0: Dr. Malinga o re tloela jalo pina ke monati are o teng metso tsone shume le metso robong hantle motho e motle ka mora ho rra bobedi nna le wena re mmoho nna na o kila ha o di thewa dikalaneng tshebeletsong e ratwang meso ke le tsatsila sonta ha ena kgwedi e hlwala matsatsi a mahlano ka jeno mo mamedi e motle ya ratwang ke nna e re thabile ge le continent ya Africa ho bona hore nna ha ya Morocco ntse ipabola ka magabane ya yona wena motho e motle ba paputlile jwalo na ya Canada ka ntlatse taro ho noto o ke motlotlo bile ke thabile wena motho e motle o bona hore ka nete Africa ntse e hlahella le maemong ana mohopeng wa lefatshe ha re be le tshepo ya hore jwalo ka ba se ba ya jwalo di quarter final eng a hlopha sena se tla sebetsa ka matla se hlopha sa Morocco. Ke ne ke re go utlwe ho wena hore na la maobane letsatsi le ne le hlile o tshwere jwang mmamedi e motle ya ratwang ke nna wa tshebeletso ya lesedi nomoro tsa mohala ke 086-000-3084 ke yona mo ke dutseng teng tshebeletsong eo e ratang ya mantlha lesedi FM athe nomoro wa motsapolane mo o ka tšhekeletsa molaetsa wa kgatiso ke 079-758-5066 ke a e phetha 079-758-5066 ke ka ra batho mame di khotso
1: matsoho
0: o bua le matsoho mahloko
1: matsoho
0: mahloko yo ke nna ke bua le mang
1: o ke nne a mahlatsi ke tsitse mahlatsi o gramuli
0: hey me a mahlatsi ka thaba ka utlwa monate o bua le wena ka jeno ke batlile ke nya hama fela he ke phamise hloho bua le nna mme wa kanele le jwantsa sile la maobane
1: o ke la maobane le santsa ga mona ka isa le tloga la le tsa ka fela mme mo tabu ka ne tsela.
0: Ho no etsa etsi.
1: Ke lo ka no le bo tsela ya tsa di tsitsi tso tsa o tla. Ke le mme le mo le bo tsela.
0: Askisi mme wa ka askisi ye o ye lo bona ngaka ka nete ye o le kole. Ge tsebe o phelang ha monate hle. Ke le bo a ho mena ha ne me ya mahlatsi. Ke le bitse hantle le bitso la ha wa ke mme ke mme ma mahlatsi.
1: Ee,
0: ke ramolo utlwa mona. La ka o lutlwa ke matshoho mahloko.
1: Matshoho.
0: Ka le bua ke a tshepa na go nyetlang o tla le bitse ha monate.
1: Thanks.
0: Ka le bua motswadi. Tshebeletso ke le sedi mame di dumela.
2: Hi DJ Sticks.
0: Halala.
2: Halala DJ Sticks.
0: O phetse jwang, o phetse jwang, o phetse jwang motho.
2: Ke phetse monate DJ Sticks.
0: Eh ke fitile ka mono ka sebukeng maobane he tsidi
2: ha DJ Sticks wa tsona mo fela
0: eh ke ne ke fita ha ile hantla ke rwele DJ la basuna le ka mo
2: eh kutu DJ Sticks ke man ai ke fitile
0: ka lo ka tsidi thola moya
2: ka lo ka hle
0: ka lo ka
2: DJ Sticks ha wena
0: ne le jwa la la maobane letsatsi
2: le tsatsila ka ngwana mme le ne le busula ho bata.
0: Eh.
2: Sina motlaka se rentse re sina wona power station e tshela kere.
0: Eh ke utlwa taba tseno wena gaitsedi ya ka kala bohlano. Le teng ke di fumana le nana o se le fedile kere ke tla botsa.
2: Eh ya se ntho ma o bani ho hutle fela metso e mohlano ya ba wile.
0: Eh ke utlwa taba tseno le teng ne se le ka morao ho lena ne ha ke utlwa taba tseno tsa power station ka mono ka khutlo thagwa lekwa.
2: Eh di justice a mara bona a ye rena le di plan tsa gore re mamele le sedi
0: nku. Ke ke o tshepa wena ibile ke o tshepela mabaka.
2: Ah mo go khere thabisitse.
0: A bohloko ha bohloko. He la ntse ke tla o botsa gore president ya ma 2000 sa ile mose kwa na khetsa bo ikutlwa jwa.
2: Di justice ke mothabetse ke mothabetse ke mothabetse.
0: Ke mothabetse le nna wena khetsa di ya ka ha holo le teng.
2: O sompa ya hai le boikokobetso ba hai ke tsone emisitseng kwae
0: le jwa le wena ngwana o se kutlwile motho e mong a tshojwa le maobane ha ke le kae kae hona ka mono ka khutlothago ya lekwa ga moshanyane eno ka mogwa a sebeditseng ka teng le boitshwaro ba hai ke tsona tse mophamisitseng
2: ah he di je tsise ka re di papadi tse ding di ka bona mo
0: ka le hlono lo ka mo ke le ke la bokae ba sotho ba batle ka la bohlano bosiu ke le ka ba le hlono lo la o kopana le mfundo vila kasi
2: Oh,
0: ah, ka kopana le mfundo vila ka se ka mononya maikutlo ka mogotsi jwa lengwane ona o Jesu ke yona president ama 2000 a ga ke mothabetse bona ba hes ko go no bona e bile a seka le miogo ana le le hlongwane e
2: jo a di ye se tsona go tlotlhaga le kwa e thabile bona ka o fela fela
0: a ba mothabetse ka nnete le metswalle ya hae ba ga ba thabile bona ba isale ha a fumane monyetla le yena wa hore a lo ipabola a hlaise bogoni ba hae mose o mawatle
2: a hle di ye 6 jo a ke mantsoa thank you di ye siga
0: ke le buile hle tsidi se bele so ke le sedima me di dumela
3: ntate go le mahloko ntate mahloko
0: Dumela ndate.
3: Le kae?
0: Ke pitse khabane so pitse hantle.
3: He, ka hara ke di mwana mme le aparetse le lapa.
0: Ke ngwe tsa etseng jwale?
3: A go roa pula di tsia na o chamane en wang.
0: Eh.
3: Mora ke ya ke bana ba ka ba chilletse ka mo.
0: Ebo.
3: Ka nnete ndate.
0: Ehle ndate.
3: Bana bao, nthwene le dia ka yona yeo, mo tsangwe.
0: Ke a hopola ne le ka Sontaha le nanong la ditswege a ke tla phatlhela tsa tabatsheng
3: ba tšhelletse ka moo ngwana mme ntse ke soroko ebile ke tlhaa doctor
0: askis
3: no ntate mahloko e bohloko bona
0: atšhe askis tle askis ka baka nyagama
3: ntse ke batla ntate roka oke jale ga ke kgone go mothola le yena o tsampatla ga ke tsee
0: ee
3: le yena wampatla le nna ke ammatla jale ga ke kgone go thola nomore one a e bolelang e le e di ka thoko ka moo
0: Ee. A kwa moletsetse na kunyala na no latsa dipapadi.
3: Ke tloetsa jwa latsa mabana o mfosi le ne ke tshwarile ya bohloko ngwana mme.
0: Ee.
3: E ntse ne ntshwara bohloko ha ne se ka bona ngwana mme ke sa tlo tsira next.
0: Ho, ke hopola hantle bile mohlangono ke founelwa ke thuso motaung a go nna ela. A go bolelle mo mamedi go na le kotsi e mpe e tshabeileng ka mona gape. Ha o feel Kronstadt.
3: Ke bana ba ga ba chilletse ka mong.
0: A o ntate hle ke maswabi. PP
3: Mare ntse solo ke mthate lona jwa le ngwana mme tsale ke ba ike ke re ene hanya
0: Ah ke PP hle gabaneso PP
3: O ntate mahloko ke bohloko bona bo sa fole
0: Ke utlwisisa hantle ke utlwisisa hantle bo emo bo leng ho bona
3: Mare ka lona ke tla phela ngwana mme
0: Hey a ke na mantswe gabaneso fela PP hle gabaneso
3: O ya mo bona o fita bo fapela mona go tlo ntshidisa hanya
0: A ke tla o tshwara ke tla o tshwara ke tla o tshwara nneng ha ke feta ka moo.
3: Nka thaba jwa ngwana mme.
0: A phephi hle gabaneso.
3: Thank you ntate wa ka.
0: Ke le buile gabane.
3: Eh ya ntate.
0: Tshebeletso ke le sedi mme di dumela hle. Dumela mme.
4: O la di tlo di kamane.
0: Re ka ofela.
4: Ne se ka le khubula 8.9 ke le ka ikafeng. Ke mama sa si a reng. O kitikile le tsa tla ha ha mona ke le di tlo
0: Eh, nkhono mama sa tsunwe tsane le di tlo holoma o bana. O no etsane le tsona di tlo holoma o bana.
4: Ao, wa tsama ja le ka dikolo di kwetse. Ba sa tla o tlisa wa ntate. Ke thabile fela ka hore ke nako nyana yo fela se.
0: Eh motsotso
4: o mo tsane tse amanele ba re le le go le ntse ke le na ba ha o la go. Ke o ke le go lo ka go.
0: Ke nnete mme wa ka.
4: E kwa ke re ke ni o ke le. Ke go lo ha se go. Ke se la ke le go ratwa. Lo mo tshetswa. Ke mantla hao ao.
0: Ke nnete me ya mahlatsi ha re phele le batho ba re ratang kana go tsoa.
4: Ha o ke ke tshwa le ke mantla ha o buka hantle go. O tsaka tsabela ho nwa to lo ho tshetsa. Go bana ha o phele le batho.
0: Phele la wena. Me ya mahlatsi ke ya leboa.
4: O le buile nna ntate wa ka ntso.
0: Re ka ofela, re ka ofela motswadi ke ya leboa. A simo he, sebeletso ke le sedi mme di dumela hle.
5: Good morning ntate Masoko.
0: Dumela mme.
5: Bona mme le wa hinti mme ka tmo le tabe.
0: Allo Lebza.
5: Le Lebza ntate Masoko.
0: O reng Lebzi Lebzi?
5: Ai o ha ke ra se ntate Masoko ke tlo bua fela hore nna le tsa tle ka la mabane le bile mo nne ke ha ho.
0: Ke a leboa hle.
5: Se le ra tswa ke le bomme ga di jong tsa motsheare. Ha re khutla mono tsa ya ho emongwa bomme ka o be re ne tsa mele le bona. Ga di la fatja ke tika ha ba mo nna tika na tsela ha ho.
0: Mm, a ne le hlile le monate ne ke re ke tla botsa gona le entseng ena e kana kana.
5: Eh, ke ga ke ka rana ke tla hore o re ke ntse ke thibile le ile ona jwa le se.
0: Oh, umuntu le ground starter usana kajeno.
5: Kajeno le. O tsana ke ke mo sebetse ka jeno ke ground starter ke ke khutla ke tsa plan la te se kwa.
0: Pele o ya le mang ground starter motho wa modimo se ka batla go ke be ke bolelle mmamedi jwa le ke go ke ya boulela.
5: Eh ende ke na fukwa se la bua ka thuko. Ke
0: Lebza.
5: Ke a leboga ke mo fuku sebetse ha monate.
0: Ke a leboga ke tsena ka ga o fela kere.
5: Ke a leboga.
0: A simo he. Sebele se ke le sedi mamedi dumela hle.
6: Ke la matsogo.
0: Ntate.
6: Nga ka mokwena ka mona ka bolata thaba di matso. Ai tsatsi la ka ne le monate. Impa ile moya nyana magalikile la chaba ga loga matsogo.
0: Ee.
6: Ya, go no di monate ntate.
0: Ndate mukwena ke a leboa hle gabane eso.
6: A lebuileng ke nna tangi ndate.
0: A simo he. Mama di tsentse le Mohammed tso tsuma shume mara ro hantle ka mara ho ra ya bobedi. Nana o kila haula di the word kala neng tsebeletso ke a mantla ke le Sedi FM. La ka le bitso nna ke matsoho mahloko. Letsa sing la maobane ha ke le ka monaka Auckland Park ka kopana le ba bang ba sebetse mmoho le nna. Ba dia le moya tsedi mo mamedi e motle hele ho monate ha ka kang ho bona ha batho ba bang bao ananela ke itse a se ka ofela batla o rata fela ho monate ha ka kang ha motho e mong a re he a thiku wena ke ntse ke sa utsebe ke qala ho bona ke ho mamela kana go tsohle letsatsi la labohlano ke a ho mamela lenanong la ditswere ha ke bile le monyetla le bosiu tjena ha ke le tseleng ke tla mosebetsing ke a ho mamela e ne le thabo e golo ho nna mmamedi e motle ho bona hore ho na le batho ba ananelang tshebetso ya hao ba ananelang boteng ba hao le diphetoho tseo di tlisang maphelong a bona ba bang ke nnete wa tseba ho na le motho ya tla o se o lla fela a sa o tsebele o tseba le ho mamela a sa o mamele le ho mamela le ho tseba ka botibo a sna le tsebo ya hore na o mang ha ile hantle ba teng batho ba jwalo le bona o no ba fe sebaka tsatsi le tla fihla la hore ba utlwisise molemo le boteng ba ha o le fatseng le ka kwano a ke buelle matsoho ke buella wena mo mamedi bo ska ba nyahama hamang a o tshwere ka tsela efe kapa efeng hona le batho bana le mabaka a bona lefatsheng le ka kwano ka wena jolo bo kopana le motho ya a tsebang taba tsena ba go sa tlampaballa le maemongana le bophelong bo hore na mangwa o rata mang ha o rata mangwa o se holla mangona le dipuo dife kapa dife ka wena o sa tla o baballa le bophelong bona ntumela ha ke tshojwalo ha ko sebe ke o fata ba ka ga letsoho
7: ntate macho go dumela ntate macho go mahloko e la ntate ho maobane ne ke ile ka auctioning ka mona ka didiri a ntate maponesa gona tlamehile o sebetsa ka thata ntate ka didiri ka mo hona le traka e tsamayang ka bashanyana e bashanyana ba ka ba le shume ntate ke phumile maobane hai tipa tse ba di tshwere ntate ebile ha ke batle ho ipolela hona ke mang seponesa tlamehile se sebetse ka tata ka moka di dire ntate sangana ba go tlwa tse bohloko ha ke a le bua ntate mahloko
0: ke a le bua hle gabane swa ge le boele bophelo ha ge le boele bophelo hey re phela le batho man re phela le batho
8: just it's mona mme ai nante go mme tsaka tsebe ke le ka mona ka sa solve jo mona mme tsatsi la ka la mo ba nne le hantle fela mona mme bona ntse ke di mosebetsing ne ke di mosebetsing the whole day mona mme ntere se bile papa di tsena tsa bolo tsa World Cup mwana mme hey papa di a bolo e jwalo mwana mme man ke ga utlwa mona ka sa tsholbe jo mwana mme tsa tsita ka ntse le hantle fela gore mwana mme re o sentjena ke tlo tswa hape ke hlape ke mosebetsi mwana mme
9: ngate mahluko go go se buisa ka semoyeng tsatsi la ga la maobane ne le monate il qedile ka monato no o totwa ana jwa le ke smsebitsi ke stofo le kokota ndung fundini
10: dumela ngate mahluko ke a leboha ntate ka mantshe kgothatso a monnangate o se ka phelela motho e mong lefatsheng o phele le wena
11: a na sena mathata a na mathata ne le mahloko mafelo a bitse a tsamaya ka thelemana ntate ke mokana makweding ka taonkhubila dintse go bedisupa kgutho supa ngwana ngwetala a bee goreng ya go qetela ntate mahloko
12: Sepodisa ka semoyeng dumela, sepodisa ka semoyeng dumela, lesedi ke molelwa, ntate ka mantswe a monate a hlabolola ntate. A o le motho o tlameha o etse tse ntle tse ratwang ko wena, o se ka go kgatlhisa batho ba bang. Taba tse monate tle, ga e letsatsi la maabane ka nnete ne le ntshware hantle ka nnete, ae ka nnete. Ga monate ka nnete, ga monate ntate wa ka. A ke le buile haholo ka nnete ke kgokola meding ga mokokwane ka moka malesupu ntate ya leboa
13: Diesel Sticks go la ditheo a dikalaneng ko mametse ka leqhubi la 88.9 ke le ka ikageng port la ka letsatsi la maabane ke le ketile ntle le tshitiso ya letho morenana santsana ge ba baletse ke mama satsi ka ikageng pocharing babae
14: go tsona ke mahloko ai nana ka retsatsi la maabane ebile gantle ka nnete e sale ke ituletse ke iphomoletse ka nnete ipatetse serame cause e ai kgona go bata matsatsi a noa ka mone ya e sale ntse ke diteletsebe ke mametse di se di fitlheletse tsegete mo thulana ka phase 5 tango
12: kgotso ntate mahloko ntse ko jile ka tsebe tsatsi la ka nna lebile monnate la maobane motshwere mawilisi ka mona ka first lorase ntse ke theoetse ntate mahloko a le ka nako na jene
15: ao stia a ngwana mme mmino monate stia ngwana mme ngwana mme ke lesono ka moka ra thanda stia ngwana mme ntse ke theoetse ngwana ntate stia laka ngwana mme la maobane ao sentse ke ipaqametse ka mo ngwana mme ka ra thanda ka mona ke ipaqametse ngwana matsoba ngwana mme ga o sebetsa bosiu sponge ngwana mme sponge tsositse fela ngwana mme ke monko wa dikuku ngwana mme mme o na beka ngwana mme a ngwana mme ka tsoa e ka tsoa ngwana mme karakaro o leqetsanyane stia
16: anyane
15: a ngwana mme ke le buile ngwana mme
16: gabane
17: dumela TJ Sticks ke dutse le wena ke dutse le wena ke tshepo ka moka Brixton tsatsi la ka ne le monate maobane hai ke thabiswa ke moroko ntse e sebetsa hantle dinyonyana di tla dula batho e seng gale
18: mela ntate mahloko ke selabo mantoronto gare ka mo ka mpubalanga a hco o mametse ka 88.4 sale nnantse glacial shala ntse bilisa kgosi le power station ntate mahloko ke hana jwale ke ke hana te taboro
19: dumela tu papi ka bo phela sekgwaja hei tsatsi la maabane ne tlhele ntshware ka diwashene ka lelapeng le sona re boloka sware ke tshonkgonyana ee ka nnete motho ya re hodisitseng ka go le leng re boloka le mme madonsela motho eo kileng ka feta matsong a hae dilemong tse ntswa tse fetileng tate school money e ka nnete me ya bona e phumule ka khotso ha e le mantsi bua teng ha ke jile mona tintat moroko maroko 3-0 ha di ba je
16: Mela DJ Sticks ntse ko mabese ka SABC Plus app ke le msebetsi mo na Fixback ke di o morabane DJ Sticks nna tsa tlagala maobane ne le le handle itse hanye tso wa ya ba ke mamele se ga di yo ntse ko mametse DJ Sticks ntse ke tshisa sa ho ta msebetsi sholo ga motho a sebetsa mbusiwo ha ile ga di yo ke papi re ho re nyane ya botshelela tango
17: a dumela ntate masoloko a ntsatsi la ka dikilele ya monate haholo e thabetse moroko moroko ke bona hantle tlo shapa tsela tse ding tsena tsa kwana Europa le mwana e strong moroko abuti e strong feta yona e repeta e kona ke tsamara moroko e tlo phamisa mongwapo ke ya bolela Afrika mona ke itabele ke dinamo ja pele ka mona ka Ventersburg wa pata mahluko bye
20: ntate mahluko go tsatsila ka la maobane le ne le ntshwere hantle sa le ke iphumuletse ke na le setulwana sa ka amohelang le ha o ne go batla go na le moyanyana o tlabang empa ne re iphumuletse re imameletse tshebeletso ya rona ya lesedi FM ke mema lebitsa ka moka ostenery ya semonye
21: Oh, DJ Sticks. Oh, Petsu, Petsu, that dog. Ah, you pay me, but I'm going to get a mask. Ah, come on, it's 80.4. Ah, so today I'm going to get a little bit of a little bit of a little bit of a little Thank you, DJ Sticks.
0: ntse re le mohona na o kile haola di thewa dikalaneng etsebeletso ke ya mantla ke le sedi FM la ka le bitso nna ke matsoho mahloko ke ne ke re kutlo rena la haola a maobane letsatsi le bile joang ke hlokometse hle basotho ba batle hore melaetsa e kene ka bongata bona ba haisane ya lona jolo ka lentse le tsheditse le mametse le nano lena la lona la di thewa dikalaneng tshebeletsong e ratwang ke bohle tshebeletso ya le sedi FM ntumelle ke le go tswara hantle ka magethe ke itukisetse jolo kopana le mohlomphe Jeremiah eo e le moeti wa rona ho ithueletse bonano lena le ikgetha motho o motle ke fumane email tse mmalwa bekeng tse peditse thago tsa ho feta Tsaba ba medi ba reng ka nnete ntate Jeremiah seo o ba etsetsang sona se ya bagahla mme se tlisa botsitso le ka go malapa a bona ba motlotlo ke tshebeletso ya lesedi hore ka nnete re fatefate re ne re tlise batho ba tshwanang le wena o tlise diphetho maphelong a bona ka dikeletso ele ke fumane molaetsa kwano o tlhagang ho momamedi a re mora mahloko ho monate ha kakang ha ngwana a tlo o bolella ka mokgwa o a o ananelang ka teng mamela mamedi mohlomong bana ha ba mamela ba le bangata motsotsong wa jwale fela ke a tseba hona le ba mametseng ba ntseng bana le batswadi a ko mo bolelle a ko iphe sebaka fela sa hore ho yena ke a leboha ka boitelo bohle ba hao monne mong ha ke ntse ke phetla phetla tsena tseo motho o kopanang le tsona o re bana ba tshwana le investment ntumelela hle ke kadimelentswe leo are bana bophelong ba hao le molekano wa hao ba tshwana le investment ba teng hore o ba hodise ha ba qeta ho hola ba tsitsa e ba batho bao ba tswa bophelong ba hao le molekano wa hao ba lo qala maphelo a bona matsha wena le yona ya haufi le wena le kopantswe ke modimo jolo ka ha le ile la ikana hore le tla arohanywa ke lefu phelelang bana ba lona hobane ke investment lona le motheo o batla dula ba itshetleile ka ona ka dinako tsohle How bad batla tseba ho leletsetsa ha o tshisa batla le botsa hore na yentse le ya jwang na go nya ditlokotsi maphelong a bona ba tlo leletsetsa ba re he ho buima re tswele jwang lona le metheo jolo ka batswadi ba bona mohlomo ntate ha sa le yo mme o so hula o le mong o motheo go bane kana go tsohle ba tla dula ba o gathatsa hore mme ho tsena mme se ka ba fela matla kana go yo hona le thabo maphelong a bona ba sa o letsetse hona le nna go e batlatla ho wena ee ba bang batswadi ba re ee ha o le monate le ya ntebala ha o le bodutu ke hona le tsebang dikeletso tsa ka ho jwalo bophelong le wena o go gutle o hopole hore na o tswa kae bophelong mohlomong wena o no etsa se fapaneng le seo bona ba se etsang ka jeno ananela ke hona mme le bona ka tsatsi le leng ba tla go ananela ha eba ba sa o ananele ha re tsebe ka nqane ho lebitla hore na ba santsane ba tlatla ba tloge mme re a ananela re bone boitelo ba gago re bone ntate gore ha e sa le o wa o tsowa le rona jolo ka bana ba gago wena jolo ka motšha wena ya santsanana le mme le ntate a ko ba bolelele se ka emela father's day se ka emela mother's day ka satsi le leng ko ba bolelele fela go he ke bone boitelo ba lona go na le bo ntate go na le bo mme ba mesebetsing ga jwale ba fatela bana ba bona bophelo ha le a itela fela le itelletse gobane le entse peheletso le entse investment le tlise investment bophelong e sebeletseng hantle le sekelanyagama ke hona ka letsatsi le le tla fumana moputso le tshwanelang.

Jamaica.

0: manyalo a mangata moramahloko a fumana mathata a gore go boqetelle go bile le dikarohano empa na re kile ra dula fatshe ra ipotsa gore ke eng se tlisang dikarohano tsena manyalong a batho ba bangata bothata bo boholo manyalong ha se tšhelete mahloko bothata bo boholo manyalong ke tsela eo leleme le ntshang ditaba ka yona wa bona ha re ka bua ka argumenting ra bolelana ditaba tsa rona tse tlisang phepetso ya ho nyatsana ka hare ho lenyalo kapa ho bolela bokoa bo sa faruwang ke e mong ho e mong lenyalo leo le lemetse moramahloko tsela yeo re tshwaranang ka yona nna le mofumahadi wa ka ka tlung tsela yeo re buang ka yona hopola gore not every wife is perfect and not every husband is also perfect and life without challenges ha iyo moramahloko ha ona bophelo bo senang diphepetso mo mamedi a tsebe gore ha kena ka ra lenyalo lenyalo leleng leleng lena le diphepetso tsa lona mme ke batla go bua taba ke ena monna ya dulang a criticizewa ke mosadi wa hae ka dinako tsohle monna yeo o nyahamela le ho etsa tsentle bakeng sa lelapa la hae mme wa ka hopola gore ntate mo a entseng hantle teng mo congratulate gore a tle a etse ka ho fetisisa mosadi ya hlahellang bathong mahloko a bontsha tello ho molekane wa hae mosadi yeo lenyalo leo le kekela bona ho tshaba hwa letsatsi nako ha ntse iya monna wa hao o tlo fila alone a dula le wena ka harantlo hobane o mosadi ya senang boitshwaro moramahloko ha re ke re fetele tabe ke ena monna ya rata mosadi wa hae yena re mmona jwang monna yenwa o checka mosadi wa hae le ha mosadi wa hae ya le lapeng kapa a le mosebetsing mohatsaka o ntso ya jwang lapeng bana ba ntse ba ya jwang wa tseba ke o hopotse ke a ipotsa gore bomme ba ba moramahloko ba qetelletse neneng ho fumana mehala ye jwalo e tswang balekaneng ba bona ba le mosebetsing hopola gore what matters most bophelong ke mofumahadi wa hao mme o loketse o mo hlokomele mo e bang o entse diphoso teng kopa tshwarelo gore bophelo bo tswele pele mme se etsang mosadi wa hao a file e le priority go baneng o sa seetse moramahloko seetse mo mamedi gore mme a ikutlwe a bolokeile ka radiatla tsa hao kana go tsohle bolokang khotso e le teng ka re go lenyalo le ha re ka ba ra ba le di challenges tse teng rankana ra isala fatshe le udimo ka puo re tshwanetswe ke tsebe gore khotso e teng engwe hape ke ena celebrate tlholo ya mosadi wa hao ha fihlelletse se itseng mo congratulate gore a etse more me communication ya lona ka tlung ha e ka ba e silent moramahloko le lemetse ka re go lelapa leo me etsa mofumahadi wa hao a ikutlwe a le secured mogethe letsatsi le tshabang le le dikelang hobane ha gona mosadi e mong ka ntle ho yena mme mme wa ka ha o dula le ntate ske wa lebella gore ntate a bale kelello ya hao utlwe mosadi ya re ha wa e bona ntweo ha wa e bona kore ke tshwanetse ko na hanele na ke tshwanetse ko na hanele taba tse jolo moramahloko di fuela di dikhubishano ka hara malapa mme di kipa di frustrations di lengata ka hara ntlo seke wa compare mosadi wa hao le mosadi ofeng kapa ofeng ke mme wa bana ba hao ei lo wena mme wa ka a kotlwela o phamisa face o re jetsa gore o mbokoto ka tlung ka tlung ha rena mbokoto ke na le mofumahadi ka tlung mme o na le molekane ka tlung ha re ke re tloele mpuo yena ya strateng ka hara lelapa mme ha o kekeng wa beha mosadi wa hao ka pele o tla bewa ke mang ha ona motho a tla mo beha. In the midst of your arguments ha re tshware argumente re ntse re hlomphana ha ke tsebe mo mamedi a ka utlwa monate ha e ka re ha re tshwere argumente motho a ba o bolela ka bohole bo o leng bona kapa ba o bolela ka seo leng sona a tseba hantle gore o feta bothateng bofeng taba yena mahloko e arotse malapa a mangata nako e re jele ngwana mme go fitlhela re kopana ka nako e tlang le momamedi wa lesedi ha e be kgotso.
1: Ya nang le ditsebe o ikutlwetse tse molemo tse o go fitlhileng tsona ka jeno gabane yeso re leboga go menagane ntate Jeremiah jalo ka ga o dula o aga malapa o re fa dijo tse tswang pele ka dinako tsotlhe modimo wa nna re bolokele wena le mesebetsing yotlhe eo o e etsang ya go godisa le go tlisa matlafalo ka romanyalo lefatsheng le o re phelang go lona.

0: 10.5 وللسيدي كان
1: kale bo athe DJ Slime man ka motswako monato tswakileng ka maghete o morena o no podile ka jeno o no sapotlaka wena ngone so no re tshwere ka meritithwe monati bona ba haisale ke a leboha ga gabane yeso mitsutsu wena motho e motle ke robedi hantle ka mora go rra bone nna no ke la hawa la ditheo di kana neng tshebeletso ke ya mantla ke le Sedi FM la re ipila ka papadi ya bolo ya maoto ge le ma Afrika ka bophara re thabetse naga ya Morocco ho a bonagala gore naga ya France e tiisitse meqeleba wena motho e motle ba sebetsa le ga e ka ba ke eng ho etsa bonnete ba gore ba fitlhelela boemo bo godimo papading ya 2026 World Cup. Ke bua tjena obane ba tlontlolotse jwalo Paraguay ka o ba o tla ka ntlha e lengwe ho noto e neng e tlile le dikgoka papadi wena motho e motle tletse ka dikgoka dibapading tsa Paraguay tse neng dibapadisa bana ba France ka tsela e mpi bona ba haesale fela he papadi fedile jwalo e le ntlha e lengwe ka sehlopheng sa France ga bana bane ba thetha lehe ba naga ya Paraguay. Papadi ena wena kapano na ntlha ena e tlhajilwe ka thao ya penele wena motho e motle ke Kylian Mbappe.

0: Naha ya Canada jolo ka ha ile ngwa dinaha tse amohetseng baeti mo mamedi motle ai ba batla ba hula hula ka thata che la ba hlotswe bana bana bana ba ile le gongwana o dimo ga batla feta mohalo tsona ha nya ya Morocco fela Morocco ya ba bontsha o sala madinyane ya yona papadi entle ka nnete papadi entle e bapetseng ke naha ya Morocco le yona Canada ne itika che le hlonlo ne le se ka hlakogeng la bona re go tlo he wena motho yo motle ka moga mmino monnate na tone mo tswakile ka magethe o rena wena o tsosa mang ka jeno nanu le na la hawa la ditheo di kala neng tshebeletso nye rato ang le Sedi FM nomoro wa ka mohala ke 086 000 3084 ke Peter noto robedi tshelela noto noto noto taro noto robedi nne ke nomoro tso ka nkgwa ya ngotsona nna le wena re tle re fitse ditaba a thi nomoro mo tsa plan mo ka tshikeletsa molaetsa wa gatiso ke 079 758 5066 Kai Peter 079 758 5066 Ke ka raba tu sebeletso nye ra twang ke wena Mamedi Khotso
1: Tematso Khotso
0: Ntate Thedisi
1: Ke Pete o Pete
0: O sabotsa ntse re ya khutsana
1: Dai ke le tse matso ke matso ha ke hande tse nna pala ha bo tsake mani fan standard stress mo nka mo tshedite ke le makgoba bo tsiu ka pa bana ba bo lokala ga pelene re bo bulikela ke go bulikela ka se se wa mo tsake ka nnete yo bo lokile re ya le bo wa ke ga le tsela la pala ma fele mo la mo nya ke ba ne ba bo lokala ba bani le ni jo ma fele ke re le bona ha ba tshidise ke hona mo di mo ke ga ke matso go le bui
0: ga ba ne so ke ya le bo a hle ke tswe ntle le yentseng a pele ya pele ga ba ntse eso
1: ke le bile ntse matso
0: ke a le bo wa tshebeletso ke le sedi ma medi dumela
2: nna ntse ke matloko
0: dumela mme
2: nne o mona ke o podileng
0: ka o podileng sonta house eng
2: ke ke ntse matloko ke
0: ke a le bo wa
2: eh ga le bo ntse matloko ntse matloko re ke wa tsose le ke a e mane re itse kalambazo ke a tswa ka mlatu mloi ke re gwale ke ke le ka lfaso a prele mme ka mane ka petsana re itse ba tsatsa ke mama a di mloi ke ntse le ke matloko ke le buile hle
0: tsatsi le monate mme
2: ke wa nna ke matloko
0: ah simo he tsebeletso ke le sedi mme di dumela
3: ba tsama go le kae
0: ga ba ne se ke phetse o phetse jwa
3: a ye tle tsa monate ntate matloko go kopa o tlisa bana ba ga go balatelang
0: mhm
3: ke Steven Butsiu o Odendala ke le dire au simpo nyelele o John Scroon ke le ke tla ka madi ke ledi gawe o kanana o Steven nyelele go tsombo tsa dikale le bona tate matlo
0: ba ne Yesu ke ba le bohela kere
3: thank you tate matlo
0: e thara tsabele so ke le sedi mme di dumela mme di khotso
4: ka ke matlo go le kae
0: ke phetse ha monate wena
4: a re re ke ba tsose kan
0: tokiena ka
4: tsamahlo
0: ala ala se ba lu pantaron toron ka tsamahlo ka mo ka kwa se fa o tse ke ya le bo a sentate ke ya ba le bohela ho ba tsuse ka kantoron toro se le so ke le sedi mme di dumela
5: wa phetse ke mahloko
0: ha monate jwang
5: ke phetse hantle sa bua le skui ma tumela ka mo ka ma tekiela
0: ke utlwa hantle ka nakwena
5: e ente tiko to tsa ntatele sonono mlisani mpele ka mara ka Telkom u ya hula ke re ntatele sonono hula bo letse di tsenga tangata ke tsusa mangwana ka madi a ka ile tuma le tlapeng ke qetelle ka mangwana maphelo makau mane neng Fatima thank you tiko mahlokotse tsa tsi monate
0: ke le buile hle mme ke ba le buhela kere
5: thank you
0: ha simo he tsabele so ke le sedi mme di dumela
6: Good morning, good morning, Pati.
0: Hello, Mabinda.
6: Kamo na tike kai.
0: O sabotsa ntse re ya.
6: Ha ya le nyane.
0: Se re bile re fitlile.
6: Ke tshwara lo ke.
0: Bua le nna ga itse diaka.
6: O gore ke tsene la teng la ha teng ke se. Mona ba buru ka mo sa bana ma ba. Re ke re go thabiso te me ke mo hatsa ha itse le ma emo kana. E ntse ke mo tlile. Ka sa mangolo a ba ding ke mo ruti patu mo ke na ma ba. Ha ba ntse tsa tshepo. Ke ding tsa ntse di batla batho se batla motho. Ba emo ngohle. Ke re tshepe ena. Ke ka malika ka Jesus Christ so bushi. Ke ka malika kene galani a sipati ka makwani ke o sipati ana gona ke tsapontso fola yena ene mo ke tele ka sona tata nyane ka bana ka tsela ke wiki wiki ba se batho a di wana me ke ke bo hetse
0: ke le buile mabinda ke ba le bohela tshebeletso ke le sedi mame di dumela
7: re ka di ye
0: ke tsi ha monate ntate o phetse
7: ena na le ntiki ya
0: khotso
7: ke ye mme bona ke ke tso tsa bibi le tuwa bi le ona go la mabane ona me ke tso mo le hinto me ga ba tso ke pa le ka ga mo tso ke ga le dang ke ona me
0: ntate ke ya le bua
7: da si
0: a se mo he e le shumile metso me hlano metso tso hantle ka mora go ra bone ge mo ho nna no ke la hao la di thewa di kalaneng tshebeletso nye ratwang ke bo hle le sedi fm ho pola tle re ya go reng ya botshelela ke mo nna lo yena re tlang go khina teng ka jeno ho lena le ratwang me ho pula hore metso tso nye me hlano pele ho ra bo hlano re tla fumana mafube thapelo ya rona o singa hore nya bo hlano re kenela nana ng latsa bodumedi bekenye fitileng ge le ga tsenkolla taba wena motho e motle ge ipapisitse ha holo huduma sa utumelo tsa rona di dumelang ho sona ha re tlantleng ya ho ntsha mahadi le taba ya chelete ya tsinyo hey ke utlwile le mangolo ke a fumane di email di le tsa kena tsa ba mamedi wa tsebeletso wa lesedi tse batlang di hile di hanana le tsela yeo ditumelo tse ding di dumelang ka teng fela ntumelele ke tle ke hlakise taba ke ena motho e motle hangata lenanong lena la tsa bodumedi re ya ithuta hore na ditumelo tse ding di sebesebetsa ditaba jwang le hore na tumelo ya hao yona e ananela maemo ao re phelang ka re wona ka jeno ka tsela efeng yelo ho bohlokwa hore o seke wa hanyetsana le tsela yeo ditumelo tse ding di sebesebetsang taba tsa tsona ka yona ananela o ithute ke ka mokgwa o bophelo mo leng ka teng ka jeno e le shumele metso e supileng hantle ka mora gore ra bone pine ko bapalelang yona ke a buse gathebe o mogau wa modimo ke kwetsa e kakang ga e sa le mphitlhela nna ke maketse fela more

0: Busi khate betsebele sonye ratwang le sedi FM re tlhuela jalo pina ke mo nata re o mo hawa modimo ke kwetse ka kang nna sa lu mphihlela ke maketse fela ke na le wena tsebele sonye sina nthaka le sedi FM hopola hle motho e motle re ya ho reng ya botshelela ke mo re tla ngo fella teng ka lena le ratwang ke wena lena na ola dikalaneng tsebeletsong e ratwang me ka haro lona gena le nana ola tsa budumedi e mo re phura le sho etla motho e motle re buisana le ditumelo fapana ile a re ithuta ka tsela ya tsamaiso ya bona ka kakaretso ntumela ke ne ke tsamaile to lena le wena keletso ya bohlokwa ke ena bophelong o ska ba dumela eng kapa eng ho fetola mohopolo wa hao hore wena ha wa phethahala nkutlwe mo mamedi ke akae hona le dintho tseo hangata di re kgopisang bophelong tseo re neng re lebeletse hore di tla tlisa thabo maphelong a rona mme motlhang ho senyehang dintho di se di sa tsamaye ka tlwaelo kapa ka tsela eo re lebeletseng ka teng re qala re nyahama le ho se be le tshepo ya hore dintho di ka loka ho se atle bophelong ke thuto tseba kajeno hore ha o ile wa seke wa atleha ditlhatlhobong tsa hao ke hona hantle hore o tsebe hore bophelo bo jwang le hore o tlamehile o hate ka mohato ofeng nakong e tlang ka nako e nngwe katleho ha e ba teng re a thaba mme a re hopole rona kana ebile teng katleho ye e le a ke ile ka feta ho kae ba ileng ba hloleha ba se ke ba atleha bophelong ka nako tse ding ba hopola ka pele hore hei ke ile ka sitelwa mamang kapa ka seke ka etsa ntho ho hong ho itseng ka tsela e nepahetseng ke ka hona dintho di ileng tsa seke tsa tsamaya ka tsela eo ke neng ke labalabela ka teng ke yona keletso ya bohlokwa seke wa dumella dintho tse nyane ho kgelosa tumelong ya hao bophelong le tse nyane di ka o ruta hore o motho ya phethahetseng ho le ho kakang ke na le wena ho le ratwang ke wena lenaneo la dikalaneng tshebeletsong ya lesedi
1: So ja dumela ke mpa imabitse ka mana ka George ho la Western Cape o gore ke tsose mpalanyane molloi yena o ka mane ka leratswana ka mane ke re mamotlalane mabitle le yena o ka mane ka leratswana ke qetelle ka molefi mabitle yena o ka mane ka Haneju ke re ba be le sonta se monate batswe ba phatsi me thank you so ja
2: e ya da dimahloko ke ba bitle CFM Singwal tatila sunta ubai kele mozi kamuna gale na shira sauti ikilaga tutu alu mwana ka ili ntandi kili kali nkli ndolo kasi tawa kali nkli
3: ndate mahloko sibudi saka sauti saratang kami minu ima metzi nghakalo ndate kikupa batu sandate tia mofulo hatuwe se bona mmota ka maputswe ka mane ha tsoe lenkentso fusi ke gaitse dia ka ha tsoe ke re tsitso fusi ya mba tsoe dithabaneng le sotho kgotso ntate
4: mahloko kgotso mogaka kgotso mo hlophiwa ka gabane ntate mahloko ka boikokobetso le ka tlhompho ke kopa ho tsosa mogatiwa wa ka ke mogatang haholo seng hona ha letsatsi kgubedu ya kae ka mane ka Durban Lowlands West ke mmakarabo Fatboy Mashaba ntate ke ra tsoo ya phatsibe ke tsosela ausi Karabo Mashaba ke tsosela ausi Makgala Mashaba ke ra batsoo ba phatsibe letsatsi le kajeno bahlape ba be batle ntate mahloko ba yo rorisa Morena Modimo ba ye kerekeng ke a leboa
5: Oh, do you think? The papi time I come over there, ma. So I give out so, so it's so. Papi, ma, so go. Uching ba le ma le rato, ma so go. Ki ba chana ba kavano. So so lenda kuma visa la oka koko na miti ma so. Thank you.
6: Nanda ma so go le guy. We are the leader for the kamo na kaka muluti for John Scott. Empa jika frena khinga mosebitsi ndari bahlo go ja ikopela tsatsi lena ke tsatsi la ka la tswalo di 5 tsa July ke mo di mo khotswa ke tse hantle thank you ndari mahloko
7: la tshoja we o gore ke ke tso se bana ba latela ngwana mme ke re malinda ka mo ka cross tata ke re stri ka mo ka matatie le ngwanyana be ile matatie le mapi ke khutle ke tla ka mona ke re stone tso tso ntatwa ka ke ke next door ya ka ka mona ka poche ka mona stone o tsosa ke ntate yo motholo ka mona ka wedela Carlton Ville thank you
8: tate mahloko dumela ke majoka ka tleme ka monana ha ke moemane mmakwate ke re ke tsosa ntate paseka mane metsi mane ha tsoe ntate paseka a tsoe a shebe-shebe rona baesekele ntse le teng ka ntle ka moo tate Amen.
9: Ntate mahloko ke batsosa motswadi ke tsosa lelapa la ga motshetshe ke tsosa lelapa la ga makatsa re la gobola ke gobola wa lejantsa ga ke lebowe
1: kgotsa soja anke ke tsosa bana ba latelang ke Mapule Masike Emily Tsebela ke tetelele ka Paulina Molebatsi
10: DJ Sticks dumela sengwa re tsatsi ke dumedisa hanke ke tswela bana ba latela ke na le mohorona wa ka ka mono ka Frenkeng ke Foster Lenela ke tsela mane thabarini wa kwa ke na le motswala ka ono thunke shakes mo salifi mo shanyana ke boele ke dumedisa ke tsose mme wa ka ya tshaketseng ke yane kwana mmamora Lenela bana ba tsosa ke Vini Lenela ka mona ka Alexandra tanki ntate ke lebo
11: ke lebuile gabane eso mmamedi metsotso e mashome ya mararo gantle ka morago rra ya bone gopolatlhe re ntse re le mmogo nnaneo ke la gaola ditheowa dikalaneng ditaba di letsa nna tsa ipetsa wena motho e motle go tlhaya dipolotiking megatlhong e e fapafapaneng ya dipolotiki ka gwao ya gore moporesidente o tlhoaile mme Diana Pule o mo khutseditse hape parlamenteng jolo ka letona mme taba ena ga ya dula megatlho e mengata ya dipolotiki ga monate wena motho e motle o tla gopola nakong ya go feta nakong ya moporesidente ntate Jacob Gedleyihlekisa Zuma mme Diana Pule o ile a beelwa ka thoko tlasa ditaba tse neng di aga tshenyo ya ditšhelete le tse dingwe ditaba tse neng di tlhile di tlontlolola bona ba ga e sale fela ba ipotsa mmogo bana ba dipolotiki gore na ke eng se se susumeleditse moporesidente go ka gotlisa mme Diana Pule ke ditaba tse ntseng di ipetsa tseo ke neng ke re ke ne ke di arolelane le wena nanong lena la gao la ditheowa dikalaneng ke se etsaetseng bekeng ena e sa tswa feta ka kwano ka Davidton motho e motle re ile ga bona tsatsing la labotlhano megwanto e ileng ya seke ya tsamaya gantle ya baagi ba neng ba tseka phano ya ditshebeletso mme go na go ile a baka merusu mo seponesa se ileng sa tlameya gore se sebedise di-rubber bullete mo mamedi e motle go thunya letshwele le e neng le tlhile le ipelaetsa mme baba ba tshwara ba bangwe ba ba ipelaetse ka mono ka Davidton mo mamedi e motle ke ne ke di arolelane le wena tshebeletsong e ratwang e re ke o tlhokomedise gore o letlhonolo ga kakang wena ya tswileng letsatsing lena go na le e mongwe ya a neng a labalabela go ka tsoa ga a fumana monyetla oo ke ka gona ba bangwe ba tlhalosang taba tsena ga ba di beya gantle ba re go tsoa ke mogau o robala ke tlholego empa go tsoa ke mogau ga re thabele go ke gona gore nna le wena ka jono re le bone letsatsi re fitlhile go lona mme a re mokope gore abe le rona a re tataise le letsatsing lena a nna re apese ka maatla mefokolong yotlhe eo re nang le yona ya lefatshe le ka kwano ko bapalela pina Spirit of Praise ba tsheditswe jalo ke Thapelo Molomo pina ke monate o nthatile

0: Mamele motle wa tshebeletso ya lesedi ke boetse ke ya dumedisa tshebeletso ya lesedi linano lena la tsa bodumedi e ke re ke le ikgethang go bane le kopanya ditšhaba tshebeletso ya bona ke le ikgethang go bane le ruta setšhaba ka ditumelo tsa bona go fapana ke le ikgethang go bane le tshehetswa ke wena ke tlhokometse gore ke ba bangata ba iseng ba ile ba diraya kobo tsa bona gore ba tlotla ba ba le rona lenanong lena ba kgathe tema ba ithute le go godisa tsebo ya bona ka ditumelo tsa rona go fapana mamedi e motle ke a o dumedisa la ka lebitso nna ke matshogo matlhoko lena lenaneo le tla go wena maqhubung a ikgethang 87.7 o le ba teng 106.6 megahertz mmedi metsotso ka morago rra ya botlhano jalo ka rile ra bua le bekeng e fetileng le ka jono ga santsane re tlo qoqa ka sehloho sena tumelo ya hao e reng ka ho ntsha mahadi lobola kapa tšhelete ya tshenyo re bile le moruti Mofokeng bekeng e fetileng ra ba le mohlomphei Gauta Mofokeng ra boela ra ba le Imam Maafrika ba ntseng ba le teng le kajeno Imam dumela tlhe kgabaneso ke phetse o phetse yantle kgabaneso re a leboa kgabaneso ka boteng ba gago kajeno Gauta Mofokeng dumela kgabaneso
1: Ndate mahloko kgotso.
0: Ke phetse o phetse yantle ndate ka jeno.
1: Molaka ke tsile ka se go tsena le bo ndate Imama mono le bo ndate Mofokeng. Ke sa phetse.
0: Ke a leboga tlhe kgabaneso a ntse re totoba. Moruti dumela.
2: Kgotso ndate Mahloko.
0: Ke phetse o phetse yantle kgabaneso.
2: Ndate go wena momamedi le moifo kgabane ke sa phela ka mogautlhe ndate.
0: Ke a leboga, ke a leboga ka gona. Moruti Mofokeng ke bile le momamedi eo ke rakaditseng gore ka jeno tjena nke ke fetise potso ya hae ya ileng a e botsa bekeng e fetileng ebile ha e le hantle potso ena ile ba a tšhikiletswa go nna ya finyelela go nna le ka marangrang ka re ke tlabe ke sa etse toka ga ke sa fetise potso ena mme ke tlo kopa tlhe kgabane yeso pele ke ya kae kapa kae le bontate ge tle re mamedisaneng mona mohlomong o bane bile tobile wena o tla re arabela yona ka jeno ke yena
3: kgotso ndate mahloko le baeti ba gago ndate ntho e sele wa Mokwena ka jobeke ndate kkile ndate Mofokeng ga a phethela beke e fedileng godima potso e ne re na bebele e kgothaletsa go betana e kgothaletsa go betana ke moana re ha e kgothaletse gobane ke mono tifiso ebile teng eo motho a e lefisang mme a o bala ditronoma 22:28-29 e re a monna a bekile ngwanana mme a sa beeletswang mme a mo file ngwana monna eno o tla tshwanela gore a lefe tšhelete e kalo ka halefo ya silifera mme monna eo a be a mo nyale goba o mo diile seriti a be a monyalo wa modile letswele ka gona ke re na jwale ntate Mofokeng ga ba elelelwe ka bokresto bebedi kgothaletsa peto na gobane ga ona mokgwa wa go motho a ka beta ngwana motho ga a qeta bebedi ebere a ba monyale ke mang a ka ratang go nyalwa ke sebiti na gobane bebedi ere a qeta wa a ba a monyale ke bona e le tlhekefetso e mpimpimpi ya batho ba mme bomme le banana
0: moruti ga ke tsebe ga e ba motlhomong o utlwile taba tsena
2: ke di utlwile gantle ndate Mahloko
0: ke a leboga fela ga pele ke o fa sebaka sa gore o tlo o arabele potso ena ke tlo kopa gore ke ke botse potso ke ena e e lebileng go wena le bontate ka kakaretso na go sa tlhokagala tšhelete ya mahadi ya lobola kapa yona ya tshenyo dilemong tse tse re phelang go tsona Moruti Mofokeng
2: ndate Mahloko ruri ruri taba ya go ntsha mahadi jwalo ka ga re ile ra supa nako e fetileng go ya ka bo Kriste ke taba ya tebogo mme ka nnete nete go santsane go tlhokega le ka jeno gore ba entseng hantle ba entseng go ya ka ditaelo tsa Modimo ba lokelwa ke tebogo ntate Masoko jalo ka ha re ile ra tla ra bontsha ruri gore ha e le hantle batswadi ba lokelwa ke tebogo ba bile ba tshwanelwa ke tlhompho taba ena e bolela gore le ka jeno go santsane go tlhokega gore ba nne ba lebogiwe ka seo batho ba bang ba reng ke magadi ba bang bona ba re inkomo za malobolo e leng lobola jwale ntate Masoko ha ke re ke ntse le yone e le ya tshenyo ke seke ka e sia e tlebe ke arabile ka kakaretso ntate Masoko ha motho a sentse toka ke gore a fumane ditholwana tsa tshenyo ya hae toka e sebetsa jwalo ntho eo batho ba bang ba reng ke justice o keke wa senya ya ba wena ga o lese tshenyo eo o entseng ga e ba re le batho ba batlang go latela toka karabo e re ee le ka jeno ya sentseng o ntse a lokela gore a busetse tseo a di sentseng le tse utswitseng di santsane di lokelwa ke pusetso karabo e re ee le ka jeno tebogo e santsane e lokela e etsiwe ga motho a nyala o lokela a leboge ba mo godiseditseng molekane eo wa gae jale ntate Masoko taba ena ya ntate Mokwena ka Joubeke polelo ya gae ka kakaretso ya yona ntate Masoko o fitlha a e diela mona mo a reng yena o bona tjena fela ke a mo bolelela ntate Mokwena le rona botlhe ba bang gore taba eo a e badileng bibeleng ka bo yona e bua ka mohlankana ya ka robalang le morwetsana ya sa nyalwang a mo roba lengole ka thoko go tumelelano ya batswadi jale bibele re yena motho yena yo ya entseng boemo bo e ba o ka bonka e le tlhekefetso kapa eng bibele re yena motho yena yeo o qobelelwa gore a lefe ebile o tlameya gore a nke morwetsana yeo a mo etse mosadi wa gae gobane ga gona motho e mong ya tla mo nyala yena a mo tlotloloke taba eo ntate Masoko le rona botlhe e bontsha toka e seng tlhekefetso e ne e ka ba tlhekefetso ga e ba go ka thwe ga a qeta go mo tlhekefetsa a mo nyatlhatse jwalo a dule le sekgobo seo bophelo botlhe ba gae jwale yena a tsamaye a ile o nyala e mong kaekae empa mona gotho wena ya sentseng lefa tshenyo ya gago o be o boele gape o gotlisetse seriti sa motho enwa gore a be le lelapa gobane ke wena mongaketso taba yeo ke toka ntate Masoko e sentle ke petso empa ga e ba ntate Mokwena ka Joubeke a re yena o e bona jwalo go mmono wa motho kapa pono ya gae ntate Masoko re keke ra tseba go kena
0: ga
2: ke beile gakana ntate Masoko nka gatela pele ga e ba o ntumelela ntate
0: ganyane fela moruti Mofokeng ke batla go gutla ganyane fela nke ke botse potso huduma sena se ntate Mokwena se latlhetseng huduma tafole na ha se kgothaletso go batho ba bang go kaetsa ketso ya mofuta o tshwanang le oo a habile gore ke tla lefa ebile ke tla nka enwa e se e le molekane wa ka ebile ga a sa ile a etsa kgetlo la pele na ga a nna tswela pele motho yo gobane o a tseba gore o tla nna nyale a nna lefa
2: ntate Masoko go motho ya nang le kelello ya nang le botho bo tshorileng motho ya butswitseng ka tlhogong a ke ke a etsa ntho ena eo ntate Mokwena a e bolelang le ena eo sa tswa e lokodisa mora Masoko e ke ke a ba kgothaletso ka tsela efe kapa efe
0: fela o sa entse ntho ena ya
2: ga gona mohla kere
0: ntshwarele moruti Mofokeng ntshwarele mo mamedi ga ke kena moruti ka hanong moruti ke re o sa entse go bontsha gore gaana kore kelelwae go gang e anela o betile ke e be puaneng kore e tlhetlhake o entse ketso e mpe ka tsela e tshabegang o santsana tla tswella hobane wa tseba hore ke tla nne ke lefiswe ke be ke banyale hobane ke ba tlontlollotse bana bana ba batho
2: ndate ba hloko ke ntse ke re taba yena ye o e lokodisa le e lokodiswang ke ndate Mokwena ha e ananelehe ndate ditabeng tsa dipuisano ka seo batho ba bang ba reng ke logic sheba ndate mahloko ha eba motho a utswa jwale a tshwarwa e be ba wa lefiswa ha qeta ho lefiswa ba kengwa tšhankaneng re reng re re taba ya gore e be o lefisitswe o kentswe tšhankaneng ke kgothaletso go keke ha eba jwalo ntate mahloko sena se etsiwang godima motho enwa ke kgalemo le kotlo le tukiso e leng taba ya toka seo batho ba bang ba reng ke justice na e ka re ga motho a otswa godima seo a se entseng e be ba gotho o a kgothaletswa ke ka lebaka leo ke re ntate tokodiso ena ye o e lokodisang le sena se buang ke ntate Mokwena ga re senke gore ke ka moo yena a bonang ka teng mme re keke ra tseka fela nnete ya taba yona ke gore taba yena ke taba ya kgalemo gobane e na le kotlo ke taba ya kgalemo gobane e re o keke wa senya ngwana wa motho ga o teta ya ba wa mo tloela jara boikarabelo ba tlhokomelo ya ngwana yo o mo fileng yena jara boikarabelo ba tlhokomelo ya gore a tloe sekgobo sa gore o bitilwe ga a nyalwa o tsamaya fela gotlhe mona teng ga re ka mo tloela ga na ga re kgothaletse gore a tswele pele gobane a tseba gore o tla nna a tloelwe ka lebaka leo ntate masoko ke re taba ena ga e jalo mme ga se seo bebele e se rutang bebele ikeke ya kgalema peto ya qeta ya kgothaletsa peto ntate mahloko ka tsela efe kapa efe
0: gabane eso ke ya leboa ntate Gauta Mofokeng e re ke tle go wena ka potso ke ena ee tshenyo ya lefšwa ka tumelo ya bana ba thagi jalo ka o ile wa lokodisa bekeng e e fetileng potso ke ena tshenyo ena e bileng teng e entswe ke batho ba babedi gore go be le tshenyo ke potso e botswang ke momamedi ke ka lebaka la eng wa motlhankana lokelwa ke go lefiswa empa ba ne ba kene dikamanong tse ba le babedi le mogoetsana
1: mmade maloko o boditse potso e botlhokwa eo batho ba batšha ba tlholang ba mpotsa yona ndate matlhoko ga re ya dikamanong tsa thobalano re tsebe gore go na le lesea le tlilo tlhaga mono mme le tlameya go gola ga re ya go ya go kgarebe o lo gobala le yona ntle le lenyalo e ba gore o lo ruta motho eno jale tsa bosadi le monna motho e o sa tlameya go phela le motho e mongwe kabelo ya modimo e leng tlhonolofatso ya modimo o ike baabedi ga ba kopana go tlile o ba le bana moo jale bana bao ba tlameya go godiswa jale moga matlhoko o ke dumelelana le ntate Mofokeng mona gare ga o ile wa beta mme o lefa kgomo ya go beta ka sesotho go tloa mono o bo o monyale gobane jale o se o mo rutile seoaneng a sa lokela go se tsebantsa le gabo jale ga o keta o mo beta mono o tsamaya ga ditakatso di fitlha a di etse jwang gobane jale wena o se o dikolodise mandate matloko togonko ga gona mo e lokisang dintho teng o mo bitile ga a keta o mo beta mono o thola ngwana ngwana eno ga a tlaya ntata e o togonko ko togonkong ke seo bana ba bangwe re dulang le bona fatshe ge bua le bona ka metlha ba matsatsi ana gore a jetswa go mmae gare ke o thotse ka peto ngwanaka ngwane eno wa itlhoya a re ga ke tsebeng data wa itlhoya ngwane eno ebile o tlhoya be lefatshe jale basotho ka molao wa modimo ga o ne o ile wa kena dikobong le mosadi mme a fitlha lapeng a bua o ne o lefiswa go lebelelwe ga ngwana a ka tlaga ngwana ye o tlameya o jaka boikarabelo ba go ngwane eno a gole e tla re ga sa godile o tsebe gore o ntatae ke mang ka sheko jena re na le pherekano e ngata ka lebaka la gobane babosisi ba matsatsi ana ga phoso e le teng ba isa motho togonkong ga ba etse setloetsa gore phoso eno e fele ga e a fela motho togonko botlhoko bono ba botlwileng motho a reng ga ile a betwa e le mme a ba re ga motho a tshwere o tlakoile pelong a-e gotho o moleve molemong wa hore a tla gone go phela ka seo sa ha so mentse zona pele a tsena lenyalong ha se tlotlotlheletso eno ke tsela ya gore molao wa basotho o ne o tlhojwa le wa bontatamo la rona gobane garebe ga ila ya robala le monna ya re ga e fitlha lenyalong ya fumana o se ya ka robala le monna e ne e ba sekgobo ntho eno gobane garebe ke ntho ya botlhokwa tlhokwa gagolo gore o nyale garebe e tsokanye na le e tsokanye tseba letho mme ntate matlhoko e ka e nngwe e kgolo e re tlamehang go e gopola re le basotho ga se toka motho wa mme ga gona maana a kopa dikobo go motho wa ntate ka o fela go tloa re gona dikgarebe tsa rona ga di ne ge di rutang teno o ne o e gatelela garebe go reetse nthone e ne ke ya dumela fela a sonyale e ne e le go e beta ke kore batho ba ntse ba re batho ba ditile ba bang mona kere metlheng ya gale kharebe ine inyalwa e sa tsile metho ha e fitla mola ine ntse e sa dumele e bitong khono ta bona o seng gore motho eno ke kharebe ine le kharebe ka nnete ba lwane ka mono go bona ha le gore motho eno ke kharebe ha tsile letho ke ntse di bile nga mpenda de matlhoko ntse ya gore motho a di dia itsho dongong a ska ni fifa a le fisa bohloko ba batho bana le bohloko ba bo ntse mona kwa le u lo dula dongong di lemo o sebeletsa mang
0: ntate mofukeng
1: ya o yena o tla phediswa ke ma
0: ntate mofukeng re ke khutlele potsong ena yaka ke ya utlwa ka nnete bile o ditshitlela antle ho yena ya peto gang ke yena e botswang ke momamedi ke batla o ya gabe fela ka bogutshwane ba kene dikubong ba dumelana me sepheto ke sena ke le gabunyane hobaneng enwa ya motona a lokela ke ho lefiswa hobane ba dumellane ha ba tla etsa ketso ena batho bana ba babedi
1: ntate matlhoko e motsheadi e motlhanka ga se kgarebe e fereileng ke motlhankana a tlileng mona ya baba yena a kopang kgarebe go etsa sena jale ga ngwana a sa le teng o tlameya go lefa gore ngwana eo a tla a je a gole le go mo roba lengwele o mo entse seo ka ntle go tumelelano ya batswadi gobane ngwana yeo o na le batswadi o a laola jale yena o mo kekeletse go tshwana kana le ga letlhodi le fitlha mono le o nkela dintho tsa gago o tla tlameya gore o okosa gore kwale letlhodi le se le ntse ke na ke tlolo ya molao go robana le mosadi ka ntle go lenyalo gobane ko wena monna a tshwantseng a nyale ga se mosadi a nyalang
0: phoka ke a leboa ke a leboa mamedi metsotso leshome le metso robong ka morago rra ya botlhano ge mmogo nnaneo ke la gaola tsa bodumedi tshebeletsong ya lesedi fm lenaneo le legolo le golang tsatsi le leng le le leng ga letlhaga moyeng re lebogela tshietso ya gago ka gotlhegotlhe imam bekeng e fetileng o re beetse ditaba gantle go a tlhaa ka gore tumelo ya islam e sebe sebetsa ditaba tsa yona ka tsela efeng ke rata fela o botsa o buile ka tekanyetso gore ga ona sekepele se ikgethang gore motho o lokela ko lefa bokae kapa go etsa eng kgetho ke a morwetsana motlhomong le ba gabo ga ba se ba ile ba dula majwana ka tsela e ileng wa re fa yona ka teng ke rata o botsa nna dilemong tse go sa tlhokagala tumelong ya islam gore ne re ntshe seo se neng se tlwaetse go ntshiwa nakong ya go feta
4: ke a leboa ntate matlhoko tlamehile re gopole gore tumelo ya islam ke tsela ya bophelo islam ga e sebedise ka letsatsi le itseng kapa ka nako itseng fela 24/7 re phela islam ntho e nngwe le engwe eo re etsang re tlamehile re etse ka mokgwa o tumelo ya islam e re jetsang gore tlamehile re etse ka teng ga ke bua ka tumelo ya islam ke bua ka dimopi wa rona e leng allah ke bua ka moporofeta wa gae e leng mohammade kgotsa allah ebe le ena le ba bang ba tlileng pele go yena jale ga ona mokgwa oo re ka emisang taba ena ka teng gobane ke molao go entsweng ka mokgwa oo ntle le ga ebene motlhomong go ka ba le maemo a mang a kobelelang gore go be ka mokgwa ono o jalo jale e tla dula e le jalo ntate matlhoko islam e shoka ona mokgwa o and-e ntho engwe gape tlamehileng ke tlhalose ebile ke e toboketse ntate matlhoko ke gore ka mogao ke seng ke be ile taba tsa ka teng ka mogao ke shapiseng ka teng pe ke fitileng o tlamehile momamedi a gopole le wena gore Islam ha e kgahlano le moetlo wa batho ha fela moetlo wa batho bao o sa e kgahlano le tumelo ya Islam e re ketse mohlala nna ke le muslimi mona mo keteng gona jwale ke batla go nyala moradi wa ntate Mofokeng a se le muslim ntate Mofokeng o tlo nkopa dikgomo gore ke tlamehile ke patale dikgomo tseo tumelo ya Islam ga ona ntho e nganelang gore ke fe ntate Mofokeng dikgomo tsa gae gobane yena a se le muslim empa moo tumelo tsena tse pedi tsena ke tlo gotlhagana teng ke teng mo nna mo ke tlo emelela morago teng gore nna mo ga ketse re ketse motlhala e bang ke jwetsiwa gore go na le kgomo kapa phoofolo e tlamehileng e tlhabelwe bana ba babedi e le go thabisa badimo yeo rona ga re ekene eo ga se ya rona empa tsena tseo di batlang kao fela re tla ke etsa wena ga o etsa ntho ya gago o tla etsa mo o etsang teng o le mong nna e sekele yankama gobane ke tumelo ya gago ga se tumelo ya ka eo e bang o itse o batla kgomo tse tsheletseng kgomo tseo ke tla dintsha di tsheletse jalo mare nna ga ona mo ke tla kena teng le ena eo ke monkang gobane e se e le molekano wa ka ka nako eo lona tsa sa dira ntho tsa lona tseo tse di etsang gobane ke tsa lona ke lona ba dumelang go tsona jale Islam ga e kgatlhano le moetlo wa ofeng kapa ofeng ga fela moetlo oo o sa e kgatlhanong le tumelo ya Islam ke ka goo ke reng batho ba reng tumelo ya Islam e tlile go tlo ntsha batho meetlong ya bona ga ba bue nnete ga se nnete ntho eo ntle le ga moetlo oo o sa e kgatlhanong le tumelo ya Islam ke dumela le ona go etsa mohlala ne se ke tlhalositse ka taba tsa bomabollo le bomanyalo le tse ding gape-gape gore ntho tsela ke ntho tsa batho ba batsho tseo fane di le teng di tse di le teng ka gare go tumelo ya Islam ebile Islam e tlile go tlo ditoboketsa jale nkate mahloko gape-gape go tswela pele ga enwa eo e leng moradi wa ka a kare ga a batle letho go ntse lokile le gona moo gobane a ke re kgetho ke ya gae ke ena a tlamehileng a batle ke ena tlamehileng a beye gore na o batla eng gore a kgone go nyalwa ke motlhankana ena ga a kareng tate ga ke batle letho kapa ba bangwe nakong e fitileng ba ile a nna ba re ba batla fela go balelwa temana tse itseng tsa buka ya Quran mpalele temana e itseng ga o feta go mmalela yona ke yona mpho ya gae eo ebe wa e amogela go a nyalwa ntho e ntate Mofokeng wa teng ka yona beke e fitileng
0: imam
4: kgotso ntate
0: ntshwarele ke kopa o phethe polelo o sa tswa e bolela o batla go balelwa temana bukeng ya Quran a ba kgotsofetse a ba kena lenyalong
4: go jwale mogolo
0: ke ntho e kileng ya e tsagala kapa se e le mogopolo fela
4: ke ntho e kileng ya e tsagala ga banyeso
0: hele
4: ke ntho ya botlhokwa ke ntho ya botlhokwa o bona go tswa o notse ba boleng ba Quran o no sena go kua ka mokgwa oo empa go rona basebase ba
0: boleng a kere ke itse re a ithuta imam ke itse re a ithuta gabanyeso jale ke makatswa ke gae e ba go na le tsela e jalo e tsalang
4: nkate matlhoko ga ke utlwisise gorena mono o makatswa keng gobane kesele ga a kare ga a batle letho ga a batle le go balelwa kurang eo go ntse lo kile le gona moo ke yona e tlamileng yo makatse yena bonnyane go na le mpho e ntsweng ya gore a palelwe temana e itseng le ga e ka ba temana e le nngwe le ga e ka ba chapter ga se bothata ga ise o batla yona o batla go balelwa yona ke ya gae ke ena a tlo nyalwa kere wa tumelelwa ka gare go tumelo ya Islam nkate matlhoko moporofeta Muhammad o itse lenyalo le sogololofaditsweng ke lenyalo le bobebe kapa le senang ditheho tse ngata haholo ntho ne ke bua ka yona ntate Mofokeng a buileng ka yona ke ya gore tsatsing le re na le bana ba sa tsebeng bo ntata bona bana ba tsuadinyaope ba bolaya ba deta ba etsa ntho tsena kaofela empa re tlamehile re ke boikarabelo gobane ke rona ba itseng lenyalo le be thata go batho bana ga ba kgone go nyalana tsatsing lena la kasheko ntate matlhoko o bona mme amen o bona ntate wa ngwanana e le motswalle le motlhankana wa ngwanana o kile a bona ka ntshomare ya e tsagala tsatsing lena gore ngwana ate a tlwetse ntata ngwana gore ketikobisa o tlolata ngwana gago kapa ntate e be ena ditsang ngwana gore mosimane ke o teng wena o tlile go wena ka koloi ka ntle ntho ena e tsagala ke mahlabisa ditlhong wa magolo a gono jale ke re go bontate bana baka go ja lenyalo e le tho eo Islam e tlhalosang gore tlamehileletse gore le be bobebe go ne o sena le botlhokwa ba gore re be bagotsi ba batlhankana ba barwetsana ba rona gore tlamile beneng ha se ba kopane ba utlile gore ba ratana re ba tumelle gore ba nyalane sheba ditlwaelo tsena ke tse di thata jwang tsatsi lena ha ngwanaka a rutegi ana le degree kapa ntho tseo kaofela mangolo ona maholo ao ntho ena e kenyeletswa le magading e ka re ke setso sa batho jale go na le ditlwaelo gapegape se ntseng di thatafatsa dintho o tswela pele ha ngwanelwa a tsamaya ba bangata bana ba tsamayang ba yunibesity ba kutlwa le bana ga ona motho a kua go tshwentse phoso mare ga o batla go monyala ngwana eo wena o potakisa gore ngwana eno o ile sekolong ntho tseo kaofela jale ke re ga re gotlheleng bothong ba rona gapegape batho ba neng ba ntsha dikgomo ka nako eo e ne e le batho ba neng ba gona ke ka goo sesothong di tsatsing lena go na le ntho e bitswang ka gore ke o shobedisa o shobedisa ngwanana o mo kwetela fela go sadi e be lengolo le ya fitlha gore ngwanna o motseng o itseng lo itseng lo itseng lo itseng go sa ntshiwa letho e be tsa bogadi ditata ke bua ngwanna a se a le mono ga ona mo o kileng watho ngwana o tlamehile a goketeng gobane ke karolo ya rona re le batho ba batsho empa rona a re etse re mamotseng tse ke tlhalosa fela so ntse ke tlhalosang ke ya gore ga re etse dintho tsena gore di be bobebe e le go badia bana ba senang bon tata bona ha motho a sa gone ga kgao kalwe ka lenyalo go tlhompha molao wa modimo le go tlhompha setso sa rona tsena tse dintse e batlwang ke rona di tla etsagala ka morago gobane e bang re sa etse jalo tshenyo e ntse e tswela pele bana ba ntse ba tlhoka bon tata bona bana ba ntse ba senyega ba ntse ba le ka malapeng ke ka goo tsatsi lena re buang ka taba tsa bo di-family planning ke ka lebaka la mathata a entsweng ke rona re le batswadi gobane re tlile setsong tsena tseo re buileng ka tsona gobane re tlile tumelo tsena tseo re buileng ka tsona empa ga re ka tshwarelela go tsona leqeme la gore bana ba be teng le ka ba teng ka gare ona e leng ntho ya bohlokwa gore bana ba se ba tlhagela ka ntle go lenyalo go ya ka tumelo ya Islam lenyalo is a very important institution e tlabileng e tlhomphuwe lenyalo ga le qale lefatsheng mona lenyalo le qala godimo kwana go modimo le tlo practice-wa lefatsheng mona jale ke revelation kapa ke senolo ntho eo e tlamehileng gore e etsiwe ga re gotlheleng morago re naganetleng batho ba bangwe e le go baleya tshenyo e golo go na le tshenyo e nyane go botlhokwa gore bana ba tlhaele lenyalong ba tsebe bontata bona ba itsetse ntho tsa bona jalo kgantate Mofokeng a tlhola a tlhalosa dikgomo tseo tsona tlile ka morago jalo tumelo ya Islam e tlatsena gore di be bobebe
0: ke a leboa ntate moaforika mabedi ke metsotso e masome mabedi le metso e robedi gantle ka morago rra ya botlhano e re ke bulele bamamedi ba ke ba botse dipotso godumo seo re seng re se buile fela pele ke tla go wena mo mamedi ntate Gauta Mofokeng na motlhankana yo ya sentseng yona a ka kgona o ikemela gona jalo ka batswadi ge ke remelele thoko obane ke ena motho a e ntseng thotseng na tumelong e ya bana ba thagi e ya dumele
1: ntate matlhoko ga gona ngwana a ikenyang ka ga lenyalo lenyalo ke selekane ka ra selekane wa kengwa ke batswadi ba gago
0: anyane fela puka anyane e seng ka ga lenyalo ke bua ka yona ya sentseng a ke go sentse e ne le siko o ne a sa remema le ga lo etsa ketsotseng jale potso ya ka ke gore na a ka kgona o ikemela a lo ipuelela a bone gona o tswa le jwang gona ge se karolo ya tsone
1: ga a kgone go ipuelela moramatlhoko gobane e sa le ngwana ga se o le monna monna ke motho ya seng a nyadisitswe mosadi wa mofua le monna mosadi wa mofua ka molao sesothong o keke wa etsa thobalano ntle le go batswadi ba gago ba tsebe o tlameya go tsebisa batswadi mele tle ba tseba go phethagatsa melao le melawana le ditokelo tsa sesotho tsa gore motho eno a pele a gobala le motho eno tshwanetse go ntshiwe dikgomo go nyalwe go etswe gona le gona le gona jale ga o se o tlotse molao le entse le dumelane le garele jale ebile o entse ngwana kapa o mo bidile e se e le batswadi ba tlatla ba bua le lona ditaba jale ba le jetse sena seo le se entseng ditlamorago tsa teng ya pele ga o entse ngwana o lokela go buisane batswadi gona ngwana ena o tlo gola jwang gobane le lona le ntse le le bana le tlameya go tataiswa
0: ke
1: ka mokgona ba
0: ke mametse phoka
1: ee le tlameya go tataiswa jale le tle le tsebe gona ngwana ke eng gobane ga o ka sheba mo ka matlhoko gona jale batho bana ba iketsetsang dintho ba entse bana ditlhoe o entse ngwana ga a keta o batla go batlela motho a tla tla godisa ngwana ena batsamaye ba ye monateng gobaneng ga a kena ka molao
5: lenyalo le na le molao wa lona la go tlokobedisa gore tseba gore go tloa ka sheko ga o bula wa gobana le modula e se e le ena o tla phela bophelo ba gago botlhe e seng o tsamaya o kena mona o kena mona o kena mona o sentse ngwanana mona ka moragwedi tse pedi go tlhaela gore o se o sentse e mongwe jale o tla nne o ibuelele ga re bue go bua batswadi molemong wa bana bana tle ba tsebe go gola gantle ba itsebena leloko la bona ke mang le ga o ka wa tlhokagala ngwana a ba tseba gore na ke tswa molokong ofeng
0: phuka ke a leboga go na le potso ke ena e botswang ke momamedi ntate matlhoko kgotsong nna potso ya ka ke ena ke ntsha magadi kapa yona lobola potso ke gore le ga ke dula le ena ke nne ke ntshe tšhelete gape na empa ke se ke qetile go lefa tseko o ke tseko nkgatho ka mona ka mmakgwathi ke ena a botsang potso eno ka bokhutshwane motlhomong se wa lekang o setlhalosa ke gore na ga ke se ke dula le ena gobane ka jeno jena phoka re a tseba gore ba tla ya dikolong motlhang a gutlang o sa gutlanyetswe kapa sa nyetse jale potso ke gorena ga se ba qetile bona ba le babedi na botlhokagala go ba nna ntshe tšhelete
5: mora matlhoko ba ka etsa dintho mone sekolong ba etsa bana ba ba ba ya komišinara ga ba sonyale ka molao ba sa iketseditse thato ya bona mme ga ba fitlha mona re a ba jwetsa gore jwa le go tshwanetseng go etsa le kore kgomoditswe tle ke tseba go tlhaba kgome ya ne e le kopanyang ka moetlo le molao wa modimo jale ga ba sa dumele ba re bona se banyetsi ba tlebile ga re ba tsedise re a ba tloela fela re tlile go bona mathata go bana gore jale go lleya gore batho bana ga ba kena lelokong lena ka molao ba tlile go iketsetsa leloko la bona ba iphelele mono mme re ke ke ra kena re le batswadi ditabeng tsa bona le ga ba se ba tlabane ge kena ditabeng tsa motho e re monyetseng ga mo fetola seboko ya e ba mo pukeng taba tsae re tla dikena ga o bona go sena tlalano o ke ke wa tlala mosadi ya go o nyadisitseng yena empa ntho tse o iketseditseng tsona o tla jaga mathata a tsona le bana ga ba ka batla mona ba re ba batla meetlo ge ke ke ga etsa pele go tswa dikgomo tseo tse tlhokagalang ge fetole mma bona jale e be mo fokeng jale le bana ba ntletlebe ba ba fokeng
0: ga banetse so ke kopa ka ona motsotso ge ke renke dipotso tsa bamamedi ge ke re mamele tshwaelo tsa bona ke tla lefa sebaka sa gore letle le arabele dipotso tsotlhe tse tlatla di le lebile re ke nke mamedi wa pele ke yona mamedi kgotso
6: dumelang ke Thabang Kumeke a buang from Carlton Beer ke nnete tšhelete eo tlamehile e patalwe gobane ke go hlompha sedimo le modimo le lelapa la ga batho gobane o ka se di e tswelela ngwanana o bolebeletse go tsamaya free scot thank you
7: ke matlhoko o dumela sebodisa ka segabane nna potsong ena o e botsang tate matlhoko ona lobola metlheng ena e santsane le teng na nna ke dumela go santsane le teng tate matlhoko go motho ya nyetse ya nyalang tate matlhoko a santse lobola o tshwana le motho a betang tate matlhoko ke dumelana le ntate mono ntate Mofokeng ha a re ke go leboga o a leboga empa ga o sa leboge o sentse ngwana motho o sa leboge o tshwana le motho ya betang o se bete ka mantswe a mang ntate matlhoko ke mme ya lephoto pidipidi ga gaue matatiela re a kgothaletsa lebolatle ntate matlhoko bana ba rona ga se dinge ke tla reng ese utlwile ntate matlhoko le ba mamedi mosoba o bona ke reng ga ke leboe
8: kgotsa ntate matlhoko kore ke ntsa ke mametse bontate mo ga ba bua e ka ba gatelela gore motho a betile o tshwanetse a lefiswe ena mose ke gatelele go bomme mpela ntate matlhoko ga o betwa ke motho kore ga ke tsebe sekatana sa motho fela o sa se tsebeng o utlwisisa se o gorogela mo o se o beta ka bo madima bebe le gore o mmeleng ga o motseye motho oo go tsho gore ke mang a phoso go tsho gotho ke mme a phoso ga bontate ke utlwa ke sa utlwisise ntho eno ya bone eno ka nnete e nkopanya tlhoo ka tlhogong
0: mamedi o tloginele matso metsing ha holo mo mamedi wa rona ka o sebedisa lentswe leno la sekatana ke a utlwisisa tshe batho ge ke ge we mabitso fela he ana ona ha ge a gothaletse ho hanga ke ntse ke na le wena nna no ke la haola tsa bodumedi tsebeletso ke le sedi FM ke tla ka mona mamedi khotso
6: khotso nka te mahloko e le moifo ai ai le tsatsing le nana utlwa ke tshwile hore yo ntate Mofokeng le ntate wa tumelo ya botšhaba ntshwarele ga ke sa utlwa lebitso la ya hantle yo ga e kgona wa bua e bima o beta motho o mo betileng o tlo phela le ena kore a dula a bona motho a mo hlekefeditseng motlhena le motlhena ga a tsoga se a tsoge gore motho o na ke ena e lanketsa ketso e mpe tsatsing lenana ga ke tsoga ke tsoga le ena ande ke tlameya gore ke mo rate yo ae ka nnete ena ntate re diela diphuana ena ntate bontate ba la o katho go batla go buelela tumelo kapo go batla go buelela tsela gona go phela mara ena yona mang le mang wa etse ba peto gotlhe ke ntho empe e felela moo ntate motela ka mona ka visione ya lebo
9: ntate masoko mmela ba mamedi ba gago le baeti ba gago ka moo ntate se re di bule kang ditaba tse monate oe ka nnete ntate masoko a tsebane ne ke sena le dipotso tse ngata ne mpa fela ke na le tholetso e kgolo go bo ntate Mofokeng bao ba babedi wa tseba lenaneo le ntate eke o ka wa dula o ntse o bitsa bo ntate Mofokeng batho ba gagang lenaneo ntate Mofokeng babedi bao ke batho ba gagang lenaneo leina ka thata ka maatla ntate taba eno ke kopa e be tlhokomelo go wena gobane ditaba tsotlhe tsa bona tseo o ba botsang tsona ba di araba ka kutlologo eo e re fa kutlwisiso e kgolo taba ga o ba botsa yona ba e araba ka kutlologo ga ba ometse ntho ena le ena e ba latlhe moelelo bele eo taba e ke lenaneo le nao ka bo le gaga ka bona ntate gore re be le kutlwisiso ke ntate Setoko ka Potchefstroom ka mona ke a leboa ntate
6: ntate matlhoko le baeti ba gago ke batla go botsa bo ntate ka bobedi gona jala ka ga gana tsena motlhanyana o senya bana ba babedi banana ba babedi o sentse e mong a retsa senya e mong and-e bana bano ba tlhaela ka nako e le nngwe e fapane go lokela gore o etsiwe jwang ka motho yo a entseng ketso yo ya mofuta o ke ntate sija mona ga o ike monana ke a lebo
0: moruti Mofokeng ke tlo kopa ena potso e tle e agajwe ko wena gabane e sotlhe ka kopo ke yona jalo sa diile ba babedi bana ba batho yo a le moo re tswa le jwang ke potso wa momamedi eno ke tla gotla ke ne ke nke momamedi e mong gape lesedi FM dumela
10: mahloko le baeti bao ntate Mofokeng o e beye ka bogabane a ntsa tsamaya ka lentswe la modimo ga tlhoke rula ntho e straight yo mahloko ke ntate mokapedi mona monyakeng mona a nede e straight ka tsela e makatsang e straight ke rata ntho le nngwe a ntsa kena kae lentswe la modimo lebule mahloko
11: TJ Sehoja kgotso ke re nna ke kopa go botsa ke utlwile ntate a re moshimane ha sentse motho o tlamehile a mo yale e le go leboa batswadi a se ntho ka ba ya balelo ntate mahloko gago bogolo ba batswadi ne o jena naga ba sa phela jale ke kopa go botsa magadi ao a ye kae oba batswadi bobedi ne o jena na bongateng ba rona ga re sana batswadi magadi ao ga a tswa a ya kae ntate mahloko
12: dumela ntate matlhoko jaanong ke kopa gore o mpoletse ntate foo gore jaanong ga a gatelela gore se ka go ipuelela go bue batsadi so jaanong ga nna le lekgarebele ke itse gore yes ke robetse le lone mara ga e emisiwe ke nna o emisitswe ke motho mongwe so I should keep quiet ke se ke a bua sepe ke sepe ka ipuelela ke itse gore ngwana ga se waka yana e berekiwa yang
0: ntate Gauta Mofokeng o ka gabela tse neng di utobile le ena ka kotlolo gabane se ko o fe sebaka
5: ntate Matlhoko, Basotho le batho ba phelang gona jwale, kaka re phela mo re phetang thato ya rona kapa ya Modimo, ga e ba tsena tsa meetlo le eng di tswa go Modimo, ga re a tshwanela go di replace ka maikutlo a rona. E bua ka tshwa gore re keke ra etsa thato ya rona gobane ge se re phela metlheng ya jwale, go e leng moetlo le wa Modimo le badimo, ko gore ga e ba motlhankana a entse phoso o tswetswe motho ono ga wa godimo, ke ditaba tsa batho ba bagolo, mme motho a bonang gore ke diphoso ke batho ba bagolo bona ke re ba entse ntho e ba iketsetsa yona fela dikelelong tsa bona ba nate fela. Jwale ba tlameya go bontshwa gore ntho ena ke phoso, mme phoso ena gore tle le tsebe o phela le tlameya go etsa gona le gona, gobane ga re kekeng ra etsa jwalo go tla tsamaya go etswa bana fela go se go sa tsotelelwe. Jwale ge beya molao wa gore ngwana a tla tsebe o godiswa ke mmae leng tatae, moga Matlhoko, Basotho batho ba batho ba tlameya go tseba gore seo ba se tholang batswadi ba sona ba bona ba se phela ba re ke molao wa Modimo le badimo, ba se ka ba tswa go sona, gobane ka sheko tena re tena re phela nthena se re sa tsebe e ka motho ga ana ba gagabo. Gagolo ke tobang tate motho ya builweng gore ba bangwe ga ba sana ba gagabo, motho ga wa sefateng o na le leloko, ke leloko leo le tshwanelang go mo emela gore jwale a be teng a tsebe go tseba gona ga ke se kentse kena ke tsebile garebe se ke lekana go ba ntate e senne ke le ntho a nene ke tsamaya ke iketsetsa yona fela. Ga re ya go ena ya a sentseng bana ba babedi ka nako e le nngwe, tefo yona o tlameya go e patala gobane bana bao ba tlameya go gola, mme ba tlameya ba gola e le ena a jakang boikarabelo ya go bana bano ba gole. Gore wa nyala kapa ga nyale go tlile go tswa maikutlong a gae rona wa ba nyala kapa ba nyale, ga ba nyala o tla ba nyala ba le babedi jalo ka ga o na le sedebo. Empa ga re keng ka enwa yane ga ke monke ga ntle kgomo tse tsheletseng tsa go mosadi elwa ngwanana elwa a o phela le ngwana e gobane o tsamo entse bosadi o tlile go godisa ngwana e leng wa gae, ngwana eno ga a gola o tlo batlang ntatae, jale a tla sebe go mo bontshwa ntatae a jagile boikarabelo ba gore ngwana eno a gola. Mme ga o ka ga tloela lenyalo gate ke se jwale-jwale re tlilo bona bana bana ba salaoleng ba tsubang dinyaope ba etsa ntho tsena ka ofela gobane ga gona selekane ka gara bona se madi a kopantsweng jalo ka e le morero wa Modimo gore ba babedi ba kopaneng se le nama e le nngwe e seng ka molomo, go na le se e tswang gore batho bana ba kopa nngwe. Badimo go ya ka moo Basotho ba leng ka teng ga ke mamela batho ba ba lang lebele badimo le manyoloi e kaka ba sebetsa mosebetsi le mongwe, jale ya manyoloi ke ya batho bana ba basweie ba tlileng le yona bale rona batho ba batho re tlasa Modimo le badimo ga re etseng gore
0: ke a leboa phoka ntate Mokuti o ka gabela tse neng di utobile Gabane Yeso le tsena tse kileng ka kopa go tlo ya gabele Gabane Yeso le a ntate Gauta Mofokeng a sa ya gabile.
2: Ntate Matlhoko, ga ke qale pele ke leboge momamedi wa rona ya itseng o mametse a le ka Port Chepstroom, re a naananeela mme re a leboa ntate. Ntate Matlhoko, ga go etsagala gore motho eno e be o tsamaya a senya gotlhe mona, e tlhakang ke gore a keke a tsamaya a nyala gotlhe mona e tla be e tlhoka moelelo. Empa e kgolo-kgolo ke ena morago Matlhoko le rona botlhe, bana botlhe bao a ka ba etsang gotlhe mona le ga ba ka ba 20, ke yena ya tlameyang go bona gore ba ya phela go fitlhela ba godile ba tswile phakweng ba ka tseba go iphedisa. Eo yona ga gona potso godima yona, eo yona o lokela gore a etse ga ke batle gore a rata kapa a sa rate, empa motho ye mongwe le ye mongwe o lokela gore a jare boikarabelo ba tshenyo eo a entseng, eo ke toka ya Modimo, eo ke motheo wa seo lentswe la Modimo le se bolelang ntate Matlhoko. E nngwe ya ditaba tseo ke lokelang go e araba ke gore ke tlhokometse gore taba ena ya gore motho o a nyala o a leboa e ka re go na le moo ba bangwe ba bamamedi ba rona ba sa e utlwisiseng gantle. Ntate Matlhoko, moo go kenwang lenyalong ka nepo le ka tshwanelo bakeng sa go ka bitswang magadi ka bo Kriste go lokela ho etsa ha le ntho e bitswang tebogo. Le taba yeo ya tebogo ha se tebogo mane mo tshinyo e leng teng. E leng hore ya tshinyo ke tefo. Empa ya ho nyala ka nepo ke tebogo. Nadi ma bene e lokela hore e re hlakele le mona mo ho ileng ha angwa taba ena ya Jakobo be ke fikileng nadi ma so. How sheba taba ya Jakobo hantle o e bala hantle o tsititse. O tla lemoa hore malomai ha se ena ya itseng Jakobo qala o ntsheleletse dilemo tse kana. Empa ke Jakobo ya itseng ho malomai ke kopa hore ke nyale moradi wa hao mme ke ba ke tla o sebeletsa dilemo tse supileng bakeng sa hae. Ke tebo nthwe. Empa malomai e le Labane ka lebaka la bokgonatha ba pelo ya hae. Yaba o ya mo qhekella ha a lokela a mo neele moradi wa hae. E be ba jwale malomai yena ke hona a reng ntshebeletse dilemo tse ding gape tse supileng ke tla o neya yane e ne ke lokela gore be ke o neile yena qalong. Jwale mona moo malomai a laelang gore Jakobo a etseng ke gona he mo e leng taba ena ya gore jwale o sa kenya go ka bitswang mahadi. Ke ditaba tse pedi tabeng e le nngwe. Ka mantsoba e ne e le gore e tlhake gore lenyalo la Jakobo motheong wa lona yena o entse taba ya tebogo ka moo lentswe la Modimo le bolelang ka teng. Yena ya go lefiswa le gore a sebetsa etseng e tlile ka morago ka lebaka la malomai yeo e neng e le qhikelelo go Jakobo taba eno gore e tsale. Mme e ka re tlhakela gore tebogo ke ntho e lokelang go ba teng ka tsela efe kapa efe gobane wena ya lebogang o bontsha gore o motho ya nang le botho, o motho ya nang le kelello, o motho ya utlwisisang lentswe la Modimo ebile o motho wa boikarabelo. Ntate Mashoko.
0: Ke a leboga. Ga ke tsebe imam kapa motlhomong o na le karabelo e itseng godima dipotso tse e botsitsweng ke bamamedi. Ha ke a utlwa e ka go na le netlhile e utobile ga baneso ka bokhutshwane fela ke tlekeng ke ba babedi ba bararo pele re tlo a go anang ka jeno.
4: Islam a nyalang ka re tumela Islam o na le maikarabelo a mararo. Ba pele ke ba go etsa bonnete ba gore motho eno o ba le ntlo o ba le diaparo le dijo ka re tumela Islam ha e le hantlentle ha motho wa mme a sebetsa tšhelete ha e ha e sebetse ke ya hae tšhelete e sebetsang ka tlong ke ya ntate motho wa mme ha e gotse tšhelete eo o tla bona gorena o etsang ke ya hae eo o ntse le mosebetsi wa ntate gore a mo tlhokomele ka tlong ntate Mahloko.
0: Ke a leboga gabane eso mamedi ge reng ke ba babedi ba bararo tumelo Islam ke bone ka re ke tla lesala morago gaufinyana jene tsena tse o lemphang tsona ka jeno jena a di a tlhamatsena wa bona ya gore ka nnete ke tlo mo balela lentswe a eno ke e ratileng re ke nke mo mamedi kwano mamedi kgotso
10: gotsogotsogotso ntate Mahloko ma ke kopa go tsa ntate ya metseng mokreste ke a utlwa ka temana e badileng e reng ngwana tshwanetse a leboe batswadi ba gae and-e the way ke mo utlwileng ka teng last week o na re ngwana ya tsetsweng ke batswadi bao e seng ngwana a sa tswalang ke batswadi bao kana ke re ya nealang a tswalang ke batswadi ba moradi so o ntsha o leboga jwang a sa tswalang ke batswadi ba ngwanana ke kopa ntate a mpalele one hantle gone o thusisa gantle kana e bua ka o tshwanetse o leboe batswadi ba o tswetseng ba lokanne tshwanetse ke leboe batswadi ba ntswetseng e se ke leboe yena o thusisa teo ke o thusisang ka teng ande ke botsa le gape o thino a ke ke sele o robala le ngwanana o sa monyana ke botsa tabeng ya Abrahama ke Abrahama o ne a kenela ntho ke mang a gare ga nyana a gare ra ga utlwa mo Modimo a buileng ka yena ka teng kona o entse sebe so le kopa le
0: temoangkaaotothusetsege mono ke a tseba tsena tobile wena tsena dipotso ke nke mmabedi mong gape kwano mmabedi kgotso
13: ya kokobea segoja ke mokana makweding ka taubo wa nkgono nna taba ya ka e monana gore o botsa bontate potso ka bokhutshwanyane empa ba yagala ka botedi ke dibaka ja nako
14: Ke kopa go mpotsetse ntate go fukeng mo hore na ngwana na la ha se se mogwetsana na di khomo di antshwa na na mahadi antshwa le tebogo go tswa go lelapa la bo moshanyana
15: ntate mahluko ke kopa go busa go ntate wa Islam go na ha a re hona le gore ngwana nyana a kupe gore fela a phetlelwe ke tla be ba ke mpreste ke tla ga lentswe fela e be o khotsofetse ha ile ngwana ha yena ka a ka khotsofalla ntho ka pa motho a ka mbisa mogonyana eo a jalo ho sina lotho la lentseng ho sina le tebo e bolelwang ke ntate Mofokeng ha ke itebo hele ke me al protopidipidi ha ga bo matatiele
0: hele ma mire ntse ke le mmoho nana o ke la haola tsa bodubedi sebeletso ke ya mantla ke le sedi FM ha ile metsotso ke robedi pele ho hora ya rona botshelela gore nya botshelela re balwa ditaba hang ka morao ho tsona re kenana nanong la mathumisa le ngwana na o e sutisetse mokoena re keng ke mmamedi mong hape kwano le sedi FM dumela
16: ho tsondate mahloko lo bontate mono ho tsondate mahloko wa le ntate mahloko ndona kukwa inkimela bua le ga mphoko ka mona ka betlela ha e le gore motho ena nang e leng gore o betile ntate matlhoko o tshwanetseng gore o phele le ena bole ka sejwalejwale ha e le gore ga o mo tsebe motho ena o betile fela o kopana le ena thoteng ga o mo tsebe jwale go tla lo tloswa mang mo ntate matlhoko ba le motho o ga a tsejwe o betile motho o fela e le gore ga a mo tsebe tanke ntate matlhoko
17: Soja dumela mogela matlhoko matlhoko o dumedisiwa ke le rie le monga phofu le kunutuma rio ka motseko wa botlhokong Bethlehem eo mametseng o SABC Plus kgotso le baeti ba gago so se monate ntate kopa gore se tswele pele be ke tlang so se monate

0: ka hobane ba kopantswe ke lerato ke sipho gift ke mongata ba tsena wa pheta hape gore ntate matsuho ke phela le magoa mme bana ba babedi bao o bana ba babedi bao ha batlo nyalana batswadi ba ngwanana le moshanyana ba kopantsa dihloho ka ba thusa ka ditshelete hore mo ba yang holo phela ding ba se ke ba sokola re sitwa ke eng rona re le batho ba batsho ho kaetsa jwalo potso ena e lebile ho ntate Gauta Mofokeng ka bokhutshwane tle gabane tseso dipotsong tse tlileng di lebile ke tlo kopa lebe ba kgutshwane ka pele ka mogolo ka gonang ke a leboga ntate Mofokeng Gauta Mofokeng
1: mbabe wa ga batho ba ba se ukimoetlo le molao e ba ufueng ke modimo wa bona rona re fuwe gore re nyale mme bontate ba ntseng ba bua ke a ba utlwa ba re motho a ditileng a ke ke a dula le motho a mo bitileng ka sheko mosadi a nyalwe go sane o seng wa tsoa o lo tshwagisa monna ore o mo bitile taba ya peto e sa batla re tlo tlala fatshe re e bue re ke re batla gore nagana peto ke ngwe ya kana jwale gobane o se o beta mosadi wa gago ka tlong a o tshwagise ke itse ga motho a bitile o tlameya go lefiswa peto go tlotla godiswa ngwana e bang wa tlang kapa go tlwisa botlhoko go ya drongkong ga go ga go nne letho motho ya isa motho drongkong a tseba gore o ntse a le kgopo ka bo ene ke nnete o tlwise botlhoko mara o batla go tlwisa botlhoko ga a na a lefisitse motheo o na tlo kgona go fumana se tla thoba maikutlo
0: ke a leboa ntate moruti
2: ntate masoko ga o leboe potsong ya pele motho e mong le e mong ntate masoko o a hodiswa mme motho mang le mang ya nang le tokelo ya go fana ka moretsana a na le ditokelo tse jwalo a fue tshwanelo e jwalo motho eo o lokelwa ke go leboa a motswetse kapa a sa motswala ga fela a fue tokelo e jwalo ga fela e le karolo ya ba mo godisitseng o lokela ke go leboa gobane go lebogiwa ya sebeditseng potsong ya bobedi lenyalo la aborahama le hagare le tlile e le phoso ya aborahama godima tshepiso yeo modimo a mo neileng yona empa o qeteletse a monyala a nkuwa e le mosadi wa hae ke ka lebaka leo le mora wa hae ishmaele a ileng a ananelwa go mo tlogela ebile ka morao nakong yeo sara a se a lwantsha boemo ba hagare le ishmaele go ntatae aborahama potsong ya boraro nate masoko tebogo ena e ntse e ntshiwa le ga e ba ngwana eno a ka nyalwa go thwe se e se ngwanana ka polelo go ntse o lokela go leboga gobane e ntse e le motho tebogo ena e kgologolo ke taba ya gore ke motho mme go tlhomphiwa boemo boo ba gore e be ke motho ya go qetela ntate masoko e leng potso ya ntate mphoro ka betleheme ramphoro ka betleheme taba ena ya gore motho ena o bitile jale o nyala motho ya sa o tseleng e lokela e bue ka bophara bo e leng ba yona ntate masoko fela ga re tla tabeng ena ya gore morwetsana enwa o bile le motho ya mo robileng lengole motho enwa ke enwa o a tsejwa motho eo go ya ka lentso la modimo o lokela gore a jare boikarabelo ba tshenyo eo a e entseng mme tefo e lokela go ba teng ntate masoko
0: ke a leboa moruti imam
3: ntate masoko mme le o tlamehile a gopole gore ke le moslim ntho e ngwe le e nngwe e islamo e reng ke dietse ke tlaketsa ngwana ka ga itse o batla go balelwa kapa a itse ga batle letho wa ka eo ke motswalang a ka nyalwa ntate masoko ga ke na qeaqeo le e nyane wa ka ngwana nka fana ka ene gang fela a ka ntlhompha a sa tsamaya a etsa bana ka ntle ka mona na bontata bona gang fela a batla go etsa ka mokgwa wa lenyalo ntho e nngwe le e nngwe a e batlang ntate masoko ke tlo mo support-a
0: ke na le motsotso o le mong fela ntate Gauta Mofokeng potso ena e tlhaga go noni ke mmitsa noni gobane o re ke anonymous jale noni o re kgotsong batlhomphei ga ngwaneso a dutse le motho dilemo tse fetang tse lesome a sa monyale e sale a mo tshepisa empa go apala ba dula mmogo ke kopa thuso tle ge sebetsa jwang boemong boo ntate Gauta Mofokeng ke kopa moagabeeletlhe ka motsotso
1: ntate wa ka ga e be motho eno a dutse lemo tse pedile le mosadi eno ga o ka ga etsagala gore a be le ngwana ngwanana

0: le ngwana e wa ngwanana o tla abelwa ha bo mmae hore a o futlisetsa bono bo mmae ha nyalwa go mo tsedilo mo nyala die mo ha bo mmae ka pa ba ra ba hai ha ba se ba sebetsa ba ka gona o nyala mma bona hore modimo le badimo tle ba anamele batho boko sena se kopane.
1: Bimbaka e re ke le lebohe ha le phetse ho mmakatsa ka tsohle tseo le re ya golelang tsona ka nnete motho wa ithuta. Ntate Mofokeng a re phethele.
2: Ntate Mahloko ke phethela ka le reng lenyalo ke la Modimo, bebele re lenyalo a le ke le hlomphe ho batho bohle mme diphate di hloke di tshila hobane Modimo o tla ahlola ba etsang ho ka thoko.
1: Imam Harpetele, kina le metsotswana.
3: Ke ne ke kopa bašwa ntate Mahloko gore ntho ya pele ba qalang ka yona ba qale ka ho kopa lenyalo ho na le ntho tse ngata ntate Mahloko.
1: Ke a leboha. Ntate Gauta Mofokeng Harpetele.
0: A re lebohe ntate ke re ho bana ba thariyentsho mosadi wa nyalwa kopanya diboko hore bana tle ba tsebe ho ikutlwa ba se ka ba ferekana.
1: Gabane se suki ratang ka sebaka sena hle ke le boele tsohle tse le refileng tsona ka jeno na neng le nalatsa bodumedi modimo wa mpolokele lona le na kunyetlang
0: gabane ho
1: hudima hlo ho hora ke ya botshelela ena ke sebeletse wa lesedi ya lekgotla ga sola Afrika Borwa re tlo balwa tsa pele ditaba fela pele ke ya ho balefa phala ditaba ntumelle ke kopanele tisetso mo koena.

0: Ema shume kapale shume lena le metso e robedi ha bile o tla e le shume le metso supileng pele re fihla ho renyane ya busupa mogatlo wa March and March o re o tla matlafatsa letsholo la wona la ho lwantsha boteng ha melata e simolaong na nyene Afrika Borwa ka ho tshwara mehwanto la bone le leng le le leng la beke ho fihlela mmusong ka mehato e bonahalang. Sena se latela mehwanto ya naha ka bophara e neng e tshwerwe ka la 30 kgweding ya Phupjane moo bahlophisi ba ileng ba tsitlalela hore melata e se molaong mme e hloka ditokomane e tlohe kwano Afrika Borwa ka lehlakoreng le leng sepolesa sere se ikemiseditse ho beha maemo ana leihlo le ho netefatsa hore molao le taolo di a bolokwa. Re itse mamedi ho fumana ntlha tse feletseng ka morero ona he wa mokgatlo ona wa March and March re buisana le ntate Seiso Mpiti ke ena ikarabelang he mamedi ka mekgatlo e kopaneng e ikarabelang ho March and March ho etsa bonnete ba hore ba tswela pele ka mehwanto ena o sa ntse a le mohaleng ha jwale. Ntate Mpiti ha re lebohe ka nako ya ro amohele tshebeletsong ena ya lesedi ho mathumisa hoseng hona.
1: Kalebwa khotso kwena yetu ke dinga di sele ba mamedi ba lesedi FM kalebwa ka ka kamoelo ya Honda
0: ndati libile le mohanto moholo ka di fethi me ho bona etse le mohanto o atlileng a holo motho ipotsa potso hore na ke ho baneng e ba mohanto no atlile a holo le nkile qeto ya hore le tatsola pele ho ba le mohanto la bone le leng le leng
1: ke go pa o tsala ka ho leboa batho ba tshaba sa manga u nka hore ka letsatsi leo la ditsethe ba ile ba ema ka nnete mme ba bontsha ka hago Afrika Borwa hore le bona ba ntse ba gona ho etsa dintho ka molao mme ba gona ho ema ka ntsweleng hore ba tle ba gona hore ba sireletse ditokelo tsa bona re le bile a holo re le different stakeholders ka hara Freestata bane re bone hore nthong e nngwe le nngwe leng hore ha e le ya setšhaba e sena setšhaba ke kebe ya loka jwale re se re qala re ema le bona mme ho araba potso ya hao ha e le hantle hantle maikemisetso e ne e se fela ho ya isa memorandum kapa ditletlebo ho mo premier empa maikemisetso ke hore dillo tsa batho ba Afrika Borwa ditle di arabelwe di nkelwe hlohong mme ntho e kgolokgolo haholo e leng hore re a e lwantsha haholo ke bobodu bona bo ntseng bo etswa ke matswantle ntlheng ya human trafficking le ntlheng ya ho thekisiwa dithethefatsi le ntlheng ya mesebetsi e leng hore ka molao e abelwa fela batho ba Afrika Borwa empa re lemoha ho tletse melata ka hare ho Afrika Borwa e leng yona e nkang mesebetsi ena mme ha ho letho le leng hore mmuso entse e le etsa bakeng sa hore e sireletse ditokelo tsa batho ba mona Afrika Borwa.
0: Dadimpiti ke kopa ho kena tabeng ena ya mesebetsi le o hlalosa hore palo ke hodimo ya baahi ba tswang ka ntle ona Afrika Borwa melata kwana Afrika Borwa hobane ha re bua le ba ikarabellang tabeng tsa dipalopalo le bona ba tsebe hore ke batho ba bakae ba leng kwana Afrika Borwa le March and March le batho ba ikarabelang ka hare March and March mekgatlo e fapaneng ana la tseba hore ke batho ba bakae ba o le melata ba nka mesebetsi ya Afrika Borwa le na le palo and empirical evidence e le ka e beyang fatshe e bang gotla e tlhoke ya etsa mohlala hore palo ke kana e o leng hore nkuwe ke mesebetsi ke melata le melata e mekana e teng ka hare Afrika Borwa le na le palo tseo
1: kwena yeso ke kopa ho araba ka mokgwaletsela keng se e leng hore re le maAfrika Borwa rona re kgalla ho bona se etswa ke ho sireletsa melao kapa constitution ya Afrika Borwa moo e leng hore o bona bobodu kapa crime e etsahala teng ha se hakalo moo e leng hore o tla tshwanela o tsebe hore crime ena ha motho enwa a e etsa ena a tlola molao ka mokgwa ona ebe ke ba bakae ba ntseng ba e tlola re tshwanela hore ka nnete re sebedisane mmoho le mmuso ho bana bao re ba tsebang hore ke bana hobane ka nnete dipalopalo re ke kebe ka kgona hore re di tsebe tsa batho ba e leng hore ba tshela di-bordereng tsa rona ba kena ka hare ho Afrika Borwa ba sa balwa ba sa countuwa jwale ha ba kene illegally therefore hono ho bolela hore ha ba tsebe le ntho immigration kapa home affairs ha e ba tsebe hore ba bakae ka hare ho sebaka jwale re tshwanela re sebedisane mmoho hore re tle re kgone ho ba fumana re ba kolle re ba belle ka thoko mme dikabeng ena ya ya ba mesebedi ye leng hore ke a ma Afrika borwa batho ba bangata ba e bana hane hore re le different stakeholders ene sebetsang le match and match re lwanela fela taba ya di tech shop rena le batho mesebetsi e tshwanang le mesebetsi ya botichere o fumane gore rona re na le di-graduate tsa rona ma Afrika Borwa mona tse ditseng ka mangolo empa re kgona go fumana batho ba e leng matswantle ba ruta dikolong re na le mesebetsi e mengatangata golo ga ka theoa ka yona company tse hirileng batho ba e leng gore ke mesebetsi go ya ka molao matswantle kapa batho ba e leng melata ba tshwanela fela go hirwa ga ba tla ba tlisa skill se e leng gore rona ga re na sona ka gare wa Aforika Borwa jwale re fumana gore ba tletse mo e leng gore di-skilli tseo ba di tlisang ke di-skilli tse e leng gore batho ba sa sebetseng ka bongata ba na le tsone
0: Rempiti ditaba dingata tse le kelang ho re bua ka tsona ntlheng ena fela he re le buile a hola le mona o tswile o seng ho bua fela hanyane fela ka tseding tsa dintlha tsa bohlokwa tse dumela tse dumela gore ba a ba Afrika Borwa ba lakatsa ho utlwa ka tsona re le buile ntate le ka moso hle
1: ke a leboha kwena eish
0: Mamedi ne ke ntate Seiso Mpiti o tswa jole he o mekgatlo e fapaneng e ikarabelanga ka match and match kwa Afrika Borwa ka hare ho province of Free State hona tebeng ena mamedi re tse re ke re meme he ntate Mametlwe Sebei ntate Sebei o tswa mokgatlong o hanyetsanang le ho tloswa ha melata kwa Afrika Borwa mme ba ipiletsa ka hore ditokelo tsa botho le tsa molaotheo ho melata ena di lokela hore di sireletswe o sa ntse le teng mohaleng ha jwalo mokgatlo ona bitswa ka hore ke Siafana That is be hard le boe advocate kana kwa hle o sengona le mona o nkile nako le amoela memo ya rona ho buisana le rona o sengona le kind that
2: awa ke a le boga ke dimi tsa batho tsa mo ga ba le sekefe
0: ha re ke re bua hanyane re khutlele morao hanyane ka la 30 June mo teng re boneng ho tshwara mohanto naha ka bophara kona Afrika Borwa sena se ya ka sadula hantle le lona me le hlalosa hore tokelo tsa botho tsa melata foreign nationals dia hatikelo kona Afrika Borwa le se ya fana ho baneng le nala maikutlo a jwa
2: re bone batho ba bantsi e bile ke agara ke la matsatsi a go feta before the 30 of June ba ile go re ba ba ra go ka malapeng a bona ba e le gore ba ntshitse dishopong tsa bona ba e le gore ba ikhweditse e le gore ba mebileng ba ka ntle ka di-ofici tsa di-embassy tsa bona ba ka di-campaign tse e le gore e be se ba di lebelela le rena e be se ra di lebelela mo e le gore bana ba babela go ya di-strateng e le ge ba tšhabile ka baka la go thušetswa ka baka la go kuswa bohloko and re bone e le gore batho ba bangwe ba go tswa ka ntle kua le kua ba jemile ba bolaiwa ka mokgwa wa setlhogo and-e ke baka le re gore re re ditokelo tsa batho dile ja gatikiwa ka di-thirtieth e be e tlo ba bantšhi ba e leng gore ba tlo gatakiwa ge ba sepodisa le ba mmuso le mekgatlo e mengwe ya ditokelo tsa botho e šomisana go le rena le di-community leaders ke dintši tša ditšhaba di-provinceng ke mmalwa ge e be se ba ba šomišale rena go bona gore ba thibela kgapa madi eo e leng gore e be e tlo dira ge marato e be se a tšewa
0: le bua ka kgapha madi ntate mametlo ga o bua ka kgapha madi o tlhalosa gore le na le bopaki bo le na le bo evidence ya gore go ne o tla etsela gore batho ba tswe dikotsi bang mmuso no le seo kapa sepolosa se ne se le seo le na le bopaki bo
2: mongaka mpotse gore na o ntšha jwang ka nageng batho ba dimilione bao e leng gore ba tswa dinaga tše e le gore go naya dintwa go boela ga bona gora gore ba bantšhi ba bona ba lebane ke lehu batho bao e leng gore ba tswa dinageng tše e leng gore diikonomi tša gona di phuhlamile ba tlile mono ka mokgwa wa e leng gore ke tla re keng ke disparation jale batho ba go tshwane le bao o ba gapeletswa go tswa ka nageng jwane ntle le go ba tshosetse ka mokgwa e le gore ba tla bona gore madi a tlo gatiwa so tabe ke e tlhalosago ke gore ge o bona batho ba bantši ba tšhabile metseng ya bo bona a se ba tšhaba ka gore ba boledišwa a se ba tšhaba ka baka la gore motho ile gore ne o tlogane ba tšhabile because ba sokofatswa mongaka and-e di-video di gona bohlatsi bo gona ke baka le e le gore le mapodisa le ona a ile a fetsa a tsiya magato a tsiya a gone motho go no dula a lore ka bagala gore batho ba bolela ba re no batho ba go tswa ka ntle ga ba sepele no yeo ga e tshuse motho yeo ebile be sa tlo ga beja motho gore a tsoga ka gagwe batho ba tshabe ka marapeng ka bona ke go tlhoka thereso gore ga gone botlhatsi ka mokare bo bone mongaka gore batho ba gapeletswa go tswa ka marapeng ka bona
0: e be e le gore go e tsalang boemo bo e leng gore ke iphumana naeng e ke tswang go yona mathata le teng a dipolotiki ke tla kwana Aforika Borwa fela ke kena ka gare Aforika Borwa ntle le molao a ke re o na le tsela tse o ka kena ka gare o naga e bang ke na le mathata naeng e ke tswang go yona jalo o baneng ke dikela o kena ka ntle go molao ka gare o naga Aforika Borwa le seo ntse le dumelelana le sona gore se e tsagale empa o na le metšheng ka e sebedisang ya gore ke fumane ditokelo tsa gore ke be Aforika Borwa gobane ke na le mathata nang yeso
2: aa go jaaka a re thome mo a se batho fela ba e le gore ga bane mangwalo balo ba tlhokofatso a ko go fe motlala ba bangwe ba re somošana go le bona ba kua Durban ke nagana gore o ba bone ebele setlhopha se e le gore se between 300 to 400 Home Affairs ile ya rena ka mangwalo a bona ge e nyaka mangwalo a bona ba futsa gore ka moka ba neye mangwalo ntle le ba babedi and ba babedi ba setlogo mangwalo ba tsene ka mo nnageng ka mangwalo e no ba gore mangwalo a bona a expirile a kore go šiša go ntse go le jalo ka se sebaka ke nagana gore o ba bone ebele setlhopha se e le gore se between 300 to 400 Home Affairs ile ya rena ka mangwalo a bona ge e nyaka mangwalo a bona ba futsa gore ka moka ba neye mangwalo ntle le ba babedi and ba babedi ba setlogo mangwalo ba tsene ka mo nnageng ka mangwalo e no ba gore mangwalo a bona a expirile a kore go šiša go ntse go le jalo ka se sebaka batho bao ba see ka ntle ba ntse ba neye mangwalo ka baka la gore Home Affairs le mapodisa ba ile ge ba ba tšea menwana ba verifa batho ba bamatšhenmatšhe ba le gore aowa

0: Happy birthday. Lesedi FM ke molelwa.
1: Mala mangwani bongi ke na tla tsa mafrika ka monana ka cultural feel. Sintsotso ke ka re ke ntotsa tswana ka nna ke tswana le ntato wa ka mangwani bongi. Bye bye.
2: Mamani ke ne rata mola ka mabulela. Mamani bongi mana ke tla tsa podisa lentse setshwantsho. O setshwantsho le ba mamani bongi metse mnate.
1: Dumela mamani bongi. Kalbi tsake na tselo singe latmala pa rest ke bala kantu nna ka ke le mo kho wa ke ke le skolo tse pepe se e tu se ha u a m tu se ha o si tswa ntsho ke le bua mama nbong.
3: Dumelang mamane bongi, ke nna bohlokwa bosiko ka Brandfort motshana wa Scarface. Ke tlo kapodisa lentswe setshwantsho e t s h w a n t s h o setshwantsho. Bye bye mamane bongi.
4: Dumela sebohodi sa ka.
1: Dumela mamani bongi, nna lebitso la ka ke nna Pabalonisi. Setshwantsho e tshwana le ntho e bitswang poleke. Ha ke peleta e re S E T H S E T S H W A H T S H O.
5: Dumela mama le bongi, ka dibitso ke le tlotlo ke bua ka mona Orlando East Gauteng. Nna ne ke nahana ho se tshwantse ke nna hobane ke bopiwe ka setshwantsho sa motho.
6: Dumela mamani bongi, nna lebitso la ka ke nna Kemoso, ke hlaha Sterkspruit. Setshwantsho ha o se peleta ke S S E T S H W A M T S W O. Ke setshwantsho.
7: Oh, batho mo be di kemiso se ma shuma ma be di ana le miso e supileng ka mora hora ya bo supa ka jeno he lentswe le o rneng re qapodisa ke setshwantsho. Setshwantsho wena mogotsi wa khopolo re kitse mona ke mo re lekang hore metswalle ya rona re etse spelling bee sa rona sa Sesotho, me ha re qapodisa lentswe le na setshwantsho ke e W A H T S O. Ke setshwantsho he seo, mme ho bana bohle ba kgonneng ho letsa hle ke ho nthumela di-voice note. Ke a leboha bakgotsi ba ka, ke lebohile ho menahane. Re ya ho Moruti Motantsi Magele a re fe sekgutlwana sa ka se kgethehileng. Judith Sipuma a re na ke bomang.

Jehova ke modisa wa ka nkeke ka hloka letho. O mphomotsa magulong a matala o ntsamaisa pela metsi a gotsitseng. O hlabolla moya wa ka o tsamaisa mehlaleng ya holoka ka baka la lebitso la hae. Le ha nka tsamaya kgotlhong ya moriti wa leifo nkeke ka tshwabo be le ha bolebong gobane o na le nna. Lere la hao le seikokotlelo sa hao ke tsona tse ntshidisang. O teka tafole pela ka pontsheng ya dira tsa ka. O tlotsitse hlogo ya ka ka oli mohope wa ka wa gapatseha. Ruri lehlohonolo le mahao di ntse di ntatela ka ditshio tsohle tsa o phela ha ka. Mme ke tla nne ke hlole ka tlung ya Jehova ka mehla. Sekgutlwana sa ka se kgethehileng. Sekgutlwana se sa batleng modumo, sekgutlwana se sa batleng lerata. E boetse ke motantsi Samuel Magele Sontaheng sena, ya hwehlang a re be mmoho ka ra sekgutlwana sa ka se kgethehileng. Mamedi a re rapele o modimo ntate mora maya o halalelang o ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste o modimo ya lokileng modimo ya sahlolweng modimo ya sa isweng boemong ba botho mme o seng hona re tswile gobane mohau wao o ile wa re lekana re a leboga ntate ya lokileng ka monyetla ona o re fang ona go ba ka gara metsotso ena mashome a mararo yeo go yona re tla rutwa re tlamelwe re tshidiswe modimo wa rona re be re qetele re fodile tsamaya le rona re fupare ka seatla sa gago ka lebitso la ntate le la morala moya o halalelang amen re bala lentswe la modimo Samuele wa bobedi kgaolo ya borobong temana ya borobong go emisa wa lesome le metso e meraro morena a bitsa tsiba mohlanka wa saule a re go yena tsohle tseo e neng e le tsa saule le tsa ntlo yotlhe ya gae ke di neile morawa monga gago o molemele naga eo e le wena le bara ba gago le batlhanka ba gago mme o mo tlisetse tse begwang e be dijo tse jewang ke moramong a gago ga e le Mefiboshete moramong a gago o tla nne a je tafoleng ya ka ka mehla tsiba o ne a ena le bara ba lesome le metso e mehlano le bara ba mashome mabedi tsiba a re go morena mohlanka wa gago o tla etsa ka gotlhe ka mo morena mongaka a laetseng mohlanka wa gae ka teng Dafita a re Mefiboshete a nne a je tafoleng ya ka jalo ka e mongwe wa bara ba morena Mefiboshete a ba a na le mora e monyenyane lebitso la gae e le Mika botlhe ba ahileng ga tsiba e ne e le batlhanka ba Mefiboshete ka go Mefiboshete a dula Jerusalema gobane o ne a ntse a e ja tafoleng ya morena o ne a holofetse maoto lena ke lentswe la modimo mme modimo ee ona fela o hlonolofatse lentswe la ona tafole e tekilweng botlhe re tla dumelana gore tafole ke sebaka sa o jelela ebile tafole e tekilweng e romela molaetsa wa gore go na le se tlo etsagala tafoleng eo le pele se ka etsagala ga re santsaneng re le bana e ne re ga re bona tafole e tekilweng e ba re ne re tseba gore dijo di atametse tse tla tsholwa lapeng jalo ka bana go ne go ba thata go bapalela gole le lelapa tafole e tekilweng e gogela matlho e sita le batho ba neng ba feta ka tsela ba boga ka thaselelo le go rata go tseba e be tafoleng e tekilweng go tekelwa eng lelapeng le leng le le leng Ista le malapeng a rona ha joale ho na le mefuta ya dijana tse sa tsweng fela empa tse tswang ka mabaka ha baiti ba bohlokwa ba etile e ba ho tla tekwa tafole ka tsona mme tla re ha baiti bana ba se ba tsamaile e ba le tsona dijana tsena di tla bewa hape mme o se be motho ya tla jella ho tsona ha o ya mabenkeleng a dijo a ikgethileng mo dijo tsa teng di leng theko e boima e ba o keke wa fitlha fela sebakeng se wa itshutlhometsa o sa beheletsa tafole beng ba sebaka sena gang ga tafole e qeta go beheletswa e ba batla beya letshwao tafoleng eo le ngotsweng ka mongolo o bonagalang gore e beheleditswe kapa reserved ka lentswe le adingilweng mme tafole ena ga ya tlameya go tanatanakelwa gobane ke eo ya e beheleditseng ya nang le tokelo fela ya go dula go yona ga o ama mabenkele a dijo
ha o kena monyako ya amohelang ba di ha qeta ho dumedisa ntho ya pele yo atla o botsa yona ke hore hloka tafole ya batho ba bakae empa tafole nye o dafita a buang ka yona o seng hona e beheleditswe sebakeng sa motho a le mong fela modisa ya molemo o etsa mekutu yohle o lokisa le o teka tafole sebakeng sa mohlape ke rata hore re ke re kgutlele morao mohloding wa pesalemena 23 boholo ba ditaba tse hlahang ka hara pesalemena ke bophelo bo dafita a bophetseng jwalo ka modisa mme o kgutla a bapisa tsa bophelo bona le tsela eo modimo o re hlokometseng ka teng jwalo ka mohlape wa hae o seng hona nna le lona ha re ke re dule hoduma mantswe ana a temana bohlano o teka tafole pela ka pontsheng ya diratsaka ha motho ya naga thothe mo dafita a neng a losetsa mohlape teng e ba o tla kgatlhanyetswa ke dithaba le diphula ka lebaka la gobane magulo a ne a le gaufi mosiki wa thaba jwang ba teng bo ne bo sa tlomele gobane diphoofolo di ne di dula di fula teng ka dinako tsotlhe empa go na le sebaka se ikgethileng ka godima thaba mo boholo ba sebopeo sa dithaba tsena e ne e le bo bataletseng o fitlhela di fua lebitso lena la thaba tafole mme thaba e jalo ra e fumana mane go la Cape Town e bitswang Table Mountain ke mona godima thaba mo e neng e re ga jwang bofela ka tlaseo thaba e ba modisa o tla nyologela ka godima thaba tafole go ya tlhwela sebaka le go etsa bonnete ba gore ga o dibatana tse ka garola mohlape le go tlaola legola le ka bang tšhefo mohlape sena se totobatsa mantsweana mo pesaleme ha re o teka tafole pelaka pontsheng ya dira o nyolela mohlape ka godima thaba go tlaja ka godima thaba modisa o ne a tseba gore go na le dintho tse pedi tsena tsa bohlokwa tse wa neng a lokela go shebana le tsona ya pele ke legola le ka tshwan le bolaya phoofolo e le gore a le tlaole go ne go ena le mofuta o mongwe wa legola o ka tshebo ya mahlo le ne le ka kgatlha mahlo a phoofolo gore le be le qetelele le jele empa ke modisa ya nang le tsebo fela ya neng a ka e phemisa gore e fumane e bolawa ke sena kotsi ya mofuta ona wa legola ke gore hang ha phoofolo e ka leja go iso ye ka e tšhefo e ka gara legola lena e ne e tla kgwadisa phoofolo eo mme lefu le ne le tla e tšamela ntho ya bobedi eo modisa a neng a lokela go e ela tlhoko ke dibatana tsa naga mme modisa o ne a nka nako godima thaba tafole go shebisisa gore na ga ona dibatana tsa naga tse tlhagelelang kapa tse ka tlhaselang mohlape ga o ntse o e ja bona ke boitukisetso bo modisa ya tekang tafole a ne a boetsa sebakeng sa mohlape boteng ba modisa godima thaba tafole bo tlhokisa dibatana tsa naga bodulo le boiketlo go na le tšhefo yeo modisa ya molemo nakong eo a tekang tafole bophelong ba ka le bagao a tla batla go e tlaola go na le batho bao modimo pele o teka tafole ya gago pontsheng ya dira tsa gago a tla rata go ba tlosa mme o keke wa utlwisisa gobaneng a ba tlosa gobane le goja wena o kgatlhwa ke boteng ba bona empa modimo o tseba tšhefo e o ka o kgwadisang le go o bolaya ka gara batho bana wena o bona motswalle modimo modisa ya molemo o bona sera wena o bona ngwaneno ya o ratang ya kekeng a o etsa gampe empa modimo o bona tšhefo ya motho ya tloseng ya bophelo ba gago go na le batho ka jeno ba qhwadile moyeng ka lebaka la legola leo ba le jeleng lebaka e le gobane ba balegetse gole le modisa ya molemo lebaka la modisa ya etelela mohlape pele ke o ya sheba gore dintho di lokile pele mohlape o ka ya fula o lekola metsi gore a teng o sheba magulo le sebaka se bolokegileng gore mohlape o ka dula ka morago ja mme o thumise tafoleng ena ya morena o tla elelelwa gore modisa ya molemo ga a romeletse mpa o teka tafole ka boyena ga a romele barutuwa ga a fe manyoloi boikarabelelo ba yona go thabisa a kakang go tseba gore tafoleng
eo modimo ile moqhatsetsi bile ke mapei ke yena ya tsholang ke yena a hlatswang dijana o etsa dintho tsohle ke yena a retellang pele o tobana le tsietsi le pele rona re ka tobana le yona o teka tafole pelaka pontshenya diratsaka seo modisaneng a se etsa o ne a tla etsa bonnete ba gore le ga e ba sebatana se teng ka godima thaba ga se atamele mo motlapi o fulang teng ka mantswe a mang sebatana sena se ne se tla se sa le gole e be wa se bona mme o etsa bonnete ba gore o sireletsa motlapi o seke wa garolwa ke sona ka godima thaba tafole tsa rona modimo o teka tafole mo o sera se tla bona mme tlasa tshireletso ya modimo re tla ja re gore o se letho se re setisang segotlwana sa ka se kgethegileng segotlwana se sa batleng lerata segotlwana se sa batleng modumo ga re amogele sefela sena le o se mamela ke na le modisa a madodana a se wesele.

se khutlwana saka se kgethehileng le re ka iphumana re le ka hodima thaba tafole eo e le lekgetlo la pele re hlwa go yona se lokelang gore kgothatsa ke gore ka hodima thaba ya nang le rona ke modimo mme o tsamaya le rona o bapile le rona o na le tsebo ya thaba ena o feta rona ha satane a isa jesu feleleng go ya moleka modimo o dumelela sena jalo ka modisa ya molemo e le o pakagatsa maatla a ona godima e mobe mme o teka tafole pela jesu pontsheng ya sera sa gae satane pele tafole e ka tekwa pela rona re lokela go utlwisisa mekutu yeo ya tekang tafole a fetileng go yona ditofo tse tšhesang gore lokisetsa dijo sewa ke thipa metswabadi e bakilweng ke gore lokisetsa dijo tseo moo leitlho la ka le la gago le sa boneng teng mefifutso le meogo ya eye e fatlhang e na ke mekutu e e tswang gore fela tafole ya rona e tekwe ga re atamela tafole ya morena re lokela go gopola boitelo bo e ntsweng gore re dule tafoleng ena bogobe le veine ga se dijo fela empa ke dijo tse feleletseng tsa pholoso ya rona dijo tse lokelang marena le bafumagadi ba jalo ka nna le wena ba fuang tiisetso ya bophelo bo sa feleng e na ke tafole ya mokete wa morena e tekelwang moetsadibe pontsheng ya sera e begeleditswe sebakeng sa gago mme lebitso la gago le ngodile go yona le ga tafole e etseditswe go ja empa tafole ya motlholo gobane ke tafole e e tletseng lerato le a re sena tokelo ya go tshwarwa jalo ka marena empa ka mogau wa modimo re fetoa baiti ba botlhokwa tafoleng ena ya mogau le pele re atamela tafole ya morena o se a re tlhophiseditse yona gobane o teka tafole pelaka pontsheng ya dira tsaka mme modimo o re ke o gopotse o seng gona ga e ba o lebetse ore le wena o teka tafole pela gago pontsheng ya dira tsa gago gobane ke modisa ya molemo o na le ntho eo ke ipotsang yona ga e ba dafita o ne a tlhophisa le o teka tafole ena ka mora mokokotlo e be modimo ga wa mmontsha gore go na le sena se e tsagalang o ne a utlwa ka monkgo fela wa dijo motlhomong jalo ka moše o ne a tla fofonela monkgo ona le go shebela gole le ona tafole e tekilweng gape ga e ba modimo o ne o tekile tafole ena ka thoko o dafita o ne a tla e bona fela ka mahlo empa se ke a dula go yona e be ke phakisa go utlwisisa gobaneng modimo o teka tafole ena pela dafita pontsheng ya dira tsa gae tafole e teketsweng wena e ke ke a dulwa ke motho e mong le a ka leka mekutu yotlhe go tlosa go yona ga e sa tekelwa ena a ke ke a e dula o tla dula a tlhaelwa ke mathata a be a nagane gore ba moloya bane fela tafole e ne e sa tekelwa ena ga tafole e teketse wena o tla e bona ka mahlo mme o tla dula go yona pontsheng ya sera se o shebile ka mahlo gobane ke ya gago e ne e teketse wena ke ile ka ipotsa gobaneng dafita ga a bona tafole e tekilwe ka lebitso la gae a ne a sa tswele pele go ja go yona gobaneng a ne a santsane a matha ka moratlolo ya modimo karabo eo kileng ka phakisa ka e fumana ke gore a se botlhe ba teketsweng tafole ba tla kgona go ja go yona golo a e ba dira tsa bona di ntse di rabaraba pela bona pontsheng ya bona malapeng a o re golang go ona re ne re jella sejaneng se le seng mme go na le ba bang ba rona ba neng ba ja butle gagolo mme re ne re tla isa letsoo ga nngwe fela e be dijo di se di fedile empa re letlhonolo gobane re ne re na le bonkgono ba tsotelelang ba lerato ba botlhale gagolo e tla re ga ba elelelwa sena ba ne ba tla o tshelela le go tsholela sejaneng sa gago o le mong mme a dule moo go bona gore o a ja go se motho ya o setisang gobane ona manong ana a o qetetseng dijo sejaneng se kopanetsweng e ne e tla re ga o tsholelwa kapa o fua dijo sejaneng sa gago o le mong e be ba tla o jelela gona teng o teka tafole pelaka pontsheng ya dira tsaka ke tlolo e ileng ya boloka le o sireletsa dafita le nakong ya palego dilemo tse lesome le metso e meraro a balegela saule ke tlolo yona ena ya modimo e ileng ya mofa maatla a go bolaya sera goliata ke tlolo ya modimo e neng e le go yena
ilenya thusa Davida o bolaya ba Palestina ba sekete le ho lefa molato wa hae wa ho nyala moradi wa Saule. Ena ke tlolo ye o e hlokang hore o dule tafoleng ye o e teketsweng le ho seng hona. O seng hona re lwana le matla ohle a o sitisang o dula tafoleng ya Morena. Re kgaola maraba ohle a tshehilweng hore a o tshwase tseleng e tlang tafoleng ya Morena. Esau o rekisa boholo ba hae ka sejana sa dijo. Se ke wa rekisa kapa wa rekisetsa motho tafole e teketsweng wena tseo leng kgatellong ya tsona kajeno. Ha di se o fetise monyetla wa ho dula tafoleng eo Morena a o teketseng yona. Ka mora lefu la Morena Saule le mora hae Jonathane, Davida o batlana le wa leloko lena e le hore a tle a mo hlomphe le ho mo tlotla. Sena o se etsa ka lebaka la melemo.

le khotsong nyakallong hudimo bo hlokombaka matshwenyehong ke ntse ke tla ho morena ke kamela tuli dibetsaka o ho Jesu ke atla me a fitla khuma mapela da fita ka otsoa are mohlanka wa hao keng ha o tadimile ntja e shwileng jalo ka ke le yona na boholo ba rona ke tsela eo re tlang ho modimo ka yona eo ba ne re ikutlwa hore ha re tshwanelwe ke mohau wa ona re be re nna e sa le mphitlhela ke maketse fela empa seo re sa se lemoheng ke o re modimo o re batla le hore rata re ntse re le jalo re silafetse re le mamphempe mme o tla re fetola go ba seo ka sebele modimo o batlang re be sona ke tafoleng ena ya morena moo dafita a netefaletsa Mefibosete gore a se tshabe gobane o tla moetsa ka mohau ka baka la Jonathane ntatae temana ya go qetela bukeng ena yo re e badileng ya Samuele e re ka home Mefibosete a dula Jerusalema gobane o ne a ntse a e ja tafoleng ya morena o ne a holofetse ana ke maemo a o nna le lona re atamelang tafole ya selallo sontaga se seng le se seng sa pele sa morena go seng gona tafoleng e teketsweng rona pontsheng ya sera satane pontsheng ya mathata a rona le tse re tshwenyang morena o re amogela tafoleng e tekilweng ke ena ka sebele o tlotsa tlhoo ya rona ka oli e le moya o halalelang tafoleng ya amogelang baeti e ne e le tlwaelo gore a qhatsetse baeti ba gae se nowang lena e ne e le letshwao la gore ya teketsweng tafole o amogeleile tafoleng ena ga modimo e le modiisa wa gago ga o lebaka la gore o ikutlwa o sa bolokega ka godima thaba la e ka ba sera se ntse se rabaraba seke wa ba ditlhong gobane o teka tafole pelaka pontsheng ya dira tsaka le boqhwaleng ba gago le go holofaleng ga gago moyeng o teka tafole pelaka pontsheng ya dira tsaka batho ba bangata ka jeno ba etseditswe molemo jalo ka Mefibosete ka lebaka la seo ntatae kapa mmae a ileng a se etsetsa motho e mong ka jeno na le mosebetsi wa matsogo ka lebaka la toka yo ntatao kapa mmao a ileng a etsetsa motho e mong a ko itekole ka ra sekgutlwana sena sa ka se kgetheileng gore na tseo di etsang ka jeno tsela ya o tshwarang batho ka jeno jalo ka ntata Mefibosete go na le melemo yo o ka e fumanang go tswa go bao ba etseditsweng molemo e tsetsa motho e mong molemo ka jeno le a o sa lebelela empa go na le tafole e tla tekelwa bana ba gago ka moso pontsheng ya dira go na le melemo yeo bana ba gago ba tla e una yeo neng o sa lebelela gore ba ka e una ka lebaka la melemo ya batho ka tseo di entseng ka jeno lena ditlogolo le ditlogolwana tsa gago go na le melemo yeo ba ka e fumanang pontsheng ya dira ka lebaka la dintho tseo di entseng o di etsetsa batho sena tebelelo ya go lefelelwa ka letho go na le ditafole tse santsaneng di emetse o tekwa ka lebaka la melemo yeo e entseng bophelong ba motho e mong gobane o teka tafole pelaka pontsheng ya dira tsaka ga e ba o ntse o etsa batho ba hampe ga e ba o ntse o tlwisa batho bohloko ke tafole ye o ntseng o ilokisetsa bana ba gago ka moso ga e ba bophelong ba gago ka jeno o sebeletsa le go semelela go keteka kapa go utlwisa meya ya batho ba bang bohloko tseba gore o ntse o sebeletsa bana ba gago le ditlogolo tsa gago gore motlha tafole ya bona e tekwang ba iphumane ba holofetse moyeng gobane ntata bona ntata mogolo wa bona nkgono wa bona le mma bona go na le botlhoko bo a ba utlwisitseng batho ba bang mme jwa letafole ntse e tekwa ketso e nngwe le nngwe le puo e nngwe le nngwe tse tswa molomong wa gago tse e tswang ke wena e ba o ntse o teka tafole mme go wena gore na o batla e be tafole e tekelwang bana ba gago mme tlhoo ya bona e tlotswe ka oli Jehofa o tlonolofatse mme a o boloke Jehofa a o gantshetse sefatlhego sa gae mme a o gauhele Jehofa a reteletse sefatlhego sa gae go wena mme a o fe kgotso amen ga e le thato ya modimo
na lwena.

0: tliswang ke kgaso ena e nkileng ketapele go tsa botšhaba ba basotho lesedi fm ke molelwa
1: ga se moge momedi re ke utlwe ke na le mamogaleng mona lesedi fm dumela momedi kgotso hello ke a phela moratiwa le kae
2: Ke
1: kopa mamedi ke etse fela jenana ke etse fela jenana ke etse jena ke lokise taba ena le sedi dumela
3: dumela mama ni bongi
1: dumela nkhono le kae
3: re teng le kae
1: re teng
3: ke matabelo mthibedi ka mona ka itumeleng ja ge fontein
1: eh ya nkhono makabelo
3: mama ni me ke rata go khuthatsa lelapa leso lelapa la ha motaki ke rata go ka mme wa nkhono le mme wa rona ya ileng a re sia no patabe ke fitileng o mane masego le sotho ke kgothatsa botlhe ba motaki ba molatsedi gore ba kgothale re kgothale modimo ga ka etse phoso ka sefela sena sa maroma ke tshepile go wena o go mosiriko o ntlhatlhobe ka mehla le kgutlong sa dillo ke sa lebalele bagakolobe ka mona ka itumeleng jaaka sonteng a o tshentswa ke viekui le bolokile kgaetsedi ya lona mme le seke la fathala maatla ke a leboa mamane ke makabelo Dumele
1: ke lebuile nkhono makabelo le sedi FM dumela
4: Hello hello bongi
1: le kae nkhono
4: a monate bongi le kae
1: ha monate ma
4: a o bongi ke lebuwa ke nkhono selane matheo mona Bloemfontein
1: eh nkhono
4: a o bongi sele ba ha matheo matsatsing a o fetare ne re boloka ra shela ke mafua madedi a kolakaneng ra boloka moradi wa o butuwa ka mona Bloemfontein ke ke la telan raboloka morao a butuwa ka mane Rustenburg matoporong ka lefile bohloko la kotsi ya koloi a o bontshe ke re bohle ba ha matsheo ha re go thaleng re tieng re tshepele modimo ke hopolele ba ha mosipidi ba lahlehetsweng mane botshabelo mo setlolo sa usiwa ka senyetsweng teng ba hlokagaletswe ke nkgono a nkgono ma mosipidi moya wa hae phomole ka gotsotlhe ba ha mosipidi le bona ba tie moreneng modimo a ba etse ka mogau le motswalle wa ka e re kenang tlapa le ena mane boikhutso e leng kgono malerato mosemo o latlhegetswe ke ngwesi o boloka ngwesi ya gae le ena beke tlang ke re botlhe ba tie moreneng modimo a re boloke ka temana ya ba FS6:10 e reng qetellong bana beso yang moreneng le matleng a gae a sa sitwe ke letho se ba tie modimo a ba etse ka mogau ke a leboa bongi ke nkgono selane matsheo
1: ke lebile gagolotlhe nkgono tsela le sedi dumela hello dumelang le sedi kgotso
5: kgotso mme bongi
1: le kae ntatemogolo
5: re teng o molate ke ntatemogolo o richete mona chepa
1: ee ntatemogolo
5: ne ke thibisa ba lelapa la ga meso ba ileng ba thunyetswa bana ba bona ba badisi tsatsing la moqebelo gore modimo ga a soloke letho a le mongwe tlhokaetse a le montsa le kgomeng sepatala ke re ka re modimo a ka ba fa maatla baitse ba ke tsena ba tshwara ke ba kgothatsa ka mantswe a reng jehofa ke modisa wa ka ndi ke ka tlhoka letho modimo o ntsana le bona ba bile maatla gore ka mora tsena tsotlhe ba kgone go fetisa mesebetsi ya bana ba bona e le gore jehofa maphelo a bana tla boele a tswele pele bane mme bongi ke utlwisa motlhoko ka mora ketso tsena tsotlhe batho ba bola ba mana le malapa bana le bana jale tsena tsotlhe mme ga e le diqeta o etsala mathata a sala ke re go wena a o se mothobile tiisetsa fela modimo o tseba sa a sietsang mo rena tlhole re fatshe ke a leboa
1: ke lebile ntatemolo
6: nkape se ka matla wena ka sibile ntlole le sibi ka mehla unke zimu hadi mama ni bongi dumela hlegato laka u dumeliswa ke nkhono nompe mokwena mona Kroonstad hey mama ni bongi a gore ke kene malapeng a natle jo malapa a utlwisang botlhoko ke a utlwetsa mamane bongi ke lelapeng la ga mosito mo ngwana teng a ileng a phetoga ka taxi ya tšha ba ntse ba emetse ditopo tsa bona ga ba soga ba kgona go pata mamane bongi kgwedi e fedile oa go fetile matsatsi a mangata batho ba ntse ba tlhokagala ba patua bona ba ntse ba eme le ga galeboi morena le modimo wa kgotso a kene tlhe lelapeng la ga galeboi a kene le malapeng a mangwe a batho bao ba ne ba le ka moo a ke sa tsebeng a tshedise a tlamelele a etse gore molao o ba potlakele ba thole masapo a bona ba beye ba tsebe go itlhoboga ba tsebe go itlhoboga mamane bongi bate ba tsebe go bua tseleng ke a tseba molopolo wa ka wa phela le gore o tla dula a le teng ka metlha le matsatsi ga ke lebogetlhe mamane bongi ke a leboa lerato laka
2: dumela sebongile moradi wa ntate sonopo sebongile goseng gone ga letsatsi ke rata go kena ka go lelapa la mme matlakane mme matlakane ke mogaisane wa ka sebongile bophelo bo a gana ke re ntate modimo a ka phamise letso la gae go mme matlakane a fole sebongile ke a leboga bongi ke nnang kgone makonopi mona zamdela gaufile sa solberg thank you sebongile
7: mama ne bongi dumela tle o bua le mme mmimi mona maokeng la sebona ya maqheku ke rata go phagamisa lelapa la ga kašela ke re go bona ka nnete ba tsebe gore ka moga le fifi kganya e tla ba teng ke phamise malome wa ka mane phomolong yena re mo bitsa manthadi tšhaka ke re a eme a fole ke qetelele ka go phagamisa bakereki mmogo le nna ka mona ka kwekwe ke re bana beso ga re tsweleleng re ye pele re gorise morena jesu ke a leboa mme mamane bongi
1: ke lebuile gagolo bonkgonotlhe e re ke utlwe ka mona ka mogaleng ke na le mang le sedi fm dumelang
8: mela mamane bongi kae
1: ke a phela moratu
8: eya mme ke nkgono masolo sebatle
1: eya nkgono
8: mamane bongi ke kopela bana ba latelang modimo a ba phamise ke mme betroot ditšhaba mme malefifi lefifi e be mogaisane wa ka omale eo ke re modimo a ba phamise botlhe kao fela le bonkgono botlhe kao fela ke kopela maqheku otlhe bophelo bo botle ke a leboa mamane bongi
1: ke lebile gagolotlhe moratuwa wa ka lesedi hello lesedi dumela kgotsong
9: mela mamane bongi
1: o kae moratuwa wa ka
9: re tende kae mme
1: ke a phela
9: ke phamisa malapa ana a mabedi ke lapa la ga mothombeng ngwetsi ya teng e ne e patwa nakong ya go feta mo nanyakalong le mane frepeforto garagadi wa rona ne re pata aus matsatsing a go feta ke phamisa malapa ao ke la ga mphetsene le la ga mthombeng mo nanyakalong mamotlhekase ntate modimo ga etsa phoso empa khela lo ena o bane ke ngwana a monyane a tlamang e be ena a to le phutha morena a matlafatse malapa ao a mabedi ke a leboa mamane bongi e nna mamabele nyakalo
1: ke leboile hleng khone mamabele modimo ke yo moratuwa waka
9: thank you mama
1: bye bye le sedi khotso hello mamedi dumela le sedi ke a phela le kae
10: o bua le ntate mogolo khumalo mo nang ya kalonga language
1: ya ntate mogolo khumalo
10: mamane bo ga nke ke ne lapeng la ga khumalo le tlhatsweng ke lefu le la mokhuma ke re ge ga ba tiye mana mana usah kesihir mama ni bunyi mau ba, dia lebu mama ni bunyi botuk.
1: Kiki aku krisis santer tu, kaki lebu ilah santer tu mula seka bakat si disi amratu.
10: Mama ni bunyi botuk, botuk, botuk, kiri hai teri agak botuk, mama ni bunyi dia lebu.
1: Oh but, oh mama ni se, oh.
11: Dumela mama ni bunyi.
6: Rahu dumedisa. Ke ne ke re ke kopele bagodi botlhe ba ke sego multi-purpose organization. Ke ba eleletsa pholo le bophelo bo bontle. Ke sa lebalele bagodi botlhe ba mokgatlho wa badiri mmogo. A ba tlhole monate ntate Modimo a nne le wena, a nne le bone. Ke a leboga ke mme Mamathunzini, Manana Mathunzini.
12: Sibongile dumela. Wa phila na manye una ka ga o batla ho kale kale unso ke ke noa nga o sa tshe tshe tie tshe e bongi
13: o bua ona ma o dula ga
12: eh
13: bua ona o ma o dula ga
12: ke dula bolata
13: o ma o dula
12: ke masega me mo fuke ke dula mona bolata mona
1: ha niso a batho ngkhono o batse ibe ke tla neng qwaqwa ha ke ile qwaqwa ke lo bona ngkhono yo wa kahle ke buisetse tie ha sa ikopa moyeng o tsebe ho hobi mmamedi ke le buile ha lohle maqheku maqhekwana ohle a gonneng ho kena ka mogwa wa ho ntetsetsa ka pa ho ntumela di voice note ke go lebohe le bo ke sa gona ngo bapala di voice note tsa bona le be ke sa gona ngo nka mehala ya bona le wena ya mametsing o le lapeng ke a leboha hleng khono ke a leboha ntate moholo ke a leboha le wena mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ntumele he ke nke pina ka moramona re tlo kena segutlwaneng sa rona sa bophelo mmamedi ke tlo nka pina etla ka Kraike kana are ditlohelleng.

0: Mamedi ka jeno re kena se khutlwaneng sa rona sa bophelo go nketsepina e monnate ya kraike kana are ditloheleng ka jeno mamedi ke la ka tsare ke re tlo bua ka semela se bitswang hostel. Hostel mamedi basotho ba ibitsa mohlaka putwane. Ka puo ya senguni ba e bitsa inkomankomo. Ha re ke re tlo sheba gore na e be hostel e bohlokwa ga kakang mamedieng e le o ka e sebedisa ka mokgwa wa dipilisi tsena tsa ditlatsetso tsenang le setlama sena sa hostel kapa mohlomong dioli tsena tse re itlotsang ka tsona mmeleng di na le setlama sena sa hostel hore na mamedi di ka o thusa jwang bophelong ba gago e le ka bo yona mamedi o ifumane o kgona ifumane le setlama e be motlhomong o inwelela metsi a yona o e tlhatswitse o ebidisitse jwalo ga re shebe gorena e botlhokwa ga kakang hostel mamedi go bontshwa e le setlama se ratang go gola gagolo dibakeng tse boemo ba lona ba le godimo boa mongobo hangata mme boholo e tlhagamane Europa dinaheng tsa bophirima mmogo le bogareng ba America empa mamedi go thewa go tla jwale ntse le teng dibakeng tse dintšhe le go ja e le thata gagolo go fumanega empa ka mokgwa ona wa dipilisi tsa ditlatsetso mamedi a fumanega ka mokgwa wa gore wa e fumana e se e paketswe dishopong ka o fapana e ya fumanega mme e botlhokwa gagolo bakeng sa manala le moriri wa gago e etsa gore manala a gago mamedi a be maatla e etsa gore moriri wa gago le ona o be maatla mamedi o seke wa iphumana o gaoa gafetsa-gafetsa e ka o thusa gape mamedi bakeng sa gore letlalo la gago le dule le le letle le mongobo ebile mamedi le fedisa go gagapega mmogo le o tlhaga di khopo le ba mohlo mo mamedi ha o tsebele hore na le etswa ke eng ka o fitisisa mamedi e thusa ho tiisa masapo a hao masapo a hao a dule a phetse hantle mme o ska iphumana o sona le bohloko bona botla fumana ngo so thwe masapo a hao jwale a se a le bobebe ka pa mamedi o iphumane o so robe ha fela e bohlokwa e ya thusa hape hape mamedi bakeng sa ditshwaetso tsa senya ha e bo le motho a kgathatswang ke ditshwaetso ke tshwaetso ya senya e ka o thusa haholo mamedi bakeng sa gore tshwaetso eno ya senya e be ntho ya maobane e nngwe hape ya dintho tsa bohlokwa mamedi e thusa bakeng sa gore maqeba a fole ka pele e thusa gore maqeba a fole kapele jole mamedi ke tsona ka bogotswane ka mogho ke o tshwaretseng tsa singla ka jeno re tla boela re khutlela ho yona hape hape mamedi hostel re shebe hore na bohlokwa ba yona ke bofeng ka jeno he mamedi re fitla pheletsong ya segotlwana sa rona sa bophelo re ne re bua ka oxtail hostel ntshware le mamedi re se ke la ka tsana ne re bua ka hostel ka jeno mamedi moriri wa hao o ka ba matla manala a hao a be matla le ona letlalo la hao le dule le letle ka dinako tsohle masapo a hao a phele hantle a tie ha e ba o le motho yanang le bothata ba tshwaetso ya senya e ka o thusa haholo le wena ya nang le bothata ba maqeba a sa foleng haholo mamedi batho ba nang le bohloko bona batsokere ba na le bothata ba o fola maqeba ka pele empa mamedi ha o fumane hostel e leng inkomankomo kapa mohlaka phutwane e ka o thusa haholo mamedi bakeng sa gore maqeba ao a gago a fole ka pele
1: thuto boithabiso tlhagiso leseding o di fumana ho Lesedi FM.

0: Mamedi ke ne ke unketse pina e monate e tlang ka Paul K a tsamaya le Simon Magatulela ba o tla nthe monate mona ba re Jesu ke moloki wa ka ka unkela Kim Music le Brenton Brown ba re Nzingalawo e le shumele metso e meraro Mamedi metsotso pele re fitla horeng ya borobong ho pola hore horeng ya borobong o tla balwa ditaba ha nka mara ditaba tse o tla dibalwa kentsane ranto Mamedi ke mane mo re tla fetela nganeong le leholo la magulong a matala me o tla unka he thuso motaung a tsama le moruti maine ba tla obea mesisong ya mashume ya mararo ka mora hora ya leshume e be he fumana thapelo ya sebeletso ya hoseng o fela ho renya le shumele motsomong hang fela ka mora ditaba tsa hore ya le shumele motsomong e tla ba se gutlana sane se ratwang haholo sa bua monna o fihlella ho renya le shumele metsomedi ho renya le shumele metsomedi ba medi ka mora ho ditaba o tla kopana le gaitsedi ya motho mvololo veli moloi o tla o falana ne o la re ka o fela a lo beya ho renya boraro matla o sia matsong a tshololo ka oke ka lenaneo la dipapadi tsholo luka oke tla re ha o tlwela mamedi o tla kopana le lehlohonolo tsholo ka lenaneo la jazz ere mamedi kenke ke mabenkeleng a ke khutla mabenkeleng ke fetela pineng ka o otloloha vuyo mukwena are njalo ha ke khutla mo
1: e bangu nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Mandela. Tong refane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le Lesedi FM ke molelwa.

kutwele kulebo heba mwane bongi o sebeditse o tle o tsamaya hantle mo mabedi ke o dumedisa. Se police sa KwaZulu-Natal sentse se fuputsa nyewe ya polao yeo e seng ya maikemisetso ka morao tlhokala ha setho sa setlhopha sa tshebetso sa ANC profensing eo Dr. Ntutuko.

re e mopholosi wa ka o a phela monnenwa pele a hlokahala pele lefu le fihla o ile a nkopa ra kongolle pina e buang ka mopholosi Israel mosesa ya ba ke mongolla yona pina ena e mopholosi wa ka o a phela e mopholosi wa ka o a phela mommamedi dumela o sengwena lenanong la makgulong a matala ke a o kopa tle ga re tsamaye le wena ke a o kopa o sengwena ga re be mmogo

metsotso e le shome le motso le monga ka morago gora ya borobong. Ee, mopholosi wa ka o a phela. Motho e motle go sengwena a ko ntumelele gore ke kene lelapeng la gago. O ntumelele go sengwena gore ke o dumedise gape. O bele gape o dumele. Wena ya le ntlong ya kokelo. Wena ya sa tswa fumana ngwana re a leboa. Go wena yo o leng boima ore a fumane ngwana go tla loka ka tsatsi le leng. Go na le batho ba bangwe ba a dulang dilemo le dilengwana lenyalong, ngwana a le sio. Empa ba tseba gore nako ke ya Modimo. Nako ke ya Modimo wa tla ngwane eno o tseleng wa tla. Theola maikutlo a gago. Theola moya wa gago. Tseba gore ngwana o tseleng wa tla.

e le shumele metso mehlano hona jwale metsotso ka morao hora ya borobong ha ile metsotso le metsotswana yona ke tla o fa yona mongwaneso o saphetse hantle lapeng la hao na tabadi santsane di tsama hantle pondoki mane mo o lenteng na tsohle di santsane di lukile na na bophelo ke leboa hona jwale o ka mphumana ho marandranga maholo a lesedi FM Facebook nye kulu ya lesedi ke sekileteng ke sekileteng ke mone laiza ka mona tanki so le na ro sa fihlile o tenga ore ndate motaunga ke na le wena makhulunga matala ke a bona

Ikana mo go wena. Ah, yes.

0: opa me re tla go direla ka metlha e le shome le metso e robonga le sekoto metsotso ka morao hora ya borobonga hana go ye metsena tswa bina jalo maramolo ya re modimo wa boikanyo o tlontumelle ke tle kenke mabenkele
1: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibona Kentucky Tuesday ena
2: stop
1: fumana maqa a le shome a go go ka 129 ka
2: stop it
1: me o boloke 44 rand o ka boela wa fumana mile o mong hape ka chalete eno
2: stop it I like it
1: wa ithabela che o irata ka la bobedi lena fela KFC fela hona le mila hona le dipehelo
3: na go ntsa tahlelwa bophelong Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Motemotle ha ke seba kwa no mona ke ba bona bojina ba tengkwano ke mona junior le na uteng na non la makhulonga amatala ke ba bone bo hlomedia ke mona Rebecca le na uteng mona he makatleho dumela hle lwana ke o shebile o nanki ke no hape re mo horetsa ma le wena ke mona selelo uteng kwano matumelo lwana uteng hello prince dumela makhulonga amatala za mozulu bo itumelo lwana uteng ke Vincent lwana ke mona o kena jina kitchen Again, kena ngona jwale figile wa tsamene lwana ke a bona monica ke a bona lwana moselang ja khotso

Ema shoma mabedi le metso meraro hantle metsotso ka morao horwa ya borobonga. Ha ke ba tlotswe o sathaba. Ha ke ba tlotswe o ipotsa dipotso re na. O no ba tla mona ke ba tlotswe ntso re jo le rona re atina. Ye le rona re atina ka marato a tinanga. Le rona re atina ka o tsama re dumela fela. Le rona re atina ka o tsama re ferreha fela. Le rona re atina ka o tsama re ikenya mo re satlameng. Ho kena tenga ke ba tlotswe le jwalo. Ke kopa pelo ena ha o hle. O e batlele ntho e lengwe fela. Kgotso. Ke kopa pelo ena ha o e batlele kgotso, o e batlele kgotso. O e fumanele setulo se setle, tulo sa kgotso. Fumanele, o iphumanele soufa ya kgotso gona jwale, o be kgotsong, mai gobane pelo ga e ka ya kwana, ya boela ya kwana le o kula ngwana mme, o ka nna wa kula ka go itshola ga gago fela gore jo, motho o ne o sa tsebe gore o ikenya kae, jo, o ne o sa tsebe gore na o kena kae. O no sa tsebe rena o batla e mmona o ka kula le ho kula ke nthwe.

ke lengolo la kgale haholo ke qala ho le bula ka jeno le ngotsu le montsa 1998 ya ngotseng lengolo lena ha ngola hore jo motaung ha ke batle motho motaung ke hloile motho moruti wa ka ka 1998 Momamidi. Ke hloile motho. Ha ke batle motho. Motho nke tseditse sehlogo. Se nke keng ka se lebala bophelong ba ka. Le lehodimo nke tla fihla. Mohlang ke shwileng. Ke sa mo tshwarela. Nkeke le kgale. La othwi motho a tshwarelwe eno yena nkeng.

Oh, ngwanetswe, oh ngwanamme, oh ngwanamme ke utlwile. 1998. Motho e motle. Ke kopa o bua le wena hona jwale. Bona lengolo lena ke la 1998. Ke le nkile mangolong a ileng a nna a ngolwa. Ho makgulong a matala. Ntate a lla ka motho. A lla ka pelo ya motho, a lla ka pelo ya motho. A lla ka mo motho a ileng a mo etsa. Ha sa tla hata gore le monyakong wa kereke. A re le yona buka ena e ntsho e re e balang ya molomo mofubedu. Ha sa tla hlola e bala. Le o tshwarela ke ka hlola tshwaretse motho. A re le motlhang a tshwileng le a ka botswa le godimong. Gore gobaneng a sa ka mo tshwarela o tla bolelela Modimo a re Modimo nna. Ke tshware le motho le kgale. Le a ka kopana le Jesu. O tla bolelela Jesu wa Nazareta. Tau ya leloko la Juda. A re nna. Ke tshware le motho le kgale.

Ah, fela se matla gagolo. Ke kgola hona le mo se fitlileng teng pelonya ha le moyeng wa ha. Re le hodimo kwa na ho ile ha dula me ha dula ka le bitso la motho. Mo rautjena. Mo mamedi. Bona ngolo lena ke la 1998. Ke lenka ke tla ka mona. Morao tsena na konyena e o releng ho yona. Yena e o releng yona hona jwale. Ke bona re suthile pela modimo ha ho. Ke bona kana ko yena, ke bona re suthile ho modimo ha ho. Kana ko le nthata jwale, ho thata hona jwale. Ho bana hona le tsela tsengata tseo motho a di sebedisang ho tlisa motho e mongwe bohloko ho mo roba pelo le ho mo roba maikutlo nakong e mongwe o nka mohala letsetse mosebetsing a o senyetse mosebetsi o nka mohala ka nako tseo a nke mohala a letsetse mosebetsi a o bue ka tsela ka o buang ka yona a o bue a o behe a o pente ka moo a ka o pentang ka a o pente gore ga o le tsena a o pente o apare sutu e se ya gago e be sutu ya gago e mong yena o na kgona go ngola lengolo a o senye mosebetsi. Hona le ntate a ileng a dula ya ba ha sebetsi hona le mme a ileng a dula le le kwa mosebetsing gobane motho a ile a letsetsa mosebetsing a mmua hampe. Hona le ntate ya ileng a ba jellwa ntlo gobane motho a ile a letsetsa mosebetsing a mmua hampe a lelekwa. Hona le monna a ileng a ba jellwa koloi gobane motho a ile a mmua hampe a ba lelekwa.

0: na konyena yo re philang ho yona na konyena o re philang ho yona le lengolo ha le sangolwa ho sebediswa social media ho senya motho na konyena yo re philang ho yona ho so hole ho bi ha holo ho sebediswa ntho ba re ke AI ho na le ntho e bitswang AI e sebediswang ke motho ke phoofolo e ile nya dulelwa fatse le hodimong ya dulelwa fatse le hodimong a ka e sebedisa a o senya a batla gore lefatshe lena le o senye lefatshe lena le o hloye le be le tsamaye le ntse le o senya go ya pele
1: re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e so kang e bonwa Kentucky Tuesday ena
2: stop
1: fumana maqa a leshome a goho ka 129 card
2: stop it
1: mme o boloke 44 randa 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong gape ka tšhelete eno
2: stop it I like it
1: wa e thabela tšhe o e rata ka labobedi lena fela KFC fela go na le melawana
0: le o hloye le be le tsamaye le ntse le o senya go ya pele
1: re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e so kang e bonwa Kentucky Tuesday ena
2: stop
1: fumana maqa a leshome a goho ka 129 card
2: stop it
1: mme o boloke 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong gape ka tšhelete eno
2: stop it I like it
1: wa e thabela tšhe o e rata ka labobedi lena fela KFC fela go na le melawana le dipehelo
3: e bang o nagana gore o keke wa

ke bona botata ke bona botata go go khangwa le swang o tselengolo ngo tselengolo kwano le monsa 1998 momma me di re phela na go nyengwe e makatsama na go ena o re leng ho yona ke na go re tlamile betwale re atamela modimo a ho loka yona impa e ka re ba holenyana le yena re ba holenyana re e ka re re ya mmalehela e ka re re ya tloa pila Jehova ka re ya tloa pe ka jeno re phela mo le shano le rekiswang teng re phela mo le shano le etswa nnete re phela mo le shano e leng thabo e le fetwa monyaka go batho ba bang.

re phela mo le shano le fetuile mphofu re phela mo le shano le fetuile ntswikire re phela mo le shano le fetuile nthwe ka ringa chelete re phela mo le shano le fetuile nthwe ka ringa khore ngarimba na se tampo sa bophilo matsatsingana Ha motho mong ana letswalo la o senya motho mong ka leshano ana letswalo ana letswalo go bane marandranga na re a sebedisang mamela mo mamedi e re ke bue ntwana ke e qale mona pele leshano le batla maoto leshano le batla tsela yo ka letsamaisang ka yona leshano le batla tsela yo ka lefepelang ka yona leshano le batla tsela yo ka leposang ka yona leshano le batla tsela yo ka rumelang ka yona leshano le tsela o ka thunyang ka lona mme social media go bonolo hampe ka yona gore leshano le tlale go na le ngwana gona jwale ha sa kgona le o ya sekolong ngwana o na le gatelelo ya maikutlo ngwana o na le stress ka baka la social media ngwana bana ba rona ka jeno helang batswadi ba batho ba batso helang motswadi wa motho e motsho sheba ngwana gago sheba bophelo ba ngwana gago sheba ngwana ga sa batla o tsamaya ngwana a sa batla o dula ka kamereng ngwana a sa batla o dula a ipatile o sa tse bore na lebaka ke etsa mo sheba ntho kene bitswang social media o ka fumana mono ba bua ntho di gana o fela ka ngwana o ka fumana ngwana o a roga kua ga botlhoko a fiwa mabitso ka mabitso o fumane ngwana a sa re batla go ipolaya ka baka la ntho tse ngolwang mona go marandrang sheba

kile ka utlwa tabe nngwe e ileng ya nkutlwisa bohloko ka ngwana wa lemo tse tharo. Ngwana enwa ntata o ile a le yena taverneng ka mane ka Western Cape. Lemo tse tharo a nka ngwana ngwanana wa lemo tse tharo a ya le yena taverneng jwaleng botlhaweng. Ke eng yona ntho e bolela eng? Ke pelo e jwang eo? Ke moya o jwang? Ke maikutlo a jwang mo motho a tlang ka ngwana wa ngwanana wa lemo tse tharo a e le ena jwaleng? Ga ke batlo o bua gore ka moramone go ile ga e tsalang.

ke a utlwa ntate wa ka ke a utlwa lengolong lena la hao ke a utlwa ke utlwa ntho o buang ka yona ke a utlwa ke utlwa hantle ke a utlwa empa maine ke ena a tla bula buka ena e kgolo ena ke ka utlwa le ka Harrismith ke le ka utlwa le ka Harrismith hore hona le monna ya kwalletsweng ya bulaile mbana ba babedi ba re ha bohloko ba babedi ke le ka utlwa ba babedi ke utlwile ebile ka ke bana ba motho ke le ka utlwa hore batho bane ba eme mono ba ile le kgotleng ba eme ba re a se ke a leka a tswa motho enwa ka sehloho se wa se entseng bana motho a gona o gagatha batho ba shebile ba dutla madi aba shebile ba lla a ka sitwa ke e motho motle hore a o senye fela di bitso ka ongola a ka sitwa ke a ka hlolwa ke hore a o senye le bitso fela ka hore a nke ntwe ya rona ya morao tshe marandrang a bue ka mo a buang ka wena ka teng a bue a pepepe a bue mo a khona hore a bona madi a tswa a khona hore bana ba motho ba kakate ba qete bana ba ka bang le motse 80 le 14 years a ka hlolwa ke ka molomo ka leleme a dutse ka tlung ha hae a bua ntho a e buang a ka hlolwa ke ke rata o bua le wena mo mmedi a utlwileng bohloko ka baka la motho ke batla o bua le wena man ke a o kopa ke kopa o phahame man ke a o kopa ngwaneso mano se ka ba so kore ke e beya jwalo ore tlo utlwe ke kopa tshwarelo man o se ka dumela gore o gatelelwe maikutlo e bapale ka wena jwalo man o se ka ba depressed ga kana-kana man o se ka ba le stress se se kana-kana man o se ke wa fitlhelwa ke ntho ya gore wena o kampa wa tsamaya lefatsheng o kampa wa ipolaya go na le batho ba bangata gona jwale ba ipolayang banna ba ipolaya gona jwale le bana ba ipolaya gona jwale motho ka jeno monko wa leshano ke bophelo ka jeno monko wa leshano ke bophelo ka jeno ho bola ho wa leshano ke bophelo ka jeno ho bola wa leshano ke bophelo motho wa khona hle ye motho wa khona a etse leshano a lietse a lietse a lietse a le bopa le forome motho wa khona go le foroma a o senye motho wa khona motho a khona ho tla ngwana motho ba a mo tla ba moqeta mmolai o tla hlolwa ke a sa tshabele sello sa hae a sa utlwile a sello seno gore se otla pelo o tla tlholwa ke go ngola fela bana ga ngola ga a bone madi ga a ngola ga a bone madi ga nka laeka ba setshwantsho sa gago a se sebedisa mo a se sebedisang teng ga a bone madi a bone ga a bone ga a bone ga a bone ga a bone what ga ona ntho a e bonang wa etsa ntho eo ga motho a kgona le go chesa ntlo ya gago a e chase ntlo yao e chafele ntlo e le seo diproblemong e le seo diproblemong tse e leng teng e le seo mathateng a leng teng e sa tsebele o bua ntlo a e chase jalo go ngola e ne e leng

tloela ho ipata, tloela ho ipata, tloela ho ipata pam, motho wa gona. Wa tseba ke tle go bolelle nthwengwe, nthwengwe, nthwengwe. Wa tseba hore ha o phahama. Ha o qala ho phahama, ka pa ho iba le nthwe modimo o hlonono fatsang ka yona. Ke nako yeo di ra di banting. Eya. Eya. Sefate se setelele ke sona se hula moyo o mongata o jwalo bophelong ha o phahama fela ha o qala ho phahama teng a bile a boetsa ntho tse ntle jwale o wese teng bile ha o etsa dintho tseo motho kapa batho ba bang ba re o etsa hantle o etsang jwale ke hona dira ha di hlaga jwale ke hona magotla a dira a o dika jwale jwale ke hona magotla a dira a o batla ke hona magotla a dira a mela a mela hohle a mela hohle a tla mela hohle mo o tsamayang teng strateng mosebetsing hohle hohle mo o leng teng a mela magotla a dira a mela mona ke mmusong wa dira magotla a dira a tla o dika. Tloela ho ba so depressed. Ntshwarele hape ka ho kenya tshwa. O ba tsamaitse ba ka batla mpolaya. Tloela ho wa moyeng le ka motho na le shano. Ya tsamang hotle mona a bua le shano. Ya tsamang a potela ka mona a bue maka. A potele ka mona a bue maka. Ga motho na ha ona ntho a saitse.

0: le fihlile mpa ke hona le balwa.
1: Oh yeah.
0: Ntate Motau Momamedi, taba ya ka jeno lena.
1: Oh my.
0: E shebane le motho a ya shebana le tsepe. Yena.
1: Ha, maine.
0: Ha e bui le engine, e bua le pelo.
1: Metsotsonge le shume re ya mabenkeleng kakata.
0: Ntate Motaung, re shebile tsiu tse re phelang ho tsona.
1: Ai, ai, ai, poka.
0: Ore. Ibile tsiu ya hona jwale ho hope ka lebaka la marangrang kapa tsiu ya technology eo re phelang ho yona. Le ha e le sesebediswa se setle haholo.
1: Amen and amen.
0: Empa ha se ka sa wela pelong e fosahetseng.
1: Oh yes.
0: Eba sesebediswa senang le maele, sesebediswa senang le matla ao ka o thusa. Eba se fetoha lerumo le selepe. Yona taba yeo eba o e sebedisa hampe. Ntate Motau, ke bua nnete, ke dumellana le ngwaneso a re tsiu ya hona jwale.
1: Ai!
0: Dintho di mpe haholo.
1: A re bile re balehela Modimo ha tsebe hobane.
0: Ntate Motau, re ile ra bua ka Jonas ya ileng a baleha.
1: Ai, maine!
0: Re balehela Modimo yeo e leng karabo, yeo e leng tharollo, yeo e leng bophelo, yeo e leng moriti lebatameng la letsatsi. Modimo yeo re tsebang a ka re hlwesa mo re sa kgoneng ho shwa

0: modimo ra pela karabo mo mamedi ha ke tsebe na na ne o lena o le mametse o lo kae e patsi o nya hona jwale pelo ya motho o ke ke wa e confirm o bane le ha ka tseha pelo ya ha e mong e kwatile le ha ka o faka ko o tsebe o re matso a ha ya ba tlatulo ya bonolo ya ka totomela le rumo o di ma bo pelo ba ha ka ke mo taung ka jeno lena na le mo mamedi re tshwanetse re ke re le kula dipelo tsa rona gore na e hlile re eme hantle motho
1: ai ai
0: yeo e leng sebopo wa sa modimo
1: ah phuka
0: motho ya nkile modimo re a theowe motho yo modimo a ileng a nka leruri a popa motho matso wa hai ntate mo down dumelana le nna
1: gaona
0: mohlang lerole le kile la bateng yaba o dula matso a hao kapa diaparo kapa eng kapa eng ya dula ntse le jwalo modimo a popa motho ke enwa nna le momamedi o re a ka o senyeletsa a ka o bua hampe
1: ntate
0: motho
1: phoofolo
0: a ka bopa setshwantsho se leng siyo
1: ka wena sebopo
0: ka wena
1: a o qeta o qeta o qeta nyele
0: a sebopa a ba sebudulela moya gore se tsebe o phela
1: maine
0: ka jeno lena ka jeno lena
1: maine
0: bona le batho ba hloyetsweng dintho tse leng siyo obane mama We love your punctuality.
1: Hallelujah.
0: Mama, a shy son, press up, Pili.
1: Tamama, Tamama.
0: Abudule labo pillow, who you are now? He can turn a ear pillow and that ever down singer on a joint.
1: Kaka, that's a man.
0: Lerato leabat.
1: Tamaya.
0: Lerato. Lerato le fodile, lerato le abata, ntatemo down re a le batla, empa lerato dipelong tsa rona, le batla le fodile, ntatemo down le abata, re tsamaya ka di-cooler box dipelong tsa rona, lerato le abata, ntatemo down mofuthu ola, wa o bua ditaba tsa nnete, mofuthu ola, wa o kgothatsa, wa o tshehetsa, ha o sa le yo, ho na le ho tshehetsa. O nkile ha more o heletsa le o pshatla o thumakanya maphelo a batho ba banga lerato tsiung ena
1: leabata re tsamaya ka di-cooler box pelong tsa rona maine
0: ntate motaung kore pelo tsena tsa rona diabata lerato ga leyo e ya ketelong ya bebele a ko ye bukeng ya tshenolo kgaolo ke ya bobedi temana ke ya bone empa go na le motho e re tlo mo tlaisa ka jeno lena e re tlo dula go yena ntate motaung ga o mathela bukeng ya tshenolo kgaolong ya bobedi temanang ya bone a ke re elele ke nne ga wena o ya tshenolo Nari ke alefang khedi e bulang testamente ye ntshwa e lefang khedi ya Mateo kaulo ke 24 temana ya 12 wena o dule ka mo ho tshenolo re nna ke tshwere temana ya 12 me le rato la ba bangata le tla tapa ka baka la ngata falo ya bokopo
1: ha
0: le rato la ndate mo down tweta pileng ha o bolela hore ha iyo
1: oh yes
0: Tata pileng ha o bolela hore itsiretse.
1: Oh yes.
0: Iteng empa ha isebetse.
1: Iteng empa isebetse.
0: O bona mmala wa letswai empa letswai ha le sebetse.
1: Kakata maine.
0: Motho ena wa mmona wa pere hantle o ka ba nahana diaparo tsa hae di lekanya pelo ya hae empa pelo ya hae lerato ha leyo.
1: Kakata.
0: E ba bibele se bua mantsiana jwale ha modimo a sebedisa Johanne. Bukeng ya tsenolo ho ngolwa kereke ya pili ntate motang re se re le bukeng ya tsenolo kaolo ke ya bobedi
1: me ke temana ke ya bone
0: re ya temana nya bona le ngolo lena le ya putheo nya FS ka ha hona le motho re tlotla re motswara ne ke la ka ditse hore ke iphuthulle nna le mo mame di re tsebe kana ko yeo FS ene le tulo ye jwang batho ba ne ba phela FS ba ne ba le jwang empa temana ya bonere
1: empa ke na le seo ke senyatsang ho wena
0: yeah
1: empa ke na le seo ke senyatsang ho wena
0: ntate motau
1: ke o bana la hlile le rato la ha o la pile
0: ntate motau putao ya FS le ngolo ha le fitla le re ha ba ke ne ke le motho wa molao ha ke tsebo rena e be ntate makwele o kae advocate majavu kae ba ne ba tlobua ka lentswe lena indictment
1: au suka
0: ei am putheho nya FS ke a di bona dintho hona le ntho e ke nyatsa ke bona ntho o dulang ho yona hona le ntho e ke nyatsa
1: palama
0: se ba hona le mangolo a thuto a phame hona le ntho e ke nyatsa
1: palama
0: se ba wa se ba hala empa hona le ntho ntate motahunga ah muruti maine ya
1: palama
0: ntate motahunga yena ya tlang putheo ya FS mo mamedi modimo a ka re thusa re tlo tshwara putheo tsena tse supileng ka fela tsatsi le leng empa indictment e tla putheo yena dutse hantle o apere hantle o bina di fela
2: e bang o nahana o ruke ke wa kgona o lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko diplani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Etsa FS. Jwale re phopholetsa FS ke ka o kileng ka tshwara morethetho ka rako a kare ke kgame morethetho ona tlasa ntswe la moruti maine le ntswe laka gore maine a kgore o mo utlwe hantle ha beya ditaba tsena re phopholetsa FS re matha FS jwale mofokeng palama re tsamaye ngwana chiefi
0: ntate motaung lengolo le yang kerekeng ena ya FS ona le ntho e ke e nyatsa
1: oh man
0: ke di bone dintho hape ke a tseba hore o na le sebete ke makgabane ya teng empa ho na le ntho e ke e nyatsa
1: le ntho e ke
0: e nyatsang ho wena
1: yo
0: o lahlile lerato la gagwe
1: hei
0: lerato la pele lahlile first love o lahlile lerato la pele ntate motahunga re utlwile gore na lentswe la modimo le reng e fankgeding ya mateo lerato le se le tapile ka baka la ngatafalo ya bokgopo phutheo ya FS lahlile lerato la gale ntate motahunga batho ba ba lahla lerato la kgale lerato la pele o bona dintho tse etsahalang ho bona ha ba batlo bona batho ba bang ba tswela pele e ka tlwile gore na lentswe la modimo le reng e fankgeding ya mateo lerato le se le tapile ka baka la ngatafalo ya bokgopo phutheo ya FS lahlile lerato la gale ntate motahunga batho ba ba lahla lerato la kgale lerato la pele o bona dintho tse etsahalang ho bona ha ba batlo bona batho ba bang ba tswela pele e ka ka letsatsi lena ba ka be ba le ouna kapa e le thepa ya bona le tšhabela bona ba le bang fela ketlele ya dintho tse molemo e ka re molomo wa yona o ka sheba ho bona fela hoba ba bang dintho tse ntle ha di ba tshwanele o tsebe lerato ha le tapa ha o bue tate motahunga mohlomong ka mehopolo ke shebile mpile ka pa me hopolo ya tswelo pele le bokamoso o rera di hlotsa batho o dula o shebile na ho etsa halaina ka mathoko le rato la nete ha le tapa le rato la pile ha le tapa ntate mo down travel train ai ba tlang o batla dikodi tsele ho di ma batho o batla di pali di phoso
1: haleluya
0: bona yena yena antsana le tsona ntate mo down we tse motho
1: bua mai
0: ka ha siungena yo marandranga matlafaditswe
1: wo
0: mpho we tsala mona jalo bo we phe ba ne hona le mogwa wa o phe
1: ah maine
0: ke be di samarandrang o nke ntwe mane we nke we bope ba sa tsebe ba tlana hana ke nne
1: athi ke le sha
0: athi ke le sha no ke phe weng Hai kamona setse tsudi kanaka.
1: Hai maina.
0: Hai batsebe ya hao le mahlwa hao. Ntate botao nga snatolo ya usheba ka lihlo le petaitseng. Ya umamela ka tsebe petaitseng. O kana hana ke yona. Hona le batho ba mo sebetsi wa bona. E le mo senya lo le matsa batho ba bang. Monna re yang ho yena ke yena.
1: Tsama maina.
0: Le biso la hai ke Daniel.
1: Tsama maina monna tsama.
0: Ntate motaung wa tseba ke ne ntse re mo sheba le mo mamedi ka kgaolo ya botshelela empaneng ho na le mo ke batlang re mo late empa pele re ya teng mo mamedi nna le wena ha re dumellane ka lentswe la modimo gore le na le matla o sebetsa mme o seng a kajeno ha e ka ba le tobane le wena o tsebe hore modimo o bua le bophelwa ba gago le nana o lena le tlile ntate motaung
1: haleluya
0: e le hore nna le mo mamedi re tle re tsebe o fumana bophelo bo botlha
1: haleluya
0: ka morena Jesu Kriste re se re le bukeng ya Daniele le phepe ntate motaung ke makgolo a supileng makgolo a supileng a na le metso e leshome le metso e mme
1: Daniel
0: 712
1: re ya o Daniele kwa
0: Kaulo ke a botselela. Kaulo ke a botselela. Daniel o sale le fatseng le seng la habo. Daniel o hapue. O nkue karolo ye nngwe ya setšhaba.
1: Yes.
0: E nkue e hapue. Ntate motao mona maleng teng. Momamedi ke kopa re shebe. Ha se torotswaneng. Ha se le fatseng la habo. Empa kaulo ya botselela temana ya pelere.
1: Daniel
0: Daniel chapter 6 re qala temane ya pele iri Dairus
1: Dair ntshwarele maine Dairus arata ho beya musong marenana a le kholo

0: le nan le mashome ya mabedi a di swang ke mahosana a mararo a Daniele ineng ele engwe ya wona eleng ao marenana a tlang week arabela ho wona morena atle a seke a senyehelwa ke leto
1: ntate motangwe rata joang o thola phahamiso le fatseng le seng la heno
0: batho
1: o fumana promotion morena a hopola hore o tshwanetse a phahamise a behe marenana a lekgolo le nang le mashome a mabedi a tlang ho diswa ke mahosana a mararo ao Daniele ke ne e le e mong wa bao ba bararo hantle ofisi ya hae hodimo empa o lefatsheng le seng la habo ofisi ya hae e phahame ntate motang empa ha Jerusalema ha naheng ya habo ha nyollwa jwalo e athe nthena ya dula batho ba bangantle
0: o nyollwa a tswa dipolasing Daniele a tswa dipolasing kwana
1: ntate motang a phahamiswa a sa tswa fihla
0: a fitla fe batong
1: a nyollwa ka baka la ntho ene le hoye sheba temana ya boraro ere ha ele daniel
0: a phakisa feta mahosana a mang le marenana a mang hobane a na ena le moya o phahamileng mme morena a hopola ho mme a hodima mmuso kaofela
1: ntate motaong ha se ena e batlileng e ne uwe ke modimo
0: promotion e kanakana
1: ntate motaong phahamiso yena ke letsoho la modimo ha se ena a ikopileng nako tse ding re na le ho tsekiswa ntho e re sa e kopanga nako tse ding re na le ho shapela ntho e le hodimo le e behileng hodima rona ha ke a e kopa ntate o nneile
0: yona
1: ntate motaong ha ona mo ke ileng ka kgoma makare ntate nnehe
0: ane
1: mookamedi ya renang o tseba seo ke se tlhokang modimo a neha Daniele ntate motaong a mo
0: phahamisake
1: le ha e kopa o na le momamedi ya llang morutimaine ntate motaong ke shapelwa tshebetso ke shapelwa mahlahla ke shapelwa mafolofolo ke shapelwa sehlahlo nthwena ha ke ya e kopa e bopeletswe le nna le ha nka ka tloha femeng ena ka ya femeng e nngwe nthwena e nsala morao e tsamaya lenna ntate motaong ho na le momamedi ya llang ya reng ke shapelwa ntho yeo ke sa e kopa modimphile modimo o nneile jale ke tla reng bakeng leo ha lehodimo le nthatile ke tla etsa jwang nthwena ha ke etse ha ke nahane ke nna nthwena ke bophelo ba ka bo qalang ha ke tsebe na re tshwanetse re potele ka la phologwaba ho na le moo ke lakatsang re eteng ho na le momamedi a kokene lephepeng la rona sefahlohong o re bolelle wena maqeba a sutisitswe keng wena bohloko bo pelong ya hao ke bohloko bo tswang ka ntate motaong ha ke tseba ha e ka ba re ya potela ke phahame
0: morutimaine
1: ntate motaong
0: ke utlwa pine ena re ruri moo wa mpiletsang teng
1: ke a dumela
0: maina man
1: ke a mo latela
0: man maina
1: wena o shebile tsele ke tsamayang ka yona a tsheya o tsebe ke tsamaya moo bane ke bitsing ke a dumela ke a mo latela ntate motaong ha tsebe o bitsa moo mo hao kekeng wa kgona o boloka
0: kakad
1: mpa hohle mo wa o bitsetsang teng momamedi le ha ba ka ba lakatsa ho o tlosa ha hona mokgwa wa hore ba o tlose hobane o tsamaya hodima taelo ntate motaong jale re a utlwa morena o batla ho sutumeletsa Daniele boemong bo wa tla tshwara mmuso temana ya bone ka ntho eo Daniele a sa e kopang ntho eo Daniele lehodimo le mo fileng yona ntate motaong bula mohala ho na le momamedi ya nang le seoko o batla ho bohla lenaneo la
0: makgulong
1: a lekashapuwa a re morutimaine ntate motaong ka phela hampe ha thwe dintho tseo ke di rekileng ke na le noa e ke e behileng ka tlong nna ke tshwanetse ke le mofutsana ha di ntori etsa hala ke miriana ke pa ke le mofutsana ha ona tlang ka tlo ya ka ha ba robats ntate Motau ke mana ya bonere
0: ke mana ya bone
1: ya ba
0: ha i bua le rona ya ba mahosana le marenana abata seba sa uqosa Daniele mosebetsing wa mmuso a o sebetsana empa ka fumana sebaka sa molato le ha e le tlolo etswe e be e le motho ya tshepehang mme o no sa fumane tshito ho yena le ha e le bokgopo
1: ntate Motaung a re ke re shebe temana eo petang ho e bala mahosana le marenana
0: eke
1: ba dutse ka hlogo ya monna le mong
0: ba kopana
1: ba kopana ba na le dihlogo tse ngata bona
0: tsa kopana ditleva tsa bopa ntho e di e bopang
1: hlogo e le nngwe ya ba hlokisa botsitso
0: aoso
1: hlogo e le nngwe ya taya dihlogo tsa marenana le mahotsana
0: kakata
1: ya ba shapa katleho ya ba pshatla phahamiso
0: yowe
1: ntate Motaung banna bana le ha ba nwa meriana ya kgatello ya maikutlo ke ka baka la dipelo tse mphe tse ba nang le tsona utlwa ho dutswe ka lebitso la Daniele ba batla tsela ya ho mo phara ka molato empa semelo sa hae sa mo thusa obane no sena ntho ene ba ka ba e fumana ho na le batho ba jwalo ntate Motaung ha re tlwelena ba ba ba mathela ho morena bo maloma a fodisa morena nthate ke le mong ngwaingwai sengwa ya morena kotu ba mathela ba re ntate ha o ke ho yetswe ho latela wena temana ya leshome sheba temana ya leshome
0: momamedi re ya temaneng ya leshome jwale mme temana ya leshome Daniele ha utlwa ho ba molao o o ngodilwe a ikela tlung ya hae mme difenstere tsa ntlo e ka hodimo ya hae ha di bulehetse nqa Jerusalema a kgumama kgumama ka mangwele hararo ka letsatsi a rapela a boka modimo wa hae
1: ntate Motaung temane na ere kgaohana le nako ya ho arabana le batho energy ya hao tima ine ho ya ka kgaohana le batho ba batlang ho ye leveleng ya bona ya dikolobe mo seretse se leng teng a ko boloke dikonkose tsa hao Daniele o utlwa taba ena ha tshwanetse a kene social mediaeng a bue dintho tse ba fetolang Daniele re ha ke na nako ya ho arabana le batho ba se leveleng ya
0: haleluya
1: ha ke na moya
0: haleluya
1: ke tshwanetseng ho ba fa ona
0: haleluya
1: ke na airtime kapa data ke tlo bapala ka yona a ke na kareng ya ha ya rapela momamedi o senya ka jeno le ha o ka bana le ditlhaselo le ha o ka bana le metsu le marumo tse tlang di utlobile ke na phaposing ya hao rapela tshepa Modimo ntate Motaung ha re qala le wena o itse re phela tshinyo re baleyang ho Modimo
0: empa
1: re bona Daniele yena ha ditlhase o kena kamore ntate Motaung ke ntse ke le moruti wa mosoro ya bua mantswe ya reng ha bo boi ha o
0: lue
1: ha bo mohale o jowa ka maming ke kena kamoreng ya ka ke a rapela ke tsebe na momamedi ro fumana Limpopo o lo ka e ka nna ba o Polokwane e ka nna ba o Seshego e ka nna ba o Tlase mona Belabela kena ka moreng ya hao rapele ska ba wa arabisana le bona le ha o ka wa utlwa ba bua ka wena ha o hlokahale hore o bue le bona Daniele o kena phaposing ya hae o a rapela ntate Motaung setlhare sa rona matla a rona a dutse o tshepe Modimo ho duleng mangweleng hore re rapele re phamise lebitso la hae ntate Motaung ho na le ntho re sa e bonang ke momamedi ke

0: Geschick gemacht. Daniel, hast du gewollt, du ja Mann, Kappa, Mann?
1: Hey!
0: Ob alle heute mal die Bootsi, Munja, Koka, Pin, Huye! Kau, Kau, Kaya, Zeno, Lere! Jale, Kibutsi, Munja, Koka, Pin, Huye, na!
1: Oh!
0: Yeke, Mwa, Kwa, Lwa, Kemo, Tu, Daniel,
1: oh!
0: Kubu, Le, Tri! Ndate, Mwa, Deon, Remo, Shemile, Ka, Chapter 6! Ere, Remo, La, Dek, Ale, Hon, Chapter 1!
1: Remo, La, Dek, Munke
0: chapter 1 hare shebele kepe 706 haba tsebe na ba sebetsana le ma hey ndate mutaung
1: mane
0: le mama media ya lwane lwanki muti
1: yesu te
0: bona bona le mama medi yo manye loy aye mi bona jwane
1: jono
0: ka tsinya ede bene le tsebesa ndate mutaung le foka.
1: Hallelujah.
0: Rebuan nete na no lena. Shoya ha ba ne ba ibata fatse mpa modimo a ha. Ba ne ba batla mama tia sebe tso kole he. Modimo a ha na ka bophelo ba ha. Date mo tau sheba Daniel. Khaulo ke a pe. Te mana ya borobe. Verse 8.
1: Jwale.
0: Daniel.
1: A rera pelong ya hae gore a keke a itshilafatsa ka dijo tse hlabosang tsa morena le ha ile ka veine e nwang ke ena.
0: Ntate motamo.
1: Mme a kopa ho hloho ya matona gore a leswe gore a se ke a itshela ka ditshila.
0: Ntate motamo Daniele wa itseba. Daniele ha a toloke ke mahema.
1: Wa itseba.
0: Ha ba fitla, ntate motaung ha ba fitla. Twa peletsa halang ho shoyetswa mokete. Daniela ra ke kene di nthotse ho sa di tsebe.
1: A ke di kene ho
0: tsebe. Ya tse. Ya, ntate motaung ya tse ri ntsa di nthotse re thusa.
1: Maine
0: ke o ska wa fumana hala hohle mo bitswang teng. O ska thola hala hohle mo le tsola ha o le qhomane.
1: Ai ma.
0: E puthe le ha o ka tshike mo kitu a utla le veini te
1: le vei
0: mona ntate mo tao ha ke buika mona ho notlonwa
1: ho notlonwa
0: ana ka hopola mo fwa ho nonwa strong ho notlonwa strong mona
1: whisky le ka mra whisky mona
0: ha ntate mo tao
1: ho no hobe
0: le kwa ba ile le kwa ba o di mal kwa
1: a o suka
0: Daniel ha ke ke shebate mana ya le shumele na le metsisu pile verse 17 ba ibe sebuare ba hlanka ba bane ba o mudimo ba hlanka ba bane ba o mudimo wa ba fatse bo di kutlisiso ya mangolo ka ofela le ya bohlale bohle hape Daniel
1: hey
0: abali kutlisiso
1: ya di pono tsohle
0: bona na gaolo nya botshelela ba lwana le motho a jwa
1: jo jo jo jo jo
0: motho ya nang le neo motho ya o le godimo le mofuparisitse
1: hey maine
0: o lwana le motho ya a le fatse mona o tlile go phamisa boholo ba modimo o lwana le ene o re ka ba modimo a ka thola ntate ka lebitso la morena Jesu
1: ah
0: ke utlwile o bua le moshe ore ke bone ke bontsi sitse
1: amen
0: ke utlwile o meketsa le hweletsa bana ba Israel
1: tsane
0: ke theohile ho bana molelo ntate re a rapela le bohle ba leng hole le mohau wa hao hore ka morena Jesu ba boyelane le wena re thuse re o tshepe maemo mo hle re rapela hona jwale ka lebitso la morena Jesu Kriste amen.
1: Muruti maine harelebowe mejwalo ka otsho re fe morena sebaka
0: a itse mosebetsi
1: ha maine jwale Daniele wa monka ka tsela ye ntsha jwale
0: ntate matau
1: wa munka ka tsela ye ntsha jwale wa tsama ka lefting ka mane wa tsama ka mane jwale wa hlakutisa le lebala le
0: a tseki swa ntwe modimo a mo fileng yona gore a tseki swa mpho ya le godimo
1: banna ba kopana ba sa tsebe hore ba lwana le mang
0: ha di ulwa di kopano ibile di tshwarelwa kae kae ba sa tsebe na ba lwana le mang mo mame di tshepa modimo ha ba tsebe na ba lwana le mang
1: ha ba tsebe
0: o ngwana modimo ntate matau
1: amen and amen o ngwana modimo ere ko bolelle mo mamedi ngwana modimo tloela hore o betla se gatellwe kana tloela ha ba tsebe rena ba lwana le mang bona e ba lwana ba kopana ba tshwara dikopano ba ngollana ba whatsappana ba itsaeng empa bothate ha ba tsebe rena ba lwana le mang ha ba tsebe me modimo a ka tloela Daniele haka motloela nwila ba le yena o Daniele le wena ka jeno o Daniele ka jeno o mma Daniele ka jeno kha itsedi ya ka ba tsiburna ba lwana le mang o utlwa ausi wa utlwa mme wa utlwa mme wa utlwa ausi wa utlwa rakgadi wa utlwa mmangwane ha ba tsiburna ba lwana le mang ntate we ha ba tsiburu ba lwana le mang a u buti ntate mholo rangwana ha ba tsebe batho ba nore ba lwana le mang ba tloele ba ditshware dikopano ba tloele ba kopane ba tloele ba romellane melaetsa o seng ba romellane melaetsa mantsi buya ba romellane melaetsa bosiwi mpa o na le ntho ba sa itsebeng gore na ba lwana le mang ba lwana le Daniele ba lwana le mma Daniele ha ba tsebe ere ko fe tshebeletswa boseng gona modimo wa tsantle modimo wa pate ke le bongwe ne so ka lengolo leno la 1998 le ka jeno mo ramaina le nga lenka a le kenya bukeng ya dibuka a le toloka ke le bua go tso

Mumamedi re kopana ho seng hona le morena wa Syria ya bitswang ka lebitso la Ben-Hadad. Ben-Hadad e ne le tlwaelo ya hae ho futuhela ditjhaba tse ding. Re kopana le Ben-Hadad hoseng hona a futuhela setjhaba sa Samaria, setjhaba se leng pusong ya morena Akabe. Morena Ben-Hadad o phallela Akabe, morena wa Samaria. Ha fihla ho Akabe, o romella manqosa a mo tsebisang hore ho tloha hona jwale silivera ya Akabe le kgauta ya Akabe le basadi le bana ba batle e tla ba ba hae. Mme morena Ben-Hadad wa sena a tlisa ntwa motseng wa Samaria. Dumela re hlome mantswe a reng Modimo wa bona ke wa dithaba. Mumamedi wa lesedi, Ben-Hadad o romella mabotho a hae ba fihla ho Akabe. Morena Ben-Hadad o tla ho Akabe e le motshehare, o tla ka mabotho a mangata ho feta Akabe. Hopola mabotho a Syria, ke batho ba neng ba tseba ntwa. Hopola mabotho a Siri, ke batho ba neng ba ithutile ho lwana haholo. Mme ha ba futuha, ba futuhela motse wa Samaria, morena Akabe ha itsheba a sheba mabotho a hae a Samaria, o thola e le batho ba fokolang haholo, o thola e le batho ba kekeng ba kgona ho lwantshana le mabotho a Syria. Morena Akabe ha sheba dihlomo tsa hae tsa ntwa, o bona e le dihlomo tse sa lokelang ho kena ntweng le sehlopha sena sa Syria se laolwang ke Ben-Hadad. Morena Akabe, morena wa Samaria, o kena tsietsing, o kena kgathatsong.
Modimo wa bona ke Modimo wa ditaba ke ka hona ba re hlutse Morena Ben Hadade Urmella Mangosa Assyria Husibisa Akabe Horitseba Nahaya Hau Ise Iriyatin Saka Murena Ben Hadade Urmella Mangosa Assyria Hava fisa huaka Bamusibisa hore Leba sadi leba hana Base baliria tensaru Murena kahabe Utwa lentswe la Modimo Le tla ka mohlanka ba moprista o re ho ema a ka be o iphe matla Modimo wa rona o tla ba haufi le wena Modimo wa hao o tla o hlolela Masonga ba Siria Modimo wa hao o tla o namolela Masohong a Ben Hadade e mo mamedi Morena kabe o tswela ntle le sehlopha sa hae ba kenang tweng ba futuile ba iphile matla ba hlasela Ben Hadade le sehlopha sa hae sa Assyria Ben Hadade ha tswela kantle o ya tsebiswa hore a kabe o futuile e momamedi Ben Hadade o re mabotho wa hae ha re ba kgahlanyetseng ba sa le dithabeng re ba lwantshe re nto ba hlola tong ha re ba futuheleng ba sa le dithabeng re nto hapa naha ya bona le bana ba bona le basadi ba bona ke Ben Hadade o bua le bahlanka ba hae o romelela masole a naha ya Assyria ho masamaria tlohong ha re ba futuhele momamedi ntwa ya lwana ntwa ha e lwana a kabe le Assyria a kabe le setšhaba sa hae sa Samaria ba hlola ntwa yeo Ben Hadade a na ba thibella ka yona hopola hore Hadade o nyalo sa thaba o batla ho ba thibella hodima thaba a kabe o hlola Hadade le setšhaba sa hae sa Assyria ha ntwa e fetse ha Ben Hadade a se a hlotswe ha se
se ba theohetse naheng ya bona ya Syria ba ya qoqa ka ntwa ena entwa ena re hlose jwang ho tlile jwang re hlolehe ho hapa ntwa ena ho ba re bangata ho feta masamaria ho ba re bangata ho feta mabotho a kabe re hlolehe jwang banna ba Syria Bata Ben Haddad Barry Moren Barry Schutzi Banaba Samaria Banaba Akabe Hobani Mudimu Abona Kiwadi Taba Tikaho Barry Schutzi Hoban Tayaro Nalibona Inelisabe Barry Schutzi Hobani Mudimu Abona ke wa ditaba mme ha ba le dithabeng ba na le matla morena re hloleile le ha re le bangata ho ba feta le ha re le bangata kgatlhano le bona le ha hlomo sa rona sa ntwa ke feta sa bona empa hopola morena modimo wa bona ke wa dithaba ke ka hona ba re hlotseng ha re ka ba hulela re hwata teng re ka ba hlola Mumamedi Banna Basiria about this Hore Akabe Haitha Mais Banna Basiria about this Hore Akabe Makahai Honalama Talante Homudimuya Pilam Baba hulela le ho tateng a ka a na ba hula le a se bali le ho tateng Ben Haddad a na hulela le mabotho a hae a Syria mo mameti re sebeletso ho seng hona sera sa hao dintwa sa hao seo di lwanang ha se tsepe ha se hloleha se re modimo wa hao ke wa dithaba le ba ka o hulela le wa tateng o ka nna o hlole hobane modimo wa hao ke wa hohle ha se modimo wa dithaba ha se modimo wa mahwatata empa ke modimo wa hohle a re nke se fela ka IPC ha ba re o mohau wa modimo.

0: tla metsotso ke supileng ka morao go rwa ya leshomele motso o le monga motaunga a go fete go bo rakgwebo
1: ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood lefu la tswekere arthritis esita le feberu le mokgohlane fumana lerumo sehlwekisi se matla sa madi sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano le tshwetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006 lerumo le fumana Dischem Clicks le dikhemisi naha ka bophara lerumo feel the healing power
2: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyi bonwa Kentucky Tuesday ena.
1: Stop.
0: Fumana maka a le shome a go ho ka 129 ka.
1: Stop it.
0: Me o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mili o mong hape ka chelete eno.
1: Stop it, I like it.
0: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
2: Kopana le mathata bophelong ha o hlokile tsatsi le leleng o tshwanetse o phethatsa tseo tobileng letsatsi la kajeno mona cash converters same day loan ya rona e bolela tjhelete ka letsohong ntle le ho letsa e seng hosane e seng dihoreng tse 24 empa kajeno mme ha o etsa kopo ya same day loan hona jwale o ipeha moetleng wa ho ikgapela karolo ya 50,000 cash e ya lebenkele le haufi le wena kajeno. Cash converters, rea reka, rea rekisa, rekadi manaka chelete, hona li di pehelo.
3: Atsimo he, metso tue ma shuma ma bidi ante, kamra hurale shuma le motsulu mongo, ma metsele CD FM, me mute mute kacheno ke shonta ha bekenga. Kia tseba rona le monga ilengkerekenga, hona li monga ya tua ngona jwale bailo buloka, tsamang hantle. Ere kete ke fete ko le bua wena mochane so baking e shuleng wa itsa mo sebetse mo tla monna e mo tsotso mo ratua khotso lo wena ku utlwile le fu le hlaile la pemmo o be hantle mo shimane ke utlwile o bua ka ngkhono pepi ho tlaloka ere ke fete mo mamedi re ke re kene mona mo re tlamengo kena teng makeišeneng a rona re kene metseng ya rona re kene moo re phelang teng batho gona jwale ba bangata Afrika Borwa kaofela ba lla ka dithethefatsi tshebediso ene mpe ya dithethefatsi go rekiswa dithethefatsi tse rekisetswang bana ntho e nngwe gape ba lla le ka diketso tsa botlokotsebe tse e phameng haholo mona nahenga empa hona le ntho e ileng ya tshwara maikutlo a ka ha ke utlwa ka monna neng a tsama le ngwana wa lemotse tharo a ile le yena tavening a ile le yena jwa le ngwana wa ngwanana wa lemotse tharo mo mamedi ha re ke re bueng rona chaba sa rantsu rona ka borona botata bo ba boitshwaro bona bo loso ha kana kana ke be a jolo ba metseng re bua jwalo empa boitshwaro bona bo hlephileng ka tsotso tse monnate ke boitshwaro bona bo hlephileng bo leng teng makeišeneng a rona re ka boetsa jwang re ka etsa eng rona jwalo ka batho ba batsho rona jwalo ka batho ba batsho ho lokisa bothata bona ba boitshwaro bo hlephileng boitshwaro bona bo hlephileng ha kana kana bo leng teng makeišeneng mo re fumanang gore ha dibeke ke se fetetse pedi tse tharo ngwana o sa bolaile ntatae ngwana o sa bolaile mmae boitshwaro bo bokana bo hlephileng oketse gona jwale ke nako e nngwe gapene re bua ka yona ya mabollo ga ore bana ba nkane jwale mang o isitse ngwana mane le bollong lelapa le sa tsebe re ka etsa eng rona jwalo ka setšhaba ke leng tetsetseng batho ba batle ka boitshwaro bona bo hlephileng bo leng teng makeišeneng a rona a batho ba batsho ke a setsa ngwana motho e motsho mona re ka etsa eng e ntetsetse mo mamedi nomoro mahala ke 086 ke 000 3084 boitshwaro bo hlephileng ga kana kana makeišeneng a rona nana fela ntate anke ngwana wa lemotse tharo a e le ena tavening jwaleng botaweng manyolonyolong botaweng anke ngwana wa lemotse tharo a tsamaye a ye moo wa fitlha dule le ena jwaleng o ka ngolola gape kapa romela molaetsa nomorong ya 079 758 5066 079 758 5066 re ka etsa eng batho ba batsho re na le mathata makeišeneng tshaba se se tshurna le mathata makeishining batho ba batso re na le mathata makeishining a rona on se swartmense hey on said probleme re na le mathata make buitswaro kore bona bo hlephileng bona bo hlephileng re ka etsa in rona tlo ka batho ba bagolo go thusa mole bona ba tshabana re ka etsang go lukisa bothata bo mo mamedi o moyeng o le sedi FM dumela
4: How can that that is so?
3: Do men and that?
4: Well, it's a pretty damn a car at 2004.
3: Yeah, tsepo.
4: That is so. Until in Mufela. Half fella, not tsepo. Kabua little Tadolaka. Kabali little who didn't put the tree. So did you find? Then I'm not to you. Muntuka was a user.
3: Ma impatsa pa o buile batho ke bana ba buile matswalo a bona o ka etsa eng wena mo location la hao mo gore o bona gore go ba le khutso go ba le khotso locationing le molao o ba teng le ke o ka etsa eng wena a jwalo ka tsepo
4: that is so ke go bua ma le mabane di siki bone ba tshanda ke thuso mona khoneng ya gona ba le bangata mo ke dire go le ba ba di ba bagago ke ba botsa gona ha ntle ntle go etsa hala mmo se ke le mona zone 3 e le ba tsa fela ba ba nyanda de tshu ba tsiba le di pepi tsena tsa bona di tsuka bo 8 ke le dilo go le ba di ba bagago ke ba botsa gona motho a dikana go ya rena o kae ha le mo le ke tse strateng ho a dentsi wa mo ka bua bua le ba di ba bagago ke ra go le khukeleng ha e hleng ene le kwani e se ke le nye ya zone 3 e ne le hampe go feta di bese go feta di koloi mo nda tetso
3: ha u bile le bona mshane so ke le bowa mo mamedi re mathateng me ha re ke ke ra bua di nthotsena tsatsileleng o tlalla mo mamedi go tlalla wena wena ya shebelang di nthofela tsatsileleng go tlalla wena ya shebe batho ba rona makeshing ha tsabe o kena ha hao anke a utswe mono ha u gone ona dwa le re o hlatswe wa shino ske wa tloa mo How anile washini mangu takena anke washini eno ya hao ka ofela anke washini eno ya hao ka ofela kore motho hana le letswalo hana le letswalo bona ntate kiu una sna letswalo la nka ngwana wa le motse tharo a ile yena joaling tavening re etsa imba thong re etsa ing mo mama di dumela khotso
5: kawe
3: mo mama di o moyeng hona jwa le khotso
5: ndade mtaung khotso le mifo khawane
3: ndade
5: ndade mtaung o botsitse botsa bo hlokwa ke ndade se bo fika nthaka lentle o botsitse botsa bo hlokwa rena runa ko re nthona we la hlela uri ndade mtaung o re fa ke tla rena runa ba tshore ka etsa ntaba ka ke ndade mtaung di kereke ha di ha simulaitsa ntsha bo be ndade mtaung ke hona di thabene mmona ho go be le di advert tsena tse bontshang hore tshekifetso ha ya loka ntate mtaung go tlile bohloko ha butle ntate mong a lla a hlalosa hore ngwana ha e utsuwe le se bapadi sa bolo se nkuweng se patuweng kae kae rona re le batho ntate mtaung ke rona re tlamele re nke boikarabelo ba dintho tseo wa hlokeha ntate mtaung hore le bo ntate re eme ka maoto nagana utswe ngwana a monyenyana o mo beya kae kae batswadi ba ba mmatla ba sa tholagala
3: ntate we rona mme ntho ena wena mogotsia ga re seke ra tshaba o bua nna le wena Botana bo bokana ba boitswaro bo hlephileng bo swabisa bo ho rona makeishining tshaba tsa rantsu re ha setsa motho e motho mona
5: ntate mtaung o buile ntlha bo hloko ha o ka hlahisa ware bana ba mmala o itseng ha ba itse se itseng o phoso e le ntho e tlamehile nthona e ho rona batho ba batho bo bua nnete fela ntate mtaung ke ba bona le kgowa go ntse le lelale re kapo le tsamaile ntate mtaung ka bokhutshwanyane motsotsonyana fela go na le lekgowa le neng le ke le tsebang ne le nka bana ba hai a fika yeme thabeneng a fika re bone batho ba batsho rena ba etsang ngwana ga o ka ipona o le mo go sane o fedile ka wena jalo rona bo ntate mtaung rona ntate mtaung ke rona re tlamehile re eme ka maoto re le bo ntate re tshietse bo mme re thibe nthona jalo ka o tsholo go bohloko ntate mtaung gore go utswetse ba padisa bolo se a je go etsiswa kae kae ngwana o tsuwe bana ba tsamaya ba dithabeleng
3: ntate anke ngwana wa le motse tharo wa ngwanana a ile yena tavern ka lo tawa
5: ntate mtaung le renyo ra le bo hantle e fitisa melaetsa ena gobane rona nako nngwe ga re kgone go e fitisa ntle mpa renyo le yona e re fa maatla gore jalo ka bontate re eme ka maoto ntate mtaung le ntho ene ya men's conference re tlamehile re tsedise bontate le dikereke di nke karolo ntate mtaung ke leboe sebaka kgotsa
3: thank you ntate dikereke e tsa mosebetsi wa lona dikereke a di etse mosebetsi dikereke a di etse mosebetsi re ke ra kgona go phela ka tsela e ka reng ena ka jeno makeišeng a rona bana ga ba sa bona batho bao ba ka wa tseba ba ka shebang go bona gore na le batho ba badileng ga ba badile ba ya tswa makeišeneng di a tswa di-doctor makeišeneng di a tswa diagente makeišeneng ba dula toropong ba tshaba go dula lekeišeneng ga re bue nnete ba tswa makeišeneng ba ya tswa ba ile go dula toropong ga thene re tla bua re re sheba mane bana ba le ba mane ke di-doctor ba le bararo ke bo doctor nyeonyeo ke bo doctor nyeonyeo ke doctor eng go na le malapama moo bana ba bona e leng di-doctor ba le bane kapa ba le batlhano empa bana bao ga ba sa leyo makeišeneng ba dula ditoropong jalo ka ntate a bua rona mona re kopana le ona magoa ba nka bana ba bona ba ba isa a fitlha dule le ena ngwana yo ngwanana a re dulam a re wa mmona mme eno ya leng teng mona ka jeno ke gynecologist ke doctor e shebanang le basadi wena o batla o etsang ngwana ka ke eno a dula le ena fatshe o mmotse ba nke ngwana ba re eno a hekwa environment ena a ko dule le ena eno o specialize ka environment dula le rona bana ba rona makeišene ba bua le bo mama batho ba kgonang go tswelelang ba tswa makeišeneng gobane ba tshaba go sane ba tlaselwa di-doctor di a bolawa makeišeneng go na le doctor e leng a bolawa Dobsonville go na le doctor e leng a bolawa ka Pretoria ba kenelwa ba bolawe makeišeneng a rona hikom gobaneng mo mamedi mo yeng kgotso
6: What's on that? Re lwana re tiile ke le mo kerekeng ya United Reform Church re dula re jwentsha bana le gagologolo le ge ba balela molao wa kereke empa ntho e nkutlwisang bohloko kore motho a utswe ngwana kapa utswe sebapadi sa bolo a se kicknepe ga tsebe o digile mobuo wa South Africa
3: ntate taba ye e le buang ka yona ye ke a utlwa le mamela ntate o buile ka tabena ke kopa gore ke lo batla taba ena ke utlwisisa rona go e tsagetseng ka sebapadi seno se utlwisa ke kopa tshwarelo gagolo ntate thuso motaung ga ka e utlwa tabena ga ka e tseba ke kopa tshwarelo gona gona mme ke tla kopa gore le ke le e tshwareganyane ntate motaung a e batla e fumane a tlwa mono nka ke ke kao ke tlholang le o kena go yona gobane ka bomadimabe ntate wa ka ga ke ya ka ka e utlwa ke kopatsona
6: ke utlwile ntate thuso seng ke motho a mamelang lesedi ke motho a mamelang ditaba ya bantho e nkutlwisisa bohloko gampe ntate thuso
3: pepi ngwaneso ke tla e batla ke tla re le bona bana beso ditabe mona ba ke bamphe ke fumane ditaba tseno ka botlalo di be te ka letsong lena laka ke a leboa mošhaneso jobetina ke leboa golo ka mona ka jobetina mo mamedi re etsa eng makeišeneng a rona re etsang rona bathong ka boitshwaro bo bo kana bo hlephileng makeišeneng ke ga ore hep batho ba nwele o fumana mona bo social media ba tlaise bontate ba ka bang 12-15 ba tauwe tawanyane ya maoba le maobane ba bile ba robetse maoto a tlhole ya go phama tlhoo ditlhole ya go phama ye ke eng makeišeneng a rona ke eng re etsa eng bathong re etsa eng ntate o dumelelana le motswalelwa ka e leng a bua gore dikereke le tsona tshwantse dikene ke lesedi FM mo yeng a kgotso
7: ke thuso
3: ntate
7: ke ntate Rapholo
3: e ya Rapholo
7: ka mokgwa ke swabileng ka teng ka motho o montsho ke swabile ke dula Mohlakeng. Ke dula Stratswang pa se bitsa le Sekhosana.
3: Mhm.
7: Sekhosana sena ke strata se senyane nyana mara sona. Go ne le di kolo tse 4 mo kaofi le Sekhosana.
3: Eh.
7: Le kereke ya church. Le shopo tse pedi. Ba dumeletse leburu ke ka le buitsa ka leburu ba mo dumeletse a tswa koo a tlo o rekisa Motekwane. O rekisa Motekwane mo pele ha shopo. Go na le shopo moo shopo ena e ditse Motekwane.
3: Mamela ntate go bandre mamela mogotsi ke utlwa gantle o kwatile ke o mametse ke o mametse. Ke utlwa o kwatile pelo ya o ya chesa fela ha re le radiong re leka gore re tle re bue ditaba gantle bane radio e na le melao ya yona jwalo ka tsela ore go na le monna mono wa lekgowa a rekisetsang bana Matekwane. Le batho ba bagolo ba ya tsamaya mo ba lo reka Matekwane.
7: Go yalo ntate, go yalo. Ene nna ke yo mongwe wa strata se o motona. Ke boile o bua le di-councelara gore ga ke le mpolelleng gore lesense ena e tlile fana ya go rekisa Motekwane mo pele ga bana e tlile yame le ka jekwa ke se ke kry-e karabo.
3: O itse ko o kae mo ntate wa ka?
7: Ke Mohlakeng Sekhosana Street. Mohlakeng gona mo wa ke bua sona, gona mo wa ke bua sona ke mo Limpopo ke tlile ka leso.
3: Mohlakeng
7: Mohlakeng
3: ere ke ngwele fatshe ke a le bontate sebetsa gantle mo Mohlakeng mono jwalo ka bile o ile ka lefube ka o ka sebetsa ntle ntate gore o butsitse a botsa ba a botsa le o le councelor bana motho yono o fumana jwang eno e mosuo eno gore a tle ka lekeišeneng ka gara Mohlakeng a tle o rekisa Matekwane. Ke ntate wa botsa ke se botswang ke ntate o lefung gona jwale a re ke strata sa Sekhosana mo mamedi re a di dumelela dintho metseng ya rona a re a dumelela manyala ra dumela manyala metseng ya rona o keke wa bona like ba social media ba hlaisitse motho ba re enwa he kena fe pambana ba rona di drugs in ho ba ke kotse fela ba tshaba mona ba tshaba bana bona ba jwa mbana bana mamina tswa fela ba bona bana ba rona ba joang di drateng mo ha ba bona ba dikobo ba ikwetse ka dikobo di hlo motsiare ha ba bona o ka ba le ha o kopana le bona bona ho joang makeshi na re shebeng ho joang make re shebeng ho joang di toropong di koneng tsa di toropo re shebeng ho joang bana ba tsuba eng bana ba ja eng king re sitwa keng ho thiba nthwe rona ka borona. Ndate ke yona walla e ndate o buile le ka dikereke o na le bo ntate ke bana ba buile ka dikereke ba dikereke bathong dikereke di etsa eng

0: re ma benkele eng hona tswale re le bohle ausi ngwana se khobela e re tshware ma benkele
1: e bang nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng o lefella yona clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
0: sebata ko mametse ke ka mona ka Frankfurt jo wa bua taba e bohloko jwa ntaba e thata wena sebata la o ka ro le ka u thiba bothata bona ba dithethefatse o ka bolawa lo bolawa o ka shwa ndate o ka bolawa nna ke ka a Frankfurt ke molaetsa ko fumanang mona ho WhatsApp ya lesedi FM hona jwale mo mamedi o ka ntetsetsa a ntetsetse location la ha mo o bua le nna Erikbone wena ntate o jwale o walla ka taba ya hore ke o thuse ka ntho itseng lekgwalo le lekile mosebetsing re bua taba ya rona ya makeišeneng gona jwale rona re ka etsang e makeišeneng gona jwale ha o mametse ditaba tsa makeišeneng ke a le bulela mpoleleng go etsaetseng makeišeneng a lona baking e o ka utlwa ba o jotswa re ntate moteng wa tswa go bolauwe motho kae kae watswa stupo kae kae maponisa fumane eng kae kae go etsatse maponisa kwana a teng mona ntate ba tlo phutha mamangwe sa bolaile o utlwile mme a neng a bua ka ngwana 21 years a ileng a hlajwa ka thipa ya ba e sale ya thotse o fitlhela bile a tlhokagala 21 years 21 e nneng 20 mdumela
2: maphelo maphelo ntate thuso
0: re a phela ntate khotso
2: danki ntate thuso o bua le ntate Vosmaduna ka mona ka Northwest Press Maboloka
0: eya
2: ntate thuso mohlomong se ke kene morago ga nako ganyane ya ke tsebe ntate thuso
0: kena ntate
2: hei taba ena ntate thuso e bohloko haholo ya ngwana ntate thuso ke ipeya kapo ke naganela ngwana o kwa 3 years ntate thuso go na le tulo ya entertaina bana e teng ntate thuso go na le tulo ya batho ba bagolo ba itlhabisang ntate thuso ngwana wa monyane o tlosa botlhoko gagolo ntate thuso motlhomong le o re ae ga gone ntate thuso mme ge ga re lebelela ntate thuso
0: re etsa jwang go thiba
2: ke ena ta ke ena taba ntate thuso a sekese ntate oka ke ena taba motso wa kembile o kile a bua ore o kulemala kwengqondo o kulemala komuntu o kulemala komuntu o kulemala kwemphakathi jale ntate thuso taba ya dikereke e botlhoko gagolo kereke ya nnete ke motho he ntate thuso gampe go be le conference ya bontate tle ntho ngwe le nngwe e qala ka ntate ga o be le di-conference tsa bontate ntate thuso bontate ba rutiwa gore go bantate ke ee ntate thuso tle gobane ntho aiyo ntho e tlalang ka mme le modimo o qadile motho ka ntate ntate thuso molao wa fuwa motho wa ntate jale melao e senyega jwang gobane ga ona mofakatsheng ya molao a sa fuwa molao jale ga o be le di-conference tsa bontate dikereke di etse di-conference tsa bontate di-motivational speaker tsena go itsiwe di-conference tsa bontate ntate thuso gobane ntate ke tlhogo ntate thuso ya ntho tsotlhe
0: motswalle wao bua ntho e kgolo gagolo nna ke a ipotsa ntate dinageng tse dingwe e re kenke gona mona Aforika ke tsamaye odimo mane bo Gambia botawa ga bo bongata jwalo ka mona South Africa
2: ntate thuso
0: ke a gola le ba ileng la re ka bua le bo pitso mosimane ba ile ba coacha bo egepeta ba coacha kae ba ka o jotsa le bo egepeta mane di ba kentseding ha hona montso ho nwa majwala teng rona mona sa ntate nkile ka ya Doha nkile ka ya Doha man ke tswa bo Kuwait man re tsamaile bo Dubai ra feta kwana o dimukwana ha o fumane botawa bo bokana motho a tawe botawa bana ba tawa eng ke bo me ke bo ntate ke eng botawa bo bokana tipa tse kana kana ye ke a go ntse ke mbona batho ba wena motswalle wa ba tlompha le dikereke tsa bona rona dikereke mo ha di tlale mang hai kerekeng makure ntate re tsietsi something tsantsi re etse mo
2: re o tse ke di ruleletse ntate thuso ha ona nnete fetang eo ntate thuso ha re gotleleng modimong ntate wa ka ha re gotleleng modimong le kireke le zona di tloele go rera prosperity ya motho ha di rere ntshafatso ya motho ntate thuso ha go rediwe ntshafatso ya motho o ska nna wa re rora kireke mona o tlile ka thola promotion mona deke tlang ke bo tsamaya ka koloi tse 6 he mona eng le kireke di lahlile direction le ona ntate thuso ke re ntse re ba tanta to ka re sa tswele go di mataba ya hao re sa tswele go go teng go di mataba ya hao di kreke ha di re ntshafatso ya motho go bane motho la setswe ke identity ya hai re na setswe ke se bopego
0: sa mamu ke dile ntate ntshwarele helamba hallo ntate hallo ah ntshwarele identity direction are a hloka direction are a hloka direction Lenanong la motsiare le boko ha setsane lona la jwale ke nako ke botse potso e reng toro ya Afrika borwa ke feng America o fihla o ba botsa toro bona ba tla o jwetsa toro ya bona China o fihla o botsa toro bona ba tla o fa toro ya bona China ba tla o fa toro maobane no ho bua ditabeng ke shebile ditabe mona ho Al Jazeera mona ba bua le ka mo China e busana le fatse ka teng tho engwe le ngwe tswa China ka mo America engwe ngwe re hileng ka teng ho ba ntjwa le tho engwe le ngwe jwale ha o e batla China ba re China ka bo 1948 1949 ne futsa ne ile hampe empa ka jeno ke yona naha e ruileng ka o fitisisa

0: na go ntse tatlhelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mme, na o se o fetohetse ho Postbank Black Card?
2: Tjhe, ke ntse ke sebedisa SASSA Gold Card. Hobaneng?
1: Hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka mora moo, Gold Card e ka emisa ho sebetsa.
2: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
1: Tjhe mme, ho molemo o etse hona jwale, pele mela e ba melelele. Phetoho ke mahala.
2: E hlokang?
1: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa Postbank.
2: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
1: Ho bonolo. Letsetsa *120*355#. Fetohela ho Postbank Black Card pele ho la 31 August 2026. Postbank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Postbank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
3: Ke o taba, e re bona jwale ke tle ke nke molaetsa mona wa WhatsApp. Re ne re fete hona teng mo wa harutlo kwano mona he.
4: Ha tonda tumtaung. Ke mtsweneng kwako. Ntate mtaung ha re kgalemele, ha re laolee, re setšhaba se sa laoleng. Ha o bone le batho bana ba tswang ka ntle ho naga be re phelang le bona ba re tella ba etsa ntho tse ba di etsang hobane rona ka mo rona re hloleha ho itlhompha. Re etsa dintho tse nyontshang ka pela mang le mang re sa kgathaletse hore na maemo ke a feng. Fela jwale e re ha mefuta e mang e re supa e re ha re a nepagala e be re utlwa bohloko
3: ntate o tsho jwalo o qwaqwa mane ke sesotho a setoloki ene re a butlwa bohloko ngwaneso re a butlwa bohloko ga gona motho a kgonang gore kgaleme e ga gona kore ga re etsa ntho itseng la go ba le bothata re na le bothata bo itseng ga re tlameya gore bothata bono re bolokise re duleng fatshe re bueng la re ipelaetsa gantle o bejwa a mothe motla go bima a go bima momamedi go bima le ntlo ya tšha gona jwale ntlo ya motho e tšha e fele hona jwale nkare ntitsetse makeišeneng a lona go e tsalaeng gona jwale makeišene ke re bueng ka diketso tsa botlokotsebe makeišene re bueng ka ketso tsa botlokotsebe kore re bueng gona jwale mpolelo o ka motho etsa gore e nna mona motseng wa rona gothwe go bolailwe motho kaekae ke mona ke kae ke Rustenburg kapa ke kae bathong go potsang tate thuso mo o fumanweng ditopo di latlhetswe pela noka batho ba bakae 6 kapa 7 ne batho ba borona ba latlhetswe moo ba bolailwe ba latlhetswe moo mpola bo e tsalama keng nana le ka di-accident nana le dikotsi makeišeneng a rona nana le ka dikotsi makeišeneng rena go e tsalang makeišeneng koloi ya phetowa ka lekeišeneng e jaile e kena jarateng ya motho ku e thula bana ku ga ore lori ke ena sa ithutse batho ba bararo ba bane e ba bolaile ntate ore ai ga gona motho a kgonang gore kgaleme ha batho ba re bolelela gore re jwang re utlwa botlhoko ba fitlha bona bana jwalo ntate o qeta o bua ke sotho a setoloko a re ba fitlhile batho ba tswang ka ntle ba etsa seo ba se etsang ba etsa ntho tsa bona ba etsang momame di dumela kgotso ee ntate re a phela ntate
5: ntlha kgolo ke gore ke a dumela go bontate ba buang ka dikereko goba ke ntho tse e leng gale di tswatse rena batho ba dikeretse ke ntho e ne leng gale ra kgothaletsa go atamela batho ga re a sheba e re ba bokatsing ba kereke and ntho ya botlhokwa o ileng a etsa ne tshwanetse re fetsa bogolo re kgone go fitlhelela batho and gape ntho e botlhoko e leng teng ga rena molao ntate Motheo batho ba naa batinya ba etsa ntho tsena molao ga oo ntate wa ka ga e ne le re molao wa rona o tile thata fetse batho ba ke ba ke ba phisa le ka tsele re phelang ka yone
3: molao ntate o lla ka molao ntate o lla ka molao o ikwetse o re molao e mehlano metsotso pele gora ya leshome le metso mmedi ke a tswa go tla balwa ditaba ka mora mona o tla kopana le Veli Mvololo ka lenaneo la re kao fela hei dipapadi mane a e gogobe agolo e moroko e mpe mo mamedi moroko ya bapala ai moroko ya bapala tloela moroko shapa Canada ntlatse tharo noto Canada ani tholere tu ai baba bapala bashimane ba baba bapala nae nwe bona halangitla hantle ke France ai paroga ine ba tshwerman e ba tshwere paroga ya le bona ai fela ba kenya mshimane ana banka banka ba beya kwana penal ntla Mbappe bo Mbappe ba akora bana Mbappe ai le Messi le yena u la ba itshwara hloho ke ifihlile ke vede ba fitlile ba shimane ba vede bana ba le babe ba shimane ba Africa tutu ba le babe ba tshwere Argentina ai hona le batho ba mba ba palama hai eh ho be re tla bona hore e gepeta e tla bapala jwang le yona e bapetse ka maatla re tla bona gore na e tla bapala jwalo setse e gepeta le moroko go setse e gepeta bana ba faro ba setse jwale ba faro ke bona ba setseng le bana ba

Bina monate ya snezi izolo. Hona le momamedi hona jalo sa tswa ngolla kwa no abatla ditimana. Ngwaneso iya ka u Daniel. Ntate maine o la bala Daniel mane abala 1. Ho tlo mona o ya hapelo Daniel 4. Ke mo ntate maine a neng a dutse teng ha holo ka jeno. O na dutse ho Daniel. Iya ka man ka u Daniel o ya le ho tsenolo 4. Ke le bua. Nako ke hora ya le shumele metso emedi. O mametse le CDFM FM khotleng la gatso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hora le shumele metso emedi o di ballwa ke Ntsane Rantwa.

0: Ebe ona le tsitsipano. Ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemising naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
1: Kananelo ya kopo ya Capfin Loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re amela fela hanyane ka seo morudi ya se ngotseng.
2: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ka tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
1: Etsa kopo online. O tlo bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
3: How to fit an original packet for 1 year KFC? Le tala nama ya kho le sothwana le crispy hamon nut le zinga wings tse pedi le di chips.
4: Yeah, impa. Haiba o batla rotisa mathele ka nnete, ke iphumanele dang bucket for 1. Le tala nama ya kho le sothwana le crispy hamon nut di dang zinga wings tse pedi le di chips.
5: Original packet for 1 year KFC itulana le dang. E khathele site ho tloa ho 42.90. Etela kfc.co.za backing salise di le batsi. KFC, it's finger licking good.
6: Le velimoloi, out ya strata.

0: Mamedi mano mametse jalo Yolanda Adams are I'm gonna be ready. Hona le mo ke maratang teng hare a fragile heart. Ke mo ngwadibini a tsamino wa sidumedi. Ya sebetsang ka matla haholo Yolanda. Korbe jalo mashume ama bedi ame tsile tsemetsotsu. Pele wa tla hora ya pele mona hole sedi FM re ka ofela. Hai tsama mona mai tsama nteng ya dumela mo mamedi hore nna le wena re kene mona.
1: Hey ibe ke ma. Utlwa ma. Ke a tsebe o mamele. Le nna ne o la re ka ofela ka veli moloi. Au tia strata. Le sedi FM ke molelwa. Mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sidiba sa maphodi. Sa maphodi. E palle ha monate le ho tlisa nyaka lo le sedi bathong.

0: Mapolo bol. O sa putwa go buti. Ke go sua ka mona ka Captain Park mwana mme. O mametse mona ke sonta mona phumuletso sane. Magwara ba tla mana ga ba tla ntse go lukisa re buksetsa go nna sane di nthudi be hantle. O thutse bo kala letsatsi la manta ha ka mafulufulu a tshwa tkhale. Aga ha ba tla lokena ka mafulufulu tshe tsatsi le la manta le. O tlo bone bekene o tsamaela mona tiwa ngwane swa kere. E mona ke jo swa mona ke Captain Park ka mona o. Go mametse tlhe mona ka 88.4. Letsa mmino go ene go gathola sontage. O tsa ha re mametse wena wa sidila, go sidila mmile mona tango.
1: Bona mafolozolo. Wa luka yo andate. Bua le ntife tsira ka mafora ka mona mrenaka. Mafolozolo. Sa silene na hohola tsepiso msasane. Tsepiso msasane o ka mona ka Lesotho Maseru mona. Tsepiso ka mona ka Maseru mme re mola ka letsa tsa sila haela tswalo le monnate la ka jeno a hole a le kana le ntife mavolovolo ke lebile mo na hane le ka mmino monnate wa ka jeno e mavolovolo ha ba khotso.
2: Autia strata ha ona mokia. Ke dutse mona, ke dutse le Autia Strata. O nketsetsa ntho e ngata, ke nkgono nompe. Mona Kronstadt, ha hona mo ke yang teng, ke dutse mona. Ke tswa le wena ka hora ya boraro.
3: Ao bathong, re a leboha nkgono nompe. A re ke dutse le Lesedi FM, ha hona mo ke yang Mfololo. Mamariki mang ya holang e tshwere mametsotsong e robedi. Let's go to pele wa tla hora ya pele mamedi moeng dumela
4: ile ambululu le kai
3: ndate ke ya pele o pele jwa ngwana mme
4: a ke tle tsa mona ke veli o gore ke kopele ba hulang ka yeni ka o fela ke re ba ke tike matsatsi a bona le tsala mona a tsi ke di ile go tsumbo tsa vili ke a le bua go lokwe
3: ke a le bua ndate le se di dumela
4: a
3: hello
4: o ja bolisto
3: shapo jwa ngwana des
4: hello Bolisto
3: ngwana mme
4: o jang bolisto
3: ya pela ngwanes
4: ke tsona ro ka ratanda bolisto
3: sho tsona do ke mang ya holang
4: hola butwa ga ke tjabulani nyati hola le palisa makhubo ka moka ka obe ding goes ke re bahole ba belisa ke letse ke ya leboa bolisto a o tsa strata
3: sho ba ke tsona tornado le seria fam dumela
4: mvololo bolisto
3: Hey, shabu ngwanes.
4: Then all go komere ke mathele mani sene ka le tirim. Mangwane ma le ba ke ngwa hola. Di mangwane ma sibulelo ke re ntse ke ba ga tsa fela jwa.
3: Ngwana mme ke le bo ha ba hole ha monate.
4: Eh, ntse go tsana ntse ke tsama veli.
3: Tsama handle ngwana mme.
4: Danko veli to.
3: Shabu ke tsona le se di afemele.
5: Ni mala veli di kae?
3: Mme ke a phela o phela jwa ngwana.
5: Ke phela hantle veli, o bua le nani Theba ka go tsombo thabile.
3: Ee ama.
5: Ke bona ho hola pelo ta tsanyane ka mona ka go tsombo thabile. O hola le ditaba ke malume wa ka mo fokeng ka mona ka go tsong ke go bona ba hole ba bone tsenga.
3: Taba di fitile re ya le bo wa dumela.
6: Hello veli.
3: E shapo jwa.
6: Ho shapo veli, o bua le Thabi seng di pholo holo nisi.
3: Yes, Thabi.
6: Eh aveli o mabane ke zime veli wane so na hola ena ke tumele dipholo.
3: Eh.
6: O mani masego ha motloela ke ga hole a hola a gogobe.
3: O go tsama nate.
6: O go tsama nate veli bile ka tsile monate hambe mabane.
3: Ga itsela ka kiela bo ha go tsama nate ba ba Ntabi.
6: Ba ba veli.
3: Ba ba ba ba bedi ba o kgotela le sedi hi.
6: Ke tembolo lo ke mi kae?
3: Ke ya phela mme o phela jwa ngwana.
6: A ke phila hantle.
3: Eh mama.
6: Ntse re ba kopela ke ba holana.
3: Hantle.
6: Eh ya senta ke ha o ka nkela mane botshabelo ka lentjela ho le monate le pepa. Di efense ka di mathaba ke na le malume wa ka mono ke mme ke ragadi ke ntho tsohle ho nna. Mamutau Jinet Matshidiso Molatsedi wa hola. Ndate mbololo motho ena ke mogate ka pele ya ka ka ofela ke re modimo a nna a mo fetseng ata. o hola ga tane mathiso ngubeni ka mona ka ja ga spontain ma tsane tate tshepiso ngubeni batho ba ba babedi ke ba gata ke re tshidi hola la go utlwa go pele wa ha o munate empa modimo tla ba teng mona le wena ba kopela ke makabele mthibedi ka mona ka itumeleng ja ga spontain tate bololo ke a leboa
3: maitumeleng ke leboile tsatsi le monate ba hola monate mme waka
6: thank you tate mboli
3: bye bye le seri ya femo ka dela dumel
7: mboli se hola
3: ke a pela ngwana mme o petsang
7: ke mna ke mboli ke mang ke ke go rata go kopela ngwana mtswala wa ka ile bo nolo mokwena
3: ei
7: ka go tsata ke go pela ke mo ke me ke tsikwali pe mboli sto
3: ngwana mme ke a lebo ke a
7: lebo mboli sto
3: Mamma Mitsotso, Ezra Mahemi, and Billy Walter Hora, Yapili. Mana Hole said, Yafem, happy, happy, happy, happy birthday. Umotu Emung Liemung, Yaholang Gajeno. Mana Megia Sepalano Dumela, Lizazila Lenzeleza Mamanatia. Ezra Native Auro Oba. Oba, how Philippa to Batau Sula Faleza Lona. Itule Lele said, Yafem Rezebo Sarahan. Hare Hare Jala Hospano. A give you a Ganzani Randwa Didaven Zahora Yapili Kaskip Martin or a stay.

0: Didaba tsena tsa gore ya pele tsona di fella mona fela di phetela ka o lekola tsa boemo le godimo re tla ka province ya Gauteng. Le hlakile o phodile Mpumalanga le hlakile o phodile ntle le mo ho futhumetse low field Northwest Free State le hlakile o phodile Northern Cape le hlakile o futhumetse ntle le mo ho bata dikarolong tse ka borwa botshabela. Western Cape le hlakile wa bata karolo ka botshabela ya Eastern Cape le hlakile o phodile ntle le mo ho bata dikarolong tse ka Leboya athe ya le KwaZulu-Natal le hlakile o phodile ntle le mo ho bata ka bophirima. Tsena tsa gorra ya pele tsona di felela mona le bolepi mme mamela taba tse latelang tsena goreng ya bobedi tseo tla di balelwa ke Rabosana Roger Madie ke nka dithapo tsena ke di busetsa go wena le kgolokwe ke tseo.
1: Bololo ke strata Kujile ka tsebe ke tatolo ka mona ka khotse ka ba kujile ka tsebe ngwana mme ke a lwana 3 o'clock ngwana mme Johanna Matredi
2: Dumela mvololo outer strata ko mamesi ka mona ka Deep Kloof Zone 3 88.4 ke ne mama Hadi ke re monnati wa radio ka sonta tangi
3: hey le sonta ha o iketlile o etsa eng re le na neo nna re kaofela le vele moloi.

0: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyi bonwa Kentucky Tuesday ena.
1: Stop.
0: Fumana maqa a le 10 a go ho ka 129 ka.
1: Stop.
0: Me o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mile o mong hape ka chelete eno.
2: Stop it, I like it.
0: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Ho na le mela wona le dipehelo.
3: Di FM le o tlisetsang dikeletso mmino le mananeo a reretsweng ntshetsopele. Lesedi FM le keteka dilemo tse 66 le metso e tsheletseng le le teng ke molelo.
4: Hi Veli, komametse a butwa ka ha monnate ka Sontaha, komametse le qhumula 88.4. Ke dutse le motho wa ka Lefu Morobe aka Shawenza le ngwana gona bohlokwa go mametse ngwaneso ga monate sonteng senana ke tholwana pheko ka mona ka moshweshwe ka tlhong tanko Veli
5: tso kgotso le golokwe kgotso ngwana mme letsatsing lena la Sontaha re mametse ka tlhoko ke ntate Sebofi ka nthaka le ntle ngwana mme ke bua mantswana ka jeno ke re ko mametse ebile ke qetella ka gore motšheso pele ngwana mme motšheso pele.
6: Hi, Bololo, Veli Moloi. Kumametsi, 90.3 ke le Grand Starter ka Msebesi. La pente phomolo nyane mana. Bua le tsholo ya matsididi. Thank you, Bololo.
7: Olo la utubululu. Jile ka tsebe re tinen penzu a mwa wa blasinga dangba. Ala ala.
8: Mbolisto. Kumametsi ka le kubula 90.3. Ke ga mona go kula stari me ke se kwale pe a pe mo go nya boga go police tu a miyo monnati.
9: Hola police to e mwana me go jile ka tsebe mwana me ke le ga tswana mona mandla ga tswana strand se se holo mwana me sa se di FM ke na kwa wena ve vololo
10: tebeletso e ratwa.

0: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyi bonwa Kentucky Tuesday ena.
1: Stop.
0: Fumana maqa a le shome a go ho ka 129 ka.
1: Stop it.
0: Me o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mile o mong hape ka chalete eno.
2: Stop it, I like it.
0: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le mila wana le dipehelo.
3: Ibangu nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Beli mbololo dumela hlengwaneso bua le masirame ka tutuza Nigel e guruleni ke re bohle ba mametseng le Lesedi FM ba atlehe bohle ba mametseng Lesedi FM ba atlehe ba kulang ba fole hle bana beso re le rata rati le marena a rona ka hara makishini a rona re a wa rata na ke katla samara na mkuina kwena pledge sema mana ngwathela sa jeng patelo sama bana jang patelo sam re tya ithea e mihulu le mi nyanyane ya di otwane ho ha le listo ro ratara ti
5: dumela dumela dumela mbololo mbololo mame tsuke papi ma ka vizimia ka sontaha tshina na mvololo ke mametse wena ka mmino wa gago o monate mvololo ga ke gore nyabo gago a utlwa starata yango
6: a mvolo mvololo a bro ka o di tshwere lekere me bro ra ya dija fatshe bro ka sande se monate le wena thanks bro ka ola ke patsa ka fana beile
7: dumela beli sonta se monate ke iketlile le wena matsukulo msiya ka mona ka di u
8: Ee la mesa vololo mesa vololo mwana mmeke ntse go jile ka tsebe ntse ke na le wena ka mmino monate wa sonta o bua le ntate Thabo mo fa mmere ka moka o nge ji fa mo ka mona ka tresiki ka mona five ke a leboha ntate
9: Lesedi FM ke moleba Lesedi la puo setso le boithabiso bo bonwang bophelong ba Basotho gotlhe mo o baleng teng
10: Velimolo Bololo Bololo.

0: Tlhopha sena sa TS Galaxy se dutseng boemong ba boraro lokong ya bona ya ditlhopha tse robedi Mr. Cool ha be ke sa fose mme nnete fela ke setlhopha se e leng gore motho ga o so sheba ka kakaretso o ka re sentse se batla sebetsa gantle obane papading tse tharo tse ba seng ba di bapetse o fitlha ga jwale ba gapile tse pedi mme ba bapala ka go lekana papading e le nngwe mme Richmond yona e bapetse papadi tse tharo ya gapa e le nngwe ya latlhegelwa ke papadi tse pedi mme Richmond ke yena papading ena Mr. Cool ka lewa la 1433 me motho ka wa sheba fela ka potlako gore ke setlhopha seo motho reng ha o sheba e hlilentse se batla nnete fela sa sireletse hantle ebile ba batla ba hlatswa ka dintlha haholo me motho o ka re gatelo e golo o Steve Thibane sa bona e leng dineo ka bio motho lebeletseng gore ka bai e o lebeletseng gore o tla batla sebetsa ka thata tsa tsin lena me motho boela hape mohlo mo motho o sheba se bapadi se tshwanang le Adams molengo ka morao gore o tla ba botlhokwa haholo pensa bona tsatsing lena mme motho gore ba bapala gata lo tlhopa se batlang sena le mabitso a mangata haholo a motho ka wa etsang wa bua ka ona nalaneng ya papadi ya bolo ya bomme naheng ya Afrika Borwa mme ka potlako motho bua ka jani e leng gore ke mongwa di bapadi tse batlang di sebetsa hantle haholo ka tlhophe sa TS Galaxy ebile a e le mokapteni wa bona ke ba bake mongwa di bapadi tse motho o lebeletseng haholo go bona mme motho ka bua gape ka nnete ka Steve Thibane sa bona le sona seo motho o lebeletseng gore papading ena o tla ba bohlokwa haholo e leng yena Makagula mme nnete fela Mr. Cool ka kakaretso motho ka re re lebeletse papadi e leng gore mohlomong motho ka e tlhalosa ka tsela eo re kara reng go ka ba bonolo go tlhopha sa TS Galaxy go e gapa go feta go e latlhegelo
1: ga re le boemo mamedi se kadile papadi mme kadile jalo e le re tlhopha sa TS Galaxy Queens se kala Carolina pele ya papadi se lebisa borwa ga e le Richmond United Ladies bona ba lebisa le boya ha re ke re bona homba ke ane o tla jala ka bolo ka kwano TS Galaxy mme ka ntle o di 18 ha nyane homba wa e kwa ba ka ra di 18 empa ba le ka vetsola mme ke ane e tla tsola mme a ke tle tsa beile lotwa nyane ka mane mme e ne le maphutita pala mme empa la lo jala ke tle tsa tsa ka ntle mme e ba hlola jwa lo TS Galaxy Queens ya mo hlola ka kwano ke gontse homba e tla ba bolo e tlo ke na jwa lo mme e tlo sa mramane ke tsiba tibane dineo ka bai mme jwa ka se re hlalositse e hlile mona di tibatibaneng a tlhopha tsena tse pedi di a tshwana TS Galaxy se tibatibane ke dineo Makagula mme o apere nomoro ya leshome le metso tsheletseng a tlhopheng sa Richmond Ladies dineo kabai ke se tibatibane o apere nomoro ya leshome le metso tsheletseng ke ka moo tabadileng ka teng momamedi re ile ra tlhalosa re jalo ka ga selemong sena e tlhile dipapadi tsena tsa Hollywood Bets Super League di a rotswe ka mekgatlho le mmedi di-stream tse pedi nne e leng yona Super Era Stream e leng seo e leng gore papadi ena e bapalang e wela tlasa streami sena sa Super Era mme go tlwa monono re na le se seng stream se bitswa ka gore ke Super Rise stream ke ka mogo he di a rotsweng ka teng ke ka moo di-stream tsena di a rotsweng ka teng mme o tla tlhokomela he momamedi gore streami se seng le se seng se na le ditlhopha tse robedi kao fela mme re tla nne ro neeletse ditaba ga papadi ntse e tswela pele jwa e santsane e le nnotsa ka matlhakodi ka mabedi ba ne ba etsa boitsuko ka bane Richmond United Ladies empa le alo jalo mme ga bona le ona le sepapadi se utlwe motlhoko sa Richmond United Ladies ke bane ba thusiwa potlako ba kena sebapadi sena se dutse fatshe ke le ka go sheba rona ke mang le sethibathibane sa TS Galaxy Queens dineo Makagula o dutse fatshe le ena go bonala le ena a utlwile botlhoko o utlwile botlhoko jalo ba thusiwa potlako ba tlatlhe ba leke o thusa e le ka nnete gore dibapadi tsena di tle di tseba o tswela pele ka papadi re bua jalo momamedi gore ga di ne di kala dipapadi tsena selemong sena sa dipapadi mme kana leshome le metsorobong go isa ka la mashome a mabedi a motsomong phupšane mme di ne di tshwaretswe ka tshwane gona mona porofenseng ya Gauteng ya re mafelo a beke mme a la mashome a mabedi a metsotsheletseng go isa ka la mashome a mabedi a metsorobedi mme ke ya di tshwaretswe Polokwane Limpopo jale re bona jale ke mona hemne di se di le ka kwano ka Mpumalanga kwa Mhlanga tlwa ka lataro he go tlwa ka lataro e leng ka labahlano go fitlhela ka jeno di tlaba ka mona ka kwa Mhlanga ka Mpumalanga e tle di a otlana jalo di a otlana mme re tla o tsebisa gore na ebe dipapadi tse latelang di tla tshwanelwa kae ka mantswe a mangwe o etswa mokete ga di fela mafelong a beke gore dipapadi tsena di bapololeng kae le nngwe gobane e tle ditlhopheng tse dingwe tlhe o batla ona le bothatanyana ba ditšhelete setlhopha se seng se tlo gole kwana se le o bapala le se seng gole kwana jale go entse gore dintho di batle di ba bonolonyana go be le dipapadi wetso mo ketse wa dipapadi.

0: mafelong a beke a le mang e re a o gotlwa mo ne o gotlwe ga o tlwa o seuwa sebakeng se seng jana ka ke tlhokomela gore mafelo a beke a tlanga go tla uwa ka mane ka eThekwini go tla uwa eThekwini KwaZulu-Natal ke bua ka mafelo a beke yana lesome o isa lesome le metsomme ere re tla bona etse pasa rona kiera bonome ya gala jalo ka molemo ka boprima sina so sintome o ya gala jalo mme kiane ba ilwana la sindoke o tla jalo ka bona tsi ska raksimne empa jalo ba ntse tsakantle ba ntse tsakantle Richmond ba ya gala sinto kiane ke bona telele mme o ibe apri nyarma ne pala jalo ho ha fela mme e ba phoso hape Richmond United Ladies ba ba petse ngone mong hampi ka kwa nomme e leng sam kelesi we selana sam kelesi we selana mme o ba fetse ampi mme bona tla tsoa ka kwano ka mo lengwe ka bo prima le ba la sina zo sentse wa etlo sa mme ba harama ba la ke wa enka jalo mme o ile tsa jalo ba ba lwa mmunya empa la jalo ka mo ba e khotlisa mme ke ya ne ke Richmond United Ladies ka mo lengwe ka bo prima apelele Adams ba e sia jalo mme ha re bona apelele Adams o tla jalo ka bo lengwe ka bo prima apelele Adams ke o ntsa jalo empa la jalo ho han fela mme ke ya ne ne ho bona right lane a hana ka mo ka mane ho hana matala si sweni mme bolo ke ne ya gana ka kwano mme ka mo lengwe ka bo prima mme maphuti tsa pala wa ya gela mme ke ane nene e bile fetse jalo ka mane mme ka pelele Adams e ka tla lights tse ka ntle e ntse jalo ke TS Galaxy e tla ke ne ya gela wa ya gela hape ka kwano maphuti tsa pala mme ke ane wa ile ka jalo mme ba tla mene le tsena maphuti tsa pala ke wenga jalo mme e bile fetse ka kwano mme e ne fetse jalo ka kwano mme rimne o bona le Leon Tatile re so ha re bona ka mo lengwe ka bo prima mme e tla jalo ka kwano mme ka TS Galaxy Queens ke ene ka mo lengwe ka bo prima morang jana mane e ke ba enka ba isa ba mabe tsa sishweni ke ane go tla ka bona sishweni mo ramona ke we hata jwa lo sishweni ke wa enka netsa tsipati bane mme e le dino makagula kara di 18 dino makagula kara di 18 ke we ntsa jwa ke ane e mo ramona mane ke la bile tsoma ka matla mo holo mo ramane e ne le ena re le bogile phala mme e mbala jwa le ke ba re ba ba ile ka hape ke ane o ile ka mane ne he ne le pontse go motlhabi ke ane o ile ka empala lo jalo mme ke ane ya tsholwa ke TS Galaxy ka radi 18 ke ane wa ile ka Nicole Michael ba monkela bol ke la ka ba ka melengwa ka botshabela go tla jalo ka ingana team tsana mme ke Richmond ka ba ka melengwa ka botshabela mme o tendre le bogile phala wa ile ne ba sudubana re le bogile phala ha mo le pona tshego mo tlhabi ba sudubana mo tlhabi ke ane bile o bona ka re utlwe botlhoko ka mane pona tshego mo tlhabi pona tshego mo tlhabi bona le ka re utlwe botlhoko mme o la tlamang ka monna safatshe re le bogile phala noto ka matlhakoneng a mabedi ke metsotso e tsheletseng karolong ena ya pele ya papadi ke ane bolo moraomane boharomarbalame e go utla jalo ka mane ka felele Adams bolotelele mme ya antla o tsibathibane sa TS Galaxy dino makagula Hollywood Bets Super League ena papadi e wela jalo tlasa segele sa super ira stream ke ane dineo makagula o ntse gopa-gopa o e ntsha jalo makagula mme ke ane o ene letsa re lebogile phalama phala ke ane go elela ka monengwe ka botšhabela phala ke eo o ntsha bolo jalo ka monengwe ka botšhabela mme o eletsa matlha fatšela ke o e ntsha jalo bolo mme empa ya mosia ka mane Nicole Michael e tswatse ka ntle e tlaba bolo ya Richmond ilo ke nagana jalo ke anamphuthi ba ya gela na mphuthi ke ya ne laolo jono mme ba tla ile ka moromane ne ha re bana ke ya ne sishweni o nka bolo ine tsa tsiba tsibane di ne o makagula wa e gotlisa ke ile ka molengwa ka botshabela empa la jolo teng ka mane bonolo thameng ke ya ne bonolo thameng ba mo jela bolo ke ya ne tla jola ka TS Galaxy empa la jolo ha re bone ka molengwa ka botshabela Nicole Michael o le go fita empa la jolo bahana ka moroka kwano Richmond United Ladies, noto ka mahlokeng a mabedi noto TS Galaxy Queens a re bone bolo kee ne hene e se bile nkwe jalo ke maphuthi tsa pala mna ona re wa ile ka maphuthi tsa pala mna ba monketse bolo e gotla jalo ka sešweni ke wa enka bea pele empa la jalo ha re bone ke ena Richmond ba re marba ke ba gotla ka yona Thandeka Ncambe o e ntsha jalo ba moneletsana ape Thandeka ke wa enka mna ka kone ka molengwe ka boprima a phelele Adams o tla ka bolo e re ga a phelele Adams a enka jalo bolo ena a e tlhe ka kone ka molengwe ka boprima ebile ba bankela bolo e le noto ka matlhakoneng a mabedi noto TS Galaxy Queens noto Richmond United Ladies a koreng ke re mate re fete ka mona ka mabenkeleng
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe o kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forong SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Tsadi papadi ho le sedi FM
0: Tadi papari le sedia feme metsutsu rubonga rona nyina pele papari no toka mashokore ma beri ari bona homba ke wa iko ba bolonga e pala u jalo na se papari se long re bolo e motli ha bashoko ke se papari se na sa Richmond ho bana la ile maputi tapala bolo e motli ha bashoko me ba tshisa pele ba kena e rinke re utlo mokotli se metsutsu nyina ha bilongwa tla le shome ka rona nyina pele papari me e santane ile no to jalo ka mashokore ka ma beri no to Chiefs Galaxy Queens no to Richmond United ladies mokotli si
3: Master Cool ha ke le bohe nete fela ho fitla ha jwale e santse le papadi e batlang tsitsitse ho bana ha o sheba hlopa sena sa TS Galaxy motho o kare so ba batlang ho sietsa ke ho batla ho fitla ka potlako ho mapalapelo wa bona e leng salana empa bothata bo boholo bo ke bona e hle boetsahala ke di gheotse ba nteng bo harreng ba le bala ho bana ke bona e hlile di papadi tse ba pala mo harreng ba le bala ba bona ba batla e hlile ba atametse ha holo molengwa bona ka morao ha o finyana le bo sishweni mane mme eo le yona e etsa hore mohlomong ba batla ho ba ata ho bona ho fitla dikarolong tsa tlhaselo ka potlako mme ha o sheba tlhopa sena sa Richmond sona Mr. Cool nnete wa bona hore ke setlhopa se lekang ho batla hore ha ba sa fumane dintlha tse tharo ba ka tswa mona ka ntlha e lengwe hobane wa bona hore le botala bona le ka morao ha le tlohe mono molengwe ka morao mme ba seba se batlang ko etsa bonete hore ba dula ba tsitsitse
0: ha re le boemo kwetli se mamere ke poso TS Galaxy hantle fela ha o feel mola ona wa di 18 ke bona ihle esenkwe ke mo kapteni mono o ntatile raso haufi ile yana ke bona pona thego motlhabi pona thego motlhabi o tshatshela morao ha mole mo kapteni o ntatile raso yaano wa tapata pa o ntatile raso e ka etla ra wekena kana le qela e bile ke sheba ka mo antseng a tapata pa kateng moleng wa di 18 tsena tsa TS Galaxy hukunya teng keo a etlola dwaro ke yana ne me ra dwaro bona o ine le yana ka mane bona tsa go motlhabi impala jwa le ba hlola ya gadeletse ntse di tswe ka ntle mo le ngwana o ka botshabela le bala TS Galaxy Queens tse di tswe ka ntle ka mane ne nondumiso manangela o ntse di tswe ka ntle mo le ngwana o ka botshabela le bala e tla ke na jwa le he e a gelo hona mo le ngwana o ka botshabela le bala a re bona ke yane wa ya gela ka mane ana mphuthi ke boletelele ba le ka rola ka di hloka mane ene le re lebogile phala a ke ra boletelele ba ile ka jalo se tsi batla sa eng ka mane di nna ma kagula o inkile di nna ma kagula o tlo hopolo re ke se se sa di tsi batla tse hlohlo ho lumona ho holud bet se pali ha re bona bona ke ane mo romane ka mane ka mole ngo ka botshabela e khutla jalo e bile tsola ka ntle Mole ngwana ka botshabela e ke ne ya gelo ya gela ka mane e ke bonolo thameng ke o ya gela jwa lona ba mo neletsa ra bono a ya bo shula di ka mane bonolo se le ya getse ka mane Nicole Michael ke yana ime we nga jwalo a ikona me ke yana ba khutisa ka mane Richmond to Mamedi empalo jwa re bone ba etsola jwa lo ke la ka mane Nicole Michael wa enka Nicole on tsabona jwa re bone TS Galaxy ka mane ka mane ngwa ka botshabela e bi o tlo tlhoko ha re bone ke na bolo me ingwa jwa ke ba bolo mnunya mnunya ke we nga jwalo na e re winela tsa re file jani ba mo la bolo nge yang go dira ke ntawe ntla mini nge ke Richmond empa ka re tla tsola ka ntle nne a o ya tsola ka ntle nne le ntawe ntla mini e tlo ke ne khelo jwa lom ka kwano ke TS Galaxy zinazo zinto ba ya khela no to ka mo hlokeng ma bedi no to TS Galaxy Queens no to Richmond ha re bona ho mba jana no Royal League empa ba rata mo tonga e bile o tshwe go ena ka mono khontse ho mba TS Galaxy e tlo kena ya gelwa a ya gela ka kwano maputi tapala nna ba mo neletsa na maputi ke la o nka isa mrojana mane ke yane a inka a isa mrojana mane ene a phelele adams a netsa tsebetse ba ne di nao ka bai dinao ka ba ike wa ntsa ene tsa ingana tshimtsana mtsana ke anini wa ntsa ba lo ke Richmond to bare marba Richmond United Ladies e ba lo wa hana re fido jane jane go tlaka ba lo nge ke anini ba tla jala ka ba lo mpa ba lwane la hape ka kwa nome ke la sibile ke re fido jane jane ke o KTS Galaxy o ntsa ba lo jalo re fido ne ha re bona ke o ba tla jala ka yona me ka mo ngwe ka bo phima e ba lo jalo nge ke ani go tlaka mane maputi tapa la nge ya fetse ka mane e ka Adams e le nye na me e apele Adams ke la ka mane ka mo ngwe ka bo tshabela ka le le tuna ingana timchana ah ya mohlola ingana timchana eta ba bolo ya TS Galaxy se le khetsa mane mahle fachela mme ke ane ba ira sa botunga Nicol Michael fachela tla ya ha TS Galaxy fachela ba ka ya khela ka mane fachela e bidu tshi tlo fa tshi tshabile ra ile fachela e pala jwa lomme ke na mona ba ramba ba e tla jolo ka Richmond Ladies har mane ke o ka gore ka mene ngo ka mo prima ka le pio le tshiari ke wa itiba jwa lomme ka kwano empa o itiba setso tse ka ntle ka kwano maputi tsa palam a ke metso tso ele sheme le metso mina ka rolo nyana pele ba pari wa ya khela ka mona zina so zinto ba ntse tsa ka ntle hape ho thing re tlerbone no to ka matla kona mabedi e tshina wa ya khela ka kwano maputi tsa palam kiyane ba mne le zona maputi tsa palake wa enga be pele mane empa ba lwane le TS Galaxy kiyane se bile fiti tsa mane ne le homba ya khutla ka mona ka mona khutla jalo ka sesheni bo le telele rata fatse re file jana ka hlo home ka kwana ka mole ka bo prima e tla jalo ka maputi tsa palake ba rata motunga hai intsho jalo ke go ntse homba ke wa ya khela maputi tsa palama ke Richmond Ladies ke ela bile fetse jalo me ke bo le telele mane bo hareng barbar ba ile ka jalo me ba nkwe ke ntawle ntamini e khutla mora kwana ke thiba ntibang e bile ke so bona le sepa parisi o khlomo tloko sa Richmond United Ladies bona le sepa parisi o khlomo tloko sa Richmond United Ladies ke le ga o sheba rena be ke mang ke ponatsego motlhabi me ara sheba he momedi re tlokomela hore di mapalitse re ka reng di sedi tlhabile di ntlatseng ata no xolo qesane wa mamelo sandown se papadi ntsepedi o tlhabile ntlatse tharo mme re filo jaane mo kapteni yone wa TS Galaxy papadi ntsepeditse wa senga dibapetse o se a tlhabile ntlatse tharo Salgado Mudali papadi ntsepedi o tlhabile ntlatse tharo ke tsona dibapadi tseno tse re ka reng he di se di tlhabile dintlhatse ngata mmamedi o ne a raile bolo ka mane o nthatile roso ya lopalela fela ya bakateletseng kwe ke sebathi bane Dino Makagula ar bona ke yane wa ke na mane di ao ona ro ke na ka mane Nicol Michael ba mo ntla bolo ba ibile ba ntse ka ntle e tla ba bolo ya TS Galaxy ke a ne se bile ba getse ba le ka fitla ka yona Nicol Michael ke yana wife ba rata motonga e tla ba huku huku ya pila ba di yana mmamedi e tla ba huku ya TS Galaxy huku ya pila ba di yana ke huku ya TS Galaxy a queens ilo tso ka mane ka borwa bo tshabela ilo to saka borwa bo tshabela di ba palo kono di papadi Solomon Mahlangu stadium se bia ba tlo sitse me ha ba ke ba pa misa TS Galaxy sitse batho ba ne sa enka ka mane di ne o ka bai ke sitse batho ba ne sa Richmond United Ladies se bia ra ile di ne o ka bai wa hana se shwe ne ba harmal balwa e tsola ke TS Galaxy ke ena e rwa ka hlohom mane ba harmal balwa me ene le ontati le reso ke ena ba ile ka jwalo me ente le di mo ke tiba ntiba nye pa me flagala lo jwalo ke phoso Richmond United Ladies ka ra se di ka di go se ba harmal balwa me e ba phoso jwalo ya thande ka ngambe phoso thande ka ngambe ilo tlo so jwalo me ke re le bogile phala wa TS Galaxy e ka ra se di ka di go se ba harmal balwa ke ane re le bogile phala o tla e tlosa re lebogile mme ke wa phamisa jalo re lebogile pelenyana mane ga re bone ba e le kame ke elame a e hula e kwalela ka mane ke le ka o sheba ke ane o ne a e lekile samkelesiwe selana empala jalo ke ya gotla ka mane ga re bone fatšhela ke o ntsha bolome ke ane selana wa e le kame gotlela morago yana ma o e netsa fatšhela keo ba e rerata maotong a e tswela ka ntle mme ya gara ke ena fatšhela gape ka mane ke mahle fatšhela wa TS Galaxy ka le pione le tshedi moramane wa ya gela mahle fatšhela ke o ba moneletsa gape mahle fatšhela o enka jalo ke ane pelenyana mane maramara re ba e leka empala jalo mme e gotla jalo ka ga re bone ke ena bolo ya molo jalo ke ntaolentlameni ke wa Richmond o ntsha bolo jalo mme ebile gotla jalo ka mane ka thande ka ngambe ga ba gotla jalo ka yana mme ba e leka ka mane Richmond United Ladies mane ba harem barbala ntse le nnoto ka matlhakore ka mabedi noto TS Galaxy noto Richmond United Ladies a kore o sale jalo re ke re mathe re fetse ka mona ka mabenkeleng.
4: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: How to effect an original packet for 1 year KFC. Le qala nama ya kgoho le sothwana le crispy hamon nut le zinga wings tse pedi le di chips.
6: Yeah, empa haeba o batla ho rothisa mathele ka nnete, ke iphumanele dang packet for 1. Le qala nama ya kgoho le sothwana le crispy hamon nut di dang zinga wings tse pedi le di chips.
7: Original packet for 1 ya KFC e tulana le dang. E khetsela site ho tloha ho 42.90. Etela kfc.co.za backing sa lesedi le batsi. KFC, it's finger looking good.
8: Hey, Khaitsedi, ke me di tifello e se fetuile. Mme jwale dikgwebo di ka kora ka FNB Speed Point.
9: Au, seo ke ditaba tse monate, ha ngola ho le monga kgwebo.
8: Eya, o fumana commission ya sekgahla se tlase se qalang ho 1.8%. Se theoha ho fihla ho 0.6% ha kgwebo ya hao ntse hola.
9: Hey, wa bua jwale, ebile e ka nka bapala sehlopha sa winang.
8: Heya.
10: Ke ena gaming ya ditifello. Ka banka e putang kgwebo ya hao ha e tswela pele hantle. FNB, thuso. So if fetula dintho tsohle FNB lekala la First Rand Bank Limited mwebe di tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao hona le dipehelo
2: tsadi papadi Holisedi FM.
0: Ho fela le jolo tari papa di Listeri FM in tse le noto TS Galaxy Queens e le noto Richmond United Ladies. Mokwetlisi, metsotso ke yona ke mashome a mabedi karolong yena ya pele ya papadi. Ho santana ho batla ho le thatanyana e sa le noto ka mahlokoreng a mabedi. Ha re ke re utlwa mokwetlisi.
3: Mr. Cool, ha re lebohe nnete fela ho fitlha ha jwale sa ntse le papadi e batlang e tsitsitse. Mme ha o sheba se mohlomong se batlang se etsa jwalo. Re hlalositse hore nnete fela ho batla ho na le dikgeo tse kgolo tseo di bonang papadi ena sa ntse e bapala tjena Mr. Cool. Mme ha o sheba hlopheng sena sa TS Galaxy Mr. Cool. Ba na le dibapadi tse tharo tseo mohlomong motho ka reng ba ntse ba soka ba momahana hantle. E le Michael, Selane hamoho le Homba. Ba batla ba bapala ba qaqolohane haholo Mr. Cool. Mme eo e batla etsa hore mosebetsi wa lebota le ka morao la tlhopha sena sa Richmond se batla o hlile o batla ba bonolo haholo hobane nnete fela ha ba fihle dikarolong tseo tse e leng hore ba etsa gore tlhopha sena se batle se tshoa nakong ya ho sireletsa mme ha jwale go tla batla go ba thatanyana gore ba tlhabe dintlha Mr. Cool.
0: A re le boe mokwetlisi ba e tshola ka morago mane Richmond se kane ba reng ba re ba laitlhile mme ba leka ka mane pala lo jalo re lebogile phalana o ha re bile ke sešwene tshwanelo wa e tshola mme ke ane Nicole Michael o leka o kena Nicole Michael ka Radio 18 TS Galaxy empala jalo ke ane ne a o ya mohlola Nicole Michael ebile e tla ba huku ya momamedi o na hlia takolotsa o na hlia takolotsa Nicole Michael ya keteletse e mohlotse tswetse ka ntle bile ka re utlwe bohloko mme fela la lo jalo mo letsa phalo sa e supile hukunga. Kamane ka hukung e ka borwa botshabela e le noto TS Galaxy Queens noto Richmond United Ladies ke ka mota ba leng ka teng ha mo mamedi ke ka mota ba leng ka teng e re re bone ke ya ba lo tlosa TS Galaxy Queens huku kamane e tla tswa dalo me ke ya ne tlosa dalo ke bole telele empa ba itshola ntle bole ka bankotsi ka radio a ba ka tletse ba itshotse ke la ya matshelo ka mane ka molengwa ka botshabela mme ba le ka khutla ka yona mme ke ane re filwe jane ka molengwa ka botshabela e hula jwa lome e bile isa mrao jana mane ne o ine re tsafatshela fatshela ke ane ka molengwa ka botshabela e ntsa jwa lome ke le ka molengwa ka botshabela ba le ka mane tes ka le ka sequence e mpa lo jwa lome e re bot e ke ba ntsa jwa lome ke ane ne ne ba tla ka yona ba re ba la tla ka molengwa ka bo prima tes ka le ka sequence ya matshelo ka kwano ka molengwa ka bo prima ar bona ka ba re filwe jane bola tla ka mane ya moshola Nicole Michael aba itshara hlo mo kwetlisi ka mane la khisibiyam ai fosa ka mane Nicole Michael bane ba hle ba monele tse bo entle mpa la jwalo ho ha fela mna bona go bile bo entle re filo jani empa la jwalo Nicole Michael ai tlo disa me kwala ka di mo metso tsinyene me shwa be di metso me ra rom karolo nyena ya pele ya papari noto ka mahlokore ka mabedi mo mamedi ha re sheba hantle ka mo taba le ngateng o tla fumana re mamelo tsa announce lady is your name event le ka uti mo lokong ditlo fela mme papa ntse pedi tso ba di mapetseng tse fitile mo tlotse behem jale tse ntse di tla re tla di fumana mamma ranya no ba jale di papa ditsena di mapetso mafelo kana beke mme o bo fumana re ihle tabanya na tsarona di batla di mo ranya hanyane kana ba kala ho bana jale ila aba simpete go fete mafelo kana beke fela la lo jolo tla hlokomela re ka mona ka ho super era loka tla hlokomela re mamelo isa nao se ihle ntse ihle itlo mepele jwale ihle tsi es galaxy ha e batlo ya hole le yona ha e batlo ya hole tsi es galaxy queen super le yona e teng ka mara sa nao simo ne ha re sheba ka mana ka ho super rise re fumana re JBW ihle le yona ntle papa ntse pedi tso ba semba di papetse ntla ke tsetse le tseng ka selataneng mim buye mo mbabu be di mono TOT FC le yona ha ba tlo sala morao ka di ntla tsenne ke ka mo tabeleng ka teng hemne re tla ne re di shebe jwalo hanyane hanyane ha re ntse re ya pele le tsone re tla ne re di shebe hanyane hanyane re tla ne re di shebe ha re shaba ka pasere hemo ma meri sa TS Galaxy Queens o tla hlokomela hore dipapadi tsa bona tseo ba di bapetseng hae ke dipapadi tse mashome a mane a metso supileng ka ofela mme ba kgonne go hlola tse mashome a mararo a metso mmedi ba bapala ka lokana papadi tse leshome mme ba hlola papadi tse hlano ka ofela e le hore dintlha tseo ba di tlhabeleng ka ofela ke tse mashome a tsheletseng a metso robedi re bone bolo ke ane ka radiatene ke moferefere empa ba e tshola ka mane Richmond ke ne ke tlhalosa jalo re mme dintlha tseo ba di tlhabileng ke tse mashome a tsheletseng a metsorobedi tse mashome a mararo a metsorobedi ke tseo ba di tlhabilweng ke tseo ba di tlhabilweng ke tlhopha sena sa TS Galaxy Queens re bua ka dipapadi tsa bona tseo ba di bapaleletseng hae ke ka moo tabadileng ka teng hemne ha re ntse re ya re di shebashaba jalo hanyane hanyane ha re ntse re ya re di shebashaba jalo hanyane mme motho wa o sheba nnete ya sala ka nnete jalo ka re tlhalositse gore re shebane le tsena tsa super era go fela lo jalo jalo ka ke tlhalositse ga re sheba itlhile go gang fela mme dipere tsona tse di mathile ntle le tikatiko o solo gope o solo thata mo mamedi ga re sheba re fumana gore mme tlhopha sena sa mamelo sa nnao seme go gang o solo gobe mme gobane sese se bapetse papadi tse nne kao fela mme ba tlotse papadi tseno di le nne jalo mmamelo tsa nna ladies mme a o sheba mme ba se ba tlhabile ntlha tse leshome le metsorobong ka ofela bona a ba se o tlhajwe ntlha la e le lengwe mme papana ya dintlha ke leshome le metsorobong mme ka selataneng mmamelo tsa nna ladies ba na le ntlha tse leshome le metsommedi ke ka moo nne ke batla felang ke go oneletse tsona ka mokgwa o dintse di etsala e re ke tla oneletsa ka mora nako e se kae o tloga jwale mme gore nabe TS Galaxy Queens jalo ka ke itse ehle batla ba beile merebeile fela le yalo jalo ke a e bona ke ane mme e boe mong ba boraro TS Galaxy Queens ke a e bona emane e buye mo mabraro TS Galaxy Queens re dumelana na lwena the Tshwane man re dumelana the Tshwane man se chaba motswane wa thulare se chaba motswane wa thulare re dumelana the Tshwane man ar bone hemo mamerime e tla ba bolo tso mo romane me e tlo so dolo kim apelele arams o tla e tlosa mme wa e tlosa jalo ke boletelele mme ke yane lalo jalo mme e le ka go tla ka kwano o nthatile resou ba mokela bolo o nthatile mme lalo jalo keteletse tsotse ka ntle mme e tla ba bolokelang yagara o tatile ka kwano momamedi thande ka nga mme mme wa tlhopha sena sa ae ke yane wa e tlwele ebile o e tlwelela ka mane thande ka nga mme e tlokena yagela jalo ke maphuthi tapala go na le phetoo mamedi go na le phetoo e re re bone go na le phetoo go tswa jalo ntaoleng ntaoleng tlamini wa tswa go kena jalo siphelele monki ga re ka re utlwa mokotisi ka pelenyana jalo karolong ya pele ya papadi metsotsong ya mashome a bedi a metso supileng ke mona re bona jalo Richmond ladies e etsa diphetogo go tswa jalo ntaoleng tlamini go kena jalo siphelele monki mokotisi
3: mokotisi Mr. Khulu ke nagana gore ke phetogo e tliswang ke gore ba eleletse gore tlamini ba tla itlhile sa mo magane gantle le sebapadi sena se bapalang mane molengwa ka pele e le ngambe gobane ga o sheba gantle Mr. Khulu ba batla ba saetse ditlhaselo mme ke nagana gore se ba neng ba se batla le bona ke o fumana dibapadi tse e leng gore di ka ba thusa go fitlha dikarolong tse batlang di lokile tsa tlhaselo ka potlako Mr. Khulu
0: ha re le boe mokotlisi bolo ke ratla jola ka khontse homba homba ke ane o tla kwa ba homba na ke khontse ka bitso bolo ntle ka radio 18 impa ya ba hlola TS Galaxy Queens ya ba hlola me har sheba hemo mameri ref mana hore ne se hlopa sa Copper Belts se buye mo mabobedi ka bona ka ho Super Era se buye mo mabobedi ka papadi tsene ba hlotsetse tharo ba bapala ba so bapala ka lekana ho ha fela ba hlotse papadi nngwe ba hlabile ntlha tse supileng ba hlabua tse tseletseng mme papadi ya dintlha ke ntlha le nngwe ka selatane ba na le ntlha tse robong a ke re bone TS Galaxy Queens TS Galaxy Queens yona mamedi re bua tsena e buye mo mabararo e buye mo mabararo lokonyene ya mna Super Era me ha re sheba re fumana hore ba bapetse papadi tse tharo ba hlotsetse pedi me ba re bone ba bapetse ka ho lekana papading e le nngwe ha ba so hlolwe me ba hlabile ntlha tse leshome ba di hlaba le bona dintlha ba hlabua dintlha tse nne me papadi ya dintlha ke ntlha tse tsheletseng ka selatane ba na le ntlha tse supileng ke ka moo tabadileng ka teng ka mona ka ho Super Era mo mamedi Super Era stream ke loko ya tsona ka mogodi ya meng ka teng tsena tse tharo tse re ka buang ka tsona mme jaaka ke tlhalositse wa bona gore mamelo di sanna o se sentse tlhe tsamaye e sentse tlhe tsamaye ke a gola re a dumelelana the tshwane man re a dumelelana the tshwane man motshwane setšhaba motshwane ga re bone keo re tswela pele ka papadi ke tla o neeletsa ka bogotshwanyana fela yena lokom ya ka mona ka go superise ke tla o neeletsa gore na superise yone e mejwa metsotsong yena e dulang antle go ye masome a mararo karolong yena ya pele ya papadi e le noto ka matlhakore ya mabedi bolokene tso kena yagelo jalo ke siphelele monki wa Richmond ladies wa yagela siphelele monki ao ya motlhola ka kwano Adams ya motlhola ka kwano a phelele Adams e tlhokena yagelo jalo he ke sinazo zinto zinazo zinto ka kwano ka TS Galaxy o tlo yagela me e tlile go gafela batho ba bangata mo mamedi batho ba bangata jwale ka dipapadi tsena di tshwarwa e le mekete tsena e le mekete ga di e tshwarwang go tloa la botlhano mokobelo sonta jwalome re re nagano gore itlhe batho ba tlatlhe ba tle ka bongata palo jwalome kwano solomon a re bone ke ane Nicole Michael Nicole Michael ka radio 18 a e neeletsa sethibathibane a mokwatlisi ao Nicole Michael a neeletsa sethibathibane di ka ba bolo e bonolo mokwatlisi
3: Hai se ke se bona Mr. Khulu ka Michael a sale ke shebile papadi ena ke bona ihlile ka wa tata ha fitla karolong ya o qetela ya tlhaselo mme o ka hopola ona le bolo ena e leng rona qetela e koropetswa ke se papadi mo hole Elena Homba empa o qetela tsa rahela bolo ena ka o dima dipalo ka lebaka la bana e ka re ha fitla karolong ya o qetela ya tlhaselo wa potlaka le bolo ena Mr. Khulu ka lebelo la hai ho ja iketla hantle nete fela ona le monyetla ho ra ka ba ile a gona ho hlabantle
0: ho fela lo lo mo ka tlisa re bona ke yana ka molengwa ka botshabela tla jolo ka fatshela fatshela ke wa e koba ke TS Galaxy ke la usile ma se fatshela ke la usile mo mamedi tla ba goal kick ya di neo ka bai ri se di tiba tiba ne ka batlakore ka mamedi ke bo di neo makagula se pesa TS Galaxy Queens nomoro ke ya le shume le metse tseleng yeo ai jering Richmond United Ladies di neo ka bai nomoro le shume le metse tseleng ba tla tle ba lokela hore ba itshupe tsela ka re hlalositse hore mme di papadi tsena he jwale di arotsu jwalo ka megatlhale mmedi ha re ke re shebe fela ka bogotshwanyane ka mona ka ho Super Rise ha re sheba ka mona ka ho Super Rise mme hona le tlhopha tse robedi ka mona fela re ka tsebisa fela hore mme se tlhopha se boemo ba pele ke JVWFC papadi ke tsenne ba di hlotse ka ho fela ba hlabile ntlha tse leshome le metse tsheletseng bona ba hlabua fela tse tharo mme ka selatane ba na le ntlha tse leshome le metse mmedi papadi ya dintlha ke dintlha tse leshome le metse meraro boemo ba bobedi ke University of Johannesburg Johannesburg University of Johannesburg mamedi ba fetse papadi tse nne hlotse tse tharo ha e so bapala ka lokana e hlotse papadi nye le nngwe hlabile ntlha tse robong ya hlabua ntlha tse nne papadi ya dintlha ke ntlha tse hlano ka selatane ntlha ke tse robong ke ane bolo ikela hantle fela o dineo makagula wa enka boemo ba boraro ke TUTFC TUT e ba fetse papadi tse nne ya hlola tse pedi ya bapala ka lokana papading e le nngwe ya ba e tlholowa papading e le nngwe ya tlhaba ntlha tse supileng ya tlhabua tse tsheletseng phapana ya dintlha ke ntlha e le nngwe mme ka selataneng dintlha ke tse supileng ke TUT mme re tla ke re shebe mme a o sheba gona ka mona ka go Super Rise wa bona ehlile tlasenyana mane go thata o boima City Lights e boemo ba borobedi a re bone o na le sebapadi se utlwe motlhoko go na le sebapadi se utlwe motlhoko e ka ke mang re ke bone Inganathi Mtshana Inganathi Mtshana kgopesena sa Richmond United Ladies utlwe botlhoko Inganathi Inganathi Mtshana utlwe botlhoko mme ke ne ke tlhalosa jwalo setlhopha se se se rileng ra bona se sebetsa gantle selemong se fetileng sa dipapadi Ezenvelo ezemvelo mo mamedi me getlolena ka mona ka ho super rise ba iphumana ba le boemo ba bo super ba ba petse papa ditse nne me ba hlotse papa di lengwe fela ha ba so ba para ka ho ba hlotse papa ditse tharo ba tlabile ntlatse nne fela ba tlabua tse tseletse me papa re dintla ke etlo saperi me ka selataneng e le hore bana le ntlatse tharo me ha re sheba hape hona ka mona re sheba hape hona ka mona ka ho super ira re fumana hore tasmani ke Stellenbosch Stellenbosch ke ba petse papa di tsenne mo mamedi ha se hlo le papa di ho hafela mme a o ba ne hlabile ntlha le nngwe ya hlabua tse robedi mme papa re di ntlana ke tlo sa supa mme ka selataneng ha hona letho ke le helamche mme se hlo pasa ke nsi le monsena se hlo pasa ke nsi le monsena mme e le deep proof ladies ba bo mo ba bo supa mme me mokwetlisi wa banyana banyana le yena o teng doctor Desiree Ellis o teng kwano go tlo sheba gore na ebe ke dibapadi difeng tseo a tlang go di kgetha gaufinyane ga WAFCON e kala gobane AFCON e tla kala WAFCON e tla kala gaufinyane mmamedi ke tla go tsebisa gore na taba tsa teng di tlatle di benene nna ke ne ke tlhalosa jalo ka tlhopha sena sa deep crew for ladies se ke neng selemong sena sa dipapadi ba boemong ba bosupa mme ba ba fetse papadi tse nne mme ba tlhotse papadi le nngwe ga ba so bapala ka go lekakana ba tlhotse papadi tse tharo mme ba tlhabile ntlha tse nne fela bona ba tlhabiwa tse lesome le metso mmedi phapano ya dintlha ke tlosa robedi go na le se seng gape setlhopha se ke tla o neletsa sona se ke neng selemong sena sa dipapadi ramatla otlhe Ramata Oche ladies, bona ka mane ka ho super rise ba bo emong ba botselene. A re tswela pele ka papadi ya mamedi, ke ani Nicole Michael, ka mo lengwa ka botshabela ka lefelo se ya dutla ka bolo. Nicole Michael, o ntse hule kwa la jalo ba mo kela bolo mme, ke ani ingana tip tsana mme, o ntse tsaka ntle mme. Me tso tsuke ma shwa mararo a metso mihlano, ka rolo nyena ya pele ya papadi, ke ani o tla yagela, ka mane ma hlafatshela, wa yagela ke ani ne, ba mo dire tsana hape ma hlafatshela, ke wa enka isa mara kwa ra, a enka re lebogile phala. Raela ka ntle ka mane re lebogile pharam e ntse le noto jalo ka matlhakore ka mabedi re le karolong ya pele ya papadi e na le metsotso e mashome a mararo a metso e metlhano ke tsona tsa Hollywoodbet Super League Solomon Mahlangu Stadium gona teng kwa Mhlanga ke yona montho di e tsalang teng he ke yona montho di e tsalang teng mme bente ena e ntseng e letsa ke yona ya TS Galaxy ke yona TS Galaxy ara sheba ka mona ka super ira ara sheba ka mona ka super ira ke papa ni lungwe fela mo ba petseng ka ho lekana mo TS Galaxy Queens e ba petseng ka ho lekana le University of Western Cape ka tutu ke ona fela papa di e ba petseng ka ho lekana ka mona ka super ira ha bona la lo jalo bona ke na homba ke o inka isa morao e mpa lo jalo ke o ba ntse ka ntle tla khalo jalo ke sina zo sinto kyane la lo jalo ba mo ke le bona ke bona tsa go motlhabi ke o tla ka bolo ke respond bona tsa go motlhabi o ntsa bolo hampe ke le ikela morao kwa na o tsiba tsiba ne di nao makagola no tso ka matsa kore ka mabedi ha ile metso tsi yona mme e ma shoma mararo a metso itseletseng ka rolo nyena mme ya pili ya papa ha re bona ke ane fachela o ntsa bolo jola ba munele tsana fachela ke ane fachela mme a inga isa morao e ne tsana re le bogile phala o ine letsa tsiba tsiba ne di nao makagola Dinama Kakulam, Win Sadalom, Ainkaneta Sishweni, Sishweni Kyota Kabolo, Arman Sishweni, Kamanungo Kabu Prima, Ineta Sina Zosinto, Sinto Kyo Engadalo, Kianini, Ibide Fitaka, Ekwan Babalom Munya, Kiana Kamanungo Kabu Prima, Kian Homba, by Ratamatungai Homba, Ekareta Bahuku Rebone, Erebona Aute, Inchuguenam Hunzi Homba, Inchuguena Hunzi Homba. E tla ba bona kana nge rawa ile a goal kick mo romani ke se tiba tibane dineo kabai ile noto TS Galaxy ladies ile noto Richmond United ladies harmonike na bona tla jola kana e apelele Adams e bana jola ba mo tla bona nge ke ade harmonike ya homba e bana jola e khutla ka mane ka mrawo e khutla ka tshepiso gadebe ke wa enkana o ine tsa ka mo lengwe ka botrima e siphelele monkey ine letse man mrawo ke apelele Adams I permit apelele Adams e baba hana ba khutla ka yona nge mona ba harim ba bala ke TS Galaxy harmonike ya nini e tla jola ka ba balo munya nya ke wa enkana aisha morao kwana ke ane wine le itse ka mane fachela ke ane o tla ka bolo fachela ke o ntsa bolo o ine tsa Nicole Michael ke ane kare ya mohlola Nicole Michael e tsetse ka ntle me e lo kena ya gelo ke Richmond United ladies ingana ti mchana e lo kena ka no jolo ke ingana ti mchana ha inganati alo ya khala jwanom ele no tsoka mahlokere ka mabedi hemo mamedi metsotso nyana e bashuma mararo a metso e robedi ibile ya khala ke manna ya khala ke ana mphuti ya khala ke ana mphuti ke ane nem ele no to ka mahlokere ka mabedi TS Galaxy not Richmond United not Howard Jenham ke lo ke la reke mate ke fite ka mona ka mabenkeleng
1: na go ntsa tahlelwe bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Di papadi Kholisedi
0: FM Oh fela lo jola tadi papadi le sadia FM so tso ya bidio wa tlaima shumamane karolo ngena pila papadi e sale no dot TS Galaxy Queen Sarbona mole kena he e tla ka kwa mmameri ka mo lengwa ka bo prima homba ja no wa feta mo mmameri ka mo lengwa ka bo prima khontse homba homba jo tla ko ba khontse homba wa feta khontse homba wa ko ba bona tla ka radio 18 si tiba tiba ne sa enka dineo kabai aenka dineo kabai e ka re bile o tlo botsoko dineo kabai se tiba tiba ne sa Richmond United ladies e ka re o tlo botsoko e ka re o tlo botsoko fela moletsa phala o tla tletse bonnete ba hore a shebe hore naebe o tlo botsoko le ka nnete ka patshe ke a no ntse a le fa a tse ba tshwa potlako ke ba ba se ba kene ba tshwa potlako ba se ba kene hore ba ile mo thusa ha re bone mo mamedi hore na taba di tlatse di etsa le jwang jalo ka nne ke bua ka hore ke bona jalo mo kwetlisi wa banyana banyana Dr. Desire Elise o teng kwa rom o tlo hopola mo mamedi hore selemo se re re ile ra tsholla re re tshechi se jalo di papadi tsena tsa WAF kona ka mabaka itseng di ne di tshwantse be di la tsa tshwara pejana kwa rom empa di le tsa khutlwa morao ne tshwantse di la tsa tshwara kwa na ka bo kgweditsane tsa bo pheregong kwana bo hlakola kwana e ne tshwantse bile tsa tshwara gona monono ebile ne tshwantse bile tsa tshwara hang fela ka mora dipapaditsane tsa Africa Cup of Nations tse neng di tshwara tsona mono Morocco ka mantswe a mang bo kgwedinyane ya hlakola hlakobele ne tshwantse bile tsa tshwara mono empa tsa tshekiseletswa morao tsa kgutlisetswa morao mme hemne re tlhokomela gore mne di se di tla tshwarwa jwale mne ka la 20 a metso tsheletseng kgweding yone ena ya phupu go fitlhela ka la 10 a metso tsheletseng kgweding ya phato di tshwarelo gona no mono naheng ya Morocco mme hen e tla ba dinaga tse leshome le metso tsheletseng kao fela re a gopola gore pijana e ne ntse ba dinaga tse leshome le metso mmedi dipapading tsena tsa WAFCON e leng Africa Cup of Nations ya basadi mme kgetlho le nahen e se tla ba dinaga tse leshome le metso tsheletseng mme di tla qala ka la 20 a metso tsheletseng kgweding ya phupu go fitlhela ka la 10 a metso tsheletseng kgweding ya phato mme go tla sebediswa jwalo mabala a mane o tla sebediswa jwalo mabala a mane dipapading kapa ke tlhekere ditoropong tse tharo tse tlang go sebediswa re bona jwalo Richmond e fumana huku ya pele ka mora gore ba mo rraele ka mane dinao makakula empa a se ka itheka morwalo o na mo rraetse mokapteni o nthatile rosou mokapteni o nthatile rosou o na tlhika mo rraetse mpa enka ka ditebele ka mane dinao makakula a baka huku mme ena huku mmamedi ke ya pele ena huku ke ya pele ya tlhopha sena sa sa Richmond e tlo tswaka kwa noka le bo ya bophirima e tlo tswaka kwa noka le bo ya bophirima re bone ba tla se betsa John Richmond United ladies yaane e tla tswa ke no ntatile roso ke wa enka e tlo sa bolela ka radio 18 e pa lo jole ke ya khutla ke yo hape hape bolela hape ka radio 18 pa ai kona me e se bile tswa ka radio 18 ha re bone ke yena wa matela re le bogile e phala ya mohlola e tswala ka ntle e tla gela jole ke TS Galaxy TS Galaxy Queens ba ya gara ka go anome ke ena re lebogile phala wa ya gela re lebogile ene o na re netse homba impala jo alome ke ena homba wa elwanela ke ena go ntse homba ka mlingwe ka bo prima ke TS Galaxy go ntse homba o ntse bolo empawe in tsampi ya gutla ka go anome e gutla ka tshepiso ga debene ke ena ba re mara balanga adam siki wa enkama ka mlingwe ka bo prima o ne tsa sipelele mongi ke wa ntsa impala jo ho hampela ke ena o ntatile reso ke ena wa elwanela o ntatile reso ba mongela bolo ke re fide jane jane o ne tsa homba ai hula homba ba mongka ba mbe fatse Kiani, le ha o le jwalo re re bone ke metso tse mashimo mana metso miraro karolo nyena ya pele ya papari karolo nyena ya pele ya papari ele no to ka matlokana ma meri ya tlo somolo ka kwano Kiani a enka se shweni o isa o se batho ba ne di no makakula di no makakula ke o ntse hopa hopa o tla ka ntori 18 ka yona mme se ti batho ba ne sa TS Galaxy Kiani o tla tla ka bona ke wa rata lo di no makakula boletelela eng ka ka hlomane ba re ba bana mme ene le ba ba mo nyame e ba le jwa ke ya re fide jani o isa ka mo ngo ka tshabela o ine tsa fachela fachela ke ba mo nkela bolo ka mane hantle fela mme ke ana mputi ya go tla ka mane ka mo ngo ka tshabela ke Richmond e ba le jwa ha re bona re le bogile re le bogile phala mme TS Galaxy ne tsa swetwa ne di no makakula ra jwa lo mme a ntse ta ka ntle mo le ngwana o ka tshabela le bana ha re bona rona o senye ile na kwe ka yo ba ne metsotso ke nna ba bile wa tle mashomo mana mezo mehlano karolo nyena ya pele ya papadi Hollywood Bets Super League ke yona papadi e tswelang pele mothating wa jwale mmameri bolo ilo kena ya gana ke Adam Phuthi wa Richmond United Ladies ke ane Adam Phuthi moleng wana o ka batšhabela ke metsotso ya mene e senyeileng metsotso ke ya mene e senyeileng mo mmameri ha re bone Adam Phuthi wa yagela bolo telele ke le ba enka jwalo ka ditlhogong empala jwale keo wa elwanela mane bona tshego motlhabi empala jwale keo e gotla ka dikgono maekelela o ebeya mane bogareng ba re bala pele mane empa kane Adam Phuthi o elwanela ka mane Adam Phuthi a e rata maotong a bona a entsetsa ka ntle mme e kene yagela jwale ke TS Galaxy Nicole Maekelela o inetsa fachela matle fachela ke a re matle fachela a e rra jwalo TS Galaxy o na re o inetsa Nicole Maekelela mpa ao e ba tlotse TS Galaxy e ke na khala ke Adam Phuthi yaane Adam Phuthi wa ya gela boletelele ke le ba ile ka jwalo mme empa lo jwalo ke ane mahlefatjela wa ilwanela a ke tele tsa wile fatse mme e tsona pele papa ri mme ha re bona ke e tla ka mona ngoka bo prima empa ba ha re bana bala mona e tla jwalo ka Richmond ha re bona ke ka mona ngoka bo prima o re ka o kera ka kwa no mme e ke pona tshego motlhabi re la ka thoko pona tshego motlhabi pona tshego motlhabi e re la ka thoko mo mamedi re tla se re shebe hore na tabadi ya mejwang goal kick dinao makagula se tibatibane sa TS Galaxy Queens TS Galaxy Queens kyane dinao makagula hore ipeni baketa lona hantle ke o dinao o e ra jwalo ke bo letelele ba re ba bala ya gutla jwalo kyane ai khona kyane se shweni o inga jwalo ne tsa sinto sinto ke ba mneletsa na hape zinazo o nga bolo ya pili ka mo lengwa ka bo primo ya matsela ka kwano go ntse homba go ntsa ba nna tshebetse tso tsaka ao ba nna tshebetse tso tsaka ntle go ntse homba ke tla ke ne ga he ke ba Richmond United Ladies kyane ya gelo jalo sipelele monki wa ya gela ke a ba ilwane lame e o teng mono ha o finyane ba ne la pelele Adam Simpala jalo ke a mo roman e ba itula Richmond ke an homba wa a ba ntsa mpe mbolo mane in tshampe ke samkelesi we selana samkelesi we selana o ntsa mpe mo mamedi ona re o ine letsa jalo go ntse homba la lo jalo ke ane ile o tlosa mo roman goal kick e tlhotswa ke dineo kabai ke setibatibane sa Richmond United Ladies ke se kone re ditse he mo mamedi gore na di eme jwang dilokong tsa tsona re tlhalositse gore na di eme jwang dilokong tsa tsona ke tlhalositse gore ha re sheba jwalo ka ke ne ke tlhalosa mo mamedi gore setlhopha sena sa Richmond sona e tlile se semorao nyana tsena mamedi semane boemo ba botshelela Richmond Richmond to boemo ba botshelela ba ba fetse papadi tse tharo ba tlhotse papadi di nngwe ga ba so bapala ka lo kana ba tlhotse papadi tse pedi ba tlhabile ntlha tse tharo fela bona ba tlhabiwe ntlha tse robong mme phapano ya dintlha ke e tlosa tshelela ka selatane ba na le ntlha tse tharo fela ke Richmond United Ladies ka mokgwa ba emeng ka teng lokong nyena ya super era ya mogatlo na super ira harbane ke a le wa ile ka kamane ene ile sipelele monki ke a ne bolo empala ka motsetseng le ka motsetseng ka mono ke manki pona tshego mo tlhabi pona tshego mo tlhabi re se re salutse fela ke metsotswana re re o re tsena pele re ka akaretsa karolena pele ba ba di mmameli re mathele mabenkeleng e tle re ka mora mono ke na mo nete ba re tla sentse re di gafutsong re tla be re akaretsa re a lutlo re re fetse ka mona ka mabenkeleng
4: e bang ona na hore ke ke wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
2: tsa dipapadi
0: Lesedi FM ke tlile ka tsho ka re ho hanfela re tswa mabenkeleng e tla ba taba ya hore e tla be sentse re ya gefutsong ho fela le jalo ke gefutso he mo mamedi di ya gefutsong e le noto tlo ka mahlakore ka mabedi mme ke tata go fa dipalopalo tsa tlhopha tsena tse pedi go tlhabeng dintlha ga tsona gore na di tlhaba dintlha ka tsela e jwang empa la jalo hene jalo ka e le mona re ya gefutsong e le noto tlo ka mahlakore ka mabedi mme re re ke re utlwe mokwetlisi morena ramorebo di ha ka re tsa karolena ya pele ya papadi mokwetlisi
3: Mr. Cool Harry Lebohe e bile karola pele papadi nnete fela e motho ka reng batla itsitsitse bona la o sheba dipalopalo tsa neletsano ya bolo di hlopheng ka bobedi hlopha sena sa TS Galaxy se tshwere di-percent tse 50 a metsomong ha hlopha sena sa Richmond bona ba tshwere di-percent tse 40 a metso e robong mme e kgona go bontsha gore tlile ke papadi e batlang itsitsitse Mr. Cool mme dipalopalo tse bonolo tse di ntse motho ko o di shebe papading ya bolo ke gore na ke tlhopha se feng se e tlileng se batla se fumana menyetla kapa se batlang se fitlha karolong ya go ketela ya tlhaselo gangata mme boemong bona re ka bua ka tlhopha sa TS Galaxy se fumaneng dihuku tse tharo ha Richmond yone e fumane huku e le nngwe mme re ka re Mr. Cool ka kakaretso e santse le papadi e batlang itsitsitse ebile motho ka re o batla o bone le papadi e hlileng ho sena tlhopha se batlang ho lahlehelwa mme nnete karolong ya pele ya papadi metsotsong ya leshomeletso mehlabe qadileng ya papadi motho ne re ha o sheba ono batla o bona sebapadi sena se bapalang lehlakoreng molengo ka morao ka lehlakoreng le letshehadi zinto ona batla Mr. Cool a ya tlhaselong kapa a atamela tlhaselong fakela le ena re batla re bona e hlile atamela tlhaselong empa karolong ena papadi ntse ya o qetela bona se e hlile ka re mohlomong mokwetlisi o re ho bona ba se ke ba nyoloha mme o senyoloye ha bona ho bolela gore ba ema ka dibapadi tse nne ebile ba kenyeleditse mohlomong le ena jaane mme se ba na le dibapadi tse hlano mme o sheba tlhopha sena sa Richmond le bona Mr. Cool ba ntse ba etsa fela jwalo o ntse o bona Phuthi Matyana Adams hammoho le Tapela ba ntse ba eme Mr. Cool ka molengo ka morao mme ho bolela gore ha ba ema ba ba le sebapadi se emang ka pela bona mohlomong re bona Radebe ba ena emang moo mme le bona ba ba le dibapadi tse hlano mme ha jwale motho o ka re papadi ena ke papadi e bontshang hantle gore ditlhopha tse ka bobedi a di batla go latlhelwa ke papadi Mr. Cool di leka ka gotlhegotlhe o tsitsa nakong ya tshireletso ebile di seke tsa dumela dikgeo tse kgolo mme jwale bothata ke gore dibapadi tse bapala molengo ka pele o fitlha jwale ga di soka di bonagala ka lebaka la gobane ga ona dikgeo mo ba ka mathelang teng
0: ha re le boemo kwetlisi re kopana karolong ya bobedi ya papadi he mo mamedi ke ka moota odileng ka teng Solomon Mahlangu Stadium kwa Mhlanga Mpumalanga Noto TS Galaxy Queens Noto Richmond United Ladies ke gotlela diphaphising tsa gaso tsholo loka o
11: ke lebile Mr. Cool
0: ke o da
2: Lesedi FM a ke molele
11: Babedi re dula metsotsong e tsheletseng pele re fihla horeng ya bone ya ke rona jwale re tshwere mona ba saintsane ba ile gepotsong Mr. Cool le coach Morena Ramrabudi ke tebu ka le Thabiso motlong hape ka jeno
12: Nelson Mandela.
13: Kgweding ena ya mohale ntate go le hlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko go ba hatelletsweng. Gema le Lesedi FM ke molelwa.

0: Kepile ke tswaram kepile ke tswaram ba re ke tswara pinena. Ke a tswa le mane. Mr. Khulu ha u ka taba tsena e khona. Kepile hle ke o Mr. Khulu mana. Tsola pele ga bo he Mr. Khulu.
1: Ari le bo e tsolo lo ka o ke mamedi u fela le jalo re kena jalo. Ka ro nya beria papari ka kwano me. Re kena jalo ile gore bana ba TS Galaxy ba etsa petrol jalo. Ho tswa mang e re bone ho tswile samkelesiwe selana ho kene mapula gwale ke ena ya kene mapula gwale ke petro e tsondolo ke stopa sena sa TS Galaxy Queens e re ha mfela ha papadi e thagwa jwalo ga e thagwa jwalo nge re ke rutlwe fela mokotlisi hore na e be mne petro ena e tsondolo ke monghadila ke sibiya mna e re re qala fela ka rolo ya bedia papadi ba setsa petro mna antsa samkelesiwe selana mna a kenya jwalo mapula gwale mokotlisi
2: futsong hore e hlile nete fela no hlile bona hala hore karolo nya pele ya papadi

0: Awa ba le menyetle mekalo me selane selane le yena ona batla ehile a sa momahane hantle le di bapadi mmoho le yena bo Michael ha mmoho le bo Homba mme ke dumela gore o teng ga Kgwale o tla batla go batlisetsa go batlang go fetoile gobane Kgwale ke mongwe wa dibapadi tse bangwe go tlhaba dintlha ebile ke se bapadi setse bangwe mathela dikarolong tse e bulegileng moleng o ka morago.
1: Ha re le boe mokwetlisi go sobile go na le sebapadi se utlwe botlhoko ke ponatego motlhabi ke sona se bapadi se e leng gore se utlwe botlhoko mo thathong jwale mme ebile go bona letlhile le sona se bapadi se e leng gore se tlile se ipapatse ka makgabane ga golo fela go fitlhela mo thathong jwale papading ena mme ke ne ke itse ke tla o neletsa ge momamedi ke re jalo ka re tlhokometse gore ditlhopha tsena ka bobedi di le gafutsong jalo go se ntlha e tlhabileng ga o sheba tlhopha tsena sa TS Galaxy Queens momamedi se tlhabile dintlha tse lesome mme dintlha tse tlhano ke tse tlhabilweng karolong ya pele ya babari mme ga o sheba Richmond yona e tlhabile ntlha tse tharo mme ntlha e le nngwe e tlhabilwe karolong ya pele ya babari jale o tla utlwisisa gore ke mona re leba raya gafutsong go se dintlha tse tlhabilweng jale dipalopalo ke tseno ga di a tlhalosa gore ntlheng tse lesome tseo TS Galaxy Queens ba di tlhabileng tse tlhano di bile karolong ya pele ya babari athe Richmond tom ntlheng tse tharo tseo ba di tlhabileng e le nngwe e kene jalo karolong ya pele ya papadi a re bonabona ke ane tla tswa jalo ke onthatile rosou moleng wana o ka botšhabelo wa lebana ka lepheoletse a re onthatile rosou ke wa phamisa bolentle ei ditle wa itshepa momamedi wa itshepa onthatile rra dibolo tse telele o rra dishoto empa wa dikgela ka mane wa dikgela dineo makakula ke huku ya bobedi ena jwale ge di batladi mo pheleganyetsa o rabola tantle ka tsele e makatsang o nthatile ro seo tlhopheng sena sa Richmond United Ladies momamedi mme re tlatlhe re bone ge ke huku ke ena ya tloswa ka kwano tlosa jalo bone telele ka radi 18 wa yamoela ka mane dineo makakula ne le bone e ntle tlositso jalo ke ponatsha go motlhabi o yamoetse ka mane dineo makakula o yagela jalo ka lesoo ka mane senaso sento ke yane ka meleng o ka botšhabela senaso o ntsha bone jalo senaso ke yane refilwe šane jane wa kena empala a le jalo ba batla ba monkela bono refilwe šane ke baeng ka jalo ka moleng o ka botšhabela ga re bone ke yane baeng ka jalo e ne le ka mane Nicole Michael empala jalo ke ba tshola ka mane ba gutla ka yona ke Richmond o teng refilwe jana ra gape ba fosa bolo ka morago ka mane a fosa bolo ga golo fela ka morago ka mane e ne le mang e ne le anamphuthi empa o inkile ka mane dineo ka bai keo dineo ka bai e rra jalo ke bole telele keane ka morago ka mane re lebogile fala go tla ka bolo re lebogile fala ba monkele bolo le lesolo enkwa jalo ke bonolo thameng keane ke bole telele sešwene o teng ka morago mona sešwene ba mmeile merebele ba sudubana sešwene keo le ka o tswa ka bolo sešwene TS Galaxy keane o nka bolo moraonyana manene keela ebile e fetisa senazo sentom a enetsa sebadimane dineo makakula keane a re bone keane ntse le noto ka matlhakoneng a mabedi momamedi keane dineo makakula o raya bolo barebarebala e gutla jalo ka kwano ka Richmond Ladies keane o nthatile rosou ba monkela bolo empa lalo jalo keo ba e lwanetse ba gutla ka bolo Richmond Ladies bolo ka radio 18 ke bona ntlhaba dineo makakula a itatlhela maotong ka mane dineo makakula e nka bolo ebile ka re utlwe botlhoko dineo makakula ona tle a kena ponatsego motlhabi empa itatlhela maotong a ka mane dineo makakula ebile ke ane o ntse a chapaletse fatshe batho tswa potlako ba kena gore batle ba mo thuse dineo makakula ke ka moo tabadileng ka teng ga momamedi ga re sheba setlhopha sena sa TS Galaxy Queens dipapadi tse tlhano tseo ba di bapetseng o tla tlhokomela gore gogang fela ba tlhotse papadi tse tharo ba bapetse ka lo kana papading e le nngwe ba tlhotse papading e le nngwe mme dipapadi tseno ge ke mo e leng gore ba tlhabile ntlha tse lesome le metso mmedi ba tlhabiwa tse robedi mme a re sheba Richmond United Ladies bona papading tse tlhano tse ba di bapetseng ba tlhotse tse tharo ga ba bapala ka lekana mme ba tlhotse papading tse pedi ke ka moo ge tabadileng ka teng batho ba tlile le ho ja e se batho ba bangata kalo monnete ba tlile ho tla shebella dipapadi tsena tsa Hollywood Bets re tswela pele ka papadi o yeme ka mane dinao dinao makagola o yeme re tswela pele ka papadi ke na bolo ba re khutla jolo ka Richmond mo America mme go ka bo primam e tla jolo ka go ona ka bonolo thameng empana o teng ka kwano ke ya re lebogile phala o elwanela re lebogile phala tsi galaxy ka mme go ka bo primam ke la ba elwanela Richmond ba ka kwa ka mme go ka bo prima ha re bona ke nana e mgo jona ke mapule ke ana mputi tsarelo ke ana mputi wa ya gela ana mputi ka kwa ka mme go ka bo prima ke ana wa ya gela ana mputi e mpala jona ba e komela ka hloho ara le ka ka mane pona tsa go motlhabi e tsotse ka ntle tshwe jona ke TS Galaxy e tlo ka na gela Hollywood Bets Super League ana mputi Bayagela ke Richmond ka mmeleng ka bophi. Ke ba ile ka jwa lempa ka mmeleng ka mane. Ba itso la re le bogile phalana. Ba ile ka jwa ba se ka mane. Ka mane ka mmeleng ka botshabela. Ha re bona etla jwa ka homba mme. A ba itlwela jwa re fitwe jane jane mme. O ntsha bolo hampi. E bile khutla jwa lomme. Ha tle fela ka mane ka se iphele le monkey. A e fitisa monkey ka mmeleng ka botshabela ke ane. O ba akela ka radio 18 mpala lo jwalo. Ha o ke ane. Ba bile ba itlwela TS Galaxy o re tswela ka ntle. Ba itlwela jwa re tswela ka ntle. E le noto jwa lo ka mahlokeng a mabedi. Noto ka mahlokeng a mabedi tla tsoma Romani ke di ne o makagola e tla tsoa ke di ne o makagola mo Romani harbone kyane a tla tsoa di ne o makagola chechele tsa morao ke o tla yona di ne o e blaisa seta se matla ke bona telele me ke la bar bar bar me e tla ka kwano bile nko jalo ke bonolo thameng bonolo thameng o ntsha jalo me ke ane e na ro wa na la romani tshepiso ga debe mpalo jalo ba mo tshela bo ha re bona ke ena me e khutla jalo ka kwano ka molengwe ka bo prima fachela fachela ke wa TS Galaxy o sia bolo mo romona ke ena me e bile e khutla jalo ke se shwene o ne le tsare le bogile ke wa tla ka bolo re le bogile a hata jalo ke phala re le bogile phala a etsa phoso ka mari Oh banna o entse poso re lebogile a ntsha bolo e khutshwanyane a re wena letsa sibathibane a ba kena ka mane ba hle ba mapetsa mpinyana ka mane mo mamedi dina o makagula ba mapetsa mpi e bile bolo e khutshwanyane re lebogile phalana ona re o moneletsa yona na a thi a hlokomele gore o teng ka kwano o nthatile roso a kena e bile hantle ke mang ke pona tshego motlhabi bona tshego mo tlhabi a kena kenya lo tlwa lo ho dineo makagula o bona na tshe a utlwa bo shoka ho lo fela dineo makagula mamedi ile noto TS Galaxy Queens ile noto Richmond United Ladies o tlwa bo shoko ile ka nete dineo makagula empa ba tshwa potla go ke ba no ba ntse ba hle ba mo leka ba mo thusa ke a nwa ya ma tla tsala pele ka papadi o tla tsala pele ka papadi dineo makagula o ye hlokometse ke ho lo phaso ha ka mono re le bogile phala Rede metsotsong e robedi karolong ena ya bobedi ya papadi re karolong ya bobedi ya papadi bolo ke ane moletsa phala mofumantsana zita smithe o tla ekamanya lefatshe a feletsa jwalo e le monyetleng wa dineo makagola ke wa ekotsa dineo makagola o tla e blaisa seta ekamanya lefatshe a blaisa seta ke bolo e telele ke ane ba iemetse moromaneni e mpala jwale ke ena ka mane ka molengwa ka botshabela ke ane e tsela ka ntle homba o tla yagela ebile ke ela yagela jwalo mme e gotlela yena ke wa eng kaipe ya pele kwa rempa e gotla ka Richmond mme ha re bona Richmond ba ntsha jwalo empa o teng re filo jana ba ha re mara bala monamme ke yena e tla gotla ka kwa nome mona mara ba ha re mara bala fitse jwalo fa tshela mme o ene tsa re filo jana ke ba ha re mara bala TS Galaxy ke wa ntsha jwalo ka mane ke non do me so manangela ya ka mane ka mlengwe ka botshabela TS Galaxy ya neng kwa ke sina zo zinto a eng kaipe ya pele empa la jwalo ho ha fela mme o ntse tsaka ntle ka mane o tweng e ka ntse ke sipelela monkey ntse ke sipelela monkey ya gona ke zinazo zinto zinto ke wa khala bolome e pa la lutlo ke le ka o sheba ke le ka o sheba pele nyana mane me hore na ke manga re se papa tshe ka reng ke le ka o se sheba se papa tshe na sa TS Galaxy ke mapule khwale e hle o na hle sa ke na mapule khwale pa la lutlo ha re bona ke na bolome ah ba ntsampe ba ntsa hampe bolo ka kwano e tlo kena gona ke inganati mjana inganati mjana wa yagela nga ke na wena itse jalo ka kwano bonolo thabeng ke ane inga empa ke ane thabeng wa lwanela e go tla jalo ka Richmond ka monengwe ka bophirima bonolo thameng wa e fetisa ke ena ka monengwe ka bophirima re lebogile phala TS Galaxy go tla ka bogolo empa ba e rata maotong a ga ikeane lalo jalo ba e lwanela ke ela ebile e fetisa mane e ne le ba balwa mmunyana moramane ke yo ba enkang ebile e feta ka sešweni sešweni ke wa enkang o isa ka monengwe o sinazo zinto wa kena TS Galaxy sinazo zinto ke yo ntsha bolojalo ka monengwe ka botshabela ka lephelo le tona ga re bone TS Galaxy mmamedi ya kena bolo ka radio tini Oh, Yanni, kiss a groove, Karadiatini, Empire Sulagamani, Tandaka Nambe, K. Richmond Tomamedim, Erehonitan Ahem, Mesuzunga, Ereshume, Lemusumon Carolingan, Yapia Padim, Rikaruka from my Kukamukatisi, or Nibe Mesuzunga, Ereshume Carolinga Padia Padim, Capetua Inui, Enzuan Gustavo Satias Galaxy, Rikaruka or Nibe, Erabanakia, Kamalin Kamachev, Utajalaga and Homba, Honza Homba, Koba and Paladolo, Kamarakoma by Sulam, Kamana Sula Doloki, Tepiso Hadebe, Kiakaman Kamalin Kamachev, Alekata Jalagana. Kiela bile tlang go ke tsiba tiba re ka bana ra ka mane dineo ka bayi e ro tsama na ba harma bala tsiba tiba ne sa Richmond kiena ka kwano e khuta jola ka kwano ingana tsim tsana mtsana ke o taka bolo ke o ba harma bala wa 50 sana ya nini 50 sentse le jola ka mane ni ene le tsepiso ga debene empa ya anta o dineo makagula o yeng ka jola dineo makagula nge e re ke re utlwe nge mo kotisi hore na be me khutlo ke a finga e bile o bona la hape dineo makagula hang ka bolo ka mane e ka re se papari sa Richmond le se mapala hampinya na ka mane ni ile e boetse ke bona tshego motlhae e boetse ke yena bona tshego motlhae re ke rutlo maikutlo mo kwetlisi
0: Mr. Kulu ni tefela ha sire sheba ka kakaretse so pa sa Richmond house oba wa tla ishilo ba sheba hante ba batla e ba hlopha se bona halang e hlile e ba bona ba kare ba batla ho hlabantla ho fitla ha jwa le tena TS Galaxy Mr. Kulu ha imu mahane hantle ho ka fitla dikarolong tsa tlhaselo ka lebaka la hobane ha o sheba ba nka nako nakonyo ba tshwereng bolo ka morao sešwene ha mmoho le phala ke ntse ke dumela Mr. Kulu hore ba ka thusa hlopha sa bona ba ka ba ithuta gore ba rahela dibolo tse batlang dipotlakile pele mpa ke bona ba dieha ho etsa seo mme seo ka lebaka la ho etsa jwalo e batla e dieisa ditlhaselo tsa bona haholo mme e be ya sethibathibane sa bona tlasa gatelelo bogolo ba nako
1: ebile ponatshego motlhabi o montshitso ka re te tshetlha mamedi jalo ka ke tlhalotse a re bone Nicole Michael ke wa kena ka moneng wa kwa bophirima Nicole Michael o tla koba TS Galaxy ke yong ka bolo jalo o e neletsa ka kwano ga ke yane e re bone ke marengela wa e koba ke bolo telele ka radio 18 mpala jalo me sethibathibane sentse se le teng thiba jalo pele tswela ka ntle radio 18 tsa gae dineo kabai o ntsa e gopagopa ka maoto o ntsa e gopagopa ke wa e kgotsa e kgotsa jwalo tla blaisa seeta dineo kabai a blaisa seeta se matla ke boletelele ke elanne e phami jwalo metsotsing enanne e leshome le metso meraro mmamedi karolong ena bedi ya papari e ntse le noto TS Galaxy Queens e ntse le noto Richmond United Ladies e tla kenegelwa bolo ka mane ka molengwe ka botshabela e ka e tlagelwa ke thandeka ngambe othengothe ke bolo ya TS Galaxy Queens e tla tlosa keyane ba enka jalo ba enetsa mapuda gwane mapuda keyane a e gotsantse le jalo o enetsa sentosinto ke wa e fetisa zinazonge keyane ba enetsa mapuda gape mapuda ke wa enkana a ebe epedi mane ka molengwe ka botshabela o na re o enetsa hombawe empalo jalo ba hana ka mane Richmond United Ladies ba e lwanela gape TS Galaxy ga re bone pedi mane ka radio 18 ka mabola e kwatsiena empalo jalo me a kona ya bahlola TS Galaxy Queens ebile o na le sebapadi mane se sudubane ka ntle o di 18 mane go bonara e non dumiso manangela go gang o sudubane ka ntle ka kwana re karolong ya bobedi ya papadi ditaba di sa le jalo mo mamedi ditaba di sa le jalo e ntse le noto ka matlhokoreng a mabedi Entering not talk about talking about me. How about the cannibal or coming to walk up a chair and I talk about money? Cassipel and a monkey, Yamashola Sipel and a monkey. How about it? Yamashota Sipel and a monkey? Yes, every day, Ken, Nibale, Jesu Alokiani. I could some row, Kiela and Guadalocamani, Kissi Shrek. Matala Sishreni Kiani, Ma. Atala sishweni ki onka bolo bia pili Kamu ni ngoka bachamele gyan TS Galaxy Kiani sina so sinto Ui bia pili mani ki TS Galaxy Aba in seta gantla munolo kamani Apalil Adams Seta gantla mne Kiani Baileka Have it is Galaxy Queens, Yanni Romani, by Sulaka Matamaholo, Baraba, Richmond Empote, Kalato, Kalato Homo, Barbara, Monalaki Nagato, Vilabasinago, Mapuja Juan Jones, Savoran Pila, Lujana Ruineleta, and Refugee Chanin, if it is a gante. Kakwana kamene ngoka buprima ke ne ya khala jona ke fachela fachela wa ya khala ke ba mene tsana fachela kamene ngoka buprima ma hla fachela o nga bolone tsa re le bogile phala ke ya TS Galaxy Queens ke o re le bogile phala o ine tsa se batho ba ka ntlo 18 dineo makagula ke ya no e ketla ka bona Hollywood Bets Super League ke tsona tse mo mamedi tsentse di tsara ba tsatsa mo jwale super era stream ke papa ya tenye na hemo mameli papa diena e wala tsa segele sa super era mona Solomon Mahlangu kwa mhlanga mpumalanga ontsa e gopa gopa dina makagula o tla e qotsa fela tsa jwala e qotsa e rajwa le ke bonetele ke la ba yemetse e rola ka hloka kwa nomme hine e le bonolo thameng ke re ba re balala mme a eng ka mapula gwale e eng ka jwala ene tsa fachela fachela ke wa ntsana e ne tsa ba re balala ba balala mnunya mnunya we ne tsa fachela fachela ke wa eng ka TS Galaxy Queens ka mo lengwe ka buprima e mpa lo jwala re bone ke re ba ilwanela TS Galaxy e mpa ba ana respond mo mameri la lo jwala mapula gwale ke ane ke TS Galaxy o nga ba lo isa ka mo lengwe ka botshabela ka le pirlo le tuna mo eng ka jwala ke sina zo zinto zinto ke wa ntsa a re bone ka mo lengwe ka botshabela ke yela ba ema a khona ba intsetsa ka ntle ilo ke na khona ke homba khontsi homba TS Galaxy Queens ihle wa ema ka ha sa tsiba rona ebe ke a fe makhika tla mo sebeletsa mo kotisi lucky sibia mo kotisi lucky sibia ha tsiba rona ke makhika fe a tla mo sebeletsa jwae go bane di sangangane di sangangane mme me tsotsong yena ene sheme le me tsotsipileng Carlo yena ya bobedi ya papari entse le nnotoka mahlokore ya babedi harmoni kyare a bolo e khutla jwa ka Richmond United Ladies e bolo jwa le kyeo ba lwanela ka man TS Galaxy ba khutla moroka yona mme ke a ne o ba mma pala hampi ka mane ba mma pala hampi ba balo mnunya ba balo mnunya ba mma pesa hampi e tla tsosa jalo mo le ngwana o ka ba tshabelwa le bala ka le piano le tuna mo na mo TS Galaxy Queens le Sunday ho han fela o ntatile reso o mma pesa hampi on tatile reso o mma pesa hampi e tla tlosa he mono mo elenteng go le ba mekolonya Richmond United Ladies e tla tsotsa jolo ke re lebogile phala re lebogile phala o tla tlosa ke kamane ka meleng o ka botshabela ka le pione le tuna mona mo ATS Galaxy Queens le Bisante ha re bone he re lebogile o tla tlosa jwang ke o sabile tlositse re lebogile empa ke o ba gutla ka yona yang kwa ke o ntatile reso o ntatile reso o nka bolo be ba ramba bala o ine le tsa bonolo thameng o ya hata jolo thameng o ntse hula thameng ke wa enka isa mara ho bona la o ntatile reso mo mameri a bo ntse ka tsetse o ntatile reso o bo ntse ka tsetse tsa jale e se le di papadi e tse pedi tlo pensena sa Richmond United Ladies e bo ntse tsong ka rete tsetse tsa pona getso bona getso bona tshego bona tshego motlhadi le o ntatile reso ha re bona ke a re bona e tsola ka ntle e ka tla ba huku ha re bona e tla ba huku o bona le ntse jwa lo ka mane ke maputi tapala maputi tapala o bona la eliena e re bona e tla ba huku ya bone ho fela lo jwa lo huku ya bone e lo tlo sa ke mapula gwale huku ka mane ka le bo ya botshabela e di la hantle betso go ye le shume le betso robong Carlo nyana ya bobedi ya papari Noto TS Galaxy Queens Noto Richmond United Ladies Bana Ba Richmond to huku di perifera tseo ba seng ba rifumane Ba TS Galaxy huku ki tsenne A phamisa le tsoma mapula gwale ke ane mapula o tla ho yona nga ba phamisa ke bolete le ka radio 18 ba yemetse ka dihloho e pala jwa le ke ba itshola bona ka tsi ka radio 18 tibang e pala jwa le ke ane ni ai khona ya ba hlola e ne le fachela rwa le ka empa ya mohlola ka kwano ya mohlola mahle fachela TS Galaxy Queens e ne se le tibang tibang ene ya ka le tanteng la hlopha sena sa Richmond empa ba sa balwana le ka nnete ba itiba ba seka arbone jola ka ke tsala sistemo mameri bekeng e tlang kala le shume ho isa la le shume le metsi meri di papa di tsena di tla ba polwa eThekwini KwaZulu Natal me are sheba kala le shume jwalo ke tla one letsa night ka bapala jwa ga re bone Nicole Michael wa ra halala le tanta Nicole Michael TS Galaxy Queens we be ga hari motso tsho ba mashuba ba be di abo somong Nicole Michael re ne ntse re tle re bua ka ena re ho ha fela na karolo nyana pele ba mari ene hle o bana la e si ana Nicole Michael empa ke no o lukisitse taba tsa hae o lukisitse diphoso tsa hae hlabantlha pele motsotsong ona wa bo mashome a mabedi a motsomong karolong ena ya bobedi ya papadi Nicole Michael TS Galaxy Queens a re ke re utlwa mokwetlisi a mofiwa bolo e ntle ke mapulagoale mapulagoale ya keneng karolong ena bobedi ya papadi a ntsha bolo e ntle a eneletsa jwalo Nicole Michael Nicole Michael a beka letsanteng dineo ka bai a utlwa fela gore o solo gobe mokwetlisi
0: Mr. Khulu ke ntlha entle gagolo e tlhajwang ke Michaele mme motho o ka wa phopola Mr. Khulu re ne re le ka o bontsha gore karolonyane ya pele ya papadi selana o ne e tlhile Mr. Khulu a ba a tlhile a sa momagane gantle le bo Michaele mme ga o sheba bolong ena gwale o bone ga Michaele a etsa mo matho o motla tloa ka ntle a kena ka gare mme a kgona mo neeletsa bolo e leng gore ga e fumana ya ba o shebana le stibatibane o kgona go tlaba ntlha mme leng yona ntho e neng re e bua Mr. Khulu gore dibapadi tsena tse pedi e leng gomba ga mmogo le Michaele ba ka thusa tlhopha sa TS Galaxy empa ba tla ba bapala go le gagolo empa o keneng ga gwale e bona la e tlhile ba tla e fetile Mr. Khulu bane wa bona gore ba kgona go mo atamela ebile ba kgona go etsa dineeletsano karolong ya go qetela ya tlhase
1: dibapadi tsa Richmond United ladies di tla tshwanela gore di itlhokomele bane thande ka ncambele yena ke ena o keta go bontshwa ka re tee setlha ka lebaka la papadi ya ye bohlaswa go mmapulagoale ga re bone bolo ke yane o tla tlhotswa ke yana mmapulagoale ka karolong ya mekwalelo ya Richmond United ladies ke itse karolong ena ya pedi ya papadi Richmond United ladies e lebisa borwa ga e le TS Galaxy Queens e lebisa le boya mmapulagoale keo a e ra jwala e phamisa ke bone ntle ka radi 18 ke a re bone ntle ka mane ya ba hlola la lo jalo TS Galaxy Queens o na sa le teng matle fatsela o na sa le teng matle fatsela empa ya mohlola mme e tla ba goal kick dineo kabai a goal kick dineo kabai se tibatibane sa Richmond United ladies ke ne ke tlhalosa gore bekeng e tlang jwale di akamane ka eThekwini ka la leshome kgweding ena phupu ka gore ya boraro thapama University of Pretoria e tlang kana jalo le Deep Kloof ladies gona tsatsing leno o lala leshome ke mo e leng gore goreng ya botshelela mantsibuya setiletse e nkana le ramatla otlhe ladies ramatla otlhe ladies ke tla oneletsa tsala leshome le motsomong letsala leshome le metsomedi ga re bone bolo ke yane moraomane sešweni wa ematelana sešweni o na le ponatshego motlhabi motlhabi ke yanene o montsetse bolo motlhabi ke yane le ka go fetana o na le sešweni o gan fela wa gana ka maane e zinazo ke ela ebile e gutlela morago ga re bone ke yanene ba e lwanela TS Galaxy ebile e tswela ka ntle one TS Galaxy Queens noto Richmond United ladies ga re bone ke yane ya gana jalo ke siphelele monki wa yagela siphelele monki ke yane Richmond United ladies ka ntle re etsene re file jalo na re wa enkampala jalome ke yane re file jane o entsha jalo bolome o enetsa mapulagoale gale ke yane neme o nka bolo netsa fatsela ma fatsela ka molengwa ka boprima mahle fatsela ke yane ne mahle ne a isiya jalo bareng bare bana o enetsa re file jane keo ke TS Galaxy re file jane o ntsha bolo jalome ke yane har bone me etla jalome ka molengwa ka boprima a fitisa mapula o enetsa fatsela fatsela ke wa enka isa morao o enetsa re lebogile thu ka mane re lebogile phala ma empa lo jalo keo ba banketse bolome inkwe jalo ke thande ka ncambe ncambe keo ba lwanela TS Galaxy ebile gote phoso TS Galaxy Queens ba bapetse thande ka ncambe hampe ba bapetse thande ka ncambe hampe metsotsong ena e mashome a mabedi a metsomene ga re sheba kala leshome le motsomongwe kgweding ena hemamedi jalo ka papadi tsena e tlabe le mokete o tshwaretseng wa mane ka eThekwini kala leshome le motsomong ka horaya borobongwe seng ezemvelo e nkana le TUT ladies metsotsong ya mashome a mararo ka morago raya leshome le metsomedi motsheare gona kala leshome le motsomong jalo first touch e nkana le UJ papadi ya go katela tsatsing leno ka gora ya boraro thapama ke mo e leng gore JVW JVW e tlaisana godimo le tlase le Fort Hare ke dipapadi tsala leshome le motsomong go ba le diphetogo ga re bone phetogo tse pedi re bone ke yane go kena nomoro ya boraro rosou wa tswa o nthatile rosou wa tswa go kena jalo keisha korki Keisha Korchi wa kena Keisha hona le phetho tse pedi ke bone le Google etse nkosi Google etse nkosi wa kena o kena le jalo thande ka ncambe ke di phetho tsa mo kwatisi mi tsutunya na mashuma media mi tsume sanu karolo nyana ya bo bedi apa bari Richmond United Ladies so tswa thande ka ncambe ha mole mo kapteni o ntatile Rosso ho kena Google etse nkosi ha mole Keisha Korchi mo kwatisi
0: ste khulu ho kena di papadi tse pedi nkosi korki ke tse leng hore motho o tla re jwale papadi ihlile batla e bona hala e ka etswa matsohong o hlopa sena sa Richmond mme ho leka ho ka khutlela ka ro papadi ba lokela tsa di papadi tse ka tsa ba thusa mme mongwe di papadi tse motho ka ba buang ha ho loka tsona ke yena korki minister khulu e motho o tsebang hore o tla batla tlisa lebelo ha holo holo le tla kore ho bane ke se papadi se batlang se sebetsa hantle ha holo minister khulu mme ke a dumela hore ba etsa di phetho tsena minister khulu ba bona hore nako e se batla ile mme ba leka ho fumana tsela ya khutlela ka ro papadi
1: re filo jane o kata ho tlwella ntla e batlang ile ntle ha golo tutubetse a le ka radi 18 anka bolo jwalo ile mo chacha fatsi ya ba bonolo ho dineo ka bai a enka dineo ka bai tsi batwa sa Richmond ha re ke bona he mamedi metsotsum e ma shume mamedi a metsotsileteng ka rolo nyana ya bubedi ya papari entle le 1 tiers galaxy queens ele noto Richmond United Ladies ke a ne bolo mo romani ile lo jwalo ne sente phame flaga kakwano ono sontso twe ono sontso tso ya phoso kakwano ine phame flaga e phame tsi jwalo bana ba Richmond United Ladies ere re tle re bona hore na etla sebetso jwang etla sebetso jwang bolena ha etlwa mo romani kya ne o tletlwe hantle mane bo harang balabala ka rasidigari go se barang barbala a akio ba ntsha jwalo tla tshwa ke se shweni matlala se shweni o tla etlo sa wa etlwela se shweni le yena wa etlwela o etlwela manna o etlwela se batibane di ne o makagula mane barang barbala di ne o makagula ke wa ra jwalo ke bona telele ke le ba yeme tse romane ne ba ile ka jwalo ka di tlhohom ke ne khutla jwalo ha re bona kiu e tla jwalo ka kwano ka molengwe ka bophirima barmarbala enkwe ke refile jane keo o enka jwalo ene tsa fatšhela ke ane matlhe fatšhela ma o e hata jwalo ene tsa refile jane a e gotlisa ene tsa fatšhela fatšhela keo a enka ebe ya pele ga re bone ke yane lalo jwalo mme ao e tswela ka ntle e sebile ya geso jwalo ka moname ke ena re lebogile re lebogile phala ke yong ka bolo isa morago o ene tsa sebathobane dinao makakola makakola keo ka ntle ro 18 ke se tibatibane sa TS Galaxy dinao makakola keo o ntsa e gopagopa jalo ke relela ka yona me ke wa isa ka mane ka molengwe wa ka botšhabela o ene tsa sinazo zinto keo o enka e beya pele kwana empala jalo keo gotla gape me ka Richmond United Ladies ke ele ba e lwanela me ga re bone TS Galaxy ke o batla ka bala mmamedi ke yane ga re bone ke yane mapula go ale ka radi 18 ba re ba a tshola ka morago mane e tshola jalo ke ana mphuthi empa ba ana ka mona TS Galaxy keo e tla jwalo ka Nicole Michael ke ene tla ka molengwe ka bophirima ga re bona fatšhela keo ntsha bolo o ene tsa mmapula gwale keo wa e kwaba ka gadi 18 Nicole Michael ka radi 18 ebile o tswela ka ntle o di 18 keo nka bolo jwalo nge o ene letsa Nondumiso Manangela wa entsha le ena barembalebale ke yane ke refilejane wa e fetisa ya ka mana ka o sinazo zinto keo tla jwalo ka bolo nge a ene tsa refilejane ba ka karolong ena ya Richmond refilejane o itsisa ka molengwe ka bophirima o ene letsa fatšhela matle fatšhela o ntsha bolo jalo TS Galaxy o e netsa Nicole Michael ka molengwe ka bophirima Nicole Michael o ntsha e tlola e kwalela jalo apa ka huku e ba huku ya bahlano ena e ba huku ya bahlano ena a re bone momamedi huku ya bahlano ya sehlopha sa TS Galaxy Queens e tlo tloswa ka kwano ka le boya bophirima sebile ba etlwise mapula go aleme o e letsa Nicole Michael ke wa raha ba e thibame yane mapulagwale ke o tla koba empa mapulagwale o ka motshwetse a re bone metsotso ke habileng ngotla e mashome a mararo karolong yena ya bobedi ya papadi re sentse re salolwa jwale ke metsotso e leshome le metso metlhano Resente re salwa ke metsotso e le shume le metso mehlano hore papa ri tle fihle thanetso e le 1TS Galaxy Queens e le noto Richmond United Ladies Shalom mo Mahlangu Stadium ha re bona ke ane khutla ka bolo re lebogile phala aba mapara hampe mo mameri ine ile e bona getso kyane ba eng ka jwalo e gutla ka TS Galaxy Queens kamene ngwa ka bo prima re lebogile phala phala ke eng ka bona o isa morao o ine tsa sešweni sešweni ke wa eng ka netsa tsibatibane ka ra di 18 di ne o makagula ke yo wa iketla ka bona di ne o makagula o tsala ka ntle 18 di ne o makagula o ntse e gopa gopa di ne o makagula ke wa ra jwalo ke boletse lele ke la ba yemetse ba ile ka jwalo ka dihloka morago mane ni e mpa le jwalo ke ba lwanela e tla jwalo ka homba ke a ne go ntse homba ba sudu bana jwalo ba lwanela mapula go aleme e mpa ba mele mele bile ha bohloko ka mane ni e ne le e ka mane a ke sheba e ne le ha ke sheba ka mane ho han fela mme e ne le ke isha korchi ke na bolo hona le se ba parise utlo mohloko sa Richmond empa ba re mbalala na bolo keo e tla jola ka re filo jana ntsha jwa lome ke na ba re mbalala e tla jola ka ba bala mmunya mmunya keo ntsha jwa lome ke la ntsha mmunya na a ine tsa jolo non dumi so manangela ba mo neletsa manangela ba mo ka jwa lo ba ine letsa yena e ka mane zina zo zinto se ba parise na se wile se utlo mohloko sa Richmond ladies empa har bone ke no manangela o ntsha bolo jolo ka radio 18 Nicole Michael o ikwala jolo Nicole Michael a tswa jolo ka ntle 18 ka kwana ka mo ngoka bo prima ba re ba tsola pele ka papadi ha bana nako ke yo bola ntle ka radio 18 se tiba tiba sa enka ka mane ne e le nyena di ne o ka bai ge tlo le na mo letsa phala re who can eo ha di ke di me hanya ne di botse who can hobbies hobbies hobbies re ke re shebe or naibe se ba parisena se we le nse na se utlwe bo hloko ha kae ho go shebe ke pense na sa Richmond United ladies se ba parisena se utlwe bo hloko se utlwe bo hloko ha kae ha re ke re bone o setse metso tso le shume le metso miraro hore papa di fitle pheletso o setse metso tso le shume le metso miraro hore e re re bona ho ba le petrol TS Galaxy Queens ho kena jwalo ntombi fikile ntlovu ka tsheno wa kena ntombi fikile ntlovu ho phumola khontse homba wa phumola ho kena jwalo ntombi fikile ntlovu mme a re sheba mo mamedi jwalo ka sekone le ditse gore na kana re re bone taba tsa rona di mi jwang ae jwalo ka kone le ditse gore na kana le shume di bapala jwang kana le shume le motho mo di bapala jwang ka mane ka eThekwini kana le shume le motho mo di tsatsi la o katela ka hore le shume o seng Richmond United ladies in kana le Stellenbosch le tsutsunga ba shuma mararo ka mara hore le shume le motho mo di University of Western Cape in kana jwalo le Copper Bells papadi ya okatela e letsatsi metsotsinge mashoma mararo ka mara hora mararo mamelo tsa nna o sele rise e nka na jalo le TS Galaxy ei e na tla ba papadi mo natampi e mmameli ka nnete ke a ubetse ke a tsibisa e tla ba papadi mo natampi e nto mbi fikile ndlovu mo mmameli o na ba palla University of Western Cape o na ba palla University of Western Cape pele ke no he o sa ba palla sa pasa TS Galaxy Queens ke ka mo tabali leng teng he le bona he ba ntse ba ya di sopa di ntse di hle di ba batla di ba nka ka mane di ba tlisa ka kwano refile jane ke o nka bolonga o ine tsa fatshela mora mona ke TS Galaxy mme a ya mona hape mme refile jane ba harama bana ke ane refile jane mme o isa ka mane ka mane ngoka ba chabela mo inkwa jola ka mane ke zinazo zinto zinazo zinto zinazo ke o ntsa jola zinazo mme emba ka mora ka mane ba hana mme ke ane bile tshulo ka mora ka mane ni ke tsepiso khare be bile la parang ho ba petse maputi tapala hampi ho ba petse maputi tapala hampi ke ane tla tsosa mono mo phosetsa tsenteng o setse metsotso e le shume le motho mong hore papa di tle fitlhe pheletsong 1 TS Galaxy Queens noto Richmond United ladies ke ka mo taba dilenga tenya mmamedi ho ha fela ge tla tle ge di bone di tla tle di nkane ka tsela e tswang ke itlwa ke tle ke galletse papa di na ya be ke tlang mamelo sa nna o sledi sa mo le TS Galaxy itle tla ba papa di mo nna tele ka nnete eno e tla ba papa di mo nna tele ka nnete eno e ra lo jola ya mamedi e le 1 TS Galaxy Queens e le noto Richmond United ladies nke ke fete hape ka mona ka mabengeleng
2: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena
3: stop
2: fumana maka a le shume a goho ka 129 car
3: stop it
2: me o boloke 44 rand o ka boela wa fumana mile o mong hape ka tshelete eno
4: stop it I like it
2: wa ithabela tshe o irata ka la bobedi lena fela KFC fela hona le mila wana le dipehelo
3: ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Oh, fellow journalists, Sadi Papadi, Sadi FM, One Tears Galaxy Queens, and North Richmond United Ladies, Carlo Cabella Papadi, Osetsi Jalem, Mesutsu Emekai Mumameri, Mesutsu Erobong, or Papadi Fitapelezon, Poso Mani Barbalam, Wenakamon Tepiso Hadebe, Poso Tepiso Hadebe, Eric Bone. Oh, fellow journalists, and I'm Captain Tepiso Hadebe. Go bana jalo on tatile roso o tswile me jalo mo kapitene Selena e ka mono a tsepiso ga lebe e tlhopeng sena sa Richmond United Ladies arbane ya tloso mane ke refilwe Jane ke o ntse jalo refilwe ke le defeta Nicole Michael Empire andle o tsima tswana ka mane dineo ka bayi dineo ka bayi ka banyala le fatse ba isa se se matla ke bolotelele ke la ba yemetse ka mara ne a bia lotu We may little to come on a camera, and a listen in. Why, Marcella Sinazos in Tom, we to be a police organ, come to go up a Chevrolet, Tears Galaxy Queens, Kia, the Batajola and Palan Jolom, Erbonem, I can't have a can about Tatamana Mamedi, Wakana Kamani, Eneli and Akamani, Tommy Figilan Tofu, Empalan Jolamutivan Tommy Figilem, Kiane, Eta Jolo Baran Barbalam, I buy Fitz and Zelualo. Ah, Richmond United Ladies Band Sabolo Hampe ya mo rausi batwa ne dino magagula. Yani u iketile dino magagula. Ontai gopa gopa. Ontai gopa gopa ka radio 18. Ontai gopa gopa a ikotsa. Dino magagula metsotso. Ema shume ama raro a metsotso beri ka mantsomang. Re salutse fela ke metsotso ka banye supile. Salo tsho ke metsotso ka banye supile nga. Ha re papa di fitlhe pheletsong ha re bona ke yane zinazo. E ka rota tshwela bolo re tshela ka ntle ka mane a ikona ke yana go tla ka yana zina zo zinto impa ho a fela e ba phoso e re bona a mo le tsapala re papa di tshwela pele mmameli ke a ne bolo ba ntsha jwa ka mane response empa ka mora go mona ana ba hana ka kwano ka mora ho ene le refilwe jane ke ela ba le ka o tsena empa e ba phoso phoso ka mane ba ba fetse mo ngampi e le ntombi fikile ntlovu ba fetse mo ka mane e ke Sipelele monkey Ilo tosa Etso dole ke refile jane ke o table sa seta refile ke o a enka jola phamisa ke bolo telele ka mane ngo ka bo chabela har bona me empolo jolo o teng ka mane apelele adams wa isigeletsa re tsela kantle wa isigeletsa apelele adams eta ke re tloso ke dineo ka bayi city batwa ne sa Richmond Sets a bit of destiny, or Papa Fitte Peloton, me Barabatis Galaxy Banala, Babata Weta Petuo, Mokotisi, Lakisibi, Obatoka, and Rolom, Le Siro Unquan. It takes a commence for Pasana Satis Galaxy, Sina Lueta Petuo, Takana Quena, me, Le Siro Unquani, Kianaki Bonhanga, Ekiakiwa, Impalagola Barbara, Boreta Golo, Akona Command Rebuki Palo in Sagalom, Empakamarama Bahana, Kiela Takawana Command Woka Prima Galapiona. Ya tsholo ka kwano ineli ingana ti mtsana ya bakateletse ngwe ke fachela fachela ke wentsa golo ha re bona ke ana manangela manangela o ntsa bolo ka mona ke TS Galaxy empa win champion ro ineta fachela e tsotse ka ntle e tlakene ya gelwa e tlokena ya gelwa jalo ke ana mputi wa Richmond ke yani ana mputi we go go sitse ba ya gela a rola ka hloka kwano ineli Nicole Michael ho bona la ithle ho tloba le petro hape ka mona ka Richmond ke bona ho gena re lebogile motau ha mohole a se mahle nizwa re lebogile
1: re le bogile motau ha mole a se mahlamiswa ar bona ene kol Michael wa ikoba boro empa jo ba tsholo nna ke a libile khutla ka mana ka ingana tshimtsana nna ke ena etla ka kwana ka mlengo ka bophirima engwa ke mapula gwale mapula tsa ikoba ke a netse ska laxi wa ikoba mapula gwale ka ra di 18 empa etla ba huku a enka ka shoka mane abba ka huku maputi tapala e ba huku a botselela ena na kwa se ile a ke tbe di petjo tsana tse tloetsa hala ka nete o rena ebe di tla ba beya kae e ba mata ka tle tsa bakene jola ka le mona ho so itsale tsa fela metsotso e mehlano arbone a se ma hlemizwa li re le bogile motau e re bone huku ke ba tselela huku ke ba tselela ya TS Galaxy e lo tsoka mane ka le bo chabela e tsoka jwa le ke mapula gwale mapula ke ewa wa phamisa bo letelele ka ra di 18 ba yemetse tsiba tsiba sa phaila ba ka tele tsiba tsotse Richmond ke na ba re barbala me ke a ne ne e tla jwa le ka kwano me ene le e ka kwano pora tsego motlhari empa ba montsetse bolo go tla jwa le ka TS Galaxy ka mo lengwe ka bo chabela ke mapula gwale ke wa e kwala jwa le mapula ke wa enka isa bo ra kwana o isa mo ra kwana tsiba tsiba ne di neo makagula ho yella bahre marbala keo a enka ene tsa sechweni keo matlala sechweni sechweni ke o ntsa bolo a o ka molengwe ka bo prima ene tsa fachela fachela wa khutisa TS Galaxy o ire tsa hape sechweni sechweni ke o hata jwalo o enka isa marau tsi batiba ka ntlo ya 18 di neo makagula tsana ba batla rekana kwa yani rajo ka mani di neo makagula bolo telele ba yemetse mpa ka mroko mani ni a kona kona ya mkwa ke tsi batiba ka mani angwa ke tsibatibane dinao ka bai ke ka monta o dilinga tengwa e tshola ka mora ka mana ke se shwedi e ba re mara bana jwale e khutla ka TS Galaxy ya re bona jane Nicole Michael wa ile ka impa ba meile mere bile ba mo dikanyetsa Nicole Michael o ntsa bala ke bala ntle ke yane o ka motswa tseng ka tsheni hu kana ho butle pele ka mona ka tsheni o sole ka motswetsi o sole ka motswetsi ba ne ba tle ba re ba finiketsa ba ka tsa jwale TS Galaxy empa ho bona la jwalo hore ntombi fikile o sala ka motsotsi e re bona diphetho tse tsalang e re ho fela lo jwalo re le bogile motho wa kena a sa mahlabizwa ho phumula jwale maputi tapala wa phumula ho kena re le bogile motho a re bona a se mahle o kena la jwalo Ah, si pelele monki. Mo kwa tisa go ntlhalosetse bona jwale. Si pelele monki. Re a hopola o kene ka rolong ena ba ya papari ke bona. Mo kwa tisi o bona ile a khona. E ka re ntlhalosetse. O bona ke no mo ntsha ke ne jwa lo ka rolong ena ba ya papari. Mo kwa tisa go utwe. Re ke re utwe ka phetho tseo.
0: Se kholo ke dumela gore ha o sheba phetho ya hai. E ka mo kwa tisi no batla o hlasela ka lehla gore leno la monki. Empa jwale e qetella e sa etsa hala go bona ha o sheba. O qetelletse mohlomong a iphumana aba morao haholo jwale mohlomong mokotlisi ha jwale tjena na o leka hona hore a tlise dibapadi tse tshwana le bonkwane ba ileng hore batla mothusa mohlomong nakong eo a ya ntlhaselong a ka leke o fumana dintlha gobane netfela ga o sheba modao e ka o tla ba thusa haholo haholo lehlakoreng lena le letona Mr. Khulu mme ke dumela gore ba leka fela ga jwale tjena Mr. Khulu hona gore ba mpe ba fe metsotso empa ke nagana gore se etsaetseng kore o dumela gore dibapadi tse aneng a le haholo wena monki ga ka mofase waneng a se batlile
1: are le boemo ka tsi ke na Nicole Michael wa ile ka bona mpa ba mele mele ba hloko fela mme ba bile ba monkela bona ka kwano ka morao e re re bone taba tsa rona di me jwang na go sentse ile ho setse fela motho tso re tla bona hore na be ke me tso me ka e senye ile nga ka rolo nyana ya bobedi ya papari ne entse le 1 TS Galaxy Queens ile notom Richmond United Ladies so nas ba ba se utlwa ba hloko sa TS Galaxy Queens me ba tsho potla go santse ba kene hore ba ile mo thusa ke tla sheba hore na ke mang ke bona eno a thusa potla go itle mo tsirile ke a bona ke yena Nicole Michael ke Nicole Michael ya ba petong a mpinyana ke ana mputi e re ho lo jole hemme a santana fumana tsho thuso mono ile 1 TS Galaxy Queens ile noto Richmond United Ladies Rike re boele re mathape re fete ka monaka mabengkeleng
2: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena
5: stop
2: fumana maka a le shome a goho ka 129 ka
5: stop it
2: me o boloke 44 rand o ka boela wa fumana mili o mong hape ka tshelete eno
5: stop it I like it
2: wa ithabela che o irata kala bobedi lena fela KFC fela hona le melawana le dipehelo
5: tsa di papadi ho le sedi
1: FM okay ne ka kwano le segong kwane mo mamedi o tsene le segong kwane hlopensana sa TS Galaxy Queens metsotso e senyeileng ke metsotso e mehlano he mamedi re lokela hore re phethele metsotso e mehlano re tsebe hore papadi fedile semmuso o tla tswela pele ka papadi ka mona Nicole Michael ke wa ke na o tswela pele ka papadi ke na bolo ka mona go bo prima mapule go ale ne ba rata motho ga empala jwa lomme ke ani go tla ka kwa ka thabiso e tsepiso ga ne be tsare lomme ke ari ba re mo bala mme a tsola ka mona go mona re le bogile phala mme ya go tla ka batla magolo hape ka mona ka mane ka ana mputi ke ena ka kwa ka mona go bo prima ha re bone mme ke ani Nicole Michael ka ntlo ya tini ba mong ka ba me fatse ke wa ema a ema Nicole re ho hanke ya pele Nicole Michael mamedi o nga bolone tsa fatshela wa ikoba ka ra di 18 ya rota fastest but when saying come dineo kabai inkile dineo kabai yaru blaza seta se mata dineo kabai polo etelele kielam come on ka melengwa ka botshabela le balam se shweni kyane o tla etlwa tiba ntse ta kantle a ntse ta kantle e ke na khala ka mane wa ya gela ka mane a se mahle mizwa ke a se mahle mizwa mizwa kyane a se mahle mizwa kyane a rwara la lu jalo ba tiba kamane kamane ngwa ka botshabele e le ka khutla kamane wa lwanela kamane le yena ke keisha korki wa lwanela ke ane sulibana fela na tshola kamane re file jane ke bolo etelele mo romane ba komana jalo ka di hlohom e ne le apele adams ke ene ya khutla jalo ya hape mo rokwa no tsiba tibane sa ts galaxy queens e le ndino magagula ke wa ko tsa dino magagula e bile a wa jalo ka yona dino magagula are haring ore ba kene le hare be ka nya le lefatshe re sa le tsofela ke metsotso e medi le skoto ore papa di ka fitse pele tso mo mamedi ha re bone kiena ka mora ka mona bolome ya ke are ba lwane le mpa ya tsela ka ntle e ntse jwa loke e o potla kile mamedi fachela o potla kile empa ke a nya ha ma tswela aya khala la lu jwalo ke yare ona ne tse mapule khwale mapule ke yare ba enka ho yena me ke e tla jwalo ka kwano ka mone ona se papadi se o ile nkwana bo are mba bala sa Richmond to me ka bona o tsa tsiwa ho so hle o potla kuwe ho potla kuwe ha hle o ye metseleng ya e mong wa o thisela o la hlela fatse ho ba re ho tatuwe jwalo o potla kuwe na go ile ke na ho sala antle metsotso e mmedi ho ya e mehlano e senyeileng bona ke na tlotlo so mramona e tswa ke ana mputi wa Richmond United Ladies o tla tlosa ana mputi wa TS Galaxy Queens noto Richmond United Ladies ke ana o tla tlosa ana mputi ke wa tlosa jalo ana mputi bona telele khutla ka hloe matla ka kwana ya a re file jane ba re balbala ke wa e komana jalo ka mane a phelele Adams ke nam e khutla hape ba e tshola jalo mo e ntse le Richmond ba batla ntla mo mamedi ha re bone ke ane ne ba le ka o kena ke isa korchi wa ile ka ke isa ke ba montjela bolo ke isa korchi ba re balbala ke ane khutla ka matla maholo ka mane ne e ne le bonolo thameng ke ene tla ka kwano ka ntle ri 18 a wa raela bolo dimo fela dimo bona tsego motlhabi bona tsego motlhabi o setse motlotlo gore papa di fitlhepheletsong 1 TS Galaxy Queens noto Richmond United Ladies ka e tlosa mramane dino magagola ba e tlosa dino magagola blaisa seta se matla ke bonetelele ke ela ba emetse ba re mane ba re kgutla jalo ka Richmond empalo jalo ga re bone ke ela ore wa eleka korchi mane ne empalo jalo le ka motsetseng mono le ka motsetseng Richmond United Ladies leka motsetsi harbone etare ha ka tawe tlosa fela ke nana mo nnete bono dinoma kagola e se khale e tla be fe ke a re ke bona tele la lo jwa ke le ba yemetse ka morogo mane ne ke le ba isa jwa lo ka kwano mme ke inganati mchana inganati ke o we kwala jwa lo inganati mchana ke o mchana eng ka bia pili empa lo jwa lo ke na ba lo ne la mona mme ya ke tele tsing ke jwa lo ke re le bogile phala ke o ba mone tsana hape re le bogile a eng ka jwa lo ya fetsa ka kwana ka mlengwa ka bo prima ba ne tsa fatshela TS Galaxy fatshela ke o ntsa bolova ba e thiba ka morogo mana ke a ne khutla jwa lo ka kwano ka pana tsa go mothabi empa lo jwa lo ba re bala re file jane o ntsa jwa lo TS Galaxy ke la imatlo ke tsibati bana wa radi ne o ka bai si tsibati bana sena sa Richmond impala jole ke ani khutla ka mani zinazo zinto ke ela ka moleko ka botshebe e tla jole ka ntombi fikile ke o tla jole ka boloka tsheni ntlofu ke wa feta ba mong ka ba me fa tsitri e ma papa di tswele pele ha re bone ke ani e tla jole ka ke sha norki ke ani ba tla jole ka bolome ya feta jwa lome ke ena e bile e re bone me ona rwa ke ka kwano o a khona poso ka mani Poso kamani mmameri nako yona e fitile metsotso yane e mehlano e fitile e ka nna llaneng kapaneng phala e le One Chess Galaxy Queens e le noto Richmond United Ladies e lo tlosa ke refile jane Chess Galaxy Queens refile jane wa e tlosa harieng kiani lo bontsha ka re etsetla refile jane mmameri Hote o sinyana ko refile jane. Hote refile jane o sinyana ko. O ja metsotswana wa ihepola metsotswana. Ka re tse sa refile jane mo captain wa TS Galaxy Queens. Se ba pari sa banyana banyana. Mo captain wa banyana banyana. Ya ne bona telele me. Ba yebetse ar bona ke ane ntombi fikile ndofu. Ke ane wena tsa ke ane Nicole Michael ka radio 18 ba khaba tunga hai. Ke la kamane ka mole ka botshona re lebogile motau o khutla ka bolo re lebogile motau ya ke teletse tshotse ka ntle ar bona e lo ke na khelwa kamane ka mole ka botshabela ya khala jalo kamane ke TS Galaxy Queens ke ane a barba ke ene para jalo ke ba tshona kamane ni kamane ka mole ka botshabela Awo e tsaribwa jalo a ile tsa hanga ile tsa beri a ile tsa raro mufumatsana Zita Smith hore le mapetso lo kane metsotso yalo nna me tsotso yalo na e ma shuma mana metsotso mehlano e fedile ka rolo nyena ya bobedi ya papali me fela jalo lo re se tlhopa sa TS Galaxy Queens se hlola sa Richmond Ladies Richmond United Ladies ka ntla le ngono to ntla ke le motsotsong wa bo ma shuma mabedi a motso mong ka rolo nyena bobedi ya papali ka Nicole Michael e raulo jalo ka hana go le yona sentse hlele mpi re fetela mo kwetlisi mo rena ra mo rebodi a ka re tsepa papa mo kwetlisi
6: are lebo he Mr Cool Carlo ya bobedi ya papadi e bile matla ga holo mo teng re bona ntlopa sena se TS Galaxy si gapela papadi empa motho ka karetso Mr Cool ka re e hlile ha ya ba papadi ena le menyetla e mekalo e bile hape motho ka boela wa bontsha gore se tlhopa sena sa Richmond nete fela o ne se tle papadi nyena o bona gore ba re ha re sa fumane ntla tsetharo re tla tsa makantla ile nngwe empa ke ntse ke dumela gore ho keneng ha gwale ho batla ba thusitse ho tlhopa sena sa TS Galaxy bane botata bo boholo bane ba na le bona karolo ya pele papadi ke momahano mo mo ka pele le hona ho ka etsa bonnete ba hore ba gona ho bapallana Mr Cool empa ba ile ba ra bona karolo ya bobedi ya papadi ya gwale ya kena Michael a qala fumane a karo papadi bile a bona hala hore a ka etsa ho hong homba a qala Mr Cool a phuthulo ha le yena a bapala mme yo ya batla ba thusa haholo mme ha ba ba qala bona ba bapala ya ba ho ba le dikgeo ha re mo teng re bona njani a gona hore a ka etsa dineletsano ha moho le dibapadi tse bapala le yena bo harreng ba lebala motho o sheba sebapadi se mohlomo re ka ra boela ra bua hore sibile le karolo ntla haholo eleng enqonya eleng hore enqonya o batla ba petse hantla haholo Mr Cool bo harreng ba lebala mme motho sha ba hape moleng o ka morao se shweni ha mohole phala ba bile le papadi ntla haholo Mr Cool tlele mo teng phala ile batla etsa phoso ile mohlomo ile ka qeteletse yentse re ba hlajwa ka ntla empa nete fela bona ka kakaretso ba sebeditse hantla haholo mme motho ka re qetelong ya letsatsi ba iphumanela dintla tse tharo mme ho na ho tla ka morao hore le bona ba bone diphoso tsa bona mo di leng teng empa mohlomo motho ha o ka lokela ho bua ka tlhopa sena sa TS Galaxy se kgahla le lebelo leo ba bapalang ka lona papiso le mofuta wa dibapadi tseo ba nang le tsona ba ntse ba lokela ho eketsa lebelo Mr Cool ke dumela gore ba ka hlaba dintlha tse ngata haholo
1: ha re leboe mokwetlisi ha re leboe ka nnete le ka moso re a leboa momamedi e ke ka moo tabadi tsamaileng ka teng hemme mme ga ke re ke a sheba go bonala sebapadi se ipapatseng ka magabane e le sebapadi sa TS Galaxy Queens e leng yena go ntse homba ke sebapadi se ipapatseng ka magabane papading ena momamedi re a leboa botlhe ba bileng le kabelo kgasong ya papadi ena re a lebole ka moso momamedi re tla dula ge ntse go leboa ka mehla le mehla e ga o le jalo he ke gotlhele diphapiseng tsa gaso tsholo le o kaoke
7: ke lebile tle Mr Cool
1: jota
7: okay sense ke ya mane he mamedi horeng ya bohlano ke lebule lwana coach morena ramrebudi le ntse mo sebitsi mo tlehle ba hlomphei thoza ga dikae ka mana mo pani re ba letse ke malome ha ke tsebi ga jeno na ke mabala e ngwaleso
8: Intseleng namtshana.
7: O intselwe. Monate mabedi hora ke ya bohlano o tshebeletsona ke ya mantlhale Seria FM ho SABC. Re balwa ditaba hona jwale ke

Oro tla mora ke la tirene ngwanena wa motshwanela o ska ba le bala go sporo city ska re ka tirene fele be tlo dula mona sporo a siyo wa le tirene na dula e dutsi sa tsama e dula ye me mona sa tsama go ka tirene le sporo e ntotsela tsa marato ho thutsitsa majwalo ha ntso botsa batho ba baholo mona e ba re ntwe na 50-50 a sebetse mona marato ba ga go 50-50 o bolela go wa fella e ba ga wa fella o santsa no hai hai o tle ka lekgolo le yana tle ka lekgolo o bontshe go feleletse le tlo tla le thusana mona le ya pele go jwalo bophelo bona ha bomamedi ke e gore hotlo rona ke dikamonong kapa ke o kae go na le batho bana ba bitswang bo zero le bo one bo zero le bo one motho ena ga a tlisa letho ma ga ona letho le wa le tlisitseng mona wa gae fela ko o tlo nyafa fela a fete a tswe le mona futlhe a ngwatha fela a betsega ba o seka tla fela o tlobetseya mona o tle mona ga o fumana motho a na le 50% o monyolola a dule 60 a dule 70 a dule 80 a ye 90 ona ye 100 e leng yolola le thusane o seka ngwatha fela ba teng ba jalo ba tshwetlhelang tate ba sheba gona motho o tshwere motho o tla o bana motho a tshwere lethonyana e o tla o bana motho a tshwere lethonyana re utlwe pele ke le o gabola mane mashelešhele bo metogo jalo e ba teng di teng dinwa madi ka ntle ka mona a fitlha ba otla-otla fela banka ba fitlha ba tsama banka teke ba potele ba tswele mona bankeng ba potele ba tswele mona butle pele mmamedi go na le tabe ke e shebileng kwano mona tshebeletsong ya lesedi go tlotla re buisana le motlhomphei Katlego tlo buisana le Katlego Thaka Lekwala Katlego Thaka Lekwala re tlo sheba ditaba tsa Mangaung Mangau Unite ke sa re ke Manga Unite ke sa re ke Mangau Unite ke sa re ga e bitswe Mangaung United kapa ke Mangaung Unite ya Mangaung Unite e seng United da e nepaitse e tlhile e tsamajwala go tla utlwa ditaba tsena ba sebetsa momamedi ba sebetsa fela ba kgone o tloa mane go ABC motsepe mane ba kgone o tloa batle pelenyana mona ba gutle batle pelenyana mona e mamedi motle re batla ba gutle batla ka kwano ka bona ka PSL-eng ka mona fela ga re tla utlwa ditaba tseno gore na gantlentle bothata bodutse kae kapa ba leka gore batle ba tlhophise ditaba tsa bona jwang gore dintho tsa bona ditle di otlolowe nakong e tlang ke nnete bophelo mona motho a nna kopane le ditotoma motho a kopane le ditotoma jwale o tlameya go ne o batalatse mo no batalatse o bone gore na o tla fitlha jwang pele ditotoma di teng ditutudu di teng ka baka opola Thabankuka banna bua ka ditutudu bala di teng ditutudu ditotoma di teng di batla re nne re di batalatse re fete re ye pele e ka mokgwa o ditaba di leng ka teng ba bele metsotso ke ya leshome le metsorobedi ka morago ra ya botlhano butlhe pele ke etse tjena

0: Oscar lebala hore tshebeletso ena e otladile mo tsema shuma seletseng a metsi seletseng le mong sena ni ntse otla ka mahaufela rugby maobane ho la tlhoba o bunyana Africa borwa e hlotse England ka dintlha tsema shema mahlano a metsi mashema mana metsi mahlano tsholo ho tsema shema mabedi a motsomong sa England o ile a gane letsa yona ka bokgabane bona ba haisale maobane ba na tough guy tabiso ma Africa e tabane ro otla ka lispaka ka ne le ka lispaka mana ke na pula Johannesburg stadium mo le tediamo seno sa Johannesburg e hle ha nge gutlu hangata ho bapalla ho sona mona se se tla jena supply le spaga mo le Johannesburg o potela ka mona fela o potela ka mona o kena ka mona ka hacking ka mona so le ka stadium se se e ke bakatsa ka tseno mona thabiswe ke motho a Jozi jena handle ndle ke motho a Jozi jena ka motho a Jozi maboneng le nka ho fata ka tatse go tsi ampe ga uke mona ka ga tropol ka nye bo so wethu kwana eya ke mathaka mono ka boso wethu bona le di mono bo mofolo ke te utebuka ka mono mana e ka ba ka opola la pala mo kgethi bana nda dem kgethi le me ba mkgethi o ka mo radio lona mono queen hey bana le mogadi ya motle mon butleketse
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lesedi FM le tswela pele ho aha mmoho le setjhaba ka kakaretso. Monongwaha re keteka dilemo tse 66 jwale e ba karolo ya kgatelopele e tliswang ke kgaso ena e nkileng ketapele ho tsa botjhaba ba basotho. Lesedi FM ke molelwa
0: o fela o le jwalo Lesedi FM ke molelwa ke itse ke ya ka mona ka ho mangaung unite nke ke buisana mono le ngwana a thaka le kwala banna ka ba ka opola shopo tse kgolotsene di utswa ka gore ke thaka le kwala ee ke bua le ngwana ena weso banna ke katlego hela mdlompe dumelatle
3: dadeoaaaphofo
0: o phetse antle
3: dadeoa ke phete santate mme ka monyatala ntumelele morwato wa ka ke dumedise bamamedi botlhe ba ratang tshebeletso ena gotlhe bo maametseng ba le teng mme ka oduma mono ntumelele ke dumedise barati ntate ba setlhopha seo ke se tsamaisang sa mangaung unite ka go tsona ke dumedise monga tsona ka kotsoloo mme mmaletšhabane santate wa ka ntse re le teng ka nako tsotlhe mme re a leboa e le mona re fumane monyetsa o tla tla tshebeletsong ya Lesedi FM
0: meamotle meamo setlhana
3: ao setlhana itlhatse re ya ditabeng tate
0: ee ke o tseba ditaba hela a ke re bue ka maung unite ngwana mme ntho di tsaya madu a mane le leaking e feng ntse le etsang mane
3: dadeotholao santale re ya ona ABC motsepeng tate ke provincial league e leng yone e santaneng re bapala tata mokgatsi wa gona wa bolo wa papa re kare ke amateur league moo re lwanang ka maata ka gotlhe mo kgonang teng re itumane re kaya ka mane ka go second division ntate e leng e tlwaeleile metleng ya gale ka gore motlho mone o kare ke mve
0: ee
3: yanta
0: hai ke bona le sebetsa gantle selemo le selemo ale ga le fitlhe ka godimo ka mona go etsalaa
3: date tsholo re iphumana re kopana le dikgolotso tseo tse dingwe tsa tsona ntate o fumanang gore o keke wa dikoba mme ntumelele ke etse motlhala fela ka dikgolotso tseo sa tswa kopana le tsona tsa di-playoff tsena tse re na re tswang go tsona eastern cape la lamphata ntate mo kgolotso e ka godimodimo re la ra iphumana ga re le setlhopha ga re ra itlhopisa leke se e fedile ya ba re fumana gore go kenywa nyewe empa un tumele tla ke nyewe mo homedi ntate ba ni nyewe tla mele nyewe saje empa le ka ba ma o tata e bitse ko mamela ba tla re tshula ha ke nywa nyewe nne taba yo ka bo yona ya ba tla ne e dumala e re ja ka hlongo ba ndwe ha ntse go wa ditopa ha o tebe na o to tetele tsinyewe e e tama ile wa ho ya wena ka pa ho ya e monna le ha o tlo le hona kwa o mala go nyewe ke na e so pele o tswa o bapala o ntse o sa tsebe na ho fela ho lo bapala wena kapa ka lebaleng o lo kena e mong taba eo ka boyona ntate dulo e ya o tsitsisa maikutlo le gotlhe go iphumala go jwale tsena ke eme ke malalala o tswe ntate ke letsole ke emela porofense ya goreso ya Foreisetata e tsere o bona le bona ke ba fitlhisitse mo tabatabelo tsa bona di lebileng teng ta
0: kgwedi a fetileng makalong a yona le ne le teuka ka ongthata ka mona ke gopola gantle go na le tlhopha sa Northwest se kgonneng gore se sebetse gantle ana se seng ke banna ba re ke se point Swift
3: baka lebitso le leng ba re ke hope ntate le leng ke lona le ba kareng ke se point kapa seng
0: le bapetse le bona man go bile jwang
3: batetsho papadi ya rona le bona ebile papadi ya bobedi e leng papadi e le leng maatla gagolo jalo ka stopa se o bo se boneng ebile ba tsona bo mmampodi ntate ba ditlhodisano tse nagele go tsona ga re ratala le setlhopha se e leng bapetse ka ntlha e le nngwe go e le nngwe le go ja gontse re lela gore banna e le o moletaphala ee ya rona ya bobedi o la e bona jwang empa fela se re amoela ka go phoso e tsamaya le mogatisi mpa maikutlong a rona ne re bone ka kare banna go ja re ne re bone ka re fetile
0: ga ke tsebe le lukisa jwang gore letlhele ye go motsepe e golo morenaka le lukisa jwang jale lemong se le se le kadile o ikwetlisa go e tsala jwang dibapa ditaba tseno mo kwetlisi go e tsala
3: natetsholo wa tseba basupa tsela e be ona mokgatlho wa rona ka boona o tla bitsa dikopano e le go ka re tsebitsana go tla kalwaneng jwalo-jwalo empa rona re le setlhopha monga rona o na santse a re tsebisitse gore beke ene e tlang o nagana gore mabaka a gata ba ile ka mmogo e le gore re kopane jale kgetong lena o loma e ka tlatse ntate le go ja e le motho wa mme ntate re tlampe re re he o spina a senyeletsa thekeng mona ntate ke bela goloma e ka tlatse gore le monsela jwang kapa jwang ga o na letho le tsamayang go ema ka pela gae gobane ka nnete aforika borwa e agana gore a ka iphumana a nyagame ke mongwe wa bomme be e leng go bakaleditse mabalang tate go ka bona bolo ya aforika borwa o tlaisitse dibapadi o tlaisitse bakwetlisi ba leng bo professional o ka etsa motlhala ka bontate morela bore boyebodi wa etsa motlhala ka bapadi tse kang bo bulelang mekane bo tebo opota le bo pule mmodi nka ba balang tate ka ba bagosa
0: ke utlwa gantle le tlo bapalela kae
3: ga tlhopha sa legae kwano Bloemfontein tate tsholo and ga re le tlhopha sa Bloemfontein ga ona le ka mosa ka kabang ra diphapanya ra furalela ra batia morago dipapadi tsa rona ntse di bapalelwa Clive Solomon tse dingwe di bapalele mane yunibesiting ya rona ya Central University mme selemong tsena ka go tshwana re ntse re leka gore re shebe na ke kae mo re ka bapalang re sa fumane tshitiso mme kopanong ene re yang go yona bekeng ene re yang go yona ke nngwe ya dintlha tse tota di baka setlhong gobane ga o sena mo o tsisitseng gore ke legae taba eno ka bo yona ke nngwe e o sisitsang boitlhophong tate tsholo e leng e nngwe re kareng re tlhoka go iphumala re ilokisitse e le ntlha e re reng e tsoge lwanela go iphumala jwang kapa jwale lemo sena se re yang go tsona kapa setlha se re yang go tsona e promoktsa tlhopha sena ntate molemong wa baai ba Bloemfontein ba kotloletlhega Foreisetata yotlhe ntate
0: ba fetshepo ntate o reng go bona balatedi o reng go bona
3: tate tsholo ke re balatedi botlhe ba setlhopha sena mo ba leng teng ka gutlo tse nne tsa lefatshe ga ba sekebela fela maatla ga ba sekebela fela tshepo ga e ba mema letšhabane a lekile ka makgetho a mangata ga kana ntate tsholo o itse ke e go bona ga ntse a eme a ntse a le teng ba nne ba eme fela jalo ka moragae mme nako yona e tlo fitlha ya ga iphumana a se promotile ba na le setlhopha sa bona ntate gae kwano ga ba nne ba emele gona mme le mose e tlang sena o menaganya ka mokgwa wa neng a sebetsa ka teng le motse fitileng o kopa le bona tsietso ya bona ba e menaganya fela jalo ntate tsholo re tla re le gampe gagolo le mong tsena ga re batle le tswa ka pela gona ntate tsholo mme re a tswa go tsebeletswa le tsedi ga e tsaba ka jeno fela le setlha sena se re yang go tsona ntate nne nne le re meme ba nne ba tsebe gotlhe mo ba leng teng tate gona gontse re sebetsa jwang
0: o jwa lo ntate ka nete ke kgatlho la botshelela le ntse le phunyeletsa ywala le gono ya kwana eish
3: mangapofo le monsela ke otanya molamo ke lefatshe ke eme le wena ntate ke re mmeme makgetho le makgetho o tla utlwa puo e fapaneng
0: hela lapeng ke kae mano mong ka seboko
3: ke motau ntate ke wa gamolete motho wa mmatsholang ko ifelele mokeking bakone ba senne ba e supa ka meno metshwenyana ka tla e ja o sa ka se fodie ntate ke tla thaba o setoloka bane yale wa tsela setaung ke ditaba tate foo
0: ba senne ba e supa ka menwananyana e metshwenyana ke utlwa ntle ngwanaka
3: mongabo
0: ala o itse ga ke kae Waneso
3: mangabofu
0: ke le bile mo tlompe wa ka hletla ne re buwe
3: o le bile go la tsena tso
0: a go mphele pitjo a go mphe pitjo la tlhopa sena
3: ntate mala u ba ga ba nwa te fela ntate ba nwa pa ba ya pele re nga pela go pele
0: mo tlompe wa ka ke le bile a holo hle
3: a la le tate tso
0: e ke ngwana a thaka le kwa la ka ne tudi ba ile jwa Kase soto se monate. Ke itse puo ena se bua le hodimo ngwa. Ka mogwele monate ka di. Behind the mask I wear. Go khabariele ba bua se so. Amanda Black go tsamala Anthony Hamilton ho le Serie F.

0: ntho tse monate ho Lesedi FM. Amanda Black, Anthony Hamilton, Vuka. Rula hantle o metsotso e mashome a mabedi a metso e mehlano re ya ho reng ya botshelela. Ke sontaka jeno ho monate fela. Mabedi ho tlaba le dipapadi tsa under 20 ke tsa mabelo solo world championship se tlaba ba ho tloha ka la hlano fihlela ka la robong kgweding ya phato hona selemong sena. Mme taba tse monate ke hore ho kgethuwe dipapadi tse pedi tsa province ya Freistata. Ke dimathi tse pedi ha e le hantle tsholo tsa province ena ya Freistata ya mabedi motle. Ba nkuwe ka mona ka sekolo, e mongwe nkuwe ka mona ka sekolong sa banana hona mona Bloemfontein. Ya ba tlahle ba etse mosebetsi o motle haholo. Ke batla ho fa mabitso a bona mona, ke batla ho fa mabitso a bona. E mongwe o bitsa ka hore ke Rume Burger. E mongwe ke Nyeo Tsholo. O kae eno e mong banna ntse ke mo shebile mona jwale o potetse kae. O fa ena ona jwale ke eno ka ntle. E mongwe o bitsa ka hore ke Jaden Parkin. Ba kgethuwe ka nnete ba lo emela Afrika Borwa jwale ba theoha mona profenseng ya Free State mona. Ke batho ba Bloemfontein mona, ho tla ba le World Athletics Under 20 Championship di tla ya ka USA hape. Monate ka USA ka mona he mabedi ntho di tla tlhaditsamaga monate ka USA ka mona. Ya bona teke dutse ha e sa tswa ka gauka josi ka nthong ka ka USA ka mona ka moseo mawatle ka bona baya. Ba mophutha ka USA mabedi ba tshwere teke, ba tshwere tšhelete, ba tshwere ntho tse ngata. Ha re ya dipapading tsa mohopa lefatshe, Morocco e se bapetse papadi tse 42 sa hlolwe. O tseba re buana ba re a tsholo a kere Senegale le ba o tla mona ba o tlile nakong efeng. Re bua ho 90 minutes sa ba bapetse dipapadi tse 42 ba sa hlolwe bana ba Morocco. Nnete ya sala ba etsa rekoto e ntšha e ntle haholo ha re shebile mona Afrika, kontinenteng ya Afrika tsolo. Re a hlopenga sa Chicago mane mo ho bapalang teng Mbekezeli Mbogas o dilemo tse 20. Bana ba Chicago mabedi motle ba re setse go utlwa go na le tlhopha tse mmatlang, ga re na wa mo thibela ho hang, re tla mo lokolla a hlapotepotele ka mono, ga ona mathata a letho. Re bone have Renate a bitswa mabedi motle ba re hela mohlomphe itlokwane o tlo thusa mona o Tunisia. Kamraro Tunisia mona papadi tsa mohopa lefatshe e tlhole papadi ya bona pele ka ntlha tse ngatanyana ba lata have Renard ao le yena ba mo pshatla papadi tse pedi tse wa ileng a kwetlisa mono. Mme he ka nnete ba ra nna tsamaya he ne re tlile go batlela fela papadi tsa mohopa lefatshe e ya go swae he mohlomphe wa ka tla ke re itlhophe re shebe rena ke banya tla tlang a kwetlisa tlhopha sa Tunisia sa naha papadi ya bolo ya maoto. Monnena Jurgen Klopp o kile a kwetlisa tlhopha sa Liverpool ba re you will never walk alone. A etsa mosebetsi o motle mamedi a hapa leagi, a hapa le mehope e mmalwanyana. Jurgen Klopp ya ba he o beya meja fatshe selemong se sa tswa feta sane sa dipapadi tse pedi tse fikileng ha e le hantle tsholo. Hona jwale he mamedi motle sehlopha sa Germany, papading ya bolo ya maoto sa naha ha se na mokwetlisi. Julian o itokolotse hang fela ka mora gore atle a seke a sebetse hantle. Jwale Jurgen Klopp ba mo shebile gore atle a tlo kwetsa tlhopha sa naha ya a Germany, mme ebile go bona latlhile go sena bothata gore atle mono he bomamedi. Re tla bona gore na o tlatlhe a sebesebetse jwang Jurgen Klopp e bang a katla ya eba mokwetlisi ya ka setlhogong tlhopheng sa naha papading ya bolo ya maoto naheng ya Germany. Ke tsona tseo he mamedi tsentseng di ipetsa tsa Jurgen Klopp. Tlhopha sa Real Madrid se ne se maatla e itse a se sa mo fumana ba re buta pele re late Jose Mourinho a ka tle ka kwano. Jwale Mourinho o buile tabe nngwe maoba mona o re o batla gore botlhe ba kgethuweng ba bapalang ditlhopha tsa naga tse e fapaneng gona jwale o lakatsa gore naga tseo di ka jowa ba tle ba tsebe go gutla ka nako e ka ba gutle ka nako ba tsebe go phomola ha ba tloa mone he a tlebe go qala le bona. E Jose Mourinho shapua mmana letleng kwano ke tshwega mosebetsi mona ke le emetse ke batla go qala, mme pele ke qala tlameya gore le ile go phomola pele le ye matsatsing a phomolo. Dane he letle ka kwano ha ba sa dutse bo Vinicius ntate bo Mbappe ba dutse ka mo le Morocco mane wana sebapadi se bapalang Real Madrid ba sa dutse papa ba sa dutse o seka dada sa batla go qala mosebetsi Mourinho. Ah, papa, mo pa le fatsa se mo po o monyane ntate. Ba tlameya ba hape. Ha ba fitla wena mo ba re sebeditse. Ke ya ka mona.
1: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyi bonwa Kentucky Tuesday ena.
2: Stop.
1: Fumana maqa a le shome a go ho ka 129 ka.
2: Stop it.
1: Me o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mile o mong hape ka chelete eno.
2: Stop it, I like it.
1: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
0: Re itse ke dipapadi, ditaba di fele tsa dipapadi mamedi, ke o luetsa nnete, ntho e felang ke nako. Rona re dula re tshwere mona, re tshwere ditaba mona, ke hula le ngwana ona weso ka jeno, Thabiso Mtlou, tshwere ditaba mona. Ha re ya tlhopheng sa Orbit College, se ile sa rangwa ke selepe maobanyana mona hea mabedi, jwale ba tla ka kwana ka o ABC Motsepe ka kwana. Ba se ba ntshitse lentswe ba re, o tla nna tswele pele Pogiso Makhoye e le mokwetlisi wa tlhopha sa Orbit College. Ba re ntate re ntse re tswela pele ka wena. Mme ebile gona jwale ga ke bua le wena tjena he. Ya tsamaisang sehlopha sa Orbit College Mohlomphe Matume Ganaga. O sa hlalositse gore go na le sebapadi se neng se bapalela Kaizer Chiefs morago mane re a se batla se tle se tlo re thusa. Ba bua ka Sibusiso Mabilisi. Mabiliso. Sibusiso Mabiliso. Ba mmata gore ba tlo thusa sehlopha sa Orbit College. A tlo thusa sehlopha sa Orbit College. Ba tsebo bona gore na ba gutlela jwang ka pelenyana go o a Betway a Premier a Ship. Ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng. Ke tsa Orbit College tsene he. Ha re ya tlhopheng sa Cape Town City e ne e le go di-National Playoff se mabo mona hemabele motlha. Ya tsamaya gantle ka nnete, ya tsamaya gantle ka baka nagana gore monga setlhopha seo o tla ile go reka tlhopha se seng a tlhaga e ntho ena ya gore ke nyolwe ka mona ka Motsepeng e tla ntlhola ge ke tle ke reke setlhopha. Ke ile ka bona taba tse jalo di tlhaga empa o nkile qeto ga. Re ke hape Motsepe mona ntse ke dutse ya kere re ke bona gore na ke tla sebetsa jwang. Mme a ke bua le wena tjena ba qeta go ngodisa sebapadi se sa mehleng sa sehlopha sa Orlando Pirates le sekhukhune a Thabang Monare o sa tla tebuka sehlopheng sa Cape Town City a Thabang Monare. Ba re tlo papa, ba re tlo papa o etsa jwang, papa o etsa jwang. A re khutlela hape dipapading tsa mohope wa lefatshe o fitlhela ga kana ha o se o tlabue dintlha tse le makgolo mabedi. Mashume amane a motsomu tsa mohope wa lefatshe dipapading tse mashome a robedi a metsomedi tse seng di fetile ha mobedi motle. Mme ho the papadi ka nngwe dipersente tse ho hlajwang dintlha ka teng ke 2.94%. Ha ba se banka ba bapisa rona dintho di lana tsa tsamatsama jwang. Mme mona mo re ne re se re tebutebu ka teng bane ho 2022 ho no so hlabuile dintlha tse lekgolo mashome a supileng a metsomedi. Bana jwale ba tsamaya mano 241 bana la ba sebetsa hantle. Empa ya gro a tsebo ya le tlhopha di eketseile he momaedi di tlhopha di eketseile ya tsa le tlhopha tse re nyollotse ntate tlhopha tse di lengata ke ka mogohe re seng re bua ditaba tsena tse o re ntseng re di bua ona jwale tshebeletso ke le sedi e mona a tao ntsoetswa ka tseba motho yona ke karabo o re mathata hayo kakati kakati ya ona.

0: Matata I was ever. You're Sunday. Shebele mesemine ke metsotso mabedi re ya horeng ya bohlano monna neng a kwetse thiba thiba ne tlopeng sa Kaizer Chiefs ya mo mabedi mo tle ana ba mitsa ka hore ke mamba na bitso le hele thata bitso le ba mzuhi ya ba mitsa gore ke mzuhi ula ya tlopeng sa Raja Casablanca tse ipitsa ngwana jwa le ba rai kona di sedimo ra ile ka morabeke tse pedi fela ele ya mo kwetlisi ba di thiba thiba ne tlopeng sa Raja Casablanca di se di moraile ka begetse pedifela hlopeng sa makesi FC batla ya ka kwana ka motsepe ABC motsepe ba raile Allen Freezy ba ra Abraham Ntebe ka tsena le Petro ba re bontate ga le buile mosebetsi wa lona ofella mona ba dumellane ho fedile o jwalo fela
1: le sedi FM ke molelo se thala sa tlhompano le tsietsa no ya setshaba sa basotho
2: ba tshikile ka nnete na o nkopa ka nyahloina
1: ba iketlile ka mmino ditaba le dipaletsa bophelo tse batsosa moloda
0: enwa ke Neymar ke Tando tata tshwe ba re tlo sheba ditebile hanyane re be re shebele dipapa di tsetlang tsa 2028
3: Kotlile
0: ke tla o tsebisa ntwe ne mona atima

monato mokalo tsebile senyale seri mabene metsotso ke robonga pele re fihla horeng ya botselela horeng ya botselela ke ya swaya ke tla usiya matsonga le hlono lotsholo ka lenane ola jazz mabene hlopa sana sa netball Africa Borwa since si tukisa ho ya dipapading tsa di Commonwealth tse tla ba ka Glasgow ha re tsepa ba tla hle ba etse mosebetsi o motle ha re sheba mabele motle papading ya bola maoto re shebile bafana re a utlwa mabele hore Safa e tla ke dule fatshe le Hugo Bruce hobane kontraka e tla fela haufinyana tjena ba ke ba shebe hore na ba tswela pele jwalo kae kapa ha ba tswele pele hobane Hugo Bruce o ile a re o itse ka morao dipapadi tsa mohopa lefatshe yena o gokela habo Belgium kwana jwale he ha re tsebe mamere re tla utlwa hore na ntho di tla hle di tsamaya jwang na ba tla dumellana kapa a ha bana o dumelana na fela o sontse ona le bakotlisi ba bang ba sentse ba eme meemo ka ntle ka mona ba re fela ha o ka mangathella mono rona re a kena ona mathata letho ke le buile monna Thabiso Motlong o mphile ditaba mabele motleta ba dikena ka mohala motseng mokwatlisi Raymond Mdaka wa la tsa o kotisa under 23 mona Afrika Borwa o sa tswa phatlalatsa lenane la dibapadi tse mashoma mararo a metswe meraro ke bana ba hore karaba bitsang ka hore ke ba hlekelang hore a tla hlabitse lenane la moshwelella re di bitsa ka hore ke di preliminary ke tlhekelo tsholo tlhekelo preliminaries o sa kgethile ba mashoma mararo a metso meraro tabataba ke dipapadi tsa 2028 tsa di olympic wale ba tla tlame hore ba sebetse ka thata hore ba phunyeletse mo mamedi hara bona mono Mfundo Vilagazi, utengwa Kaizer Chiefs le Cameron Dumson wa Orlando Pirates. Mia o shebo fumara ronda demdaka, di presente tse mashuma tsile tsinga tsa di bapadi tse wa di kgethile hemo mamedi, o kgethile bane ba under 20 ba ileng ba tebuka mane ho kwasafa. Ke a bona go tseba bashana bana ore ba tlahle ba mosebeletse ka bogabane bona ba haisale. Ke tsona taba tseo ke neng ke roko o neletse tsona. Ha re ya ntweng ya ditebele hemo mamedi, ditebeleng! Monne ana nang le chelete ngata. Yana na le chelete ngata. Ya so hlulu di tibili mona mo Selma wahle. Floyd Mayweather. U hanana le tabenze nge ropo wa mona hore o tshonne chelete ha isa li chelete potetsi. O ro ho hangtse ke le mahetla bana. Ore ntse ke na le chelete bana ntse ke na le tiki. Yena ntse nge hlata ba mona hore ke tshonne poko thori tabuile. A se nnete. A Floyd Mayweather ha so hlulwe. Di tibili mona. Ore ke na le chelete bana. Sa re hlepolela fela bana. Ei.

Sole Sedia FM Endless Summer Nights. Ke mine me tsosore ya horrenya botselela. Re ile ga bua mabane ka tsena sa mabelo a dikolo e mejao ya makolo e hemo bamedi. Leclerc o katao hapa British Grand Prix. Mosebetsi o motle ka nnete re lebile a holo. Ke re shebe mabedi mo tlorna ho tlahle ho etsa le joang a tshebeletsong ya lesedi e dipapadi mona ho tloha ka jeno nthotsa ka dikae banna ke batla nthotsa ka mona dikae jwale banna dikae jwale ngwana mme ke batla nthotsa ka mona ke re shebe rona ha o banna.

ke o taba mo mabele mo hle ke ne ke sebetsa le Thabiso Motlong mafelo ngana beke ke bua ka ngwana wa Nomsa bana Nomsa Motlong ngwana Braziro Braziro Motlong ke le bula ho lo ngwana mbehle hore ke tebutebu ke le wena ka jeno hle botswa mo bana le ka jeno Thabiso I saw the man ngwana Motlong ha itlhologe mo gwa ona tsa male tall man

0: mo lente ke mo ke lente je le ka kapa
1: enwa ke selaelo seluta.
2: This is Teresa Golden, a.k.a. High Priestess of Love, all the way from sunny California.
3: This is Masa Uko of Black Sunshine from Costa Rica.
4: I'm Mallory Jane.
5: Kenna Menyacho Matole.
2: Listen to Kakapa.
1: Mamela Kakapa, Holy City FM. Out kisses a Minowa Jazz.
3: Every Sunday.
2: On the City FM.
1: Muretito, Mulodi, Liboko.
0: Holy City FM.
6: Noto ka boiketlo, noto ka matla, noto molemong wa tsebe ya hawa fela. Mamedi dumela hotle le hotle makatswang o mametsena tshebeletso le teng ya o dumedisang ke motho wa batho ke Kakapa ya maqhubu e reng a e bohla e be ho etsala sena seo se utswang radiong ya hawa molemong wa hawa tsatsing le monate tsatsi le lona la Sontaham. Sontaha e batlang e podipodi le haholo ka ha o tseba hore ke moo re matsang le hona o babatsama e mong wa balwanedi ba tokoloho kwano Afrika Borwa e leng Nelson Rolihlahla Mandela. Makile ka qala la kajeno lenaneo ka ntho e monate e mofuthu ya Sun State are Cleveland Blues. Only the Blues ke lebitso la albumo ya selemo sa 1957 e ntse e kgakgatha ka mokgwa o le mong fela ma e mong wa bana bao e leng gore nnete e ka sebele le gatlwetse selemo lefatshe lena le ka kwano ntse re mo gopola tsatsing lena la ka jeno ka menyaboketso eo a re sileng ka yona ya mmino wa jazz. Ke a e koba ma ke a gotla
7: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Ia lo pala metsotso e re beha hantle ho ye mashema mabedi le metso o le mong re ifokaletse horwa ena ma ya bo tshelela ma ibile le mokgatlhelo wa pele wa noto ka boiketlo, noto ka matla, noto molemong wa tsebe ya hawa. Wa bona dikwakwariri tse eletsang bo tenor saxophone, bo alto saxophone, jwalo jwalo e mong le mong o na le ho ikgetha hwa hae ka jwalo sa tla utlwa ma Sun State ka pinena ya Cleveland Blues. Ke nka gopola banna ba jwale ka bo Eddie Lockjaw Davis ke mong wa banna bao e leng gore nnete sebele le ena ha tsorame a otlama tenor saxophone wa hae o ka utlwa boikgetho le goja e le gore dibini di letsa seletswa se le seng empa enwa o kgona mo utlwa gore o batla aba boemong bofeng ha o mamela ma gona mo Sun State mono o bo utlwa mofuthu wa ka moo a letsang ka teng. Bo Vincent Herrins ke emong wa banna bao e leng gore ena bapala alto saxophone le ena a letsa mono o ka mo rata mangke o ka opola dibini tse mmalwa. Bo Kenny Garrett le ena ke mong wa banna bao e leng gore o thelela ga monna tjana mminong ono ka alto saxophone ya hae. Bo Joshua Redman wa bona saxophone e na le ka moo e banga ka teng e ba le moo e leng gore ama maikutlo e ama le gona go tlosa o e leng gore go batla ehlile go ho imetse wena morati wa tshebeletso ya Lesedi FM. Ke ka ho hangata ha o ya mo e leng gore ho ba le sebini se letsang saxophone ke batla ko shebe bomme ba yetsa imono. Ke batla ko ye sessioning mo e leng gore ho na le sebini se bapalang saxophone. Ha re tlohelle drum, ha re tloelle piano ha re tloelle katara tsamaya o ye sessioneng o tla utlwisisa gore ha ke re saxophone hona le boemo bo e leng gore ya bo ama go eo e leng gore o mametse ka nako seo e leng gore ke bua ka sona ma ke sefeng ona morati wa tsebeletso ya lesedimetsotso e re beya gantle o ye mashemo a mabedi le metso e meraro ka morago lwa e nama ya bo tshelela Mzansi Jazz Awards. Mzansi Jazz Awards e base ba thontswe mehatlhelo go fapana mme ke tla go fatsona metsotsong e mashome a mararo ka morago lwa ya botshelela. Ke bone Godman la ka Bradanko. Bradanko ke monga wa banna bao e leng gore bapala ga bua gafetsa le ena bapala jazz ho se seng sa dialemoya ka mane ka Pretoria tshwane ya Mamelodi. Tsatsi le tshabalele dikelang e re a bua le Bradanko tla thomella dipina re ka kapa go utlwe man hona le ntho ke tshwereng mona le nna ke mojoetse ke re monna hona le ntho ke ne ke tshwereng a ko mamele Bradanko ko mono go utlwe gore o utlwa seo ke se utlwang nna o mphe maikutlo a gago a batlang a fapane le ao e leng gore ke aka jwale ke e monga wa banna bao e leng gore nnete ba ntse ba tsitlaletseng go ntshetsa mmino wa jazz pele kwano a jwale ka Aldrich Dingalo ke e monga wa banna bao e leng gore le ena re a bua gafetsa-gafetsa ka dipokelelo go fapana le ka moru ka mamedisanang a se babadi o bane kana go ngofela gore e mong wa bapala ho ya ka mo a lepelang ka teng hona le kae kae mo ge lokelang gore re ka mo thusa ma ka dikeletso lona o matlafatsama seo ile ngore o tshwarane le sona kana go yeno metsotso e re ba handlema ho ye mashume a mabedi le metso e tseletseng ka mara gorwa ena ya botshelela nna ke tshepe e tsanga modimo moholo modimo wa tshepe ya simpala ma ke kakapa Amona kibituwa ka Ahmad Jamal Awan ke lebitso la pina re o tswakela tsona ka tsela e kgethileng ka tsela e batlang e fitlha maikutlong a gago wena morwadi wa tshebeletso wa lesedi nna ke tshepe ye e tsanga modumo moholo modumo wa tshepe ya simpala ke kakapa 1 re ntho e lengwa kereng

ke o lebile ka kapa ba mamedi khotsong tseo re sa tswa di amoela ke se reng rakgwebo wa Johannesburg o inetse stationeng sa sepolesa sa Etienville ka mo naong e mabapi le tlaleo ya boshodu ba mahakwe a boleng ba diranta tse dimilione tse leshome le metso mehlano bo ileng ba etsahala selemong sa 2023. Rakgwebo enwa ke mmelaelo wa bobedi ho tshwarwa mabapi le ketsahalo eo ka morao ba IPD e tshwara mohlanka wa sepolesa sa Ekurhuleni ka labohlano bosiu. Bobedi ba tla hlahella ka pele ho lekgotla la magistrata wa Johannesburg hosane. Ho tshwarwa hona ha bona ho tla ka mora bopaki bo ileng ba tekwa ke Paki K ka pele ho komishene ya matlanga mo ileng a tlaleha ha yona mmoho le motlatsi wa hlooho ya sepolesa sa EMPD e lelekilwe nakwana mosebetsing Julius Mkhwanazi. Eka sena le batho ba bang ba bane ba ile ba phenyokolla moaho o Kilani Johannesburg long ka mahakwe ao ka kgwedi ya Hlakola selemong sa 2023. Ho sa le jalo ba bang ba baahi ba Bloemfontein Provinceng ya Free State ba bontshitse tshepo ya bona le tjhebelo pele ho latela tse ntseng di utollwa ke komishene ya diphuputso ya madlaka.

no talk we get no talk amata no to molemonga watsebe ya hawo fela ma e banga ile uri ke kgetlo la pele o mamela matse ba uri lena lena ne o ke jazz le kakapa ma sontaha assessing and assessing go fa ba go diloma ka o hlaka a ka boiketlo ka matla a magolo maybe le go ketse yo no kina ya ndia kutinga e bitswaedi ke na na fa pinena ma e o ile ngore nete sebele ha o mametse hantle o mamela ho ya ka mogopi ne arrangetsweng ka teng le ka mo wa dibini di buisanang ka teng ka laneng mono wa elelwa hore emon le emon o tlisisa hore pina ha e fitla mogatlelong efe ke eng seo a lokelang ho se etsa ho ya ka moo o mametseng ka teng diphala tseno ka moo o dilang ka teng ke bua ka bo Sesenke Conti bo Linda Skakane ho di-tenor saxophone mono bo Sesonke bo Kagiso Ramela ma alto saxophone le yena o teng mono le Luanda Gogwana ma le yena o teng ka trompeta ma Yonela Mnana o tshwere di-piano ha ile Ayanda Sikadi o di-drums Hebi Tshwaedi o tshwere double bass ke ratile ka bogo ba tsamayang ka teng timing ya pina eno ma ya tsotwa ebile ya babatswa ya tsotwa ma ebile ya babatswa ma mo leng teng ke bokileng teng wena morati wa tsebeletswa le sedi hopola hore the joy of jazz, the joy of jazz, batla etla bateng lemong sena mase hudimo, lemong sena mase hudimo, khoding yani ya September, tla ba le mokete ka mona ka Sandton Convention Center, me Angelique Kijokuki lota bateng moho le Kamasi Washington, le Judith Sipuma, le Ola una bule melena o tla bateng ka maneka di na le di stage ha ile di parliamenteng mono he re tla bona Anubia Garcia melena o tla bateng Lorraine Clason e moho le di kwa kwa riri tseding di tla bateng ka mono ka bo Konga stage le teng he le re tla bona bo Rhythm Kotam le yena o tla bateng Madala Kunene ke mong wa babang ba batho bao e leng gore botebo le ka moo a telelang ka teng le go tlisa kutlwisiso mminong wa rona wa lebatowa le ka borwama ke mong wa dibini tse tlhwatlhwama haholo mmogo le sebusile maqabam le yena o tla bateng re boele gape re be le Nomfosi le Floyd Tree ba tla bateng ka mane ka Mbira mme mono he go tla ba le seo e leng gore se bitswa fela ka gore ke mo go gopolwang tse dingwe tsa dikwakwaredi o tla bo gopolwa Braju Masikela jwale he kutlwile gore ya thandiswa matswadi o tla ba teng mono Kaya Mahlangu o tla gopolwa gape le bo Kipi Moeketsi mmogo le bo Busimhlongo ke dumela gore kakolo ya Busimhlongo e tlo bapalwa ke Thandiswa Mazwai ke dumela gore o batla ehlile a le tlhwatlhwa gagolo bakeng sa go kare fa le ona gore gopotsa Thandiswa mm Busimhlongo mo leng teng ke mo keleng teng wena morati wa tsebeletso ya lesedi FM nna ke tshepe e etsang modumo mogolo modumo wa tshepe ya Simpala metsotsong e mashome a mararo ka morago rwa ena ya bosupa mma ke maoteng o ka ntshwarang nomorong tsa mogala matsa 086 000 3084 e mong wa baosi bao ke dumelang gore a ka ntsha Busimhlongo ke Khuthala Khuthala ke mong wa baosi ba dulang provinceng ya Free State Bloemfontein ngwaneno wa ga ka fumana kalana ausi eno ka fumana kalana hantle mona bo the Joy of Jazz bo the Cape Town Jazz Festival ho bo makufe jwalo a ka siya ba bangata ba maketse le ka mo ipapatsang ka teng ha le kalaneng ka mogo aparang ka teng ntho e etsang wa e tseba ebile wa e phela re sebetse le yena gale kwana African Jazz nakong tsa bo Mara Jazz Band bo Siphonoge bo go rapetse melamu bo Jomane
babam babam na ba o sebitse le bona pressa santsane a tutuwa mino satume o sa go dumela tlase province nga ya frustrate o sa ba o sa na le leto lane le le bitswa fela ka o reke jazzing around na ke le hlono lo tsulo ke tsepe e yetsanga modumo moholo modumo wa tsepe ya simpala na rona ke batla ke tlo bua o ntshetse fela o re di ho potsa manga tsatsing ena la ka jene jwa e le hore o gone ho tsisa lo hopola ya itseng eo ile ngore ile setho sa lelapa malome ile ntate moholo ile emong wa bo abuti lapeng emong wa bo ausi ka lapeng hanga ba pala pine na ya monna eo ile ngore o tlwetse le fatse le nam le ka kwalo e go di fitileng ya ba Afrika borwa e welwa ke le ro le letso Abdullah Ibrahim. Nobody knows the trouble. Molin Ting, Molin Ting. Nagile Shohono Lotsolo. Jiwana Ufela La Penga Latsolo. Atsepi, Eye Tanga Mudumo Mohodo. Mudumo Watsepi, Yasimpala. Notoka Biketo. Notoka Mata. Noto mulimong watsebe ya hawo fela.

0: mabedi motle ya ratwang ke nna dumela hle nana o ke la hola ditswere sebeleso e mametseng ke ya mantla ke le sedi FM la ka le biso nna ke matsoho mahloko re kopana hape lenanong lena la ditswere sebeleso nye ratwang ke wena le sedi FM mo ke an le wena te motho motle ke horeng ya le shume ibile ke kitle ke ne tefatse ke ya le wena metsotsunge le shume le metsuno pele ho hora le shume ho bana ona le papa di re tlatla re ha setswa nna le wena sebeleso nyena ya le sedi FM jwale ke rata ha re ka ba mmoho le wena tshebeletsong yena o tlotlo o natefelwa ke pina hobane ke yona e tla re kopanya nna le wena ho tloha hona jwale ho fitlhela mane metsotsong e leshome le metso mehlano pele ho hora ya rona ya leshome ke leboe lehlonolo tsholo ke mo utlwile ka kapa lebiso lena la ka kapa kgutsana ha a fitlha kwano tshebeletsong ya lesedi ke ha a itheya lona lebitso la ka kapa tjhe mo a neng a tswa teng o ne a ipitsa ka kapa ya ba re mamela hantle ge le dibohodi ka nako eo gore ka kapa ena e tlhaa kae e bolela eng ngwanono wa batho a sa sebedise lebitso la lehlonolotsholo go fihlela a tlhaisa mokgwa jalo ka ga ntse a tumme a ntse a ipabola ka mabinebine a pelo tsa rona tshebeletsong ya lesedi ka mmino wa jazz ee ga etse phoso o nkile ka kapa tse golo bo mesh mapetla batho ba ileng ba etsa mosebetsi o gabane ba beya tshebeletso ya lesedi mmapeng mme botlhoko ba gae ke gore o ile a kena e teng tse mo imelang a dijara ke ena ka jeno ke lehlonolotsholo ka kapa ya maqhubu. Mamede botle tsatsing la labobedi ke a ditlhodisano tsa Saske South African School Choral at Stratford di qala ka kwano ka Pretoria moretela phaka ke moretela kerka mo ditlhodisano di ne di tshwaretswe teng mamedi mona go ne o tlile go otlanwa ke tlo go fa sephetho sa gore na di sebeditse jwang di-province ka o fapana fela nnete ya sala ka nako nngwe re ke re natse tsela yeo ditlhopha tsa dikolo di ralwang kapa di sebetsang ka teng ga re bue nnete ke lona letlotlo la rona ke lona letlotlo le o re lokelang go ipabola ka lona la mmino wa dikolo ke bile mono mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi ke ne ke emetse tshebeletso ena ya gago e ratwang ke wena go bile le ba ukhosi ha ba le ba mohlobo wenene ha ba le ba thobela he ne re le bangata basebetsi mo bona ba le bangata ka tsela e kgetheileng mo mamedi e motle go emela barati le basietsi ba pina ena mosebetsi o motle ntumelle ho fitlhela ke be ke qetela ha e ba nka lebala o no hopole ke re mosebetsi o motle o entsweng ke lefapha la thuto ka hare ho naha ya rona ya Afrika ba ho ntshetsa pele pina ka hare ho naha ena ya rona re na le talente re na le bokgoni ba gore bana ba rona ba ka ipabola ka gare go lefatshe le o re phelang go lona go sa nnatse o rena ke nageng efeng re ka romela lovuyo lerumo secondary ba ke ba re isetse ngwana mono a ka le o bina basotho we ntumelleng ke tshware gauta ka letsogo ga ke seo bapa le le pina fela ke tsota tse ntle tseo ke di boneng
1: bomamputi ba belana ntho tse ngata o setlela bo ikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomampudi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
0: ke ile ka potlakela province

0: enwa ke motho ya ile nga emisa letshwele ka maoto ke ne ke le mo no hle motho e motle mo retela phaka ke mo retela kerka mo tlhurisano di ne tshwaretse teng ka botshabela ba province ka botshabela ba toropo ya Pretoria le hlonolo tsholongwa no na wile etsa la e ka bakeng oh ngwanona o ile etsa la e ka bakeng ke ile ka momamela ka bua le batho bana ba haeso ba o ke neng ke dutse le bona ke ne ke dutse le Tshepo Mahlasela ke dutse le Auskeke kwa lefapha la dithuto la province ya Freistata go na le gaisedinyane mong ya neng a dutse gaufi le rona ka ga bana beso enwa motho ha ke ke a hlwaua e le e mong boemong ba pele ba bobedi e tla ba ke tsebe mmino ona o ko o latelang motho e ke buang ka ena ebile Mampudi motho e motle wa ABC Motsepe Saski solo soprano o hlaha provinceng ya Western Cape o ngwanona ntswe la gae noto ya pele lehlonolotsholo ga o no bina pina tsa rona tsa choral music e ba noto ya pele ga ya bua le wena jalo ka motlhatlhobi jalo ka momamedi ya nang le tsebe hangata ha le bua mminong wa jazz le bua ka di-strings ga nka ka fosa string sa pele ka fosa piano ka latlhegelwa kae kae ke off key ke rata ga o e beya ka puo eo o latlheile jale ka lentswe ga o ka latlhegelwa ke morethetho wa pina o latlheile wena ngwaneso o nqetile jale ke a e bua ka sekgowa mmamedi o gaufile nna ke letlhonolotsholo o ntse a dutse le nna mametse le nanoo la ditswege tshebele o a le rata gobane o a utlwisisa gorena mmino wa jazz le mmino wa ditswege o tlhaa kae ke na le wena tshebeletso ke e ratwang ke nna le wena tshebeletso ke lesedi FM a ko ntumelele ke potlakele porofenseng ya KwaZulu-Natal letlhonolotsholo ga ke le ka mona ka Pretoria ka labone ke fitlhile ka labone ka bomadimabe ka fitlhela tse dintsi se di binne gobane di kadile ka labobedi nna ke fitlhile ka labone ditlhopha bogolo se di binne ga ke a kgona go ba le kgatiso e tlhakileng ya gore ke tlotla ke fa momamedi mmino e kare sethethefatse e kare a drug bophelong ba motho botlhoko ke gore letlhonolo ga re etsetse rona re etsetsa momamedi mme ga re tla sealemoyeng re tlo fa momamedi re tlamehile re fe momamedi ntho e phethagetseng
1: medication it's a drug music it's a drug ga o na le kgatelelo wa maikutlo when you play it ke ka goo re binang ga re utlwile botlhoko re binang ga re thabile ebile gape re binang le ga re bua le bafatshe
0: mamedi metsotso leshomele metso robedi gantle ka morago rra ya borobedi nna neo ke la gona ditswe re tshebeletso e mametseng ke a mantlha ke le sedi FM ntumelela ke potlakele porofenseng ya KwaZulu-Natal porofense e dulang e tlhogisa diporofense tsotlhe ka ronaga ya Aforika Borwa ke late setlhopha ke sena sa sekolo sa Zama Secondary School KwaZulu-Natal bana ba re binela pina ena motho e motle go na le bashanyana lehlonolotsholo ba neng ba bina mono setlhopheng seno ba bakananyana e mong kile ka baka motshwantsha le moraka ya dilemo tse leshome le motso le mong ke re ach e ona o lekana le o ratilwe yona itsa ke basheba ba bina ka ga ao morena talente o isetsang go batho ba senang kutlwisiso go bona a ke tsebe a ba wa nkutlwa go na le ka nako eo ge o ise talente go motho a e bine a e tsela e ka bakeng fela a sena kutlwisiso go yona fela ntho e o e shebang e o e bonang e o e fumanang go yena e be le ntho e tshwareyang ka matsogo
1: tsela ya o ithuta o tsamaya ngwana ga a gola o ithuta o tsamaya ga a tlhaya sa tseba
0: bashanyana bana bane ba le banyane o ne ba bona le ga ba bina mono gore he ntho ena ba e binang bana kore ya phela ka gare o bona
1: ba ithuta o tsamaya
0: potso wa ka ke gore na ba tlo o fitlhelela kae fela ke na le tshepo ya gore ba tlo o gola ka yona ba ne ba gole ba godise mmino wa rona mamedi ntumelele ke seke ka ya kae kapa kae ke tlhae ka mone ga ke gutla ke lata setlhopha sa batlhankana ba sekolo sa Zama Secondary ka kwano ka KwaZulu-Natal ba ke ba re binele 76 trombone
2: Ebe ona le tsitsipano ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hlolea motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana le rumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshwaetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemising naha ka bophara. Le rumo, feel the healing power.
3: Iba ngo nana hore ke ke wa khona ho lefella leqwetha nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le balelo yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Kora hulo ha Shoprite le Cashop ka di low duma deals. Jalo ka 750ml efe kapa efe Yasmin of 1818 kapa Infusions Vodka ka 159.99. Lady 6 packets e pedi sa di 355ml Sabiria Corona Extra ka 195 ranta fela. O boloke 45 rand. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa July. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
5: Over to you, conductor.

Mino monate ha o mametse ka tsebetse le thwetwe tsebeletso nye ratwang le Sedi FM ine le sehlopha sa bahlankana wena motho emotle ba sekolo sa Zama Secondary School. Oh mino monate hle ba sotho ba batle ke bile mono ke ikutlwetse ka tsaba ka tsebetsa ka tsepedi ke ne ke natefetswe bona bona ba haesale ke ka hora ke itseng na ke arolelane le wena seo re ikileng ka se utlwa tlhodisanong tsena. Hey uno hobinwa bana ba batho bana le bogoni bana le talente fela ntho eng kutlwa mohloko engwe fela mo mamedi motle ke hore di kolo tsa ntho ka lefonolo tsholo tsa province ya Northern Cape di likile di sebeditse me ha o sheba ka mogao di atleileng ka teng mo mamedi motle province ya Northern Cape maemong a borobedi. Province ya Free State e maemong a borobong. Di provinceng tse robong. Jwale, ho a bonahala hore mosebetsi o moholo o province ya Free State e tlameleng o etse. Province ya Northern Cape, province ya Gauteng ha ke sa fose maemong a botshelela. Jwale, mosebetsi o moholo wena ngwaneso. Pineng. KwaZulu-Natal, selemo le selemo. E dula e tla e shash e tshwere phafa e tlotla province tsena tseding mino no monate me ke rata tlhurisano mo mamedi motle ke re kana ko engwe tlhurisano o ske wa enka ile ntho yo re ngulwantsa batho ba banka yona a sentwa ke hore o ipabole ka mabine bine le bogabane ba hao mohlang na ko e fihlileng ya hore le wena o hole o tlo hola ka pina ka tsela e kgetheileng o bo iphumana o le mane moemongane ha o ka nka hanyane o lukise phoso tsa hao Empangeni Secondary School Choir mona ke ba lata ka baruetsana ba ileng ba etsa mosebetsi o motle le bona gabane tsena tseso ba re binela syncopated clock ba mamele bana ba tsamaiswa ke mosuwe hloho wa sekolo.

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Leo le mametseng ke lenaneo la ditswe re tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM 19 metsotso pele ho ra borobong. Horeng ya borobong re robala ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi ke Rabosala Madiehe. Tla re hang ka molao ho tsona, nna le wena re tswele pele. Ke itse la kajeno le keke la tshwana le mehleng mmamedi e motle. Hobaneng hobane re na le papadi e tla haswa ka hora ya 10 mme ke lokela ke o kopana le basebetsi mmoho le nna pele ho moo. Ha jwale ha re ne re natefelwe ke mmino monatenate, mmino sa shweng, mmino sa boleng. E re ke potlake ke di beye hantle ka manane jwalo ka dihlophisitswe mo mamedi e motle ke Lerato Mpopo. Ke ile ka bua le yena ke ntse ke mo thusa go ngwana mme ha re fetele mona. Ha re fetele mona re ne re etse tjena. Hlopha ke sena province ya Freestata, ntumelela ke late mohlomphei Shago ba mmitsa the maestro. Shago na binsa sehlopha sa sekolo sa Free State TVET College. Bona ba ne ba se mona competition yena ya Saske, ba ne ba le competition ya Khosaska. Mona re bua ka di TVET mo mamedi motle. O ile a hlola mme a emela province ya Free State ka bokgabane bona ba esale. Ntumelela ke mo fese bae le sehlopha sena sa hae sa Free State TVET College. Pina ke yena ingoma Qula Kwanele Jonah.

0: aussi. Ngane ya tola ihopotsa tse fitileng. SABC Sport, ke mohasi wa semmuso wa 2026 Toyota Cup. For the love of the game.
1: Ha ke sheba monna yo o seng le yena ka jino, ke hopola letsatsi leo leng wa belegwa ka lona. Moo ke ya o beha ka hara diatla tsaka, mme ka tlelwa ke monahano o reng, ha ke so be malalalaotswe ka sena. Impa
2: hao pali ya se Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: Na o blacklistilwe kapo dikolotong, MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 0843 244 0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto, mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 0843 244 0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
0: Natifelwa ke nalane ya papadi ya bolo ka dipapadi tse hlwahlwa tse fitileng tsa PSL. Nka leeto ka ho ikgopotsa tse fitileng ka metsotso e ikgethang ya papadi ya bolo ya Afrika Borwa ka moqebelo o mong le o mong ho tloha metsotsong ya 30 ka morao ra 10 bosiu. SABC 2 ho itlisetswa ka motlotlo ke SABC Sport.
4: Nna le wena re ntse re le mmogo nanao ke la gola ditswere tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi fa metsotso e lesome le metso meraro ka morago rra ya borobong. Mamedi motle ke lokela ko netefatsa le o beya taba gantle godima tafole gore o tlo utlwisise gore na ga e le tsa pina di tsamatsamaya jwang. Mmino a ditswere ke mmino e ikgethang ka tsela e kgetheileng bona ba ga e sale, fela motho o lokela ko o tiisa taba ya gore o tlhoka botshegetsi. E seng botshegetsi fela, ke rata gore ke tle ke e netefatse gore ke ka gona re ntseng re tlhoka le batshegetsi lenaanong lena la ditswere. Lebaka-baka ke gobane ditlhopha tsena gore di tle di tlhole, tsa dikolo, tsa dikereke, tsa selegae, di tlhoka tšhelete. Mme o kekebe go gangwa ya go di-champ of champs o bo re o fa setlhopha 20,000 rand. Se ke ntse motlhala ka setlhopha sa Empangeni High School Choir. Sekolo sena se tlotse diranta tse 100,000 kaofela bakeng sa o ipabola ka makgabane. Ee, ke nnete go na le tse ding tse tlotseng bo diranta tse 115,000, ba bangwe ba tlotse diranta tse 130,000, ba bangwe ba tlotse diranta tse 150,000, jwalo-jwalo. Fela re tlhoka botshegetsi. Ntho e kgolo e re lokelang ko e tseba ke gore mmino wa rona o re o gole le gore o tlo o anele re botlhe, e seng fela dibini le motsamaisi le komiti, mmogo le lona jalo ka batshegetsi ba rona. Ge lokela ko gore ka nako tsotlhe re dule re ntse re finyelela dibakeng tseo le leng go tsona, ge tlo tla ge lefa mmino mahala le teng, mme re lokela ko gore re be le tšhelete. Re keke ga fitlha fela, re tlhoka botshegetsi. Motlhomong boemong bo o leng go bona batshebetso, o ka kgona go tlisa diphetogo pineng, o ka kgona go tlisa diphetogo maemong ana a ikonomi eo re phelang go yona. Re ka ananela go ke gona ka nqenngwa se ditlhodisano fela le mekete ya pina ka jeno tjena e se e qosa gore re be le mokete wa tlhopha tse 2-3, tlhopha tseo di fumane lekeno le leng le itseng hobaneng hobane ena re lebeletseng ya menyako ha re anele hobaneng hobane le rona jolo ka dibini re nkile mmino wa rona re onketse tlase ya boemong bo hodimo ba pina o lo binela ke batho ba babedi batho ba babedi e mo bina mezzo soprano e mo bina tena re kene mo no re lefa chelete fetang diranta tse magolo a mararo le mashumi a mahlano 350 rand tikiti ya lo mamela batho ba babedi o ka ipotsa hore na ha holo e tlatsa batho ba ketetse pedi ba tlo mamela batho ba babedi chelete e tlo fumana mo ke kae me ha re etse mohlala ka hlopha tsa rona o kopana le sehlopha sa kopano chorus se nang le batho ba mashume a supileng le metso e mehlano ha ba tlo fumana letho o nka Free State Choristers e nang le ditho tse mashume a tsheletseng le metso e mmedi ba tlo fumana eng letho fela holo yona e tlatsitswe tswete kwano Afrika Borwa o thata le go ka tlatsa holo ya batho ba magolo a mahlano hobaneng hobane batho ba rona re nkile mmino wa rona re onketse tlase o na le boleng o binwa ke batho ba hlalefileng ba ileng di-university ba ithutileng ka pina batho ba nang le bokgoni re sitwa ke eng go ba tshehetsa ke nako jwala gore re fetole boemo bo re leng go bona re butlise mona mo dintho di etsalang teng Black Coffee ke e mongwe wa batho bao ke ba ratang ka tsela e kgetheileng ke motho ya beileng Afrika Borwa godimo ka tsela e kgetheileng lefatshe ka bophara ka seo a se etsang ha a bine fela o kgona go kopanya mmino gore batho ba natefelwe ha o re o reka tikete ya hae ke ne ke bolelelwa ke motswalle ka mona ka Brazil a re ha o le o reka tikete ya Black Coffee o patala diranta tse fetang tse 1,200 ka tšhelete ya kwano lapeng rona re sitwa ke eng o tshehetsa mmino wa rona we
5: ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood lefu la tswekere arthritis esita le feberu le mokgohlane fumana lerumo sehlwekisi se matla sa madi sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano le tshwetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006 Le rumo le fumana Dischem clicks le di chemise na ha ka bophara le rumo feel the healing power
6: Simenya Tombstone e fumana ha bophara bohle ba Free State le Northwest Constant welcome next stop re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki o ka founela ka pa WhatsApp 0727362756 0727362756 Simenya Tombstone etla o sebeletse
7: Bomamputi ba bana nantsa tsengata o setlela boikemisetso jangelo baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bomamputi moputsa wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dile motse ka tlase ho tse 18.
3: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
8: Komasuku, polisi.
4: Nano ke la hola ditswe re tshebeletso ke mantlha ke le sedi FM ke rata ho nka katiba ke wa tlanyele lefatshe ke bue le fapha la thuto ka kakaretso bontate bomme le ntse mosebetsi o gabane ha le tsebe hore na phetho eo le yentseng baneng ba rona ke kae eh ho rona batswadi ke monyetla wa hore ngwana ka a hona le lentswe lena mmamedi le monate le buang ke batho ba tsebang seng kgweshe ngwana ka explore fela pineng ngwana ona hona le se wa ithutileng sona hore ka mmino ona hona le mong ka fihlellang teng hona le ba bina mesolane ba ileng ba ipopula ka magabane a bona hona le ba binang primary ba kgonneng ho finyella boemong bona bo ba fihlileng ho bona ba lo emela province ho bona ke tlotla e kgetheileng bona ba esale e seng o mosuwe kapa mosuwetsana fela kapa ena conductor le sekolo se ikutlwa se le motlotlo gore ka selemo se seng ge ile ga fitlhelela boeme bona ka mme mathulo ka mme mamatlhoko ka mme ma jwalo wa nkutlwa ke re ke ya kae ee ke seo ge labalabelang go se fitlhelela bophelong ka kakaretso ge leboa go menagane lefapha la thuto seo le se entseng se segolo ka tsela e kgetheileng mme motho ke kwa lebala batho ba tshwanang le ntate Sankie Lerefolo ke itse go yena o sa le motšha a gana ge se ke godile ka ga ntate Lerefolo o se o godile o se o godile tšhe mmele o ntse o dumela o matšato le o tlola wa tlola ke a bona gobane ke motho a batlang gore tsotlhe di tsepame di tsamaye gantle ka thelelo gabane yeso ga o tsebe seo se entseng go baqolotsi ba ditaba dialemoya tse e fapafapaneng ke a tseba sealemoya sa ukhosi mohlobo wenene di fitlhile tsatsing la labobedi ba qala le tlhodisano dialemoya tse tshwanang le bo thobela ba fitlhile sa le ka nako ba bokeleditse nna ke kgonne go finyelela mona moo ke finyeleletseng teng fela le re thusitse ge le dialemoya tsa SABC gore re fumane mmino ke rata o le leboa ka tsela e kgetheileng ke rata ho leleboa ka tsela e kgethe le ntse mosebetsi o gabane o motle bona ba haesale pineng ka kakaretso le lefapha la thuto hona le dintho jolo ka ha o tseba ntate Lerefolo le moifo ohle tseo re tla nneng re le hlwae re ne re bolele hore ha mona ba re sebetsa mona fela pina yona ke yona e tla bua le dihlopha tse itlhophisitseng ka tiba ka ke wa tla ntse le lefatshe le province ya KwaZulu-Natal ba fumaneng dikgautse 24 mo mamedi tlhodisanong tsena ka kakaretso o empangeni zama dulang le zama

0: Na o blacklistilwe ka po dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse ka po romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
1: Nano ke la hola ditswe re tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi FM tsoeng e sa fedi simpelo ke tlo kopana jwalo le Thabiso Mafere ka papadi ke kgolo e re lebeletseng mo hope kwa lefatshe ho pola motho e motle mme ka jeno tjena ke a dumela o tla re neletsa papadi ya Brazil. Ho tla dubeya. Ho tla dubeya haholo e seng hanyane. Ho ba rata papadi ya bolo maoto le se ke la fetwa ke kgaso ya papadi ya bolo maoto e re tla ngweneletswa jwalo ke Thabiso Mafere ka tshebeletso nyena e ratwang ku wena le Sedi FM. Re ke hlopheta batsaka ke dibe hantle ka manane pele ke kopana le yena. Ke nke pina ke yena Ndebendala Lovedale TVET College.

0: Nga tsa di quarter final kgato la pele mo kwetlisi e re go dumela o ya karetse ha ile mona he papa di fela na ele 2 no way ele 1 Brazil
1: Wana me ho fela ho le jalo re le bohela se hlopha sena sa no way ka tshebetso entle ya bona hore ba gona ho hlaba dintla empa he ha e sa le papa di qala ile bona ba tshwereng bolo nako etelele ile bona be leng hore ba tsamaisa papadi empa ha ile hore bana ba tsamaisa papadi ka monyebe ba tsamaisa papadi ba sa bontsi tjantjello le tshisego ya hore ba batla ho hlaba dintla empa he re bone nako etelele ya papadi se papadi sa bona ile nyana eling Haaland di bolo di sa fihli ho yena a sa gone ho na papading empa he re bontsi re ho bona etse hore tsepamiso ya maikutlo papading e hle ke taba e mosebeletsang ke bua ka forose ena e lenyana e leng Haaland ho bana bane wila emela monyetla o a ileng a fumana hore bolo e kropetswe a gona ho hlaba ntla ya pele ka hlogo me bola bobedi le yona ile ba bolo e hlahang ka hlakoreng le letona e sebetswa jalo ke Andreas e leng se papadi se keneng ka rolo ya bobedi ya papading a tswa bankeng ya ba moneletsa bolo ha ile molao ka morao wa hlopha sena sa Brazil ke ha lor ba me hole le yena ba me morao ho yena a gona hore a thinye a shebe mekollo ya Alison Becker ya ba ora ha bolo jolo ka lotlo le qele e qetella jolo e kena hukung fatshe ka hlakoreng le letona mme ya ba he o qetella jolo a hlabile dinthatse pedi papading ena mme ho bona hetse hore se hlopha sa Brazil bo nnete ba taba gore ba ne ba sa bapale papading ena ho bana re bone ba tshireletsa boholo ba nako ba sa tshwara bolo boholo ba nako re tsiba na ya Brazil ile naha e bapalang bolo ka go tshwara bolo le go neeletsana dibolo tse khutshwanyane le gore dibapadi tsa bona tse leng gore ke dinaledi ba kgona gore ba nke dibolo ba fete go ba bapalang le bona ba kgona go tlhaba dintle empa he ga ra e bona papading ena mme taba ena e tswa papading e leng gore ba ile ba e bapala ga ne ba bapala le naga yane ya Japane empa he ba ile ba fumana dintlha tse pedi mme ba tlhola papadi eo empa ka jeno bonnete ba taba ba ne ba sena moya ba ne ba sena maatla ba ne ba sena tjantjello ba ne ba sa tshware bolo gore e be bona ba tsamaisang papadi naga ya Norway e tlhotse papadi ka gobane ba ne ba tshwara bolo nako e telele ebile le bona ba tsamaisang papadi go ya ka mokgwa o ba neng ba bapola ka teng ke ka gore reng ra ba lebogela ka katlego ya bona ya gore ba iphumane ba tlhotse naga ena ya Brazil ba fetela mogatlhelong o latelang
0: e re pele ko tlwela mokotlisi ke re bue fela ka sebapadi sena Erling Haaland ya tlhabile ntlha tse pedi eo song o bile ka ena gore ke bapadi se tlhwatlhwa ke kgetho la pele bapadi sena se iphumana se ba papading tsena tsa mogope wa lefatshe mme o tlhaba ntlha tse supileng o lekana le Lionel Messi o lekana le Kylian Mbappe na ebe re ka bona dikateng tse e leng gore papadi sena Erling Haaland a ka di etsa papading tsena tsa mogope wa lefatshe tsa 2026
1: ona mme o a segitlha sebapadi sena e leng yena Neymar Junior o utlwile bohloko e le ka nnete ka tahlegelo ena gobaneng jole ka ile wa hlalosa ke mogopo wa lefatshe wa go qetela a iphumanang a bapala go ona mme o iphumana ba tswa mona go tse le 16 tsa go qetela e leng taba e bohloko e le ka nnete ha e le Erling Haaland yena o ntse a keteka jalo le ba mophato wa gae o ntse a keteka jalo le dibapadi mmogo le yena mme bile ka go tlhalositse ngwana mme ke selemo sa pele kapa ke nako ya pele a iphumanang a le mogopeng wa lefatshe mme se re bone gore ka mogo a tlhabang dintlha ka teng a kana a iketsetsa nalane e ntle gagolo ya go bapala mogopeng wa lefatshe gobane bane setlhopha sena sa gae ga se tshireletsa gantle fela Erling Haaland yena a tla fumana monyetla a tlhabe dintlha jale se etsagalang nageng ena ya Norway kore ba tshireletse ga e le Erling Haaland yena o tla tlhaba dintlha
0: ka metsotswana kgetlho la pele naga ya Norway e fitlha dipapading tsa di-quarter finale ba thea histori e ntšha
1: ho fela go le jalo ngwana mme ebile gape o ntse re bua ka sebapadi sena e leng yana Erling Haaland re a tseba gore o tlotse megope e mengata setlhopheng sane sa Manchester City mme gape re bua jalo ka mokapteni wa bona e leng yana Martin Odegaard mme sebapadi sena e bule na ipapala ga monate mona bogareng ba lebala go sena sebapadi sefe kapa sefe se mo beyang ka tsa gatelelo empa he re ne re sa thabela segatlha seo ba neng ba bapola ka sona empa bana ba emetse monyetla e leng gore wa ba lokela gore ka tlhaba ntlha jole ga o ile wa tlhalosa ngwana mme ga e le sebapadi sena e le mokapteni wa naga ena ya Norway e leng yena Martin Odegaard o sa a eme meemo o sa a tshwere masokwana a gae e leng gore ke ona a kgonang gore a o tle di-drama ka ona
0: o tla toula ba tla nyakalela he momamedi ba Norway fela ka jeno Martin Odegaard o re ga di otlwe ke papadi sena se tlhabile ntlha tse pedi Erling Haaland ya seng a hlabile.

0: tse supileng ka lokana le Lionel Messi ba mo le na Kylian Mbappe e fedile he mo mamedi papa di ena ya tse le shomele metso tseletseng e fela ile 2 no way ile 1 Brazil e hlatswa jersey jwalo ka dina tsa ile ntsa tswa bo maobane jwalo ka na tsentseng ke lebelo tso re mo hlomong hemna ha mamrao bona mi sonyena di tleditswe le ha mamrao hona ka jeno thapa mamani di tlabela pa di bateng hem pele re fitla papa dintsane tsa di quarter final 2 no way 1 Brazil tabiso ke laka ke ne ke tsama le molefintseki mo ho le mpho mahlaola re lebile hem mamedi wa lesedi jwalo ka ile mantaha hemna ke nna ne o la re ho ba busiwo o sa le teng selepe ke ena pitso tsumane ke tse weso
1: thank you tough guy
0: ke a leboha
1: Guys, beso, kia tse, panabone hore, shield, jwale ibizwa Rexona. Fela, eka batho ba bang, basi toa hukapulisa libizo lena lele icha. Emu mwa metuwa leaka, uibiza Rexona. Empa besu, ibizwa Rexona. Jolo kaha ukari, Rexona. Ei, Rexona. Libizo lena lele icha, leta lecha bahalo encha, le technology e tswetseng pele e futhumatsa mmele ka ho e sebetsa hamfela ha o sisinyeya e o boloka o itshepa letsatsi ka ofela motsietsi ya motlotlo wa bafana bafana le banyana banyana Rexona e keke ya o phoka

0: ya le shumele metso e robedi metsotso ka mora gore ya le shumele metso medi ke le monatile ke nang a le bitsang ka gore ke RQ OB mabrika jeno ke mmanta kgwedi e na le matsatsi a tsheletseng ke kgwedi ya phupu selemo sa 2020 le metso e tsheletseng 2026 Afrika Borwa gona ke radio nna ke horoto ke matinkela ke le rrapo le mathang a kampeng opere dumela botho motle lebiso la ka ke pitso solve exetsumane le rrato la gago empa moragong jena ba mpitsa ka gore ke ponto wa selebo ga mamelo
1: go ba bosigo le pitso tsumane ponto wa selebo hashtag ga mamelo
0: ke mmantaga mamerotshebeletso ya lesedi tso rapele le preacher M Masitsa
2: montate modimo mora modimo moya o halalelang ntate wa rona ya magodimong re tla ka pela tirone ya gago ka lebitso la morena Jesu Kreste re a o leboa gobane o re sireleditse go fitlhela ka jeno mme jwale re kene kgweding ya phupu ka tshepo e feletseng go wena ntate Ramasedi wa goloka morena ke rapella lesedi FM baetapele bohle bosebetsi bohle bahlaitsi ba mananeo le dibuhudi tsa seteišene sena morena le modimo ya lokileng morena o ba fe bohlale maatla mohau le tswelopele ya gore ba sebeletse setšhaba ka botshepei morena le modimo tlhonolofatsa mosebetsi wa matsogo a bona mme o ba bulele menyako eo go seng motho ya ka kwala morena le modimo ke boetse ke rapella le ba mamedi bohle ba tshebeletso ya lesedi FM mo ba leng teng morena ba etelele pele ka mogau wa gago morena le modimo ke na le bona kgweding ena ya phupu ntate re bua mantswe a reng kala le rona morena le modimo ya lokileng ba bangwe ba batla mesebetsi ba bangwe ba tlhoka kgotso ba bangwe ba lwana ntate a magodimong konyana ra bo sa feleng ba bangwe ba lla bosiu le motsheare ntate ntate o ba bulele menyako ya mesebetsi o ba fe metlhodi ya tšhelete ntate ya matlaotlhe o tlhonolofatse dikgwebo tsa bona morena le modimo mme o fedise tlhokego ya mesebetsi ntate ka ra bophelo ba bona ntate ya lokileng konyana ra bo sa feleng kgweding ena re kopa tshireletso ya gago ntate re sireletse ditseleng malapeng dibakeng tsa mesebetsi le dikolong morena le modimo ntate ya matlaotlhe re ganyetsa dikotsi ntate mashodu ntate bolwetsi le meroro yotlhe ya sera ka lebitso la Jesu wa Nazareta modimo ntate ya matlaotlhe manyelo ya gago a re tlhokomele bosiu le motsheare ntate ya matlaotlhe tlhonolofatsa lenaneo lena la re tlhoba bosiu morena wa kgotso ntate ntate mo o nang le dikgang teng ntate tlisa poelano konyana ra bo sa pele ntate mo o leng teng re na le tshabo ga re na tshabo ntate ebile ga re na thothomelo Jehofa a lokileng konyana ra bo sa peleng o modimo ya sa setweng ke letho ntate kgwedi ena ga e le ba kgwedi ya rona e ntle konyana ra bo sa peleng go seka ba ba le letho le setisang morero wa gago ka rabo lo ba rona go bana o modimo ntate o modimo mora ebile o modimo moya o halalela ntate ka lebitso la ntate mora le la moya o halalela ntate re a leboa amen ya le rapelang ke preacher Emma Sitsa amen.

0: go ba busiu le ponto wa selele buku
1: 086 000 3084 086 000 3084. Mamedi ke batla ho utlwa hona jwale hore na o qhoba usilo bo mamba sa feteng ba bararo re keng ke motho teng kwane dumela le seri
2: dumela ponto
1: re tlela ga
2: ke teng ga kae
1: amona
2: o bole mo le bo hinto men ka timo le pagais ke rata go bo sile mo mamaga na mando ka se jeng sa se thabantsho ntate ke se tsete ke te ka ma person a me a teng a tshiro le khosi ka le ratsana ke le ba ponto re se le mo na ke bai
1: sa sile mo na te ba bai
2: bai
1: re nke botho teng gore ke le sedi hallo
3: hala la te ponto
1: eh ho jwa
3: amna ke hulwang
1: ha mona
3: ke kopa go ba bona le mogotsi wa ka nkhono ma mo jalifa le mme wa nwa za ko ma ke tibile bitso la hai kampe ke mo bitse mme mo khotsi za le ko mo ke tinde le khaitse di ya bona ombish a ke ne ma ringa bona ombish wa mo tsiba ombish ke mang
1: ke ba
3: bishop tate bishop
1: tate bishop a media ditamati
3: a ke ombish mo ba ne ke robetsa botlhoko manta bonto
1: bolato
3: ha ne ke rusile
1: ha o re jetsa ya
3: ane ke re o sele bonto pelo ke lo ntshana le maikutlo ke ra bona go baneng ga ke re mogotsi wa ka re tsile jwale marbe ke khotata tire ne mara a itse botibong ba pelo ke sa mampapati
1: ee ke le rato
3: ke le rato ke o rata motho
1: ke
3: no ke tsona heta bonto
1: Chapo yo la tile chalte ao.
3: Mwana nyana ke na ila tanga nkholla.
1: O holle.
3: O tla mpatalle tile tshikotolo di. Eng tonyana tengata.
1: All right, ke le botla.
3: Be ke le na maikwele ke tle ke la welcome ke le itekele yana. Root.
1: Bona la sala khanyana zo di tsebatse ha tse bo welcome mola.
3: Ke hlola ke ya welcome mo le bona ka kolo ya bona.
1: Ila la ka first code.
3: Na ke batla masapo o te masapo blomo mono ambate ke nnete.
1: A ka ya blomo bu.
3: O ntle le motla o tlang ke tla go patala chelte ya hao.
1: All right, empa he ha ke soka ke areka. Nentse ke bile ke rera wa rekela mme ha e kwana.
3: A thusa man.
1: A thusa.
3: A thusa.
1: Ke a le bua utlwa.
3: Ei thera ke tsone.
1: Dibe.
4: Bonjour. Ha joa mona a tlhile a itse mosadi wa kula a thekise ga ntho fa e fitlha re jetsa ka 2010 jale ke mona a dutse dimo mane kare eke ga o tlile mono a ka utlwe botlhoko jalo ka rona la ga utlwa botlhoko ke ntate tshoma ka mona ka okoni ntate wa ka ne ke re ke tsofe nkaekaeka kgatonville ka moo ke ya tamane ka porotikere stone ke tatelela ka mofumadi wa ka se di tshoma ke ka nnete ke thoba botsile bone modimo ba etsa hantle a mo le wena se bile se mo ye a mo le di bule tsa le se di tsa tsara ke le rata fu
1: a ye pa ke ntsa Mexico le England o tsama le na haifi
4: ke tsama le Mexico a ke re Africa mo go tsaka ga ke no tsama le England ho ha
1: all right ke le bo utlwa
4: Jalo wa ponto sa
1: metse ponto wa sala botumela
5: hello le ka tipe ponto
1: re teng le ka
5: le teng tlhomo ne se ya se kuma metse ngwane so
6: ntse re bua ka bolo ha e go go batla re se go ba le gene tse match wa 2 jwa
1: e metse match wa 2
6: eh ya mone
1: o lo wena o gata bo
6: hai ha o so go dire bona ha o le motho a nne ka o tsene ka ga ba semane fela ka tlhubo ka pelo se ga tile bo
1: le wena o thabile ha boga tsilitswile
6: hai nna me ke feela yona se ya mshinga na tantsa ntse ya mona na ntsa ga mama wena re so fiva Brazil ke tla tsoga go bani bafana ba tsi
1: eh
6: ya se re metsi wona wa thuba na ke
1: England le Mexico
6: a se re tla ntse re wela mo Mexico ngwane se re tla tsa
1: re ya le bua
6: eh ke re na ga batho sa ngwane
1: eh go qhoba bosilo bo
6: go pa khonsule ngkhono no mpi mkwena ka mali ka constata ke khubele a tsama bendali yapo ke buqhobe hape le mgotso ka ke tsang dilo dula mane ke ha bo ke tuele mara o dula vale ke a le bua hlongwane le wena o le ma le o sengwe go lo fetse nda teng
1: ke a le bua
6: mam popi mkwena ka mona ka bhloko thank you ke a le bua ngwane
1: ke a le bua ke le sedi dumela hle
7: ponto
1: eh retele ka
7: ke pitse o pitse
1: home raid sabata tse
7: bona o motshere a ntla ponto wa
1: ege
7: e ya mana a ke lo lo lo ke re ha ke re tshile machanga sa ona mme ke mona ke ra mo gana ga ntheba ka mang ke tshimbali ke re ba a botse ba mme ke a plasa potile ke se strong ke barata a sele ba tlhana ponto ke le bui
1: ke ya le botsa tsile mona ta utlwa
7: ha o bua
1: ke kopa o botsa pele o be mo hala fase
7: e ya ponto
1: ke ntwe e ka se hlohlolong yo stressa nyena o batla ngwe fihlele ne ka hodimo di mo feta tsohle
7: e ba ka go fihlele
1: eh
7: e ka be ke bua le shabi le ka ke la tshe yo ho latela mo phebo tsa go bona fika ha ja le jena ha ke bona hati
1: a o etse jwang
7: ke monate ho fika la ha ja eh ke ba hantle
1: alright ke le bo
7: thank you ponto
1: ei ke uta ba le shumela betse re be metse se pele ho rap qala utlwa motho a go mo shapo o pelo a re hola a re hola tela hola tela ai khona nna ke sha ne re o da le kolo ye u tshira eng go ba tse kolo ye ke batla hona le ntho ke polenang hape e ke batla mo ifikela ha imane ya nsukudisa hore ke fi qala utlwa motho a reng ka nnete o shapo ai khona Da ke ke ga ba shapole khale. Ba be di a jo tsa go shapo o nguta o re o phela ntle le togo. Bona le motho ona ba le tsena ya bona go re ke fihla mosebetsing ka thata ke nthwena sna koloi. Mohlomong ke patala chelte ngata ga kgwedi. Hona le ya reng e le ga kolane wa tsebantse ke batla go rulela ka pa ke batla go eketsa. Ntlo e ka pa ke batla go e playstera. Kapa hei ke batla ho nyala wa tseba selemong se hei kapa ke batla modimo wa ka nthuse ke fumana mo kantufa e leng hore kgale ke mo batla kapa hei ke batla iphumana ke sebetsa lesedi kapa hei ke batla ho lokisa laptop ya ne ya ka e sa le shwa ntate sa batla bore ka nnete o mmakaditse a re ga ka nnete o sharp yena ona e dumela lesedi
8: a panto
1: ee hojo
8: hoja a go re ke khonehle le ne ma le mo ka bo le ka tsheng se go ne re mo go lori ke re mo ne ne ne ka mo na ka dingwe ba le ka fela ba tla pa pa ba ntse se ponto
1: re le bo le tsa tsile mona ta utlwa
8: thank you ponto ra tsela
1: ba me tsela se di FM dume
9: Eh dumela pito ho jwa.
1: Eh ho jwa.
9: Ho sha bo bua le sine gatebe ka botabile ka.
1: Eh.
9: Eh ha na ke kena le Themba ga Debe, o na sebetsa sibeng. Ke ga ngwana wa ka.
1: Eh.
9: Eh ke kopela yena hape ke kopela Calvin eh da mana ke ta o tlhoba fallo ke mme wa ha e tla ba boloka mme wa ha. Se tata so ke mo kopela ke kena le yena no tjena. Ke re phepi ho yena Calvin Salvation gatele ka vetseng go.
1: I aski se ho yena man.
9: E ha pona le motho mo a gata ho gonna he mo hlotse kutlo o bua FM male. Ya no ntiko pa o nkupele motho na. a re o kopa ke mokopele gonwa ha ke Jemina kwanetso tswete o dua ka Riverside ya Langichimali a re bitsela ha yena ke Tshepo Matthews Tsingo a ramnelo re a se ya tsamaya a ke ntwa ha ye se sala o finyana ba go apope dintho tsa ha di be hantle bophelong so ba lometsa ntho kgolo bophelong ga wa mogata ha o
1: ao re a lebo ga mo lebo ela utlwa
9: okay thank you
1: ma message le sebele tswa le sedi dumela ke a qatela ke nka ba bane ba o qatela dumela
10: mrena juma
1: ka de bishop le ga
10: ya go tsombile mrena ga se ke ma me je mo go ja ga mo don bish
1: eh
10: o mo kwile
1: o wa rata o mo tlwile lwe
10: ai mo dire le wa o lo mana go ye gre khauja ma bosa plaga mana gre ske me gen gele fa sala ga e ke da ke khale mo le se ka mane ha e le na ga mra ga ma di mana go tsom tsom be
1: tsa tsile mo na
10: ya ke mra na ga
1: a me se ponto ba sala bo ke sala tsuki ba ba ra re khotsa
11: allo allo ponto
1: e re tele ga
11: e te ke re khetsa la bo bedi ya nke tsena ke go ke ntse ke sokola go kena ke ntse bua le mang ke ni maloba ko wa bo bedi ya lo se bo hutse ke bua le wena ke ta tswa bo si go le mo rena ra ntse ba Kimbali le Stone Pochi le Bishop yo feta go bua ke ba ke ba tsiba ke ba tsiba le sedi ntse ra because ke mamela le sedi ka dina go tsotsi
1: re le bo ntate ke ntate mang ga
11: Ntate Modise mo Tlaxdorp.
1: Ntate Modise Tlaxdorp. Tlaxdorp o tropo nka pa Jobetina.
11: Jobetina.
1: Re le boa letsatsi le monana.
11: Ke le kgetlo la pele ke la bobedi malwa ke ke le kamang ke ka kini then ke o se buhulisa bobedi.
1: Ah o sa ka sokola ha holo re o lebohela wa utlwa.
11: Okay.
1: Nka ba ba bedi ba o qatela ke le se ditube.
12: Onto le kai?
1: Eh ha monate le kai?
12: A re teng wena ngwane sefe a ke tlhobe bosio le babalompi ka mona ka go phausi wa hola ke tlhobe bosio le lapa la ga ntate Moruti Malunka le ntate Malunka a seng a robetse gana jwale boroko ba o qetela ke re Modimo a nne a be le bona re dumela gore re le mago phausi go tlatla ga re ba bona ka moka website ke ketele ka mema patata ke ta utlwa o peta nkupelana jwale ke mema mlo ita dipilaneng ka mona ka go phausi ke itebola ponto wa selebo
1: ele bua mme
12: thank you ena ngwaniso
1: mametse ponto wa selebo ke nka wa o qatela ke le sedi FM dumela
13: le le ntse tsimane
1: le mamore
13: le ka ntse tok
1: ho jwa
13: ha mona tle ka ntse tok
1: ha mona
13: thank you ntse tsimane ke kwa msule le go kentume ntlong go petse ka le bua ke khone se le khadimi le se ka re da botse ke khone se le ha ta ma bo so ka so so ke ketele ka le mamlo ka mo ka hotong ya na ka o tsena ba khone se le la mamo ga na mamo ka se mo na ga se ke khang ka tsanda ke tsman ka ra ta se
1: ya le bola tsa se le mona
13: thank you that much
1: Mesela Sedia Family Sedia Family Kimolela Warato Walela 87.7 Ola Bajala 106.6 www.lesediafam.co.za GSV Channel 806 SABC Plus Reten re hohle nguna o ka ikhethela fela go na wena o mamela jwa Hashtag 60 a 60 Kimolela
14: Lesedi FM le tswela pele go aga mmogo le setšhaba ka kakaretso.

0: Mamaripine re biso ka ke thato kya shati mana le monewa e metlano metsotso pele ho hora ya pele mametsele seri ya family seri ya family ke monlelo wa rato wa lelo ka e ka pakai ho hlomela ngore mametsi ena tsebeletso o le hona ting ke ya bona halantin tate wa drenda o hlabye di ntlatse pedi ka ofela kgahlanong le Brazil a o pelo di bohloko ka nnete o balatedi ba Neymar balatedi ba Brazil itjide di papading tsa mohope wa lefatshe menowe e ntse nalane gonne re ka maranako e tle ikene ho tsela shumele metso ka patse robeditsa o qatela ponto go di quarter final no bapala tsa tsela shumele metso tsheletseng tsa o qatela ke re jwa ba gonne re ba tle ba fihle di quarter final ene papa di abola maoto Afrika borwa le yona e jaetsa nalane selemong sena ka mora gore e tle e kenele kgetho la pele mokgatlhelong wa tse masome a mararo le metso mmedi tsa go qetela e ntse nalane mamedi ebile e tlola jwalo South Korea e tsebagalang e le maatla ka go fetisisa go du dipapading tsena tsa mogope wa lefatshe jale ke o taba pelo di bohloko ka nnete ka mane ka Brazil pelo di bohloko ba bua ka ena mona marangrang a dipuisano Haaland e nngwe e te papadi England ya bapala mamedi bapala le Mexico empa ke bone maAforika Borwa rata Mexico mane Mexico e la bontsha Afrika Borwa lerato le leholo nakong ya dipapadi tsena tsa mogope wa lefatshe ha ba o ne o bona le go marangrang mona le stadium se ne se duma Afrika Borwa e qeta go tlhola naga ya South Korea ka balatedi ba ka mane ka Mexico ka mane ke a leboa o ile ngwalla mme Agnes Makalepo o porofenseng yana Gauteng a re ponto ke mametse jalo tsebeletso ya lesedi ke mametse RQB jalo ka metlhala matsatsi ke a leboa ke mongwe wa balatedi ka nnetle ba sa fetweng ke lenanao lena ho hang letsatsi le monate mme Agnes Makalepo e me rarometsotso pele go gora ya apele ke mogatlhelo wa pele RQB le ponto wa selabo holy said ya fm le said ya fm ke molelwa wa rato wa lelwa ha ba o mametse le mosebetsing sebetsa ha monate e se ka modimo wa ka o thusa ga o gotse tšhelete eo o bone gore na e fella kae o etsa eng ka yona o bona gore na e fela wa tsaya ona motho e mongwe ya dulang a gola kgwedi le kgwedimpa ga a bone gore na o etsang ka tšhelete ke mmanta ka jeno ke mmanta mamedi ga e le mmanta tsena he batho ba bangata ba ikwatlhaa ka ntho tse ngata ke megathala keng ba lofa mesebetsing betse bang ba sebedisitse tšhelete gampe ka moka gore ba gole bogolo ba batho ba fumane tšhelete ya bona bo gareng ba beke bane kgwedi e nene felelela bobedi mmamedi re bua le lona le le basebetsi mmantaga beke le beke re bua gore na mosebetsing o lokela go itshwara jwang re bua ka ditšhelete re bua ka ga o itshebetsa ga re ke re utlwa fela ke kopa gore o ke o bue nnete o ko ntlotlele mone ga o tlotla le nna o tlo o bue nnete fela ke a o kopa o tlo o bue nnete fela o bue nnete fela
1: mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka manta ha le ponto wa selepo hashtag ha mamelwe ponto holisedi fm
0: o sebedisitse tšhelete kae mafelong a abeke wa ikwatlhaa kapa o ikwatlhae a ko bue nnete wa tseba ka nako nngwe tlhonolofatso ya rona e tlhaga ka morago gore re ipuele nnete fela kapa re bue fela na o motlotlo ka mo o sebedisitseng tšhelete ka teng mafelong a sa tswa feta beke o nana go sebedisitse bokae 086-0003-084 goba nna ke le tsena ke le ponto ehlile ke na le mathata ka disente e ke gana o di bona bane ke sentetse auntateang gona tsena ke ga ke tsa seng ke tswile ka beke ke sa tsebe nna ene ke e rekelang ka utlwa e se le monate fa ke e rekile ka tšhelete ngata bo one mamang 100 mamang 086-0003-084 mabedi na o motlotlo ka mo o sebedisitseng tšhelete ka teng mafelo a beke a sa tswa feta ga o shaba o sebedisitse bokae. It's time to confess. What is in the middle of the night? To God, how we sleep. Dume.
2: Hashtag Amanelwe.
0: Eh.
2: Pondo, nza kuma mizika SMC Plus app yile msebezi mwela fixbele. Ndiya umoza baani. Ndiya kupao matela kama anika.
0: Ah, rukupele. Arisa, arisa, rufitile ma kupele nda. Kwa anona joa.
2: Okay, smudi saka semoye.
0: Reale buwa. 086-000-3084. Ah, kawa kopile ka wane hle fella half past nkwana ho ya bo metso sunyelo shumele metso me hlano pele ho hora ya pele mabedi ha re bua ke ha re bua ke batla batho ba tlo ipuela nnete fe ona le mong ha be cha mo nanu sa batho ba utlwa ka a tsare ge di shots di bela la seri
3: eh di mala na de ponto
0: eh ho jwa
3: o lukile ngwana nna o ja ngwana mo
0: ho sha.
3: Ah, mwana mme a khona. Ah, ke a ja senya mwana mme. Ba tsana re ke na ja ke motlotlo ke a thaba ka tswaka.
0: Wa thaba ka mo sebediseng tshelete ka teng.
3: Ka nnete ke a thaba. A se tsana jwa le ke tsame hlaena fela mara ke batla go loke mara e. Wa nyolo se.
0: Modimo mametse ibile wa utlwa ha o re ke ntwa mo hlaena. Mme o batla tharolo boemo. O nana go sebedisitse bokae fela? E mafelo nga sa tswa feta be ke bola bohlano mo qebelo le sonta.
3: Ponto ke a gwa le ke te te te ya se se ke tle magolo a go bo
0: o etsa eng go sebedisa shelter ka lo ka matsatsi a mabedi o e sebedisa bona botlhano le moqebelo lo tsonta ka pa letsatsi le feng a holo
3: ba la ba se moqebelo le maoba moqebelo lo tsonta
0: o no etsa
3: ke ne ke tloa ka go la gaute mane ke tsaka mana ka North West ka mana masaitse ga bola tiki ba ke tlo jwa ke tsebe se le tsela tenga ta petrolong ya ba matsinge mona ke tsebisa tshelete ke tlo jwa le bona go tsebisa a hula go kala mashaba ndo ke tlo tlo go ya hore tsena le mo tsena o re tlile ni maga wa ikwahla ke tlo na ke le ntse
0: mpa o no tsama ka kolo ka petrol o no ya ba ke nna bohlokwa ka pa tshono o ikela ba ba ke ngao
3: tsene ke ya ke nna se ba ka le go shopa ta telephone.
0: Awe se ka modimo a ka o thusa mana go di etlang wa ska pheta.
3: Ke ite bo se ka ite go pala go le modimo a se le bala ga ba thusa.
0: O tlo o thusa. God is listening. O mametse ona jwa.
3: Ta ke pon.
0: Mametse ponto wa selebo dumela.
4: Ponto lo kae?
0: Retele kae?
4: Retele. Se ba ntate me fa ba le bitsela ke mkhulu Esther. Estara mongalo
0: khono estara mongalo
4: e ne ke mametse antsa bua ke ga ke a kena ke sa kholo kena se ke go patswagela se mogadi wa mme ke re a utle estara mongalo.
0: Alright, ke a leboga.
4: Thank you ntate, thank you.
0: 086-000-3084 ena mo mamedi a qatang ho feta ke a leboga haholo ya re mponto nota i chelte ka ke sebedisitse chelte ka di market tse pedi nota yin le petrol yin ke sa tsebe nantle ntle ke ntse ke tsamaya ke akae ke le sedi dumela
2: ponto
0: e le ka
2: a mwana no hobi
0: we tsala jwa
2: a nna ke ditere shume di ndi ntse
0: 10000
2: ka bo se ulu bo
0: ka bo e o reng
2: go bo tsa nnete.
0: Ke tetele shome ka bosibo le bo.
2: Eh ne ke na plaka mona ke di ntse di re ke a ipata mwana mme.
0: A re utlwa tshelete ile kae?
2: A o batlo tse ba buti. Ntho di teng tse di ba pala mona mwana mme a khona ile ya buti.
0: Ke di o motho wa di game tsetse o inantse.
2: Eh maobane ke bile ke tetele shome le metse merao. Ke le shume di dilo tse fanda khane.
0: We never 10000 wa betsa ka 10000.
2: Eh ile ngwana mme.
0: Ich
2: bona go bona go na bo phelo bo jwana bo.
0: Ene ke bentse phetho e kgolo tsheletenu bo phelo ba hao 10000.
2: Ha bo ti bona.
0: Ich.
2: Ha ba re o tla loka ngwana mme.
0: Ich.
2: Hey, ke bophelo abuti.
0: Hey!
2: Wes.
0: Ai. Oi.
1: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka Manta ha le Ponto wa Selepo. Hashtag ha mamelwe Ponto. Ho le sedi FM.
0: Mamela wena o motlotlona ka mo sebedisitseng tjhelete ka teng mafelo a sa tswa feta beke. O nahana hore o sebedisitse bokae? Mabangata ka Manta batho ba tswang ba

0: bekeng ena ana o tla ba santse a loga gana tšhelete bekeng e ne e re kenang yone ntšhe ka ba sena next tšhelete go kgotsofatsa strata le metswalle go betšha banana bo o kopanang le bona kgetho la pele jwaleng mojalo wa batho ba bangata o betšha ka nqena o betšha ka nqano o betšha ka nqano o betšha ka nqano o betšha ka nqano patala dirente ka nqano o reka dikoko tsa ka nqano e mongwe e sala ntse a tshela kolo ipetrol a ntse a ya ke di-round fela tšhelete e fedile ke di-round tsa di-rounden fela ka koloi o e tshela petrol e turura kanakana koloi sa emabakeng a botlhoko ei jale ke a tseba batho ba bantšhi tšhelete ya bona e felela dikolotong e mongwe e kgotse e ntse viewers ke a ya dikolotong e mongwe dikoloto di bakwa ke partner ya hae ke ene e tsang gore a dula sena tšhelete mamedihle ga re itekoleng ge bone gore na nako e tlang re sebedisa tšhelete gantle jwang e ntho ena ya gore mane di-15 motho o kgotse mafelo a kgone ka bo di-15 motho a nan next ka nako e nngwe ya le mafelo a beke fela o sena tšhelete o kwa ebipetse fela o re ke ya robala ga gona moo ke yang ga o na le ya tsepedi fela go lekane ya tsepedi tseno a di fela gale ya robala robala ka nnete kwa ebipetse fela o kwa itswetse gore ra ke tlo itšhebelela bodi ke tlo imamelela lesedi ke shebelele bo di-videong yana YouTube mona ke ikenele bo di-TikTok mona ga gona moo ke yang go ba ka nako nngwe batho ba bangata ba kenywa bothateng ba tšhelete ke jalo o rempoe ke mafero a beke dintshane ke semandana labotlhano so nkisa jale botho ao tšhelete ya bogatlo avedia tshebeletso ya lesedi e re ke nke ba o katela fela e be he o tlo fumana fa e fo play at one
1: mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka manta ha le ponto wa selepo # ha mamelwe ponto go lesedi FM
0: mabedi re ke tle ke etse tsena mona e ntho tse dingwe tsa jwang jwang eh a ska tsang ke tsa jwang re ke etse tsena mabedi ke o fetja
2: tate ponte mona tle ga mna tsa re tate ponte le na ke bohloko mo ke teng nna ntse ke ntse le na inkutlisa bohloko ka re tshelte ke sebedisitse inkutlisa bohloko ke le ka utlwana le motho mutena ka utlwana le ene koloi ya hae ya thula ka e lokisa koloi eno ka tšhelete yaka ke mo utlwela bohloko a dula a lla mone goba ke koloi a etsang tšhelete ka yona ka e lokisa koloi ga ke kate o lokisa koloi yabe ka morago wa ntšhintšhela ga e sa tlhala e le motho o nna ga a tla o tla e le gore ore o tswa sebetsa ha a tla o tla ka 300 200 is a taxi man but ha ke tsebe hore o etsang ka tšhelete ha a fihla ke ka re ka mobotsa o tla njwetsa re ka mobogola meantime ha a lala e le sent o ja nna o hlapa nna o ja nna o hlapa nna ka tlong ga ona ntho a e etsang empa okay ne ke sa mobetse ne ke mmontsha bophelo because o tswa bophelong bo thata ne ke re ke mo etsang motho empa o hloleile gore e be motho ka saiteng yaka o ba bohlale fore nna nna ke sebedise yaka tšhelete ke reke eng alice ga ona ntho a sa e rekeng ka tlong ka mone ga reke letho ga ona ne ke sa e rekang ka tlong ka mone ke nna ke kwala mabaka a ka kao fela ka tlong ka mone kojetse
3: ee tate ponto

0: Le shumele meso eseletseng ke meso so pele re fitla horeng ya bobedi. Ke sa ke sa maya horeng ya bobedi. Mamedi ke ne ke lokela buisana le ntate Gauta Mofokeng, setsebisa ditaba tsa ka malapeng, taba tsa botshaba. Empa ha re mofumane kwa re mohale ka bo madimabe. Empa he re tla mo batla nako e tlang re tle re buisane le ena. Ha re ke re qoqe taba ene ene re tlotla re bua nna le ena le wena ka jeno. Ke setse ka wena ke re jwale ha re bua ka yona. Ha re ke re bua ka taba ena mamedi re tle ko fe yona. Lona e tle le tsebe hore le ke le bue maikutlo a lona re shebile ditaba nakong tsena tsa bo 2026. Mamedi ka jeno ke batla ke re bue ka taba ya ho dumella ngwana ho tlisa kgarebe ya hae lapeng habo. Mamedi na ke hantle ho dumella ngwana hao a tlise motho wa hae lapeng? Ho na le batswadi ba e dumellang taba eno, ba na le mabaka a bona, ho na le ba reng ae ka nnete ke o se itlhomphe. Empa ke batla utlwa ka wena hore na wena hore na ke hantle ho dumella ngwana wa hao a tlise motho wa hae lapeng habo, a mo tjhakele ba tjhekele hona lapeng mona. Ha ke re bue 086 000 3084, nomoro tsa WhatsApp ke 079 758 5066, tsa WhatsApp ke 079 758 5066. Ba teng ba e dumellang, ba teng ba reng ke bona ya panyapanya mehala ka kwana. WhatsApp ke 079 758 5066, tseletse swang 086 000 3084. Na ho nepaetse na nna ntse ke hopola ntate a ntswalang ona ke kebe a edumelela gale tabe eno. Nata o metsa gore wena o kwana o tsebe letho. Dumela leseri. Dumela. Ee, re tele kae? Ha mona da re utlwena.
1: Ala de pondo, ah, ah, ah, ayalo kataba eo. Motho wa ngwana ke motho wa ngwana kwana. Ha ke mo tsebe hantle, ke tla kopana kana ba mo kopana la teng, ha ke di mere ke ndate nkosi.
0: Wena o ga dumellane le yona?
1: Ke dumellane le yona de pondo.
0: E mpa bothata bokae? Ha ikopanela le motho wa he mo ha bo mo.
1: Ah, ndate pondo. Motho a thati sa motho ha bo tshimo sa sa re di ya monka kwaka.
0: Ke mo hlajwa lo o so mo amuela jolo ka ngwetsi ya hao ka pa bo ka tsela tsedi.
1: Ka ngwetsi ke re tsho ngwetsi ya ka. O bane ba tlhana ba tshintshana o sa sa ke mo mo sa ntse mo ha o se ba dikoko ka
0: bo. O jola ha ho mo itlaka ke mmantlwaneng ba.
1: Ah, ana ke pon. Ba pelle kwa. Ka pa pa na mo sa mo tsa mo na.
0: Wa tsiba ke o tlisisa ke a leboa.
1: Thank you ntate.
0: Ntate a rosa no tla batla le mo ka mo ga goditse tha rosa re papa re tlwellane le le katleo sa tla le sa tla le boithatelo jwale ga tata de go ya ga e khona ya tla batla le bo nini ne o sa tla le bo ya ba be rute nkwalo ba be tsela se di FM dume
2: e pondo a slebo. Ai kona o tsoro na o le modikai. A ona o ngwana le motse ka tsa 20. A ba tshe kha de bela pe mbolo ha ha bolo go ntse o di tsona. Ka pa le modikai tsa senya a ka tsa 21. E ha sa na le bo ma 30. Eh we o di mo sala le maikarabelo ka bo senya o tswa ka 28. O sala le maikarabelo. Ka nnete ona ngwana le motse 24 go ntse o gatse segare ya lapeng ga gago ebe o tse o dumelela ntatse wa ae kgona a le moka le santsane le ngwana empa a sa dalana le bo ma 28 ya odimo aya ka nnete sa le mogolo motho yo o sa na le maikarabelo. Ae o soka mo lokolla le teng mo yetso go ha ona o tla tla kharebele go mo fela mo e o le ditjong e ka nna tla bana o etsi ya e mpa ga bana so tsebo no ne
0: ntate e pana wa hopola o Afrika borwa o qala ho ba motho ya moholo o qala ho ba an adult ha o tswaga dilemo tse le shumele metsirobedi ba bang ba tswadi ba fa bana dinotlolo ka 21 years ngwana le botse 19 tse 20 o university na o dumela ngwana eo wa university ya colleging ya qetileng grade 12 ana le 22 21 19 ke phoso ha a tisa mokhantufa wa hae dumela
3: ka bonto
0: ee le kae
3: ya pelo pela bonto
0: ha mona
3: bonto nna e la nsaela ntho eo ne ke sa ke batle empa taba mosebetsi o na sebetsa le ye moradi ya motho a ona a ntse a fitlha go nna mona o ntse a go utlwo mo botla ditaba tsa mosebetsi kante motho ona o kwana le moradi ono wa tsona
0: kanti ba tlo kopana
3: kanti ba tlo kopana kone a fitlha mona o ntse a go nna metlhelemetlhela ntate e wena mona o batla mo mona ntate ke mogadi a sebetsa le ena o e batho fa modimo mme tlena ke batho famo kante motho ukwela mogadi ono wa tsona
0: ee
3: ga ba ka ketelela se ke itse e wena monna se mo bopolo wa mo ba utlwa mokgonyana ka kapojwang wa tseba modimo o la nthusa o monkile o dula le ena fatshe tsedi
0: wa bona ntho ya go le gadela ha ga batlisa jwa le bona ne se ba batla ka mano a jwajwane
3: Ntate
0: batlatsi ka dilo yeng
3: Ponto. Ntate batlatsi ka o Ponto.
0: E taba tsena di gata babedi. A ga jwale a ekho. O na sa tla e ka go jwale o tla o mosebetsi mmo le yena a theba jwala batho ba. Empa ka le hlonolo ke o monkidi o mentse mosadi wa e ka jeno. Dume.
4: Ponto di era go phela yo mogana makwedi nga sa ubula mona mo kopanko. Anna. Izwana le go zwini ntate wa ga a ekho. Hazimu kwa una paizinga nida haka Haka nsini kwa kwa hindi wele mtuwe swa nijanga nitu Isa nisa nitu Haisui hazi mtuwe isa haranga manju wa mangasi soto Mshanyana hana abu mwanana mwanana hana abu mshanyana pili ule nya Mkulo kama la uka ufela zizi niti Kia kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa empa ona ba le tsena ha o sana mangope go gona go ka ya wona ge etse buang jwale ha o sana bo ditlhatlhaneng bo golenyana tla ba ga tshwara poe yela le seri
5: hallo papa se bodi se moye
0: re tele ga
5: ke teng a nna ke ke ka idumela se bodi se moye le gale nna ke ke go ka monana ka ma jasa nke ke ka idumela
0: go bane
5: o ntse sa se riti
0: go bane yo se nya se riti
5: ee a into tsatsiri se bohudi
0: o le bakale o ke la o re fela e tla be o senya se ritu re motswadi
5: ee go ba di hlatlana tsona ha se mona ha ka mme
0: ba go pa le kae
5: mo tlanga ke dileng se bohudi go re a tsa tlile ka ka tseleng ke mo hlang a tla mpontsha makoti ee a mse bohudi ha yona ke ke ka kopana le yona
0: empa nenneng ga le nane e tla ba botle o kgone o bona gore na ngwana a utlwana le motho ya jwang na o tla mo ratana le kelello
5: motlhang a tlileng ka strateng sebogodi ke motlhang ke tla bona gantle gore jale mona o nkgethetse makoti e seng mona ga ka bona
0: ke a leboa
5: sebogodi se molee
0: batswadi ba e dumelelang tabe e kena le lora le re jwetse molemo wa yona gobane motho yo mongwe a ka re ntle o kgona go ithuta motho yo ngwana ga wa utlwanang le ena gore na ke motho a nepaetseng kapa ke motho a sa nepana mo motho a ka re ei ga o sana bo ba kgonang go ipatapata teng ba malapeng a batate ebile ba fua le ka boge a go baletse ga re be go baletse kapa a buti a go baletse 086-000-0384. Ntshwarele ka mona ka WhatsApp yo voice note ke dingata ebile e a jema kompo go ena ebile e a jema ka mogodi voice note di kenang di lengata 086-000-0384 mametselo sedi FM mametse poto wa selebo maqhubung a gaso IT 7.7 o ya jalo wa 06.6.

0: Sadi, dumela.
1: Eh, ntate le kae?
0: Re tele kae?
1: Mame. Wa tsewa nna. Ke sebetsa se ha ka, ke sebetsa se ha batho ba ba. Eh, nna ngwana ka ke modimela la ga be ya ha. Ka be ke mona. Hobane hobane. Eh, ke tseba ngwana ka. Ke mo tseba jalo ka ha ke itse. Ba tsama ha sa tsebe ngwana ha. O tla bua ntho e ntse ha ke ba nyatse bo ntate ba bua. Empa ke ha o tseba ngwana wa hao o tla mo dumella a tleliniki gobane gobane o tseba boitshwaro ba ngwana wa hao gomme o tlo ithuta yenwa e leng gore o tlile le ena wa utlwa ntho e ke bua momatle
0: ee
1: ya ntate
0: a ko tse kopa o botsa mo napelo be ya fatshe a utlwa o nagana gore batswadi ba ba reng a e ba ke ke ba dumella boemo bo jwalo bana ba ba bona ka 22 years 21 ha ana sibetsa di teacher abata o tlisa motho wa hai ha bana ba tla hana ngwana o ha sibetsa
1: a ka to ke tsa bona ke ka ho kereng ha o sa tsebe ngwana wa ha o bitsa go ba ha yo rena bo jwa ka pa ke motho wa bo pa se bo tsofi ho ba ka ba tlhanya gobane o tlo bone ka go wa o telela gante ga o telele o etsa molemong wa gore go sale le ga a se a nyala ngwana yo o bo se o motseng
0: ke a re bontate
1: kgotsa
0: ba bana bana bana re ke re ke teachere ke enwa o 21 years ba tla tlisa motho a ngwana wa teachere e tlo mo adela lesere dumela tle
2: bondo
0: re tele kae
2: I was on that day.
0: Bela njwe tse mana mo
2: o tsana kana le haibe o ka ba patile ona le ngwana ngwana na le ha ka ujetsa ka yena o tlo ujetsa ka go ngwana na tata na soka ha a ke ha we need that down that pila ba kile la pele le ngwana wa hao ana le le sebelo pele ka pata ka o nyane
0: a bolo kena a re bolo kena kwa rutlwe mo re bua ka ngwana le modikai o re ngwana wa hao na e dumela
2: I don't know what to do. Ah, upa kiri, kiri. How so kaya? How kachilo kachilo kachilo
0: kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo
3: kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo kachilo maradu a ponto ka mo ke nya ha ka mona ka to mo roba tsa re dikobo tsa ka ka ke nya ngwana o sisile re nenne ngwana ka o motloetse o tsa mahale bua le ho tsane ngwana o nale mathata ya le ntate ha ke na la penne
0: ra mo la ke sin tatwa ka nako re tabotse ke ne tle ke batla utlwa fela hore na wa edumela ka pa o edumele e se nna kwa na na dikara neng ke a le bo wa ke kopa ntsha re
3: a re le bo wa o tlo se e tape se ho se no ka na le mabaka
0: all right ke tla sentsetsa pele le ntate Gauta Mofokeng he ke yena ya eletsang Afrika Borwa mabiri o monate manane ngo hlatla ngo latela tshibeletsa le sedi a good morning and a good night.